0: place na nagpapakita po na ang pagbaba po sa net satisfaction rating ng Pangulo ay dulot na rin ng mga naramdaman na pag-decline sa quality of life ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. So may kaugnayan po yun, ano? Parang nagre-reflect, parang ang hirap ng sitwasyon namin ngayon, kaya ang igagrado ko sa iyo, sa gobyerno ay mababa lang. Mm-hmm. Kaya hindi ako kontento. Okay. Pero sir, dun sa survey din po natin, kumusta din naman po yung other government officials po natin? May tumaas? Meron din po bang bumaba gaya ng Pangulo?
0: Kumpara po sa ating Pangulo, hindi po ganun kalaki ang pagbabago sa sa next top officials. Nakita po namin na ang net satisfaction rating ng Vice President ay hindi po ganun kalaki ang pagbabago.
1: Mm-hmm.
0: Bagkus, mas ano pa nga po, no? Na bahagyang-bahagyang tumaas.
1: Mm-hmm.
0: Para sigurado po, tingnan ko lang po yung aking kopya.
1: Mm-hmm. So meron tayong napansin na bahagyang pagtaas pa sa satisfaction rating ng VP noong March compared dun sa last November 2025 survey.
0: Napakabahagya po.
1: Bali,
0: ang net satisfaction rating po ng Vice President ay mula plus 28 noong November 2025, ito po ay napunta sa plus 29. So hindi naman po significant. Mm-hmm. It's a 1-point increase from the previous survey. Habang ang then Senate President Vicente Tito Soto ay steady rin po, no? From plus 16 to plus 15. Ganon din po ang Speaker of the House of Representatives na si Speaker Faustino D. From plus 5 to plus 4, neutral po. So nananatiling neutral po over the past quarter. Tapos si Chief Justice Alexander Gasmundo naman po, ganun din. Steady lang din po sa plus 9 from November. Actually, over the past 3 quarters, siya po ay nasa neutral plus 9.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, yan po. So, hindi po na masyadong nagbago ang the next top officials mula Vice President hanggang Chief Justice po.
1: Mm-hmm. Okay. Sir, yung gamit po ng survey, ayan, ano po yung importansya at saka saan po pwedeng inilalapat po yung mga ganitong na kukuha po natin na resulta po ng mga surveys?
0: Ang kagandahan po sa surveys, lalo na po kapag ito ay regularly na minomonitor, nakikita po natin ang reaction or ang epekto ng mga bawat kaganapan sa ating bayan, tulad po ng crisis, maging ito man ay crisis sa ekonomiya o crisis po sa ating sa mga emotions natin, nakikita po natin yung reaction ng ating mga kababayan in terms of how it affects their quality of life, kung ito ba ay nagpapadami ng gainers or losers, or sila ba ay nagiging optimist, pessimist. At ganun din po ang pantingin nila sa ating governance ng ating bayan ngayon. So ito po ay nagagamit po talaga to monitor the state of the well-being ng ating mga kababayan, lalo na in the long term. Ito pong satisfaction of the people with the top officials of the country since 1986 pa po namin to nasundan. So nakita din po namin ang bawat performance ng bawat presidente na nakalipas, no? So yan po ang kagandahan sa survey. It gives us a look at Philippine history through surveys at how our people cope with the different situations or crisis.
1: Mm-hmm. Okay, so pwede itong gamiting salamin. Diba kung nagiging epektibo yung mga programa, diba kung nararamdaman nga ba, lalong-lalo na nga po nung sabi natin na iba't ibang classes ano, ng mga pamilyang Pilipino dito sa atin, kung talagang naibababa hanggang sa kanila yung mga ginagawa ng pamahalaan. Pastor Carlo, baka may tanong ka kay Director La Rosa?
2: Yung aking tanong, Dr. Leo, no, is it possible na, for example, yung satisfaction is more of just rather than a real parang contentment or satisfaction, if you are able to control the narrative, kumbaga, posible ba na kahit na ang pangit-pangit na nung kalalagyan mo is, or yung sitwasyon, mataas pa rin yung satisfaction rating? Kasi, for example po, no, yung isang nakikita kong survey, yung Pilipino, palaging mataas yung survey pagdating sa happiness. And then in a way, parang you would find comfort in that despite what's going on. Pero is it possible na yun nga, we are just stuck in our own bubble na hindi talaga natin nare-realize yung realities? I just like to get your insights or comments on that.
0: Yes po, may tama rin po sa inyong observations. Dahil sa totoo naman, ang pagtatanong ng survey, really, yung pagkuha ng mga sagot is all about how they feel at the moment. And yung what we call, perception, kung anong tingin nila sa kasalukuyan. So, ang pagtingin po nila sa kanilang kasiyahan o di kasiyahan sa mga leader natin, maari po, no, na it could be that we are overly generous at times despite the kahirapan, dahil tama po kayo, nakikita din naman po namin sa survey namin na talagang resilient po ang ating mga kababayan, mataas ang happiness at ganun po, hindi po ganun ka-affected ang optimism kahit sa harap ng isang krisis. So ang solution po namin dito is really we would like to triangulate their perception or their opinion by using other indicators tulad ng hunger, halimbawa. Itong hunger ay pagtatanong ng kanilang karanasan kung sila po ba ay sila o at ang pamilya nila ay nakaranas ng gutom. Ito ay mga tanong na hindi lamang kumbaga nakasalalay sa perception, kundi nakasalalay po talaga sa nararamdaman nila, sa actual na experience nila. So, ganun po namin sinusikap na makita na other angles to look at yung well-being ng ating mga kababayan, dahil baka nga puro optimism, puro happiness, na ang pagtingin tuloy nila ay masyadong generous pa rin.
1: Okay.
0: So sinusubukan namin tingnan from a different angle using measures na objective at saka based on experience na ang gutom, halimbawa, hindi mo pwedeng i-imagine lamang na involuntary hunger, ang karanasan na walang makain ng involuntary.
1: Okay.
0: So, yun po, yung mga sinisikap namin na madagdagan ng mas maraming data para mas magkaroon kami ng mas masusing pagtingin sa kalagayan ng mga ating kababayan.
1: And Sir Leo, last point na lang from my end, ano? Sa atin din pong survey dito sa SWS, lumabas yung majority po ng mga kababayan natin nais na marinig po yung mga paliwanag ng vice-presidente dito po sa kanyang kinakaharap na impeachment complaints, ano? How would you compare po yung result nung recent survey po ninyo kumpara po dun sa previous one? Umangat po ba yung mga nagnanais or same lang po yung figures na nakalap natin?
0: Kung titingnan yung mga nakalipas na results, sa usapin na kung gusto niya ba ng ating mga kababayan na i-address ni Vice President Duterte, nananatiling mataas po, no, no, na majority ang nagsasabi na gusto nila na i-address ng Vice Presidente ang mga issues na nakalagay doon sa impeachment charges. So, yes, patuloy pong majority ang nakikita namin the results ng survey.
1: Mm-mm. So, tumaas, sir, nadagdagan?
0: Base po dun sa huling na ilabas namin, hindi naman po ganun kataas ang inilaki, pero nananatili pong majority.
1: And how do we translate yung result po?
0: nakikita dito sa survey na mas nakararami pa rin sa ating mga kababayan ang mas gusto na harapin nga or i-address ng vice president ang mga charges or yung mga nandun, nakapaloob doon sa impeachment complaint laban sa kanya. At kumbaga parang gusto rin kasi malinawan ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang katotohanan sa mga nangyayaring sa impeachment charges na to. So nandun din po yung paghangad ng ating mga kababayan na marinig yung side ng Vice President.
1: Okay. Maraming salamat po. Tapos sir, yung next cycle po natin, kailan po ulit ng survey?
0: Bali patuloy po namin i-release yung mga results dito sa March 2026 survey namin. Mm-hmm. And inaasahan namin na gagawin naman po namin ang second quarter 2026 survey namin around this month of June.
1: Mm-hmm.
0: And we will be reporting about it sometime as early as late June to early July sana.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung target namin dahil quarterly po namin ginagawa ang social weather survey.
1: Mm-hmm. Okay, thank you po sa mga ginagawa ninyo sa SWS. Talagang kagamit-gamit po at nang masalamin po natin ano yung pagiging epektibo po ng ating gobyerno dito sa ating bansa. God bless you po, Director Leo. Hanggang sa muli po.
0: Yes, thank you very much and God bless sa inyong lahat.
2: God bless po.
1: Si Director Leo La Rosa, Fellow and Director of Communications and Information Technology ng Social Weather Stations. Yun yung sense nun eh. Diba? Na, yun, pero ang ganda nung pinoint out mo, Pastor Carlo, na baka mamaya, hindi lang din tayo ganun masyadong nagiging truthful.
2: Mm-hmm,
1: ano?
2: Mm-hmm.
1: Na... Hindi, kasi yun ang generous mong magbigay ng grade.
2: Magugulat tayo na...
1: Mm-hmm.
2: Of course, in one way, if you're gonna see the positive side of it, yun nga, it's kind of interesting na palaging mataas ang compared to other nations, ang happiness rating ng Pilipinas.
1: Oh.
2: Ang taas, no? Despite the difficulty, despite how life is so hard here sa atin.
1: Uh-huh.
2: No? Pero na-realize ko nga kasi... sabi nga nila, baka ito yung tinatawag na ignorance is bliss.
1: Pero di ba kasi minsan ganun tayo mga tao, di ba? Pag tinanong ka, kumusta ka? Okay naman. Pero pagka inurirat mo pa, pag piniga mo pa ng kaunti, ay hindi naman pala talaga okay, di ba? Parang yun nga, masyado lang natin minsan pinapalampas yung mga ganong sagot na okay naman, pero deep inside, hindi ka naman pala talaga okay, di ba? So yun nga, napansin mo yun na ang taas ng happiness rating. Totoo namang happy tayo, di ba? Pero... ano din yung definition ng happy, diba? Yan. So, yan po ano, sana'y magamit nga ng ating mga pinuno itong nagiging resulta ng mga survey na ganito, lalong-lalo na yung mga independent survey. Hindi yung ikaw mismo yung nagpa-survey. At,
2: pero I think si PBBM may ano, double time din sa pagsubo. Kahapon nakita ko na ano siya na may pa-storytelling pa, diba?
1: Sa Brigada Eskwela sa Nabotas.
2: Tataas kaya rating ng dahil sa mga ganon.
1: Pero normal naman, di ba, na bumababa yung ganyang satisfaction rating kapag kalagitnaan na at saka pagka patapos na.
2: Well, especially, diba, especially may crisis din talaga na nangyari. So, syempre, we can say that those things are uncontrollable, but still, I think it's how you handle the crisis.
1: Ayan. And sabi din naman ng Malacanang, syempre, yung sumadsad nga yung satisfaction rating, ang promise naman nila, tuloy-tuloy lang daw sa pagtatrabaho. Diba? Mm-hmm. So, ang daming mga problema, diba, na mga dapat na asikasuhin. At ito talaga ay reminder nga that we should pray for our leaders. Diba? Alalahanin natin sila. Let's ask God for wisdom dahil ang dami nilang mga pinagdedesisyonan, binabalanse sa araw-araw. At yung sabi mo nga, dapat mag-prevail ang righteousness, diba, sa kanilang pamamahala. Mag-break muna tayo. Bigyan daan natin ang ating mabati habang tinatawagan, sinisikap tawagan ni Shaira yung isa pa nating kakausapin ngayong umaga. Alamin muna natin sino ang bida at gumawa ng kabutihan na dapat natularan ng iba.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Sa gitna ng mga balitang puno ng girian, korupsyon at pansariling interes, may isang kabataang leader na nagpaalala na may pag-asa pa para sa bayan. Hello kaagapay! Si Duquesa Villalino, 26 years old na SK chairperson sa isang barangay sa Pasay City, ay gumawa ng isang simpleng hakbang na may malaking puso. Sa halip kasi na gastusin para sa sarili ang kanyang maliit na honorarium, pinili niyang bumili ng mga repolyo para maipamahagi sa mga nanay at pamilyang nangangailangan sa kanilang komunidad. Para makatulong, ito ang tanging niyang dahilan. Maaring maliit lamang para sa iba ang isang perasong gulay, pero para sa mga pamilyang hirap pagkasyahin ng pagkain sa araw-araw, malaking bagay na ito. Higit pa rito, ipinakita ni Duquesa na ang tunay na leader ay hindi naghihintay ng malaking posisyon o kapangyarihan upang makapaglingkod. Sa panahon na maraming nawawala ng tiwala sa mga namumuno, isang kabataang tulad niya ang nagbigay ng pag-asa at inspirasyon. Patunay siya na ang pagmamahal sa bayan ay nagmumula sa malasakit sa kapwa.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Nagkaroon ng tensyon sa isang pampublikong ospital sa Maynila matapos umanong sumingit sa pila ang isang lalaki habang naghihintay ang maraming pasyente kabilang ang matatanda at may sakit. Ayon sa mga nakasaksi, nakipagtalo pa umano ito sa staff at nagtaas pa ng boses ng sitahin. Dahil dito, naantala ang proseso at naapektuhan ng ibang maayos namang pumipila. Ipinakita ng insidenteng ito kaagapay kung paano nagdudulot ng abala at stress sa kapwa ang kawalan ng disiplina at respeto sa simpleng patakaran. Tandaan na ang panlalamang at pananakot ay walang lugar sa pampublikong serbisyo. Ang tunay na respeto ay makikita sa pagsunod sa tama at paggalang sa kapwa. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisia Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.
1: Pagkat ako'y isang time check natin, 8:18 ng umaga. May nagtatanong lang dito, Pastor Carlo. Paano daw makarating sa GCF Ortigas kung galing siya ng Trinoma? Ay, marami pong pamamaraan. Una ay pwede kayo mag-MRT.
2: Yes, yun,
1: MRT. Bababa kayo sa Ortigas Station. Tapos yes, lakad na lang po yan. Yan.
2: Medyo malayo-layo yung lakad-lakad. Kaya
1: nga lang maagandang
2: exercise.
1: Maaga yan pa naman. Yan. Uh-huh. So, pwede bang mag-bus carousel?
2: Pwede rin.
1: Pwede naman, pwede rin. Baba rin ang Ortigas uh-huh Station. Yan. And of course, pwede rin pong mag-TNVS or taxi. Ayan, kung ayaw nyo maglakad. So, sabihin nyo lang po, GCF Ortigas. Ayan, ha, sana'y makarating po kayo. So, Pastor Carlo di yata sumasagot yung tinatawagan ni Shaira. Eh, yun na nga. Yung 2 araw ng no-show sa sesyon, yung majority. At sabi nga, imbis na pumunta doon, nag-FB Live ang ating Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabi na yung kanilang hindi pagsipot ang katumbas daw noon ay protesta. Mm-hmm. Dahil nga doon sa mga attempts daw ano na parang panliligaw doon sa ilang mga may kasong taga majority para lumipat sa minority para di daw niya alam kung para ba matanggal siya sa pagiging SP. Yan. So, paano ba natin titignan ang mga usaping ito ngayon sa Senado? At paano din tayo magandang mag-demand sa ating mga senador na hindi lang sila kumilos para sa mga kasamahan nila, kapwa senador, kung hindi may taong bayan na nag-aabang sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin?
2: Mm-hmm. Well, first of all, parang ano kasi, like kunyari yun, may mga accusations na pinipressure, mm-hmm. nililigawan, o parang yun nga, sinusuhulan mm-hmm. in terms of...
1: May political persecution.
2: Hindi ka na namin kakasuhan. Mm-hmm. And they're saying that yun nga, there are certain people behind this. Mm-hmm. Ang first question ko is, then name them.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Bakit abangan pa ang bakit, susunod
2: parang,
1: na
2: kabanata? Parang yun nga eh, para talagang Netflix na tayo eh. Episode-episode, mm-hmm. no? So, I mean, name it. If these are actual people, then, no, put, no?
1: Name put, and lagyan ng resibo.
2: That's right. That's
1: diba?
2: Right. Diba?
1: I-substantiate yung mga claims, mm-hmm. diba? Para hindi lang siya kwento, hindi lang siya panibagong allegasyon.
2: Yes.
1: Na mag-a-add sa parang kailangan nating abangan, mm-hmm. diba?
2: And ako, yung isa rin ano ko doon, isang comment ko, ito lang naman ay mga opinions, ano. Of course, yun nga, he fears that there's gonna be another, ano, against him, no? But then again, he needs to understand that that's the reality because that's what he did. And it's, kumbaga parang, yun nga, it's actually a legal proceeding.
1: Mm-mm.
2: No? Kaya nga napalitan.
1: Lagi naman daw nangyayari. Yeah,
2: lagi
1: yun,
2: nangyayari. So, kailangan tanggapin nila yung reality na yun na if all of a sudden, no, some senators, no, switch parties or switch allegiances, then nandun talaga yung reality na yun. Pero wag naman sanang mag-absent or yun nga, i-hostage, no?
1: Kasi, and alalahanin natin, malapit na silang mag-recess. And ang dami-dami
2: right.
1: pang mga priority bills na dapat na trabahuhin.
2: Yeah.
1: No? Time is
2: and again, yun nga, di ba, yung parang yung issue is something about yung ano ng blue ribbon, no?
1: Mm-hmm. And bukas, Thursday.
2: Ang narinig ko naman po, narinig ko I think kay Tulfo na pwede namang in the session ano, pagdebatehan 'yon, pag-usapan.
1: Mm-mm.
2: No, na yun nga apparently they also are afraid that they don't have the numbers if ano no. So I don't know, but I think it's wrong to hostage or boycott the no. The Senate to the point na yun nga mag-a-absent ka na lang.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Ayun. So, yung iba naman ay sinasabi, bakit kayo nga nag-walk out?
2: Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Magandang ano yan, magandang actually, binabasa ko yung mga commentaries about yung difference nung ano, walk out
1: and
2: no?
1: Hindi pagsipon.
2: Oo. Mm-hmm. Well, yung isang nakita ko, coming na rin from SP Alan, ano, he's saying that it's retaliation,
1: mm-hmm.
2: yung kanilang pag-absent, which is parang it leaves a bad, ano, di ba?
1: Mm-hmm.
2: A bad taste. Na
1: parang bata.
2: Oo eh. Bakit gano'n? So nag-retaliate.
1: Mm-hmm.
2: No, pagkatapos nakita ko na, of course, hindi naman tayo experts dito. Sayang hindi natin kasama yung ating guest. No? But I think yung isang ito mga nabasa ko rin lang, no? Na parang pagdating dun sa pag walk out, no, it has something to do with yun nga yung rules.
1: The rules,
2: which is yung rules are, first of all, they're already set, they're already rules. Of course, you can amend it, no,
1: with the right process. Pero nag-walk out daw dahil merong tangka to railroad.
2: Yun nga. Railroad nung majority. So that's why they decided na mag-walk out, no? Of course, itong kabila naman, sinabi na it's retaliation and yung fear nila about hindi matuloy yung yung blue ribbon, no? Pero sayang nga kasi besides that, ang dami talagang mga bills, no? At nandyan pa yung no, hindi na naturalize yung basketball player. For a nation na talagang into basketball, I think yun yung pinakamabigat. Sayang, no. De joke lang po yun. But of course, yun mahalaga din yun. No?
1: Maraming nawawala and yun na tendency din affected the whole economy kapag hindi nagpa-function ng tama yung isang branch ng ating government. So sana maayos na ito sa lalong madaling panahon at
2: One more maging comment. Statesman. I just cannot also... What's this? Kumbaga para kasing may naging ano na eh, previous event, no? Na parang ganun din yung nangyayari. Remember when
1: sa House
2: of Representatives na in fact ang linaw noon that si former President Rodrigo Duterte was the one who brokered that deal, no, na power sharing, no? In terms of the speakership, and when his term was up, malinaw na dapat binigay
1: give
2: niya
1: na.
2: Oo, pero yun nga eh, I there was kumaga parang a deliberate attempt, no, to stay further into power, and I saw the video that he was saying na if you have the numbers, no. Pero hindi, napag-usap as a gentleman, di ba? So I think merong ano eh, hindi ko matanggal sa isip ko na is this just ano, something
1: repeat?
2: That's or
1: is it,
2: or parang ano eh, personal for me, parang self-interest eh. No, yung parang pinaglalaban, no, yung power na I'll be at the helm rather than in the first place nga may nakita akong comment na dapat hindi nga pwede yung paraan nangyari kasi in-appoint siya eh, to the speakership.
1: Oh, which is dapat hiwalay na branch of government. Anyway so let's pray na ano na talagang hindi na makaladkad, di ba? Bagkus ay makabawi at makabangon ang institusyon ng ating Senado.
2: Eh, pero sabi nga doon sa Proverbs kanina, pag sipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. And nakakalungkot kasi parang there's really ano eh, parang yun nga, people are questioning already the integrity of course there are both sides, there are two sides. Some people believe that when the majority, to be fair, no, some people believe that when there was a change in leadership in the Senate, no, na kumbaga parang ito na yung tamang Senado. And hindi natin pwedeng tanggalin yun. There are people who believe that now the Senate is really independent. Of course, no, from another side, it, no, dun sa hindi pumapabor dun sa grupong ito is iba naman. Yun nga. So
1: ibang
2: I think
1: pananaw.
2: it's so hard because super yung ano, grabe yung polarization natin as a nation. And ang mas na nalulungkot ako, na kinakabahan ako, is even what Jesus himself said, no. Sabi niya, a nation divided against itself will not succeed. And yung mas malalim na ano, pinapanood tayo ng China and nakikita yung
1: tayo,
2: internal, 'di ba? Na and of course, sila tuwang-tuwa doon dahil hindi nga magkasundo tong bayang ito eh. So
1: okay.
2: I think that's the greater danger.
1: Mm-hmm.
2: No, we need to really come together and unite.
1: Close us in prayer.
2: Yeah. Sige. Sige, pag-pray natin yan. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat, Lord God, sa pagkakataong ito that despite all the things that are happening in our nation, and we could still come to you. And Lord, we know that despite our political differences, Lord, marami sa amin ng iisa naman talaga ang tunay na hangarin, in which is, Lord God, to see a nation free from corruption, free from wickedness. And Lord, it is our desire na, Lord, you bring us to that place, that all of us will be united under you, under one banner, under one nation, Lord, for your glory. Alam po namin na meron pa rin kayong napakagandang plano para sa aming bayan at para sa mga Pilipino. Lord, we continually pray also for the upcoming anniversary ng DCAS this coming Saturday. Lord, indeed, it is our prayer. Tuloy-tuloy patuloy po, Panginoon, until all have heard, not only just among the nations, Lord God, but to the new generation that maybe they haven't really heard yet the gospel in their own language, in their own understanding. We pray that Lord, we will move towards that mandate of reaching everyone, especially yung new generation, Panginoon. Lord, we surrender everything to you. Mm-hmm. We give you all the glory in Jesus' name. Amen.
1: Amen and amen. See you on Saturday, Pastor
2: yes,
1: Carlo.
2: See you,
1: God
2: see
1: bless you.
2: You.
1: And thank you din sa mga ka-team positive natin. Salamat din sa iyo na tumutok dito sa Oras na Pilipinas. Susunod na po kaagad ang serbisyong OFW. At kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Carlo Panlilio.
1: Yes, para sa Mulat Movement, ang Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Kami po ay nagpapaalala. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisia Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.
2: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi United Arab Emirates, kaagapay ng Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Happy Wednesday, kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening po sa inyo na nakikinig dito sa Middle East countries, kayo man po ay nasa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay June 3, 2026. It's another day po para maging grateful tayo sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa. And another day para po ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw muling magkakasama. Tayo po ay maglilingkod muli sa kababayang OFWs at kanilang pamilya. At kaya inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bonsoy, at pansamantalang humahalili kay Pastor John. Halina, samahan niyo po kami na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy at sa ibayong dagat at sampo ng kanilang mga pamilya dito lang sa Servisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
0: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
4: Dito nga po sa Mag-abroad ay di biro, nais po nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa ating pagdesisyon. Kung dapat nga ba tayo magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng ating mga pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman po kayo dyan, mga kababayang nating OFWs? Ay aming panalangin po na patuloy kayong nagiging maayos at na nasa mabuting kalagayan. At patuloy na iniingatan ang inyong mga sarili, ha? Sa inyong kalusugan, maging ang mental, ang emotional, financial, at ang inyong spiritual health. At dahil nga po dyan, ay ating babasahin ating salita, gabay mula sa salita ng Diyos. Babasahin po natin sa Psalms 121, verse 7 and 8. At aking pong babasahin ito, mas maganda sa Tagalog po. No? Ang Panginoon ay mag-iingat sa iyo laban sa lahat ng kapahamakan. Kanyang iingatan ang inyong buhay. Ang Panginoon ay magbabantay sa iyong pagpasok at paglabas mula ngayon at magpakailan paman. Pwede ho nating sabihin na ang Diyos talaga ang tagapagbantay o nagbabantay sa ating buhay. Ang buhay po ay puno ng paglalakbay. May mga inaasahan at may mga biglang dumarating. Ngunit saan man tayo dalhin ng ating mga hakbang tiniyak ng Diyos na siya ay laging nagbabantay. Hindi siya malayo o walang pakialam. Siya ay isang mapagmahal na ama na nag-iingat sa atin sa bawat yugto ng ating buhay. Ang pangakong ito ay hindi po panandalian, kundi ito ay mula ngayon at magpakailan paman. Ang ibig sabihin, sa bawat araw, sa bawat bukas, at hanggang sa walang hanggan, tayo ay nasa kanyang ligtas na mga kamay. Pangunahin po nating aral dito sa mga talatang ito ay magtiwala po tayo na saan ka man magpunta, kasama mo ang Diyos. Ang kanyang presensya ang inyong kalasag. Ang kanyang pangako ang inyong katiyakan. At ang kanyang pag-ibig ang inyong gabay magpakailan paman. Samahan niyo po akong manalangin, Agapay, bago natin simulan ang ating programang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil kayo ang Panginoon na nag-iingat. Kayo po ang Panginoon sa panahon na kami po ay may laban sa aming buhay. Kayo po ang aming kalasag sa oras ng kapahamakan. Kayo po ang nag-iingat sa aming buhay. Salamat po dahil kayo rin ang nagbabantay sa aming pagpasok at paglabas. At salamat o Diyos dahil kayo'y kasama namin mula ngayon at magpakailan pa man. Dalangin namin o Diyos, turuan mo kaming lumakad ng may kapanatagan sapagkat alam po namin na kasama ka namin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay sa buhay na ito. Malugod ka o Diyos sa aming paglalakbay. Maitaas ang iyong pangalan sa aming buhay. Gabayan niyo po kami sa aming programa sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Yan po ang ating gabay mula sa salita ng Diyos. Abay, dadako po tayo sa mga pagbati ngayong umaga pong ito at patuloy tayong nagbo-broadcast na live dito po sa 702DZAS. At siyempre, babati ho muna tayo ng happy birthday sa aming kasamahan dito sa Global Filipino Movement, si Angelus, Escano, no? Tama ba yung aking apelyido na binabanggit, no? Si Angelus po ay isa naming staff na nag-handle ng aming pong cool services o yung tinatawag naming ano ba to? Bakit ko nakalimutan yung aming cool services na yan? No, yan po ay paglilingkod namin sa aming po caring for outstanding outbound laborers, no? Mukhang kailangan nating mukhang hinihila na yung pagiging senior moment natin. Pastor Joe, calling on Pastor Joe, dapat magkita na tayo. Ayan. Okay, so bumabati tayo ng magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood na sa inyong PM Radio. Kung kayo po ay nasa bahay, kung kayo po ay nasa inyong mga sasakyan, kung kayo nagda-drive, ingat po sa pagda-drive. Konting pasensya sa mga, masyado mabilis, magpatakbo. At sa mga pasingit-singit na mga rider, konting pasensya po. No, katulad ko, kailangan ko ng mahabang pasensya dahil po dyan. Well, katulad ng ating nasabi, tayo po ay discuss, pag-usapan po natin ngayon ang patungkol sa paano ba maging anong tawag dito? Kung kayo ay OFW, Eh, paano nga ba magkaroon ng effective na pagsisave or how to effectively save while working overseas, no? Ngayon eh, kumbaga kung inyo po kung tatanungin, isa yan sa mga pinakamalaking issue, no, na ating pong kinakaharap kapag pinag-usapan ng OFW. Dali lamang po, ako po iinom lamang ng tubig. Maraming Pilipino po ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa upang mabigyan po ang na mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Ngunit kahit malaki yung kinikita ng ilan sa abroad, ano, mas malaki relatively kung dito sila magtatrabaho, anumang posisyon yan o anumang trabaho yan, relatively mas malaki ho talaga ang nakukuhang sweldo ng ating mga kababayan kapag ka nasa ibang bansa nagtatrabaho. So, kahit malaki yan, marami pa rin po ang umuwi ng walang sapat na ipon o puhunan. Kaya nga, mahalagang matutunan po natin kung paano epektibong mag-ipon habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Tatandaan po natin na ang layunin ng pag-abroad ay hindi lamang para kumita, kundi para magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa ating pamilya. Kanya nga po, maisingit ko lamang po sa Global Filipino Movement, yan ho yung apat na aspirational values na aming itinuturo at ipinamamahagi at ipinapaalam sa ating mga overseas Filipino workers. Yung pong unang-una, malalim na pananampalataya, maayos na pamumuhay, pamilyang buo, at pang-apat, kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansang kanilang pinaglilingkuran. Ano ho? So, yan po ang gusto po natin, hangarin natin para sa ating mga overseas Filipino workers. Kung kayo po ay OFW or kayo po ay pamilya ng OFW, abay ito pong topic na to is beneficial for you. Kaya po inaanyayahan ko po kayong makinig o manood dito po sa programang ito ngayon dahil makatutulong ito na maging kumbaga gabay sa inyo ng mga pamilya ng mga overseas Filipino workers. Opo. Kaya po, simulan natin. Unang-una, ano nga ba, how do you effectively save while working overseas? Number one, ito po ang pinaka-importante, magkaroon ng malinaw na financial goal. No? Magkaroon ng malinaw na financial goal. Mas madaling mag-ipon kapag ka alam mo kung para saan ang iyong pera. And let me just add, in one of the principles that we teach dito sa Global Filipino Movement, eh, sinasabi natin, begin with the end in mind. Ang ibig sabihin po noon, kung kayo po ay magsisimulang mag-OFW at kayo po ay nagsisimula pa lamang, dapat alam nyo na kung ano ang goal nyo that you will want to reach. Sa pag-iipon po, kinakailangan dapat alam ninyo kung kayo ay magtatrabaho ng ganitong kahabang panahon, ang goal po ninyo dapat clear. Kung kayo po ay mag-iipon, para saan? Para sa pagpapatapos pag-aaral, pagkakaroon ng puhunan sa business, ng puhunan sa business,

tiyak na, na target tulad ng pagpapatayo ng bahay, binanggit natin kanina, pagpapaaral, pagbukas ng negosyo. Yan po ay magiging disiplinado tayo sa paghawak ng pera. Bakit po? Ibig sabihin, may paglalaanan po kayo ng inyong pera. Hindi lang basta na nakatanggap kayo ng sabihin natin, 50,000 a month, no? Napakalaking pera, pero sa walang planong paghawak ng pera, ay madali lamang humaubos yung 50,000 na yan. So, anong dapat gawin? Magtakda ng short-term at long-term goal. Short-term can mean, halimbawa, pwede niyong sabihin na gawing per year o one year, iipunin ko ito at gagamitin ko para sa particular na pangangailangan. Or, pag sinabi mong long-term naman, halimbawa, iipunin ko itong halimbawa, kumbaga 2 million na pesos ng 2 taon o 3 taon, sabihin na, I'm speaking of examples lamang, and then lalagyan nyo ng bakit, para saan yun. No? Iipunin ko ito para pambili ng lupa. Ayan. So, there are short-term, there are long-term goals. There are ways that you can, there's ways and means where you can put your money para magkaroon po kayo ng particular at specific na goal. So, ano pang dapat gawin? Isulat po ninyo ang inyong financial goals, no? Magkaroon ng target. Katulad ng sinasabi ko, kung short term, ganito kahaba, o ganito lamang kaikli. Kung long term naman, lagay niyo po ng taon. At mas maganda, dapat ho, kung kayo ay merong pamilya, kung may asawa, dapat isama ninyo sa opisina o usapin ang ating asawa, no? Regular na i-review ang iyong progress para po magkaroon ng clear na financial goal. Pangalawa, unahin ang pag-iipon bago ang paggastos. Mapapansin niyo po, yung unang-unang point natin dito, dapat malinaw na financial goal. Yung pangalawa naman, ang sinasabi priorities. Unahin ang pag-iipon bago ang paggastos. Huwag pong ipunin ang natitira pagkatapos gumastos. Oo, mali ho yun. Ano? Dapat itinatabi muna. No? Itinatabi, ang mangyari kasi nito, gastusin lamang ang natira pagkatapos mag-ipon. Oo, mas mabuti hong gawin natin na pay yourself first strategy. Na sa oras na natanggap ninyo ang inyong sahod, agad na magtabi ng porsyento para sa ipon bago pa man ito magastos sa ibang bagay. Yan po ang dapat nating gawin. Halimbawa, no? Sa natanggap mong sweldo ngayon, no? Anong apet sa tres na, no? Magtabi agad ng 20%. No? It can be up to 30% ng kita para kung kaya po ninyo ay maiaano niyo na 'yan, maiaawas niyo na 'yan para hindi niyo na humagagastos 'yon. Napakagandang discipline na kung ito'y magagawa po ninyo. Mahirap sa simula, pero kapag ka nagawa ay mas nakagagaan po ito sa atin. No? At kung maaari, magkaroon po ng hiwalay na savings account. Iwasan po ninyo 'yung paggalaw doon pagka naitabi niyo na. No? Iwasan ang paggalaw sa perang nakalaan para sa ipon. Huwag na ho natin gagalawin para hindi ho natin na mapapakailaman yon. Kaya mangyayari lang ho kung may access kayo palagi. Kung maaari, itago kung merong may ATM na sarili yun, itago ho ninyo. Huwag nyo dalhin. No? The way that to move forward there is that you discipline yourself. And then, after first time, second time, I assure you, gawing regular na habit yung pag-iipon, I assure you, ay ang mas masaya ay binayaran natin yung ating sarili. At the same time, applying the same principle, pay yourself first. Kapag ho meron kayo naman ay nag, halimbawa may pangangailangan,
kinakailangan

0: talagang emergency at nabawasan niyo yun. Sa susunod po, no? Sa susunod po na pay ninyo ay dapat pay yourself, applying the principle na pay yourself first, ay bayaran nyo yung kinuha nyo doon sa inyong sariling savings. Bakit po? Nang sa gayon nare-replenish yung kinuha ninyo. No? Very important principle po yan para sa ating mga OFWs. Pangatlo, gumawa at sumunod sa budget. Ang pagbabudget po ay hindi naman po kinakailangan komplikado. Ang mahalaga ay alam mo kung magkano ang pinapasok o pumapasok at lumalabas na pera bawat buwan. Mas maganda pa nga po niyan eh, kung kumaari ay gumawa kayo ng sariling listahan ng lahat ng gastusin. Ihiwalay po ninyo yung dapat na regular na binabayaran, yung tubig, yung kuryente, yung internet, no? Yung kasama na pa dyan yung groceries, no? Yung pamalengke, yung pong pagbabayad ng, kung kayo po ay nag-o-order ng tubig sa labas, kailangan din po yan. Ano ho? No? Lahat pong yan, yun ay yung mga that can be considered as your regular expenses. No? At yun yung mga pangangailangan. Ngayon, yung iba naman na nagbabudget din sa sarili na this is what I want to buy for myself. I want to give myself a break this month. Or I want to treat myself. Ihiwalay po ninyo yung regular na expenses. Dapat hindi magagalaw yan. Yung merong natira na pang entertainment ba yan? Yan yung parang sobra. Yung pong sa wants na yan, dapat inalis nyo na ho yung, ano no, wala na ho dyan yung savings yung dapat itinabi nyo. Okay? Most of all, kapag ka ho nag-spend kayo, no, you have to set a spending limit. Bakit po? Ibig sabihin, kayo na mismo ang magsasabi hanggang dito lang ako mag-i-spend. At after that, stop na. Hindi ko na pwedeng galawin yung pera ko. Kahit nasa wallet po yan, kahit nasa iyong maliit na pitaka, o kahit na, ewan ko kung ginagawa po ninyo yun, yung gumagawa ng kanya-kanyang sobre para sa particular na gastos or expense. Gasoline, yun, idagdag na rin natin yung gasoline, yung load, no, pamalengke, pabayad sa kuryente, pambayad sa tubig, no? I-monitor po ninyo. Dapat ang palaging ubos niyan sigurado yung ano, yung pong nasa expenses. O kung may binabayaran na insurance, may binabayaran na loan, yun po ang dapat mga inuuna natin. No? Yung iba kaya nag-i-struggle sa utang kasi hindi sila regular na nagbabayad ng utang. Mahirap po yun. I'm telling you, it will be a problem for you later on. Pangapat, no? Iwasan ang lifestyle inflation. Ano ba ang lifestyle inflation? Ibig mo sabihin, kapag ka tumaas ang kita, aba, eh tumataas din po yung gastusin. No? Eh dahil lumaki yung sweldo, aba, eh itinataas din yung gastos. Hindi ho dapat ganoon. No? The way to survive in this world, no, and lalo-lalo in our economy right now na napakataas ng bilihin, ay dapat ho doon lang tayo doon sa level na sapat lamang para sa atin. Kung kinakailangan maghigpit ng sinturon, kailangan po natin gawin iyon. Kapag ka tumaas ang kita, hindi po kailangang tumaas din ng sobra ang gastos. Wala man hong masama, katulad ng sinasabi natin na i-give mo yung sarili mo, i-treat mo yung sarili mo, o bibili ka ng bagay para sa sarili mo, or pag-reward sa iyong sarili, ngunit dapat nyo po itong gawin ng merong limitasyon. Ang pinakamahalaga po ay ang pangmatagalang seguridad ng Pilipinas. Kanya po yung iba hirap na hirap is because they kumbaga reward themselves so much na wala namang halimbawa. Kung ikaw ay hindi mo naman kinakailangan bumili ng magandang cellphone o magandang iPad o ng mamahaling relo, eh, hindi mo naman kinakailangan yon. It's just that na pressure ka dahil yung kasama mo ay may magandang relo o may magandang cellphone. Eh ikaw naman ito, dahil meron kang kaunting ipon, eh pinasok mo ngayon sa gano'n, bumili ka ng magandang cellphone. Pero binabayaran mo ito monthly, which no is not part of your program or spending program or beyond your limit, dun ho nagkakaroon ng problema. No? Mag-isip muna tayo bago bumili. No? No? Mag-isip ho muna, kailangan ko ba ito? Kaya ko pa ito? May pera ba ako? Meron ba akong madudukot, no? Yung minsan binibiro ko yung sarili ko kapag nakita ko yung at gusto kong bilhin, sabi ko, saan kayang malalim na bulsa ko kukuhanin ang pambili niyan? And then I end up thinking, wala naman nang akong mambili, ba't ako bibili? O kaya sabihin ko pa na sa kabilang isipan may, o kabilang tenga may nagbubulong, eh pwede mo namang hulugulugan eh. O kaya eh, kung huhulugulugan ko, paano naman yung aking ibang expenses maapektuhan? So, ganun ho, naglalaban ng ating mga kaisipan, eh, kumbaga, majority wins ba yan? O kung kaninong boses ang yung pakikinggan at ang susundin? Oo, eh, isipin po natin, isipin po natin, how will that affect my, kumbaga, my current financial situation. So, mas maganda ho, kumbaga, iwasan po natin ang impulsive buying. Huwag po tayo makipagsabayan sa iba, no? Unahin po natin ang goals kaysa dun sa mga luho na maaring maglagak sa atin sa malaking pagkakautang. Alright? Ang ating pong oras ay 8:58 ng umaga. Pagbabalik pa po ang serbisyong OFW makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Serbisyong OFW.
2: Hello, anak?
3: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
2: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhomesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
3: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayo mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
2: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayo mag-iingat ng mama mo.
3: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
2: O sige, anak. Paalam din. I love you.
3: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
2: God bless din. Hello.
4: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
5: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
1: Servisyong OFW.
0: Nagbabalik po ang servisyong OFW dito po sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy po tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Discuss how to effectively save working abroad while working

0: Okay. Okay, nice signal. Mic check, 1, 2, 3. Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating broadcast. Sorry po at nagfa-fluctuate yung aming pong signal. At patuloy po kayong nakikinig sa ating programang Serbisyong OFW. At dinidiscuss nga po natin how to effectively save while working overseas, no? At yung panglima na ating pong suggestion, apat naka-apat na po tayo kanina, ay magkaroon po tayo ng emergency fund. Ang emergency fund po, no, para sa inyo pong kaalaman ay hindi naman ho kinakailangan nitong ano, no. Ang emergency fund po is proportionate. So ibig sabihin isang kumbaga proportionate amount that you can use para po sa mga emergency situation, like for example, may kailangan dalhin sa ospital na family member o kailangan pagkagastusan kung merong kailangang bilhin na gamit. Pero sa akin, kinaklasify ko lamang po yung emergency fund as something that is of kumbaga importance na hindi kailangang magalaw o hindi kailangang manggaling sa inyo pong alimbawa regular na sinasahod, no? Bilang isang OFW, napakahalaga na may nakahandang emergency fund na ito po'y ginagamit sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pagka may nagkakasakit, pagka may nawala ng trabaho, halimbawa na aksidente o family emergency. Again, it is proportionate, no? No? Kung ito halimbawa ay ibabase natin sa pondo na kapag nawalan ka ng trabaho, it should cover expenses, no, at least for the next 2 or 3 months, no. Yun po ay medyo ideal na yan, no. Kung ako halimbawa ang OFW na nagtatrabaho at binigyan ako ng pagkakataon na makapagtabi, no, ng halaga na anuman yung mangyari sa akin, kalimitan po yung pagkawalan ng trabaho, the OFW will have to, kumbaga, find ways na hindi po sila basta, kumbaga, habang walang trabaho ay meron hong madudukot na pera para ho mapanggastos po nila. And 2 or 3 months, mas maganda ho meron ganoon, no? Kayo po ay halimbawa, kung kaya, kahit hanggang 6 months, pwede po yung gawing basihan para ho meron kayong makukuhang panggastos habang kayo po ay nasa emergency situation. So, again, it is relative. Ibase yan sa inyo pong gastos, no, o pangangailangan na monthly. Pag-usapan yan kung kayo po ay isang pamilya, mag-asawa. Kung siya ay, kumbaga, kung ikaw ay single income earner, so talagang kinakailangan mong bunuin, no? 3 hanggang 6 months na pwedeng gastusin, no? Ilagay po ito sa isang account na hindi basta-basta ma-access. Ano, kung maaari, wala hong ATM. Kung maaari, parang savings account na merong ano, yung parang bank book, no? Or kung kayo naman ay disiplinado at may ATM yan, aba, itago nyo, ilagay nyo sa kaha na nakalock, na hindi ho nyo gagastusin. Hayaan nyo lang ho, paano yung kapag hindi ko na, mas maganda ho ganito ha, mas magandang nadadagdagan kaysa nababawasan. Ano ho? Huwag po ninyong gagamitin yun for anything. Hindi sa luho, hindi sa, kumbaga, nako, may nagustuhang TV, o may nagustuhang sasakyan, ay dun kukuhanin. Huwag po, no? Mas maganda po, isave nyo, huwag gagalawin. Kung maaari, huwag babawasan, dadagdagan pa, no? Kapag ka meron kang extra income. Panganim, iwasan ang labis na pag-utang. Nowadays, alam po natin, parang nagiging nesesidad ang pag-utang. Dahil nga, sa taas ng bilihin, sa daming gastusin, talaga namang naghahanap ng paraan si Juan de la Cruz para matugunan ang kanilang mga pangailangan. Ganito po kasi ang prinsipyo sa pag-utang. Madaling umutang, pero mahirap magbayad. Lalo na kung walang kaplano-plano at out of the blue, bigla ka na lang nakaisip na umutang. May mga pagkakataon po na kailangan talaga na pag-utang. Ngunit, dapat itong gamitin ng responsable. Kapag ka ho ito lamang simple na kumbaga na prinsipyo. Kapag ka ho umutang, dapat magbayad. No? Ganun lang ho kasimple. Kung kayo ay uutang at hindi naman kayo magbabayad, huwag na lang ho. Huwag na lang. Kasi nakakaawa ho yung bangko or kapag ka tao na inyong uutangan dahil hindi nyo babayaran. No? Ang problema ay kapag ang utang ay ginagamit para sa mga bagay na hindi naman kailangan, eh dun ho. No? Tulad ng sugal. Natalo sa sugal. O kaya hindi masyadong pinagplanuhan na business ay umutang tapos hindi naman kumita, nagsara. Ayan, medyo ho, hindi ho magandang planning yon, no? Again, hindi ho dapat uutang para sa luho. Dapat sa mga pangailangan ho. Ano? Again, very same principle na sinasabi natin, bayaran agad ang mga obligasyon. Pwede rin i-apply yung pay yourself first, no? Anong ibig sabihin nun? In the same sa pag-uutang, unahin na bayaran yung mga utang, no? At wag nang gumastos ng iba pa. No? Give yourself financial discipline so that you will have financial freedom in the future. Iwasan ng mataas. Kung halimbawa kung kinakailangan naman talagang mag-umutang, eh pumunta naman ho maghanap ng kumbaga bangko or lending institution where hindi ganun kataas ang interest, no? At wag ho tayo basta papatol dun sa nagpapautang. No? Ang dami hong online na nangyayari ay hindi ho tayo nagbabayad. Kaya naman talagang kawawa pagka hindi ho yung hindi tayo nagbayad ng ating utang. Pangpito, matuto ho tayong mag-invest ang savings para po yan sa seguridad. Ngunit, ang investments ay para sa paglago ng pera. Habang tumatagal, ang halaga po ng pera ay naaapektuhan ng inflation. Kung kaya, dapat mahalagang matutunan po natin kung paano palaguin ang ating kinikita. So, kailangan gawin, mag-research bago po mag-invest. There are so many kumbaga investment firms na at nag-o-offer na mag-invest para sa kanila. At piliin po ninyo kung ano yung legal at ano yung regulated investments. Most especially po, kapag po ito sa government, limbawa, mga treasury bonds, no? Yung pong babanggitin ko, yung MP2 ng pag-ibig, ano ho, lahat po merong ano yan. I think, I don't know kung SSS eh, meron. Ang mga bangko rin ho, merong mga ganyan na ino-offer nila na kapag ka meron kayong extra pera, pwede nyo ipasok sa kanila and it will earn dividends, no? It will earn interest in such a way na parang kumbaga magagamit nyo. Huwag lamang po yung ano, parang nangyayari kasi parang biglaan, hugutin mo yung pera nakalaan para sa limbawa para sa pambili ng bahay o pambili ng gamit tapos ininvest mo tapos hindi mo naman pinagplanuhan, mahirap po 'yon. Mag-research po muna tayo kung saan po tayo dapat mag-invest. Huwag po natin ilagay lahat ng pera natin sa iisang investment para ho hindi ho tayo kumbaga kung magkaroon ng problema doon ay magkakandaiyak po tayo. No, mawawalan po tayo ng kumbaga anong tawag doon, yung dapat na iniingatan nating pag-save ay mawawala na lang basta. Ano? Pangwalo at ito na po yung panghuli. Turuan ang pamilya ng financial responsibility. Hindi po dapat o hindi dapat OFW lang ang marunong magtipid. Hindi lamang po yung dapat kumikita ang kumbaga nag-iimpo. Dapat po buong pamilya ang nagtutulungan. Bakit po? Kasi there have been stories, no, lalong-lalo na on our side, that we see families that thrive, the OFWs thriving because naturuan yung kanyang buong pamilya na pagpahalagahan yung perang kanyang ipinapadala. Nakikita natin sa mga mukha ng ating mga kababayan na yung naging preparado, naging responsable, naging matipid, naging masinop sa kanilang kinikita. Nakikita mo kung paanong sila ay nakapagpundar ng sariling bahay, lupa, nakabili ng lupa na merong nagsasaka o merong patanim, o nakabili ng property na paupahan, nakapagpagawa ng kumbaga ng four-door apartment, no? Nakapagsimula ng business na kahit na hindi pa nagbumabalik yung kanyang OFW husband or wife, eh gumagana na yung business. No? Isa po sa mga dahilan kung bakit nahihirapang mag-ipon ang ilang OFWs ay dahil sobrang ang gastusin ang mga naiiwan sa Pilipinas. Mahalaga pong magkaroon tayo ng malinaw na komunikasyon tungkol sa budget at tamang paggamit ng perang ipinapadala ng ating pong mahal na OFW. No? Ang dapat po natin gawin, number one, magkaroon ng regular na usapan tungkol sa pera. Pagdakda po tayo ng budget para sa bahay. Again, as I said, you can already establish yung regular na dapat na expenses nyo, na dapat ito na yung regular. No? Sa ngayon, like for example, sa amin, medyo nag-adjust kami dahil sa taas ng bayarin sa kuryente. Lalong-lalo na during the summer months. Kailangan mag-aircon, kailangan mag-extra electric fan, ano. So, tapos, aside from that, two of my sons are working, work from home, no? No? They use powerful gadgets and computers na talagang pagka ginamit nila yan, minsan 24/7 pa. So, you adjust. Kung ikaw ay OFW at meron kang ganoong mga gastusin, eh dapat po turuan ang ating asawa, turuan ang ating mga anak, turuan na bawat isa ay maging responsible. Napakaganda hong pakinggan yung mga istorya ng mga OFWs na nagtagumpay, bumalik dito, hindi naman okay na kailangan maging yumaman talaga ho kayo. Ang mahalaga lang ho ay bawat miyembro ng pamilya ay naturuan sa financial responsibility. Yan ho, itinuturo natin sa Biblia yung responsible stewardship, no? Ibinigay siya yung maliit, kinailangan na ganito lamang pirasong pila, no? Ay napalago, matutuwa ho ang Diyos para sa atin. Kaya hikayatin po natin bawat miyembro na mag-ingat, mag-ipon, no? Turuan ng ating mga anak ng financial literacy, and then therefore sila man rin ay mapapahalagahan nila, ma-appreciate nila na yung pinaghirapang pera ay nauwi sa mabuting bagay. Tatandaan po natin na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong kinikita. Ang mahalaga po ay kung gaano karami ang iyong naipon at napapalago at naihahanda para sa ating kinabukasan. Ang tunay na tagumpay ng isang OFW ay hindi lamang ang daming pera na kinikita niya abroad, kundi ang magandang buhay na naitayo para sa sarili at para sa pamilya pag-uwi sa Pilipinas. Diyan po at nagtatapos, no, ang ating pong programang ito. At nawa, no, this serves as an inspiration for those families, for those OFWs Eh, mga kaagapay, eh, tulungan naman natin yung ating mga nagsasakripisyong OFWs para sa ating mga pamilya. Para naman pag-uwi nila ay hindi masasabing sila ay talunan, kundi sila po ay kumbaga nanalo. Nanalo sila sa buhay dahil naging maayos po ang kanilang buhay. Mga kaagapay, napaka-importante na isali ho natin ang Panginoon sa lahat na ating plano. Dahil magtatagumpay lamang ang ating mga plano kung yan ay isinuko po natin yung mga planong yan sa Panginoon. At dito ko po kayo aayain na manalangin. Nihiling ko po na kayo ay sumama sa aking panalangin para sa ating mga OFWs. Panginoon Diyos, kami ay tunay na nagpapasalamat sa mga bayaning OFWs po namin. Na bagamat sa mga pangyayari sa buong mundo, nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng langis, ng gasolina, ng mga bilihan dahil po sa mga nagaganap na mga wars, giyera doon po sa Middle East, doon po sa Europe, doon po sa Russia and sa Ukraine. Papasalamat kami dahil kami ay nananatiling buhay, nagsusurvive, nahihirapan, opo. Kami po ay kung minsan sumusuko sa buhay, kung minsan nagagalit, nagtatanong, Panginoon, patawarin niyo po kami. Dahil kung minsan nakakalimutan namin that you are the God who provides for all of us according to your riches and to your mercy. Panginoon, sa aming pong mga napag-usapan, it is very important for our OFWs and their families to know financial stability and to know the principles of financial stewards, to be better stewards of the resources na inyo pong ipinapabahagi sa amin. And Lord, I pray for OFWs. Panginoon, gawin mo po silang maging masinop sa kanilang perang naipon. Gawin mo po na sila po ay tunay na maging stewards ng kanila pong mga kinikita. For the families, for the husbands, for the wives, Lord, tulungan mo din sila na maging kaagapay ng kanila pong kapamilyang OFW so that hindi po maiuwi sa wala lamang ang mga ipinapadalang remittance ng kanila pong pamilya. Sa buong sambayanan, Panginoon, dais namin ipanalangin that you will be Lord of all or none at all. We ask, O God, na sa mga patuloy na disruption sa politika, sa aming pong ekonomiya, Lord, patatagin niyo po kami. Pagbuklurin niyo po kami upang patuloy kaming manangan at umasa lamang sa inyo, aming Diyos. So, aming pong hinihiling na pagpalain niyo ang aming mga OFW. Sa aming pong ipinapanalangin na ibe-bless niyo pa po sila. And we pray, Father God, that one day, when they go home, they will be whole with their families, with their loved ones, at ang inyong pangalan ang naitaas sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming samod dalangin. Amen at amen. Ayan. So, maging maalam din po ang bawat, kumbaga maging, kumbaga, abagabang tayo palagi sa ating pong mga programa dito sa serbisyong OFW dahil palagi ho tayong nagdi-discuss ng iba't ibang mga maayos o ng mga suggestions sa patungkol sa ating pagiging OFWs. At kung kayo naman ay meron pang mga concerns sa OFW concerns, maaaring po kayong patuloy na magbigay ng mensahe dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV at sa aming pong Facebook page sa serbisyong OFW FEBC Radio. So, magkarinigan na po tayong muli, no, sa susunod na linggo, no? At meron pa tayo bukas hanggang Biyernes, no, sa radyo, sa online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin po ninyo ang inyong mga lingkod, no? Salamat po sa pagkakataon na ating po na pagserbisyuhan. Through Pastor Joe's segment dito Again, ako po si Pastor Rene Bonsoy, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pinakamamahal na buong pamilya. God bless po!
1: Ako po si Wilma Tiangco dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.
4: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
5: Eh, bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
5: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
6: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
5: Sino ang manunubos na ito?
6: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
7: para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
9: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa Kapisanan ng Broadcaster.

0: Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Hello, hello, hello, hello. Magandang, magandang, magandang, magandang babae po sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng Women Empowerment Program dito lang po sa Family Matters 702-DZAS Radio TV. At syempre para sa mga nanonood po sa Pilipinas, good morning mga kaagapay. At syempre sa Amerika, good evening na. At sa iba't ibang bahagi ng mundo, good morning mga kaagapay. Ito po ang inyong programang Family Matters every Wednesday sa Pilipinas at 9:30 in the morning. Lagi po nating sinasabi that we are here not just to inspire each one of you, but we are here to keep you on fire in the journey of life. At syempre, kami po, kaka-tune in lang ninyo, kami po ay kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan at napapanood din po, hindi lamang sa radio, television, kundi via live streaming through 702-DZAS. Kung wala pa, mag-download na. Hello, hello sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po? At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe, no, sa ating channel. At syempre, siguro bago ang lahat, ano, makakasama na naman natin ang aking ako, favorite co-host ko na to, ha? Ito ang sister na to, ha? Pero, oo, at syempre, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon, di ba? Sabi nga nila is, are you fit, no? Fit ba tayo? So, iba ang ibig sabihin ng fit ngayong araw na to, at iba rin ang ibig sabihin ng fit para sa mga nanonood at nakikinig din sa atin, di ba? Pero ngayon, it's really such a beautiful, beautiful description, ano? Because a lot of us wanted to be fit, di ba? Merong mga, hi, paano ba maging fit? Paano ba? But actually, we are actually talking about a different kind of fit. At dahil dyan, introduce ko na siguro para bago ko basahin ang salita ng Diyos. Ano po? Introduce ko lang ang aking co-host, walang iba kundi si Darna Angelet Abayari. Nako, hindi na to guest co-host kundi ito ay aking co-host na dito week after week. At nakakatuwa because a lot of people are actually appreciating, no? Sister, appreciating our tandem. Ang tawag nila is double A.
3: What a blessing.
2: Abedin and Anjanette. And of course, greetings to Vic and Gary. I think nanonood sila ngayon sa atin. Magandang magandang babae sa iyo, AJ. How are you?
3: Hello, I'm good. Thank you. Long time no see. It feels like, huh?
2: Oo. Nako, kapag ito si AJ, kapag wala kaming mentoring, eh, talagang feeling niya talagang isang taon kami hindi nagkikita. Pero one week lang yon. One week lang, oo. And syempre, mga kaagapay, ngayon ang pag-uusapan natin is how to be fit. A lot of people wanted to be fit, di ba? And sometimes people are asking, paano ba? Paano ba maging fit? Ayan, si AJ. Ang waistline ni AJ siguro mga 12.
3: Hindi naman. Nung binibining ako, waistline ko was very small, 22. Pero that was a long time ago.
2: So, pwede pa ulit, diba? Oo, pwede pa ulit sumali.
3: Yeah,
2: Oh, so bago natin i-discuss yung ating topic, no, be fit, no, or becoming fit for
3: Yes.
2: today, no, babasahin ko lamang ang napakagandang salita ng Diyos, no, sa Luke chapter 16, verse 10. Sabi dito is whoever, sino man, no, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. And isang paalala po sa atin, ano, isang salita, mamaya uulitin natin yung scripture na yan, AJ, no? Sabi nga sa magandang balita, Biblia, di ba, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So, okay. So, today, AJ, gusto ko bang batiin bago tayo magsimula ng ating discussion today?
3: Everybody in Iloilo, if anybody's listening.
2: Iloilo. Oo, ako ang dami kong babatiin. Alam mo, AJ, recently I actually had the privilege, no, to meet this senior group. Alam mo, and they are really beautiful dancers. Grabe, nakakatuwa ha. These are dancers at syempre, babatiin ko yung kanilang coach, yung kanilang teacher na si Remy Cruda. Hello Remy, nanonood ka ngayon. At syempre, ang members ito ng St. Catherine of Siena in Sherman Way, Reseda, California. Si Remy Cruda, Marisol Belliesa, Margot the Twin, Star Thaler, Susie Sanchez, Daisy Tan, Sarah Arceta, Christine Agulayan, and the Filipino Ministry of St. Catherine of Siena in Sherman Way, Reseda, California. Grabe, mga seniors na to, pero ang galing sumayaw, ha, Anjanette.
3: That's nice. Talaga, I love to dance.
2: You also dance? You also dance?
3: Oh, yeah. I did a lot of shows. May mga shows ako lahat na. That's all I did was dance. I don't sing, so I dance. Yeah, mga asa, bate, lahat.
2: Oo, sabi nga kapag hindi ka daw nakakakanta, isayaw mo na lang.
3: tama yun.
2: Correct, correct. And of course, today we will talk about becoming fit, no? Mm-hmm. And today we will talk about becoming fit, no?

Simbahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
9: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAS.
8: Agapay ng Sambayanan.
11: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre ikaw kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan po ng aming pong mobile application, ang 702-DZAS Kaagapay. Tayo po ay mapapakinggan 24 oras sa loob po ng 7 araw. Kaya naman samahan mo kami mula umaga, tanghali hanggang gabi. At sa mga kaagapay po natin na nakatutok at hindi napuputol ang kanilang suporta sa pamamagitan po ng kani-kanilang mga regular at PM Radio. Kaagapay, para po sa programang Entrepinoy Espesyal, ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, grabe, ang ngayong araw ay Wednesday na. Ngayon ay midweek. Sa pagkakataon na to, kaagapay, yan po ang ating pong dapat harapin at huwag po tayong tamarin dahil 2 araw na lang makakapagpahinga ka na. At syempre sa mga kaagapay natin dyan na patuloy po na sumusuporta, patuloy po na nagbibigay po ng, alam mo yan, ng inspirasyon sa mga kaagapay natin, broadcast man o hindi, sabihin mo sa sarili mo, good job ako dahil hindi ako nag-file ng SL ngayong araw na ito, di ba? Kung ikaw ay medyo tinatama dahil po ang ating pong klima ngayon ay sinasabi ng iba, bad weather. Diba? Pag Tagalog, bad weather, diba? Kaya kaagapay, congratulations dahil hindi mo pinili talaga na, alam mo yon, na parang mag-SL, kundi nilabanan mo ang lamig dahil habagat season na at dere-derecho na nga ang paglamig po ng ating pong klima. Anyway, kaagapay, syempre, bago tayo magsimula, gusto ko namang malaman kung ano ang tanghalian nyo ngayong oras na ito. Ang oras po natin ay 11:07 kaagapay. Kaya naman, ako ang kakainin ko mamaya, hindi ko pa alam pero may nakita kong adobo. Diba? Ang pinakamasarap sa adobo, yung tuyong adobo, yung talagang pagkinain mo, ilalagay mo yung kanin sa kaldero. Tama ba ko? Diba? Sige nga, ano na nga tayo dyan? Parinig, patingin naman ako ng inyong mga tanghalian kaagapay. Ano na tayo ngayon? Mag-lunch check na, Kuya John B, para sa magandang kwentuhan natin. At syempre, magandang araw po sa inyo, mga kaagapay. Tandaan nyo po ha, sa darating po na araw ng Sabado. Oo, kaagapay, sa darating na araw ng Sabado, tayo po ay magsa-celebrate po ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company of Philippines na magaganap po sa Green Hills Christian Fellowship. Kaya naman, kaagapay, kung ikaw ay nais kaming makita o di naman kaya nais mong makipagkwentuhan sa iba't ibang kaagapay natin around the globe, inaanyayahan ka namin, sabihin mo kaagapay, kaagapay, ilagay mo sa listahan mo ang June 6, 2026, Saturday ng alas 8 ng umaga sa Green Hills Fellowship, kaagapay. Yes, dyan tayo magkwekwentuhan, magkakantahan at iba't iba pa. Kaya naman, ano pang hinihintay mo, magparehistro ka na sa pamamagitan po ng inyong link na makikita sa poster ng FEBC Philippines. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong mga kwentuhan dito. Alam naman natin dito sa Entrepinoy Special ay hindi lang tayo nagtatampok sa usaping ng pagnenegosyo, sa usapin din syempre kaagapay ng mga kababayan nating Pilipino na nagpakita ng kanilang husay at galing. Dahil dyan, pakinggan muna po natin ang baon na ito.
1: It's Minutes Ba on Time?
2: Walang edad ang pangarap para sa taong nagsusumikap. Hello, kaagapay! Yan ang pinatunayan ng 69 years old na si Lola Lilia Bereber ng South Cotabato. Nagtapos lang naman kasi siya ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management bilang bahagi ng Class of 2026 ng Green Valley College Foundation Incorporated. Pero bago ito, nakapagtapos muna siya ng senior high school noong 2022 sa edad na 65. Kasabay ng responsibilidad bilang isang ina, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral upang maabot ang kanyang pangarap. Para sa kanyang pamilya, taglay niya ang determinasyon at tiyagang hindi matitinag ng panahon. Kaagapay, patunay si Lola Lilia na walang pinipiling edad ang edukasyon at hindi pa huli para tuparin ang pangarap. Ipagkatiwala lamang natin sa Diyos ang lahat ng hakbang na ating gagawin at sure na gagabayan niya tayo. At yan po ang ating baon. Ito po si Shaira Gabornes.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kaagapay, para po sa ating Action Line segment, kung ikaw po ay isang owner po ng inyong negosyo o di naman kaya ng kumpanya, kaagapay, inaanyayahan namin kayo na maaari po natin yan dito ang i-announce sa Himpapawid para po sa inyong hinahanap ng mga tao o di kaya mga tao na kinakailangan po ng posisyon. At syempre, kaagapay, kasabay po yan ang paghahanap po natin ng mga future kaagapay o aspiring kaagapay po natin sa Himpapawid dahil po ang ating pong himpilang 702 DZAS ay nangangailangan po. Una, kaagapay ng production assistant, kasabay po yan ang production technician para po sa radio at TV. And at the same time, kaagapay, tayo rin po ay naghahanap po ng staff assistant at ang ating mga ilang pa pong himpilang, hindi lamang po ang 702 DZAS. Muli, kaagapay, ang inyo pong himpilang 702 DZAS ay naghahanap ng production assistant, production technician para sa RRTV and at the same time sa staff assistant po ng himpilang 702 DZAS. Kasabay niyan, kaagapay, alam mo ba na maaari mong isend ang iyong application letter at resume sa pamamagitan po ng recruitment at febc.ph. So ulitin ko, kaagapay, recruitment at febc.ph.
5: So na nakukuha mo dyan sa school na yan. So I'm both a parent and I'm proud to be here in Stonyhurst. Kasi yun talaga yung tatak namin na may quality and yet here in Batangas.
0: At nakakatuwa kasi Batangas eh. Kung iisipin mo, pag probinsya. Sinabi kasing Batangas, una, probinsya.
5: Yeah.
0: Pangalawa, ay beach lang dyan. Diba? Lalo na po sa inyo. Pero ito ay misang international school. So, pag sinabi kasing international school, diba, ang daming wrong connotation dyan. Yes. Misconception. Mm-hmm. Magkano yung tuition fee? Baka mahal. Baka kailangan dyan ang pumapasok ng international student.
5: Not exactly.
0: Sige nga po, go ahead, Ma'am Angela. Burahin na sa mindset yes, to yes. ng mga kaagapay natin.
5: Yun po yung mali sa connotation natin about international school. First, mas mahal siya ng konti, very konti lang po. Yes, very konti lang compared dun sa mga common schools na na private schools. Actually, and hindi lang po siya para sa international students. It's open to everyone. And we're also proud to say na may mga scholars din kami.
0: Wow.
5: Yes, we also offer scholarship. Meron din kaming dependents like me. So, open din siya. There's also different ways of modes of payment. So, pwede siyang mag-adjust sa demands din or kung paano kaya bayaran ng mga kliyente namin, which is actually it's very helpful kasi nakaka-cater kami sa lahat. May it be international student pa siya or just from our province, lahat welcome.
0: Sige ma'am, focusin natin yung scholarship nyo kasi ang dami po sa atin ngayon naglipa na yung mga private school. Let's just say na parang nagtayo lang siya ng school, pero syempre yung quality of education hindi naman maganda. And let's focus doon sa scholarship. Alam natin na may mga kaagapay tayo, lalo na may mga estudyante o may mga anak sila na nais mag-aral sa ganyang uri ng school. Una, ang tanong ko, paano ba magkailangan ba? Since international school to, kailangan ba top 1 ang anak sa parang public to private? O di ba, o di kaya baka kailangan to ng mga grades na matataas? Go ahead ma'am, paano ba magkaroon ng scholarship sa isang international school?
5: Yeah, may iba't iba po kasi kaming scholarship. Meron kaming academic scholar, meron din kaming sports scholar.
0: Wow.
5: So kung magaling ka sa sports, pwede kang mag-apply. Of course, may exam yan and all. Basically, yung skills minimeasure din namin and all. Kung academic scholar naman, we have top 1 and top 2 of the batch. Not necessarily the best of the entire Batangas or so. Pero pag top 1 or top 2 ka ng school, pwede rin.
0: Wow. Pag ganun ma'am, ilang percent yung nababawas mo sa
5: We have 100% for our top 1 and 100% also for the top 2.
0: Wow. Ang generous naman po pala.
5: Yes.
0: Mag-a-apply na po ako. Pero po no, nakakatuwa kasi ngayon nababali na yung mindset ko kasi po ako ay

0: tulad yun rin ho, ako po ay isang guro. Kumbaga parang magkaiba man tayo ng ginagawa, ako po kasi inaguturo sa kolehiyo, kayo naman po sa mga primary and secondary education. Ma'am, pagdating po sa learning progress po ng mga kabataan, lalo na po doon sa mga bata, ito ay international school, may mga ibang lahi. Paano yung ways of communication natin sa kanila? Mas mahirap ba?
1: Hindi naman, kasi parang siguro nakasanayan na rin namin lahat kami naka-English. If you would notice, nag-English yung sir kanina.
0: Nagulat nga ako, sabi ko, ay parang ano ha, parang di ako based in English ngayon.
1: Yan, kasi mula pa pagpasok nila sa amin, especially yung mga preschool namin, we cater to grade 2 years old and 3 years old. Pagpasok nila, minsan hindi pa nagsasalita at all. So nabubuksan yung ano nila na mag-English. So kaya mas madaling ihasa yung English ng mga bata kasi nagsastart sila at a young age sa amin. So that helps them to communicate. Even actually, we're very proud to say even our ates, kuyas, guards, they all speak in English.
0: Wow!
1: Yes.
0: Ano naman, parang nagpapatraining kayo sa loob? Ng parang English proficiency?
1: Yes, we do have that training. And siguro another one helpful way is yung daily communication talaga.
0: Yeah,
1: pagpasok
0: yan
1: mo pa lang, good morning sir, good morning ma'am.
0: Eh paano yun ma'am? Kunwari, syempre, meron masabi ng mga kagabay, hala, baka ano dito, English only policy lang, baka bawal, baka ma-wrong grammar ako.
1: No judgment naman kami dyan. I mean, meron din naman kasing tumatransfer sa amin from public school. And maybe also have scholars as well. Medyo nag-struggle at first siguro kasi naninibago.
0: Yeah.
1: Siyempre, tayo naman din, di ba? Pagpasok natin sa isang place na hindi tayo komportable, minsan naninibago. Pero what I'm happy about is, actually sinabi to sa amin nung accrediting body namin from character.org na sobrang welcoming daw ng Stonyhurst kasi lahat na nagta-transfer sa amin, they really feel that they belong.
0: Wow.
1: Kahit medyo struggling siguro sa English, they are able to cope up.
0: Grabe no. Parang gusto ko tuloy makabisita ngayon.
1: Sama
0: po ako after the program, ha?
1: Yes, muna tayo sa Batangas.
0: Kasi alam niyo, kaagapay, no, one thing talaga na na-appreciate ko sa mga eskwelahan, yung pagkakakilanlan nila, yung parang, okay, parang kunwari, pag sinabing Stonyhurst, ay, kahit English sila, pero alam kong maiintindihan nila. Parang welcoming, kumbaga. And lahat yan, may iba't ibang karakter ang mga bawat eskwelahan. May iba't ibang uri po na ibinibigay ang eskwelahan. Pero ang tanong ko sa inyo, kay Sir AC naman tayo. Sir AC, na-amaze ako na sinasabi niyong quality education. Lahat naman yan eh. Lahat, iba't ibang universidad man, paaralan man, pamantasan man, state university, malagi sinasabi, we are offering the quality education. Ano yung paano yun nami-make sure na quality siya at paano yun nasasabi na hindi lang to basta quality? Ano yung tingin yung iba sa Stonyhurst sa ibang school?
2: Okay. Magandang tanong.
0: Bri,
2: teacher ka talaga. Magandang tanong yan. At mukhang mahabang diskusyon ito.
0: Parang magtatakal ba tayo ng curriculum?
2: Yeah, magtatakal tayo ng curriculum. But I thank you for asking that question. Mm-mm. Because yun usually ang mga tinatanong. Tama ka, halos lahat ng mga schools, yan ang sinasabi, quality education.
0: Yeah.
2: Pero ano ba talaga yung quality? For Stonyhurst, we define quality with excellent curriculum.
0: Wow.
2: And then, of course, excellent programs
0: and
2: excellent services.
0: Mm-hmm.
2: Okay? So when we talk about excellent curriculum, yung curriculum namin, ang sabi ko kanina, kailangan namin ma-meet kung ano yung required by DepEd when it comes to curriculum. We go over that. So we don't just give DepEd curriculum. We have a lot of add-ons. Like for example, we're an international school. So meron kaming foreign language.
0: Oh.
2: Okay? So meron kaming Filipino. It
1: grade
2: starts
1: four.
2: At the grade 4. So, meron kaming Filipino from grade 1 until grade 12, meron silang Filipino subject. So, hindi namin hindi namin kinakalimutan na sila yung mga Pilipino na kailangan nilang matutong magsalita at umintindi ng Filipino. Meron din kaming English because English is the medium of instruction and the medium of communication in the school generally. Plus, we go beyond that, we offer foreign language. And

0: ay recognition na kami lang meron dito sa Pilipinas. Kami ang tatlong school, the first of three schools recognized by character.org as a school that has an excellent character development program.
1: Wow.
0: So sa buong Pilipinas, tatlo pa lang ang school na ganon. And itong tatlong schools na to kasama sa network of schools namin.
1: Mm-hmm.
0: So ang Stonier Southville International School, Batangas City Campus. The other one is our sister school in La, Stonier Southville International School, Malarayat. At yung pangatlo is yung mother unit namin, the school, the school that manages Southville International School and Colleges sa Las Piñas.
1: Mm-hmm.
0: So kaya masasabi ko, Brian, na at ipinagmamalaki namin yon na kami ang mga una na school of character na institution dito sa Pilipinas. Kaya masasabi namin na kami ay world class.
1: Mm-hmm. Grabe ka agapay, no? Napakahalaga talaga na ang magmamatter din talaga kung saan ka nag-aaral. Nagmamatter siya kasi dadalhin mo yan eh. Hindi lang naman yung pangalan, kundi yung turo, yung dunong, yung kung paano ka tinuruan sa loob. Kaya na-appreciate ko yung ganyang uri ng school na hindi lang ang paki, ay, di, sige, pasok lang tayo ng estudyante. Hindi eh. Pero yung paglabas ng estudyante, yung hindi lang siya matalino, kundi may puso. Hindi lang siya may puso, kundi may karakter. Hindi lang may karakter, kundi may dignidad paglabas. And saludo po ako sa inyo. Sana hindi po kayong magsawa sa pagsaservisyo sa susunod na kabataan, lalo na sa mga kabagong henerasyon. Sige po, sa huling pagkakataon po ito, dahil ito po ay kunwari perspektibo po ng isang ama na lang po at ina. Sir AC, sa tingin nyo gaano kahalaga ang ganitong uri ng investment sa kabataan?
0: Ay, napakahalaga. Mm-hmm. Tingnan na lang po natin ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Madami tayong kailangang baguhin sa ating mga sarili. Marami tayong dapat matutunan. Isa na doon ay ang pagkakaroon ng values.
1: Tama.
0: Pagkakaroon ng values.
1: Mm-mm.
0: Kaya dapat ang investment sa education ay dapat pagtuunan ng pansin ng bawat pamilya. Dahil ang eskwelahan kung saan nyo papapasukin ang mga anak ninyo ay ang magiging partner ninyo sa pagpapalaki sa inyong mga anak.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat humanap sila ng school, ng paaralan na matutuunan ang pag-aaral nila sa kaalaman, with knowledge, academics, at lalong-lalo na sa karakter, sa values. Dahil yun ang kailangan natin ngayon sa Pilipinas, to form children, to form people with strong values so that they can lead us all in the future.
1: It should be.
0: It should be like that to the future na matatag. Yung mga magulang ngayon, ang mga anak po natin, ang mga anak po ninyo, ang magtataguyod sa bansa, sa kinabukasan. So, ibibigay nyo ba sila sa mga kabataan na walang values, na walang alam? Siyempre, hindi. Kasi hindi mo rin dapat isugal yung sarili mo, yung buhay mo in the future. So, kailangan mag-invest tayo sa mga kabataan ngayon at mag-invest tayo sa eskwelahan na magde-develop sa anak ninyo na hindi lang sa utak, kundi pati sa puso.
1: Amen.
0: At sa character.
1: Siyempre, kay Ma'am Angela.
2: Yes, yes na nanay na ngayon. Yes, and I agree. An investment talaga yung edukasyon. Para sa akin kasi, di ba, sabi nga nila, habang bata sila, formative years yan. Yan yung panahon na hinuhubog kung anong pagkatao nila. So, if I'm not mistaken, sabi pa nga sa science, ang maturity natin hanggang 25 pa. So, imaginein mo kung yung anak mo sa school na, hindi ko naman sinasabi na siguro hindi kasing maayos ng pagpapalakad ng Stonyhurst. I'm just saying na ang napakahalaga na mapunta sila sa isang institusyon na huhulmahin sila sa kung anong gusto mo silang maging, which is lahat naman tayo bilang magulang gusto natin. Hindi lang matalino eh. Gusto natin yung kaya nilang resilient. Kumbaga, kaya nilang mag-stand on their own,

0: marunong sa buhay, marunong magresolba ng problema. So bilang magulang, syempre nag-iisa yung anak ko, napaka-precious para sa akin. And I'm sure lahat ng magulang dito would agree, we all want what's the best, what's best for our kids.
1: Yeah.
0: So kaya para sa akin, medyo kailangan mo talagang mag-invest sa edukasyon ng mga bata kasi it will make or break them actually.
1: Yeah.
0: 'Di ba tayo, parang pag tinanong ka, why are you like that? Laging sasabihin natin, eh kasi nung bata ako, ganito ako.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nasisisi pa natin what happened in our past, right? So kung nandun ka sa magandang eskwelahan, nandun ka sa magandang, nabigyan ka ng magandang edukasyon, naniniwala ako na kaya mong harapin kasi kahit anumang mangyari in the future. Kasi ready ka.
1: Mm-hmm.
0: Both in social skills, ready ka when it comes to problem solving, ready ka when it comes to academics, kung ano man yan. Actually, pag-graduate ng mga estudyante namin, we're proud to say na pagpunta nila sa mga university, oh, iba talaga pag Stonyhurst graduates, magaling sa research.
1: Mm-mm.
0: Yeah, may, kasi at the young age, may research na kami.
2: May research subject.
0: Grade 6 pa lang.
1: Ito nga po, may comment nga po dito, sabi niya, grade school, ang Stonyhurst Southville International School offers subject above and beyond the requirements of the Department of Education, which include the character development founded on sound values. Great job po, Sir Anthony and Ma'am Marie.
2: Oh, salamat.
0: Yes.
1: Diba, grabe kaya kaagapay, no? Hindi dapat talaga tayo mag-settle for less.
0: Yes. Of course.
1: Ganun naman talaga.
0: Yes.
1: I mean, syempre, may mga pagkakataon na huwag naman din natin questionin yung karakter ng ating mga magulang kung ba't naman tayo na pag-aral sa ganitong uri po ng eskwelahan. Dahil tandaan po natin, ang pamantayan pa rin po dito sa mundo natin ay hindi kung sino yung mayaman o kung sino, kundi yung may karakter at puso na marunong umunawa, marunong magbigay ng pagkakataon, at marunong umintindi sa nangyayari dito. Kaya naman po, Sir AC, Ma'am Angela, i-promote na po natin ang ating pong paaralan. Go ahead po.
2: Okay, kung naghahanap po kayo ng international education na may kalidad, parinin na po sa Batangas City. sa Batangas City. Nasa Batangas City po kami. Kami po ay nasa Gulod, Itaas. Kami po ay idinidedicate po namin lahat po ng empleyado doon, guro at mga staff. Kami po ay dedicated sa pagpapalaki ng mga bata na may bait sa sarili, matatalino, at of course, yung may care, sorry. Those who care for others and those who love for others.
1: Mm-hmm.
2: And that's the kind of students that we raise in Batangas City. We form them as leaders and at the same time, men and women of character.
1: Mm-hmm. Ma'am, baka may mga contact numbers po para
0: reach out. Yes, of course, you can reach us out at 723-3595. That's our local number. Huwag po kayo matakot na pumunta sa Stonyhurst. Hindi po dahil international school kami, mahal, hindi po.
1: Mm-hmm.
0: Meron po tayong different modes of payment. I'm sure kakayanin po natin yan. Sabi ko nga po kanina, investment ang education. Huwag nating panghinayangan.
1: Mm-hmm. Kaya naman muli kaagapay, nakasama po natin si Mr. AC, ang school principal at head po ng human resource, and at the same time si Miss Angela po, ang school deputy ng paaralan ng Stonyhurst. Kaya kaagapay, na-inspire ka ba sa kanilang kwento at napaisip, oo nga no, parang ang sarap i-enroll ang anak sa ganitong pagkakataon, dahil po hindi lang matututo, hinuhubog pa ang puso at binibigyan ng pagkakataon na umayos po ang integridad ng isang tao. Kaya naman kaagapay, ano pang hinihintay mo? Enroll na sa pagkakataon na to, di ba? At syempre, bago tayo magtapos, maikli lang po ang oras namin, pero maraming salamat po at kayo ay pumarine sa Ortigas, di ba? Kaya naman po, thank you so much Kuya John B. At syempre sa ating RTV team na sila Ate Aileen Valdez, Jeebes Mancho, Angelica Calayag, at syempre po sa ating intern mula po sa Bulacan State University na sila Alexis at Faith. At syempre sa umagapay sa atin kay Shira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Para po sa programang Entrepinoy Espesyal, ito po si Brian De La Cruz.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: masayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
3: At nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ako po si Mariana Makaraig, isang deboto bago pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Naririto po ang aking kasaysayang patuloy.
4: Aba, ay malapit na pala ang mahal na araw. Kailangan ko na nga palang paghandaan ang pag-aayos ko ng mga puon. Tamang-tama naman, namumulaklak na ang mga tanim kong sampagita at everlasting. Mapapaganda ko na naman ang aking altar. Sana, huwag naman akong hikain.

0: Mama, eto na yung mga gamot ninyo para sa asma nyo.
1: Ay, salamat naman. Eh, saan ka nga pala kumuha ng pambili mo? Baka mas inuna mo pa ito kaysa sa panggatas ng anak mo. Ay, nakakahiya naman sa manugang kong ipinaglihi kay Juan Tamad.
0: Galing po yan kay Dikong Aki. Nagpadala ng pera para sa inyo. Pati nga ako na ambunan. Eh, nang check-in ko ang medical kit nyo, wala na pala kayong gamot sa hika. Eh, uso pa naman ngayon ang hika dahil papalit-palit ng klima dito sa Pangasinan.
1: Eh, hindi ka na nasanay. Alam mo naman na sa tuwing sasapit ang mahal na araw ay napakainit, pati hangin mainit. Sabihin mo kay Aquilino ha, na salamat at naalala pa niyang may ina pa siya.
0: Kayo naman, Mama. Nagbago na nga yung tao. Maayos na nga ang kalagayan niya sa Dubai. Baka nga magpakasal na yun. May nakilala siyang OFW na taga Bohol. Binibida sa akin. Byuda daw na may dalawang anak. Na in love ata ang loko-loko sa byudang Chinita at Tisay. Matangkad pa sa kanya. Nakakatawa.
1: Abay, ang loko. Nakatagpo rin sa wakas. Ay, napakaselan sa babayang di ko muna yan. Yun pala, sa byuda rin papatol.
0: O paano, Mama? Uwi na ako. Baka nagising na ang mga apo ninyo. Pag di ako makita nun, iiyak yun. Sabi ko kay Timmy, sasaglit lang ako rito para iabot tong gamit ninyo. Lagaan niya si Baby.
1: Eh, bakit di mo na lang hayaang siya na ang mag-alaga ng mga anak ninyo? Eh, wala namang ginawa yung asawa mo sa buong maghapon, kundi ang tumambay. Eh, alangan naman ang trabaho ang maghanap sa kanya. May asawa na siya. Nagbubuhay binata pa at malakas pang magbisyo. Ay, naku, Violeta. Ang papa mo nung nabubuhay pa hanggang sa mamatay, ni hindi ako pinagbuhatan ng kamay noon. At talagang alaga ako. Hindi ko nga natutunan ng magluto dahil siyang lahat ang nag-aasikaso. Ibababa lang niya ang bagaling trabaho sa kusina na ang tuloy noon. Pero yung Timmy na yan, nako, kabaliktaran.
0: Huwag kayo mag-alala, Mama. Hindi na ako natatakot na hiwalayan ako ni Timmy anytime. Ngayon pang suportado ako ni na Kuya at Diko.
1: Ikaw naman kasi, anak. Masyado mong inapura ang pag-aasawa. Para kang mauubusan ng lalaki. Eh, kay dami-daming lalaki sa mundo, mas nakahihigit pa kaysa sa Timmy mong yon.
0: Mama, nagsisi na nga ako. O paano, Ma? Ikaw rin, huwag matigas ang ulo. Kapag sinabi ng doktor na inumin mo araw-araw ang iyong gamot, huwag kang papalya.
2: Kamusta na ba kayo, Mama?
1: Heto, anak. Kamukha ko pa rin naman si Marian de la Riva.
2: Oo nga, Mama. May pasalubong ako sa'yo, Mama. Dumaan kasi kami ng girlfriend ko sa Vatican. Heto, nasa bag. Iningat-ingatan ko nga yan para di mabasag. At pinabendisyonan ko na rin yan sa mga pari doon.
1: Aber, patingin nga ako, Aquilino.

0: Ayan o, ang paborito mong santo. Naalala ko lang nang mapadaan kami sa ibinebentang santo doon.
1: Ay, oo nga anak. Maraming maraming salamat at naalala mo pa ang paborito kong santo. Eh, pero teka, anak, hanggang kailan ka ba rito sa Pilipinas? Eh, babalik ka pa ba ng abroad?
0: Kailangan kong bumalik dahil doon sa ospital nagtatrabaho, mapapangasawa ko, mama.
1: Eh, akala ko pa naman, anak, dito ka na sa Pangasinan, maninirahan. Eh, yung pala, ibabalik ka pa sa abroad. Eh, yan bang nobya mo eh? Sigurado ka na, ha? Na siya ang pakakasalan mo? O eh, baka naman sa bandang huli, ay mauntog ka na naman at tatakasan mo yung si Biuda. Si running groom ka eh. Eh, pangilan mo na ba yung tinakbuhan na, anak? Pangilan na ba?
0: Sure na akong papakasalan ko siya, mama. O siya nga pala, nag-FaceTime kami ni Kuya Mando. Uuwi daw siya sa mahal na araw. Nabalitaan niyo po ba yon?
1: Eh, si Violi lang naman ang maritis ko rito. Walang nababanggit. Baka surprise, kunwari hindi ko alam.
0: Nako, yan pang panganay mong anak magsusurprise. Nung kasali lang niya. Di ganun si Kuya.
1: Ay, kung sa bagay, yun nga ang ugali ng Kuya mo na nakalakihan na niya. Eh kung dumating, salamat. Kung hindi naman dumating, salamat na rin. Basta makarating lang ang pang-birthday ko, yun ang mahalaga.
0: Talaga to si Mama, oh. Matagal pa naman ang birthday mo, Mama. O paano? Mama, alis na muna ako, ah. Luluwas ako na Maynila. Doon kami sa isang hotel makikita ang girlfriend ko. Darating yon galing ng Bohol. Saka kami uwi dito para makilala nyo siya at makilala na rin kayo ng personal.
1: Ay, nako. Ako ay masayang masaya dahil unti-unti ko nang nakokompleto ang aking mga puon. Nalalapit na ang mahal na araw. Magpapadasal ako para tuloy-tuloy ang grasya sa akin ng Diyos.
2: Kamusta po kayo, Lola Marian?
1: Buhay pa. Eh, bakit hindi mo kasama ang daddy at mami mo? Wala ba silang planong magbalik bayan? Eh, malapit ng piyesta dito sa ating baryo.

0: taon-taon naman umuwi sila para mamanata sa puon ng baryo. Eh, ikaw lang ang umuwi, iho. Ay, pero salamat, apo ko, at naalala mo ko. May kasama na ako dito sa bahay.
1: Ang lola naman, parang nasa pusod kayo ng dagat. Eh, kahit saan naman po kayo lumingon, napapalibutan naman po kayo ng mga kapitbahay. Eh, nandyan lang din naman sila Tita Violeta. Di gaya dun sa Austria, ang lalayo po ng mga magkakapitbahay dun.
0: Ay, talaga, apo. Eh, malalayo ang kapitbahay ninyo doon. Ay, maalala ko nga pala. Magsisimba ako sa bayan. Samahan mo ko, apo, ha? Panata ko ito sa aming puon dito sa barangay.
1: Eh, Lola.
0: Oh.
1: May church po akong kailangan dalawin, eh.
0: Church?
1: Opo. Isa itong outreach namin sa Austria. Eh, di po ninyo na itatanong, Lola. Mga born again na po kami nila, Daddy at Mommy.
0: Born again?
1: Opo. Eh, tanging Panginoong Jesus lamang ang aming sinasamba at wala na pong iba.
0: Ha?
1: Hindi ang mga ribulto at santo na nasa altar mo, Lola. Wala po itong buhay. Ang aming Diyos ay buhay.
0: Ay, apo, apo, apo, ha, ha. Huwag kang ganyan. Eh, baka parusahan ka ng mga puon ko, apo.

0: Lola, pagsisimba na po ako. Ayaw naman po ninyong sumama sa akin eh. Eh, alis na po ako.
1: Ah, siya. Sige na, apo. Eh, talagang hindi mo ako mahatak dyan sa born again na yan. Ay, nako. Hirap na naman akong huminga. Hinihika na naman ako. Madalas na nga akong sumpungin ng asthma ko ngayon, ay.
0: Wala po ba kayong inhaler?
1: Ha?
0: Lola? Lola! Lola! Ipagpipray ko po kayo. Panginoong Jesus, pagalingin mo po yung Lola Marian ko. Espiritu ng hika, lumayas ka! Layas sa pangalan ni Jesus! Jesus!

0: Apo, nawala ang asma ko, Apo.
1: Talaga, Lola?
0: Paano nangyari yun?
1: Lola, pinagaling ka ng Panginoong Jesus, Lola.
0: Ha?

0: Mama, nasaan na ang mga santo at poon mo rito sa altar?
1: Wala na, anak. Ang Biblia na ang nakalagay riyan. Dahil naniniwala na ako sa buhay na Diyos na sinasamba ng pamangkin mo at ng Kuya Mando mo.
0: Sinong Diyos, Mama?
1: Ang Panginoong Hesukristo.

0: Nagbago ang lahat sa buhay ko nang maghimala sa akin ang Panginoong Jesus. Gumaan na ang pakiramdam ko. Gaya ng paglinis sa aking mga kasalanan ng Diyos, ay ganun din po ang ginawa kong paglinis sa aking altar. Mga iba't ibang Biblia at mga libro at daily bread ang nakalagay na doon. Purihin nga po ang Panginoong Jesus.
1: Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan 5:21.
2: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadala ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Mariana Makaraeg ng Pangasinan. Binigyang buhay ni na
3: Marita Anciano Nadal,
4: A.G. Gabrilio,
5: Marjorie Maglinte,
6: Ram Mercado.
2: Isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sa bayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma po pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay, kung certified online listener ka talaga, ikaw ay aming inaanyayahan dahil tayo rin po ay available na napapakinggan sa pamamagitan po ng ating 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre na mai-install natin sa pamamagitan po ng ating mga Apple and syempre Android devices. Kaya naman kung gusto nyo po kaming mapakinggan 24/7, mag-install na po ng 702 DZAS app. Kasabay niyan kaagapay, binabati ko rin po na magandang hapon ang mga nakikinig sa kanikailang regular at PM Radio. Kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, ito po si Brian De La Cruz. At ngayong araw ng Miyerkules kaagapay, opo, Wednesday ngayon, dahil po ang ating pong bibigyan ng pagkakataon at susuriin ang usapin pa rin po sa volunteerismo, katuwang po ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Opo kaagapay, sila po ang ahensya ng gobyerno na kung saan nagbibigay po ng mandato sa usapin po ng volunteerismo sa Pilipinas. Upang lubos nating maunawaan to, dahil ngayong araw kaagapay ang ating pa rin pong bibigyang pansin ang karanasan sa isang pribadong higher education institution. Aba, sa lungsod ng Muntinlupa, dahil patuloy po ito na nahuhubog ng mga kabataan, hindi lamang po ng husay sa akademiko kundi sa aktibong pakikibahagi sa komunidad mula po ito sa Lyceum of Alabang. O kaagapay, kapitbahay ko pa ngayon ang aking mai-interview. And at the same time kaagapay, kamakailan lamang po ito po ay pinangunahan ng Lyceum of Alabang ang Volunteerism Forum 2026 na may temang Empowering Student Leaders Through Volunteerism, Ethical Leadership and Transparent Governance. Ang pagkatipo na to kaagapay ay dinaluhan po ng mga estudyanteng leader po at lalo na po ng mga government partners at volunteerism advocates upang talakayin kung paano nga ba tayo hinuhubog o kung paano nga ba hubugin ang mga kabataang leader na may integridad, pananagutan at malasakit sa komunidad. Aba, napakagandang pagkakataon na to kaagapay, dahil po hindi lamang kabataan ang ating tatalakayin kundi estudyante at syempre mga fakultad po sa loob po ng Lyceum of Alabang sa lungsod ng Muntinlupa, upang lubos nating maunawaan ano nga ba ito. Makakasama po natin ang Director of Student Affairs, Prefect of Discipline, Head po ng Office of Scholarship and Development and Community Extension ng Service Coordinating ng Lyceum of Alabang. Makakasama po natin via Zoom si Mr. Vicente Julius Benavides. Magandang hapon po sa inyo. Ano po bang tatawag ko, Sir Vincent o Sir Julius?
1: Magandang araw po, Sir JV na lang po, Sir Brian. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang aming karanasan po.
0: Yes po, Sir JV, maraming salamat po sa pagpapaunlak po dito po sa aming pong tanggapan sa himpila ng 702 DZAS. Hindi niyo natatanong, Sir, ako rin po ay taga Muntinlupa, sa Tunasan po mismo, sa proper. Kaya kaya sige po, Sir.
1: Magkapitbahay lang.
0: Yes po, kaya naman, let's see po, ang ating pong mapag-uusapan po ay patungkol po rito sa usapin po ng voluntarismo diyan po sa inyo pong eskwelahan. Ang gusto ko pong itanong, Sir, ilang taon na po kayo sa serbisyo po sa Lyceum of Alabang?
1: Ayan, sa Lyceum of Alabang po, I am 4 years in service in Lyceum of Alabang. And at the same time po, I holding different positions in Lyceum of Alabang. Isa na po dyan ang pagiging director ko po ng Office of Student Affairs at head po ng Office of Student Scholarship and Development Office and Community Extension and Services Unit.
0: Ang dami nga sir, nabasa ko nga itong mga ilang posisyon na iyong kinagagalakan upang maging bahagi po ng Lyceum of Alabang, pero hindi po yan ang ating magiging talakayan. Sige, sir, maaari niyo po bang ipakilala sa akin ang Lyceum of Alabang at paano ito naging bahagi o ang inyo pong institusyon na magkaroon ng tinatawag na volunteerism and community engagement, lalo na po sa inyo pong paaralan?
1: Ayan, bilang bahagi po ng aming tungkulin sa Lyceum of Alabang, lalong-lalo na nga po doon sa pagiging aking director ng Student Office of Student Affairs and bilang implementer ng National Service Training Program, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na pangunahan at makipagtulungan sa iba't ibang volunteer initiative, outreach activities, environmental programs. Sa environmental programs po, kasama po natin dito ang Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management, Bureau of Plant Industry at ang DOST. Disaster response effort na isa rin po sa malapit sa puso ko at community development project. Malaki rin po ang naging papel natin sa pakikipag-ugnayan sa mga local government unit, non-government organization, people's organization at partner communities upang matiyak na ang mga programa ng Lyceum of Alabang ay tunay na nakatutugon sa pangangailangan ng aming komunidad. Isa sa mga mahalagang aspeto ng aking trabaho ay una, syempre ang paggabay sa mga student leaders natin at volunteer organization, dahil naniniwala po ako na ang volunteerism ay hindi lamang simpleng paggabay sa oras at serbisyo kundi isang mahalagang proseso ng paghubog ng karakter. Kasama po dito, katulong po namin ang PNVSCA sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, paglinang na ng responsableng pamumuno. Sa pamamagitan po ng mga gawaing voluntaryo, natututo po ang aming mga estudyante na maging mas makatao, makabayan at handang tumugon sa mga hamon ng lipunan. Mm-hmm. At sa Lyceum of Alabang nga po, itinuturing namin na ang serbisyo sa komunidad bilang mahalagang bahagi ng aming misyon na makapaglinang ng mga profesional na hindi lamang mahusay sa kanilang larangan, kundi meron ding puso para sa paglilingkod. Meron po kasi kaming tinatawag, lalo na sa PNVSCA, na service with the heart. Bilang isang edukador din po at lingkod pamayanan o lingkod bayan, sa tulong ng PNVSCA, patuloy po naming isinusulong ang volunteerism sapagkat naniniwala po ako na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula po yan sa atin na handang maglingkod ng may puso, malasakit at pananagutan para sa kapwa at bayan.
0: Ang lalim ng mga ilang pinaghihugutan po dito sa Lyceum of Alabang na may ganitong uri talaga ng pribadong kolehiyo po dito po sa lungsod po ng Muntinlupa. Sir, sa inyong palagay, bakit kaya mahalagang makibahagi dito ang isang higher education? Siyempre po, pag sinabi kasing volunteerism, most of the time, lalo na dito pag school-based, ito ay madalas na ma-associate sa, sige, NSTP na lang natin para ito yung maging parang engaging community, or di kaya, sige, ilagay na lang natin sa ganitong subject kasi part naman talaga siya ng social sciences. Ang gusto kong matanong, sir, kayo bilang isang higher education institution, tingin nyo bakit mahalaga na may ganitong uri po tayo na pinag-uusapan, lalo na po sa isang paaralan ng usapin ng community and volunteerism engagement? Hello, sir? Hello po? Hello? Yan, kaagapay, no? Meron, magkakaroon lamang tayo ng mga ilang technicalities dahil kasalukuyang hindi natin napapakinggan si...
1: Ayan, okay.
0: Go ahead po, sir.
1: Ayan po. Sa aming pananaw po, ang volunteerism at community engagement ay hindi lamang mahalagang bahagi ng higher education. Ito po ay isang pangunahing responsibilidad ng bawat institusyong pang-edukasyon na naghahangad na makapaghubog ng mga mamayang may malasakit, integridad at pananagutan sa bayan. Ang tunay na sukatan ng edukasyon ay hindi lamang sa dami ng kalamang natututunan sa loob ng silid-aralan, kundi ang kakayahan ng isang tao na gamitin ang kanyang kaalaman, talento at kakayahan sa upang makapaglingkod at makapagbigay ng positibong pagbabago sa lipunan. Sa Laisimov, alamang po, naniniwala kami na ang edukasyon ay dapat magbunga ng mga leader na hindi lamang handang magtagumpay para sa sarili, kundi handang maglingkod sa para sa kapanan ng mga nakakarami. Higit pa rito, ang voluntarism ay isang makabuluhang larangan sa pagkatuto kung saan nahuhubog namin ang kasanayang hindi matututuhan sa aklat lamang, kundi pati na rin po ang kanilang experience sa community.
0: Yun naman dapat talaga yung panggalingan natin. Sir, can you please elaborate pa, ano ba yung culture po ng voluntarism dyan sa Lyceum of Alabang? Siyempre, kung yung iba pong mga universidad na aking mga nakausap dito, yung iba pumupunta po ng mga tribo, yung iba talaga tumutulong talaga sa oras ng pangangailangan, yung iba talagang nagkakaroon ng mga ilang first aid trainings. Dito naman po, sir, sa voluntarism po, culture natin dito sa Lyceum of Alabang, ano po yung mailalarawan nyo dito?
1: Opo, no, ang kultura ng community service at voluntarism po sa Lyceum of Alabang. Meron po kasi kami ritong department po, no, na Community Extension and Services Unit, na kung saan po kami po yung namamahala ng aming mga voluntarism programs at pumupunta rin po kami, no, sa bundok din. Nagpunta po kami sa Bicol. Ayan. At meron din po kami rito ang aming Research and Development Office. Nakapunta rin po kami ng Iloilo, no? So, dyan po, nagpadala po tayo ng mga community service initiatives. Nandyan din po ang pagbibigay natin ng mga school supplies. At isa rin po sa adapted naming school ay sa General Luna sa Santo Domingo, Nueva Ecija, na kung saan po lahat po ng nag-aaral doon, kinder hanggang grade 6 po, ay ibinibigyan po namin sila ng school supplies. Hindi lamang po school supplies, ano? Ang school po nila ngayon, maaari na po naming matawag na smart school dahil po nakapag-provide po tayo dito ng television, nakapagbigay rin po tayo dito ng CCTV unit, may aircon pa po yan, at meron din po tayong ibinigay sa kanila na mga sports equipment. Every year po ito, no? Ngayong brigada po, nung nakaraang buwan lamang po ay nandun po kami sa kanila na nakapagbigay po kami ng tulong. Halos 2 bus po kami na nagpunta doon, na kasama po ang aming mga volunteer students, employees, and even the school management po ay kasama namin.
0: Wow, grabe naman. Sir, kamusta yung mga ginagawa natin dito? Ano yung nakita mong malaki ng improvement ito sa unang punta nyo sa paaralan na to?
1: Opo, malaki po yung improvement, ano. Isa po kasi sa pagbibigay namin ng mga school supplies,

0: Pala. Sir, grabe no, yung mga ginagawa niyong pagkakataon na to. I mean, hindi man po namin kayo nare-recognize palagian, hindi man po namin kayo nabibigyan ng pagtampok, pero ito pong pagkuturo nyo. Kasi aminin natin, Sir JV, no, na napakalaki na rin talaga ng problema natin sa usapin po ng pagbabasa. Napakalaki na rin pong pagkakataon na palagian din po na tumataas po ang mga kabataang hindi marunong magbasa. Sir, sa ganitong pagkakataon, on your own words, sir, alam kong wala to sa mga ganitong ano natin, sa ganitong interview proper natin. Ano kaya, sir, yung mababaon mo, sir? Diba, syempre, volunteerism ang kasama mo, estudyante. Volunteerism ang kasama mo, kapwa mo, teacher. Sir, nung habang nakikita mo sila, para sa'yo, sa sarili mong salita, gaano ba kaliwanag ang usapin ng volunteerismo sa Lyceum of Alabang?
1: Para po sa akin, ano, ang volunteerism po sa ating paaralan ay talaga pong impactful po, no, yung mga nagiging initiative natin. At bukod po rito, ang kaibahan po namin doon sa ibang institution, tayo po talaga ay binabaybay natin kasulok-sulukan po ng mga bundok, nagpupunta po tayo ng Bicol Region sa pamamagitan ng ating Rotary Club at ng school-based NSRC unit. Talagang impactful po ang ating mga nagiging inisyatibo na kung saan po ay hindi naman sa ipinapakilala natin ang paaralan, kundi ay nagi-give back po tayo sa community. Ang gusto lamang po namin dito ay makapagbigay ng tulong para po sa nangangailangan po talaga sa ating komunidad.
0: Grabe. Kaya sir, saludo ako sa ganyang ginagawa mong inisyatibo na wa, hindi ka magsawa. Kasi di ba ang volunteerismo kasi kapag napabayaan yung puso, nawawala na ng interes. Kapag napabayaan ng puso, nawawala na yung pagkakataon o motibo bakit ba siya ginagawa. Pero dito sir, sa kabuuan na to ay madami kang natutunan. Sir, paano yung naging integration nyo together with Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency? I mean, paano nagtuloy-tuloy? Paano nagkaroon ng partnership? Sino ang nagsimula?
1: Yes, oo. Year 2024, nagkaroon po tayo ng partnership with the PNVSCA. Paano po ba namin nakilala ang PNVSCA? Sa pamamagitan po ng City Government of Muntinlupa, ng Youth Development Office, sa tulong po ni Ma'am Aya. Yan, si Ma'am Aya po talaga yung nagpunta po sa amin sa part po ng Make Your City Proud, ang MYCP. Kaya malaki po ang aming pasasalamat sa kanila dahil malaki po yung tulong ng PNVSCA, no? Hindi lang po na nakakapagbigay po sila sa amin ng trainings and seminars, kundi dahil po sa ganito na ring programa na nai-share din po namin ang mga nagiging initiative. Bukod po dyan, ay na-adapt po ng ibang eskwelahan, ng ibang community yung mga ginagawa po natin. At hindi lang po tayo sa within Muntinlupa nakafocus at sa barangay to na sa nakafocus, lumilipat po tayo sa iba't ibang region para po ay mabigyan po sila ng tulong.
0: Kaya sir, wag niyo pong bitawan. Tama po, ano nga po ulit ang pangalan ng school, Sir JV?
1: Sorry sir?
0: Ano po ulit pangalan po ng eskwelahan po ng inyong inampon na?
1: Apo, ang pangalan po, ano, ang nagbigay po ba ng tulong ay ang Muntinlupa City Government, MYCP po.
0: Kaya, sir, sige, sa ganitong, nahirapan ba kayo doon sa, doon sa integration? Siyempre, pumasok tayo sa partnership. Alam naman natin na ang partnership ay isa sa pinakamahirap i-maintain o isa sa mga ginagawa ng partnership na ito ay pinakamahirap kung paano magkakaroon ng integration, policies ng Lyceum, policy ng PNVSCA, seminar ni ganito ganyan, and at the same time kailangan magkaroon ng proper training, magkaroon ng proper posture. Mahirap bang sundin? I mean, nahirapan ba kayo doon sa integration ng iba't ibang policies and legal ng PNVSCA o sabihin nating nadalian? Yan, kaagapay, no? Kasalukuyan, isang malaking kwentuhan to, kaagapay, lalo na ang usapin po ng Lyceum of Alabang. Mukhang nandiyan na po sa ere ulit. Hello po, Sir JV. Yan, kaagapay, no?
1: Ayan, so,
0: okay, go ahead po.
1: Yan,
0: okay. Go ahead, Sir JV.
1: Ayan po, ano, sa Lyceum of Alabang po kasi na nahihikayat namin ang aming mga mag-aaral at personal na makilahok sa volunteer initiative dahil hindi sa nakasalalay po sa pamimilit, kundi sa pagbuo ng kamalayan, kultura at malinaw na layunin ng paglilingkod. At bukod po doon ay mahalaga po ang awareness.

0: awareness at orientation program sa aming mga volunteers. Ito pong mga volunteers natin, ano, talagang volunteer po sila, no? Kahit po isang tawag lang namin sa kanila, basta pagtulong sa komunidad, community, even po dito sa loob ng paaralan, pumupunta po sila kahit labas na po doon sa kanilang oras. Yan. Kahit po sila ay may trabaho na, no? Ang SBNU kasi, ang school-based NSRC unit natin, no? Ito po yung mga graduates ng NSTP CWTS. So, even na labas na po doon sa kanilang oras or sa kanila pong pag-aaral, tumutulong pa rin sila. Kaya malaki po yung papel ng NSTP, ng National Service Training Program at ng NSRC.
1: Grabe sir, no? Nakakatuwa. At ako man po ay tiga Tunasan, Muntinlupa lang din sir, at may ganito pala talagang partnership. Sabi ko nga nung nakausap ko si Executive Director Donald James Gawe, no? Sabi ko, sir, may mga school sa amin na pwede niyong puntahan at maging bahagi po ng ano. At nabalitaan ko na nga lang, sabi niya, partner na namin sila, Bray, gusto mo bang ma-interview? Sige sir, interviewin natin sila at nang malaman natin na ang ginagawa ng ilang komunidad. Kaya naman, nakaka-proud maging isang Muntinlupeño. Hindi man po ako bahagi po ng inyo pong organisasyon o ng inyo pong institusyon, magandang isipin na may ganitong uri po ng proyekto na umiikot po sa inyo. At lalo ka na sir, na ginawaran nga po sa usapin nga po nitong tama po ako, no? Parang one of the International Literacy Association under 30 years old. Sir, sige nga, ikwento mo sa akin tong award mo na to.
0: Apo, nag-start po yan nung ako po ay nagsimula sa Rotaract Club of Young Filipino Educators, na nagpunta po kami ng Bicol Region, na nagkaroon po kami ng Science of Reading. Ito po ay nagpapasalamat ako, no, kay Ma'am Sally Labanda at George Carmona. Yan, sa kanila po ang aming mga past presidents sa Rotary Club of Makati Southwest. Dahil po sa kanila ay mas nahubog po ang aking literacy advocacy. Ang akin po kasi talagang advokasya ay patungkol po sa literacy, ano?
1: Thank you, sir.
0: Science of reading, pati po yung mga teachers natin sa Bicol Region ay tinuruan po namin, kasama po nila ako way back 2024. And may nag-nominate po sa akin, hindi ko po alam kung sino po ang nag-nominate sa akin. So nagulat na lang po ako, may nag-email po from the International Literacy Association na tayo po ay natanggap doon sa kanilang 30 under 30. Na nag-iisa po sa Southeast Asian nation na napili from Muntinlupa City. Kaya malaki rin po ang pasasalamat ko sa Lyceum of Alabang sa tulong po ng aming presidente na si Ma'am Faith Ayap Aquino at ang aming pong chairman of the board, Dr. Danilo B. Ayap, at ang board of trustees.
1: Ibig sabihin to sir, parang bata ka pa lang din ba, bahagi ka na ng volunteerismo?
0: Yes, part na po tayo ng volunteerism program initiatives, ano. Even na hindi pa ako part ng Rotaract, talaga pong tumutulong na tayo. Nag-start po ito nung ako po ay nasa high school pa lamang.
1: Nako sir, pasensya ka na at nakausap ko ang iyong personal na buhay, no, pero nakakatuwa, kumbaga parang hindi din siya, let's say, no, kumbaga parang hindi siya naging kadagdagan na responsibilidad kayo sa iyo, kasi nga kung makikita natin kaagapay, no, yung mismong under po ng ilang mga committee extension po ng Lyceum of Alabang, ay makikita po natin na may ganitong uri ng misyon, na may ganitong uri ng gawain na kung saan hindi mo masasabing dagdag trabaho o dagdag lamang sa kailangan gawin dahil ikaw yung available, kundi pagpapakita ito na ang serbisyo ay hindi natatapos sa usapin lang ng volunteerismo. Maaari itong magpatuloy sa iyo, papunta sa institusyon, papunta po sa mga ilang lugar ng inyong ginagawan. And sir, para naman po sa ibang paaralan, sir, sa inyong palagay, bakit mahalagang magkaroon ng ganitong uri po ng services na hindi lang patungkol sa edukasyon, kundi sa usapin po ng volunteerism?
0: Opo, mahalaga po ang volunteerism initiative, no? Bukod po sa nakakatulong tayo sa community, natuturoan po natin ang ating mga estudyante, hindi man po estudyante, pati rin po ang ating mga community members. Actually, dito po sa ating paaralan, ano, meron po kaming farming school initiative, ano. Ito pong initiative na ito, nag-start po yan way back 2020, trading po sa pamagitan po ng Bureau of Plant Industry at sa tulong po ng aming director. Kaya importante po na meron po tayong volunteerism program initiative. Dahil po sa mga program initiative na ito, sa ibang school po, no, hindi po ganun ka-strengthen ang kanilang volunteerism initiative. Pero kami rito sa Lyceum of Alabang, yan po ang inuuna natin, ang pagtulong po sa kapwa. Na makapagbigay po tayo ng tulong, kinakaya po natin kahit mahirap.
1: Yun naman talaga. Gagawin mo lahat ng resources mo. Sir, ano yung pinakamahirap na bahagi po sa Lyceum of Alabang sa pagkakaroon po ng isang volunteerism program o sa isang institusyon na magkaroon ng isang volunteerism program?
0: Of course, ang pinakamahirap po siguro or ang challenge po namin dito, no. Bukod po doon sa pagtatawag po ng mga volunteers ay of course yung resources po natin, ano. Kaya nga po ako po ang tinagurian dito na best in MOA at MOU dahil lahat po ng mga agencies, local agencies, non-government agencies, NGAs, NGOs, nilalapitan po natin. Although hindi ko po siya matatawag na challenge kasi tayo po ay namulat na sa ganong proseso, pero ang pinaka-challenge po dito siguro na masasabi ko ay pagdating po sa logistics, ano, na kahit puyat po ang inaabot namin, kinakaya namin yan, hindi kami nagreklamo. Para sa pagtulong sa kapwa, lagi po tayong available.
1: Mm-hmm. Sir, grabe, napakadaming sumusuporta sa iyo sa aming comment bag. Basahin ko lang itong sinabi ng ating kaagapay na si Christine Joy. Sabi niya, congratulations, Sir JV. We have all witnessed your kindness and dedication to volunteer work. At sana po lahat din kayo kaagapay na mga nagko-comment ay huwag kayong magsawa sa pagtulong, sa pagbibigay ng serbisyo, sa pagbibigay po ng paglilingkod sa mga kaagapay natin na nangangailangan ng tulong. Lalo na po, saklong nito ang usapin po sa volunteerismo. Sir, ang Pilipinas po ay bahagi nga po o tayo po ang focal person para po sa usapin ng International Volunteer Year 2026 o ang ating pong tinatawag na IVY 2026. Sir, sa ganitong pagkakataon, bahagi na ang Lyceum ito, ano pa ang inyong maibibigay, ano pa ang itatampok nyo sa usapin po ng volunteerismo?
0: Opo, ang maitatampok po natin dito sa International Volunteer Year 2026 initiatives, no? First, of course, initiative support to the goals of IBY 2026 by strengthening youth volunteer mobilization through structured forums. Actually, nakapag-start na po tayo niyan, yung Volunteerism Forum 2026 po namin that we held last February. So, on this, nagkaroon po tayo ng capacity building activities, leadership development platforms, and students are encouraged to actively participate in meaningful service that addresses real community needs. And at Lyceum of Alabang, we see this as opportunity to transform youth energy into purposeful organized civic action. First is ethical and service-oriented leadership that we had last February during our volunteerism forum. In a rapidly changing society, it is essential for us young leaders are grounded in integrity. Ito po importante ito, no, dahil po sa nangyayari ngayon sa ating bansa, integrity, accountability, and compassion. So these values dapat po ay lagi nating siguro maisama po sa IBY 2026 ay maging not merely becoming an active but also principled and impactful.
1: Mm-hmm. Tama yan kaagapay. Kaya naman, kung ikaw ay isang organisasyon o ikaw ay nagmamay-ari ng isang organisasyon o kahit ano man yan o isang volunteer or charity organization, kaagapay, maging bahagi tayo ng International Volunteer Year 2026 kasi ipinapakita lang natin ito bilang isang focal person, lalo na po ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay pagpapakita na ito na hindi talaga mawawala ang espiritu o ang puso natin sa usapin ng volunteerismo kasi ito ay naghahangad ng isang bansa, ng isang, alam mo to, ng isang Pilipinas na ang pinapangunahan natin ay pagtulong na walang halong kapalit o anuman. And sir, sa huling bahagi po ng ating Pilipinas, ano po ang payo nyo o ng ating talakayan, ano po ang payo nyo sa ilang mga tulad nyo po na mga private institution o mga ilang pribadong eskwelahan na maging na magkaroon ng volunteer program sa kanilang universidad?
0: First, strong institutional commitment and leadership support. These are the fundamentals of volunteerism becomes most effective when it is embedded in the institution's core values. Youth-serving organization and other serving stakeholders aiming to strengthen their programs or volunteerism programs, it is essential to adopt clear, structured, and long-term strategic approach that ensures that initiatives are organized, sustainable, and capable of creating a wider social impact. Of course, sa mga payo din po, sa mga HEIs natin, makipag-partner po tayo sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency or the FNVSCA, LGU, wag po natin kakalimutan yan. And ang magiging backbone po natin dito ay ang ating mga, sa mga HEIs, ay yung mga volunteers student organization natin. And i-capacitate po natin sila. Magkaroon din po tayo ng volunteer leadership development program para po sa mga students and volunteers po natin. Actually, ang kulang lang po sa atin, na ipaliwanag po sa mga students natin, sa mga empleyado po natin, kung ano po ba talagang importansya ng volunteerismo. At Lyceum of Alabang, dyan po tayo nakafocus kung paano po ba natin may strengthen pa ang volunteerism initiative namin. Although we already had that momentum to explain kung ano po ba ang meron doon sa mga volunteerism program natin. And magkaroon po tayo ng impact measurements, monitoring and sustainability mechanism.
1: Ito sir, personal na katanungan, ano pa ang pangarap mo sa Lyceum of Alabang, lalo na po sa inyo pong hanay dyan po sa community extension nyo po?
0: Opo, ang pinakapangarap po natin dito, na naka-align po sa ating institutional philosophy, vision and mission, of course, ay kami po ay magkaroon po, technology-driven po kasi tayo. No, sana po ang mga magiging tools pa po natin siguro dito, ang magiging pangarap ko for volunteerism initiatives ay maging alam niyo po yung meron pong tracking na online, technology driven din, na although supported po ng paaralan yan, hindi po natin ikinaakilayan na well supported, nagbibigay po, binabudgetan po natin lahat ng volunteerism program. Kaya dyan po ako nagpapasalamat dahil malaki po ang support ang ibinibigay sa atin ng Lyceum of Alabang.
1: At syempre, magkakaroon na din yan ng mga ilang digitalize po na mga pagkakataon para mas lalo natin matrack yung ating pong volunteer program, yung ating pong volunteer service dyan po sa LOA. And sige sir, ano na lang po ang inyong hamon sa mga kabataan ngayon sa usapin po ng volunteerismo?
0: Ayan, ang hamon ko po dahil malapit na ang ating SK election para po sa ating mga SK officials, SK aspirant, ay mas sana po ay mas bigyan po natin ng tuon ang ating pong community members. Sana po ay mas palawakin po natin ang inyong volunteerism initiative. Hindi lang po tayo nagbo-volunteerismo dahil may kapalit, nagbo-volunteer po tayo para makatulong po sa kapwa natin.
1: Kaya naman totoo yan. Ngayong eleksyon kaagapay, suriin, piliin, alamin at diskubrihin ang ating iboboto dahil sa kanila po nakasalalayang lalo na po ang usapin ng pagtulong sa mga kabataang tulad mo. Muli kaagapay, nakasama po natin ang Director for Student Affairs ng Lyceum of Alabang. Ipinapakilala ko po si Mr. Vincent Julius Benavides. Maraming salamat po sa inyo, Sir JV.
0: Maraming salamat din po sa suporta at suportahan po natin ang Lyceum of Alabang. Maraming salamat po.
1: Sir, baka may mga gusto ka pang batiin na hindi natin nababati.
0: Ayan, batiin ko lang po. Nanonood po ngayong araw ang aming pong Vice President for Basic Education, Madam Norma M. Aya. Ang Board of Trustees, headed by Dr. Danilo V. Aya, Ma'am Faith Aya Paquino, Ma'am Hazel Aya, And sa atin pong kay Sir Fritz, Gerald Ayap, at sa bumubuo po ng Lyceum of Calabang, Dr. Bart. And sa mga estudyante ko po na nanonood ngayong araw po sa atin. At binabati ko po lahat ng aming mga scholars. Yan, ang mga scholars po natin nanonood ngayong araw. And ang mga staff ko po sa office ng Scholarship Office, OSA Department, senior high school teachers, college professors, at lahat po ay binabati ko. And ang amin pong City Health Office, nandito rin po si Dr. Barenda.
1: And kaagapay, grabe no, natapos na naman ang ilang oras natin ng kwentuhan sa volunteerismo. Katuwang po ang Lyceum of Alabang. At syempre po, nakasama po natin muli si Mr. Vincent Julius Benavides na nagpakita na ang volunteerismo ay nagsisimula talaga sa pagkabata. At habang tayo ay nagkakaroon ng edad, ito ay maaari nating maipasa hindi lamang po sa institusyon kundi sa hanay din ng iyong trabaho. At dyan po nahuhubog ang puso sa pagtulong na walang hinahanap na kapalit. Bago tayo matapos kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Kuya John B. Reyes, sa ating pong RTV team, kila Ate Eileen Valdez, Angelica Calayag, syempre kay Jabez Mancho, at sa ating intern mula po sa Bulacan State University na si Alexis at Faith, at sa assistant ni Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.
4: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw, pagising mo sa umaga. Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
5: 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
1: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
3: Kulamang ang pinto at nagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.

0: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.
1: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
2: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
1: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong Wednesday afternoon nito po, si Kayla Escalante, at tayo po ay magkakausap sa loob ng halos isang oras. At ngayong Wednesday, Kaagapay, usapang balat po tayo, at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa warts. Kaya po kung kayo ay may katanungan tungkol po sa topic na iyan, ay maaari nyo na pong ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating YouTube live streaming, o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Muli po, ang ating topic for today ay warts. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, o maging sa inyong mga car stereo. Happy listening po, at hello din sa mga kaagapay natin na nakatutok via 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store, dahil maaari po yung ma-download ng libre para po mapakinggan ng inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. At muli, hello din po sa mga kaagapay natin sa Facebook live streaming, maging sa YouTube live streaming. I-share nyo na po ang ating episode para naman matuturo ng iba pa nating mga kaagapay, at sama-sama tayo sa ating diskusyon ngayong Wednesday afternoon. At tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello po sa inyong lahat. Muli, kaagapay, ang ating topic for today, warts. Kaya kung kayo po ay merong questions about this topic, message nyo na po yan sa amin. Sa puntong ito, tutungo na po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Kaagapay, ikaw po ay nakikinig pa rin dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan, kung saan may libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli, ako po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Kumusta ka, kaagapay? Medyo dito po sa Ortigas area ay nagababadyana ang ulan dahil makulimlim na. Kayo po ba dyan sa inyong mga lugar? Kumusta po kayo? At muli po, ang ating topic for today ay warts. Kaya kung meron po kayong katanungan tungkol dyan, ay ipadala nyo na po sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At sa puntong ito ay hindi po ko mag-isa sa ating programa, dahil meron po tayong makakaagapay na doktor. Siya po ay dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Mga kaagapay, let us welcome si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc.
3: Hey, good afternoon. Good afternoon, Kale.
0: Mm-mm.
3: How are you?
0: Mabuti po, Doc. Kayo po, kamusta? Bago po tayo mag-start, okay, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
3: Shout out. Again, shout out sa aking mga patients na taga-subaybay, of course. At masugid na taga-subaybay ng DZAS Doctors Online. So magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yan po, happy listening po sa ating mga tagapakinig. Dok, ang ating pong topic for today ay warts. Ano nga po ba itong warts na ito?
3: Okay, warts is the common I may say common language of every Filipino. So minsan hindi na tinatawag na sa Tagalog kasi kulugo eh. Pero most of the time, since karamihan naman sa atin English speaking, karamihan marinig mo sa patient, Dok, may warts ako. Actually, warts po ay tawag doon sa Tagalog ay kulugo. So in the Philippines, medyo rampant po. Mas madami yung magkakaroon ng warts kasi maraming klase ng warts, no? Although warts is a benign skin growth caused by human papillomavirus or yung tinatawag na natin na HPV. Pero maraming klase po ng warts. So ang nakikita po lagi ng mga patients natin ay yung very very common warts na tinatawag natin na verruca vulgaris. Ayun. Kung makikita nyo po, ito yung warts na para po bang nasa kamay mo at medyo rough siya at hindi siya actually smooth, no? Rough, minsan pag na-open mo siya, lalo siya naging rough, no? So, yun yung common nakikita natin. And most of the time, nakikita yun sa either mga daliri, no? Sa kamay, sa siko, kadalasan sa mga patients natin. Another type of warts is actually yung tinatawag natin ng mga flat warts, no? Yung verruca plana naman tawag natin doon. So small lang yan sila, maliliit lang, minsan flat lang talaga sila. Kaya tawag sa kanila ay flat warts, no? Yung sa face po, nakikita nyo kadalasan ay yun po yung laging complain ng patients, akala nila mga brown spots lang, but those are actually flat warts, no? Madali i-identify because they're brown. Minsan hyperpigmented sila because may kaakibat na tawag doon ng mga sunspots or seborrheic keratosis. So most of the time, it's the doctor will identify actually kung ano yung warts, ano yung seborrheic keratosis, kung ano yung sunspots. Ang pinakamadalas din nakikita natin sa clinic ay yung tinatawag natin na filiform warts. Yung warts na parang may kuntil, yung mahaba, no, pedunculated siya, no? Hindi siya yung flat, hindi rin siya rough. Yung kanina medyo rough. Siya naman ay parang may peduncle, para siyang mayroong may kuntil na konti. So we call them filiform warts naman. At yung masakit na warts ay yung tinatawag natin na plantar warts. Ang plantar warts ay yung po yung nasa paa. Kadalasan napapagkamalan siya na parang corn, yung parang kalyo lang. Pero those are actually warts, no? So yun yung masakit. But the most dangerous one is the genital warts. And genital warts, we call them, you know, yung tawag doon, condylomata acuminata, yung nakikita po doon sa private parts na sexually transmitted. So madali naman siya identify kasi if you have this one, ibig sabihin, you get it from somewhere or from your sexual encounters, no? Kasi nahahawa lang talaga ang patient o nagkakaroon lamang ng genital warts ng patient pag na-expose siya doon sa may patients na mayroong genital warts.
0: Ayun. Okay po, Doc. So,
3: kompleto ko na yung types of warts, no? Sana nakomprehend nila because ang dami kasi nagtatanong, Doc, ano ba to? Yeah, there are benign, although there are benign lesions, ibig sabihin, hindi naman sila delikado, pero po, nakakahawa lang at since it's a virus, you have to remove it.
0: So, yan po ang iba't ibang types ng warts. Pero, Doc, ano po yung sanhi nito ng warts?
3: Na-mention ko kanina, yung tinatawag natin na HPV, yung human papillomavirus, yun pinaka-causative agent ng warts. Lahat yun, lahat ng klase ng warts, yun ang HPV, yung pinaka-dahilan. So ano ba yung human papillomavirus? Ito yung virus na nakikita everywhere. Lalo na sa mga wet surface, kumbaga gumagamit ka ng towel na meron pong warts, yung pasyente gumamit ng towel, so transmissible siya through wet surface. So mahahawa ka using those towel na basa or anything na basa. Tapos, of course, another thing is yung skin-to-skin contact or direct contact. Isa rin yun sa mga factor na makakahawa.
0: Opo, okay po. Dok, paano po ito maiiwasan? Bukod po siya, syempre po, iwasan po na gumamit po ng hygiene. Bukod po dito ay paano pa po maiiwasan ng warts?
3: Ang warts actually, sometimes hindi naiiwasan. Kasi don't know kung nasaan yung warts. The virus is really everywhere. So pag may wet surface, pag alam mo ang tao may warts, mahawa ka, yun lang siguro yung pinaka the best na iiwasan mo, yung merong warts. Huwag ka na dun makihalubilo sa may warts or huwag ka gumamit ng towel ng may warts. Yun ang pinaka-iwas mo. Pero yung to tell you na iiwasan mo siya, hindi mo siya maiwasan kasi sa warts kasi is everywhere. The virus is everywhere. So you cannot avoid, no? Prevention na lang, wag na lang gumamit ng mga ganon. At the same time, pag nakita mo yung warts na patient or kamag-anak naman yan, sabihan mo agad na ipatanggal or ipatreat kasi nakakahawa siya.
0: Okay, so yun po no, na yung prevention. Doc, kailan po dapat magpakonsulta sa doktor kapag palimbawa napansin na merong tumutubo? Kailan po dapat magpakonsulta sa doktor?
3: Okay, ang pasyente minsan dinidisregard, especially yung mga warts sa face, no? Kasi hindi naman sila na bothersome. Although, mafe-feel mo yun pag naliligo ka or naghihilamos ka ng face, medyo rough yung surface ng skin. Hindi siya smooth, no? So, makikita mo, hindi siya pantay dun sa normal mo na balat. So, dun ka lang mababalder. So, pag nakita po ng patient natin na may gano'n na, you start consulting the doctor para po magawa ng paraan or matreat, no? Yung mga patients natin na nasa leeg, may mga warts din, nakikita mo, minsan karamihan is pedunculated, ibig sabihin yung filicum warts na tinatawag. So, yun ang medyo madalas nakakahawa kasi syempre, example, mag-asawa at biglang closing contact sila with the neck or the face. So, madaling mahawa. Pag mayroon na, paggamot agad or patanggal agad para hindi na siya dumami. Kasi there's no way na matigil yung warts kung hindi mo siya gamutin, kung pabayaan mo lang siya. Kung pabayaan mo lang siya, dadami siya, nadadami at nakakahawa pa.
0: Opo, yung pag-usapan po natin yung pagkahawa, gaano kataas, Doc, yung risk ng pagkahawa dito po sa warts?
3: There were studies na immediately after exposure, usually 24 to 48 hours lang, nagkakaroon ka ng transmission agad ng virus, no? Especially pag open, no? Meaning, let's say, yung mga verruca vulgaris, yung mga warts na very common, ay nabalatan mo, dumugo bigla, so na-expose na, na agad yung surface, no? So, mabilis nakakahawa yun. So, yung mga warts naman sa face, if ever na cheek-to-cheeks kayo, something like nagki-kiss sa cheeks, mabilis din because remember, transmissible yung virus anytime, anywhere, basta wet ang surface. So, pag may lawa yun, syempre mahahawa. No? Mm-hmm. Isang kiss lang. So, madali pong mahawa. Pagdating dun sa genital warts, it's easy to identify because when you interview patients, alam mo na sa may sexual encounter, kasi sasabihin din naman niya. So, madali naman. So, pag nakita mo, pag-upagamot mo agad. But if ever na mayroon talaga agad, mayroong hindi mo alam na mayroon pala yung partner ng genital warts, magugulat ka na lang at tutubo sa'yo yun anytime, no? So, hindi mo siya maiwasan kasi hindi mo naman nakikita most of the time, di ba? So, pag nakikita, advice ko lang sa inyo, magpagamot agad.
0: Opo. Ngayon naman po, pag-usapan

0: Natin yung treatment. Paano po, Doc, nagagamot itong warts?
1: There are treatments sa clinic na available. We have electrocautery, yun po yung nakikita nyo kadalasan, na ginagamit yung electric current, tapos maraming paraan po yun. May needle type, may radio frequency types, so iba-iba po klase nung cautery ang ginagamit sa warts. No? That's one, sinusunog po isa-isa. Pangalawa po, meron namang laser removal, so most of the time, CO2 ang ginagamit, or pagsusunog dun sa warts directly using the CO2 gas. No? Pangatlo po, yung cryotherapy, yung pong gumagamit tayo ng cryopen using the liquid nitrogen para sunugin yung wart mismo. But isa sa kanila may mga disadvantages. Eh, no? Let's say cryotherapy, yung cryopen, we don't usually use it sa clinic because hindi siya specific for the sore. So dun sa warts, kasi small yung warts, di ba? Minsan ng cryogen or cryopen or the nitrogen gas, since it's a gas, pwede maapektuhan yung surrounding skin na normal. So hindi na siya, masunog pa ito yung surrounding skin. So instead of having treated lang yung pinaka-wart, minsan yung pinaka-side ng wart ay nasusunog din. So it came out to have blister. So, laser naman is very specific, although a disadvantage is mahal because of course it's laser using the gas. It's very specific and kadalasan po ang patient natin hindi na nagreklamo ng recurrence because laser nga naman ang paggawa. Yung electrocautery, medyo painful compared to laser, compared to cryotherapy. But pag maganda naman ang pagkakagawa ng doktor nyo po, hindi naman siya umuulit. Maganda naman ang effect ng laser, masakit lang konti compare sa electrocautery compare sa laser.
0: Okay po. So iba-iba rin po ang paraan ng paggagamot nito. Yan kaagapay ang atin nga pong pinag-usapan ay warts. Salamat Doc sa mga information na ito na inyo pong ibinahagi. And kaagapay patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions about this topic. And kung meron din po kayong katanungan tungkol po sa skin ay padala nyo na rin po yan at atin pong itatanong kay Doc Derla. Sa puntong ito ay Doc, tayo po muna ay magkakaroon ng short break para bigyan daan po ang health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, kaya susunod na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Again, patuloy nyo pong ipadala kaagapay ang inyong mga katanungan. At sa ating pagbabalik nga ay atin po yung sasagutin. Sa ngayon po, ay manatili lamang pong nakatutok at magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Mga pagkaing mayaman sa antioxidant, may glowing at healthy effect sa ating balat. Isama na sa iyong diet ang skin-friendly foods na mga ito. Carrots, apricots, at iba pang yellow or orange na prutas at gulay. Spinach at iba pang green leafy vegetables. Ang kamatis ay di rin dapat mawala sa iyong diet list. Berries, beans, salmon, mackerel at iba pang fatty fish. Kabilang din dito ang nuts. Pero alam mo ba na magkakatulad lang ng nutrients ang kailangan para maging healthy ang buhok, balat at iyong kuko? Ang maganda pa rito, mainam din ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant sa ating overall health. Kaya dalasan na ang pagkain ng prutas at gulay. Iwas-iwas muna sa matatamis na pagkain. Ang health tips na ito ay mula sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
0: Kagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang inyong kagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kagapay, again po ang ating topic for today ay warts. At kasama pa rin po natin ang ating kagapay na doktor, si Doc Almond Derla, na isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Doc, at this point po ay atin pong sagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Una pong katanungan ay, safe daw po bang gamitin yung mga nabibili sa online na DIY or yung do-it-yourself na warts removal?
1: Personally, I don't advise na bumili sila ng mga online products on warts removal kasi hindi talaga siya yung treatment of choice. Tatlo lang po yun. One is electrocautery, second, laser, and third is cryotherapy. So, may mga medical treatments like piniprescribe ng doktor pag hindi convinced ang doktor na kaya niya gawin using these machines. But basically, yung three options is the best treatment for warts. So, hindi po advisable bumili ng mga products para matanggal ang warts sa labas. Except po, pag-reseta ng doktor yan.
0: Mm-mm. So, wag pong mag-self-medication pagdating po sa usaping ito. Doc, ito po from our live viewer, si Ferdinand Carrion. May pinapahid daw po ba na cream sa mga warts sa leeg? Marami daw po kasi maliliit and matagal na daw po na nasa balat.
1: Again, hindi ko in-advise po na bumili ng mga creams para ipahid yung gamot na yan doon sa neck, sa leeg, kasi po masusunog yung ibang parte ng balat. Ang warts po ay individual, isa-isa po yan, hindi yan yung kumpol-kumpol na madamihan, hindi po. Usually tumutubo yan pa isa-isa, so madali pong gamutin kung laser or electrocautery or cryotherapy yung gagamitin, but para ipahid po yung cream, hindi po advisable. Meron po ginagamit ng mga doktor na gel or cream, pero sa individual warts lang din yun pagkatapos ng cautery para po hindi maiwasan yung recurrence. Ibig sabihin, pagbalik. Kasi sometimes, especially dun sa fingers, mas mabilis bumalik. Yun ka talaga ang characteristic ng mga warts, especially yung verruca vulgaris, mabilis bumalik sila kung hindi complete yung pag-treat sa kanila.
0: Okay po. Ito po, another question po. Paano naman daw po ba mawawala yung scar mula po sa inalis na warts?
1: Yung simula, let's say ginawa siya today, in 3 days time, mapufall yung scab, matatanggal yung scab. Then after another three days, usually makikita mo nag-hyperpigmentation. So, gawa ng procedure, let's say cautery or laser or cryo, no? Mm-hmm. So, usually, antayin nyo lang po ng mga two weeks more para mawala ang pigmentations. Kasi most of the time, nag-hyperpigmentation lang siya because sugat yun. So, meron pa siyang natitirang sugat, hindi pa gumagaling. Pag gumaling siya, nawawala naman. Now, ang problem with other techniques, lalo na ang gawa ng hindi doktor, napapapalalim po yung pag-laser or pag-cautery. Mm-hmm. So, once napalalim at umabot doon sa dermis, yung pagtanggal ng wart using laser or cautery, nagiging scar po siya. So, merong hyperpigmented lesions or scars gawa nung sobrang sunog. Sobrang lalim ng sunog ng warts. So, iiwasan po yun. Kaya po, advice ko again, doktor lang pwedeng gumawa ng mga cautery or laser para po malaman po at ma-set yung machine in such a way na mababaw lamang at wart lang ang tatamaan at hindi po yung normal skin.
0: Okay po. So again po ay dinidiscourage po natin ang self-medication pagdating dito sa warts. Doc, ito po ay ibang topic naman po tungkol po sa bungang araw. Ano daw po kaya ang gamot sa bungang araw? Siya daw po ay adult na. Ang dami daw po kasi niyang bungang araw sa braso, sa leeg, sa dibdib, sa legs at sa likod, pati po sa mukha. Ano daw po kaya ang pwedeng igamot?
1: Medyo kadalasan naman sa atin nagkakaroon ng history ng bungang araw, no? Minsan it's actually allergic contact dermatitis or atopic dermatitis. Yun po yung mga causes ng sinasabi nila bungang araw or eczema, no? So marami pong causes ng pagkaroon ng bungang araw. Ang kadalasan na treatment lamang ay minsan number one po, hygiene. Pag pinawisan po kayo, dapat patuyuin. Pag medyo malakit na po, kailang maligo. So hygiene pa rin, then put moisturizers. Okay. Moisturizers or emollients as actually a good remedy for yung mga rashes lang na minsan hindi natin alam, hindi naman allergy, wala ka naman eczema, biglang magkaroon ka ng rashes. So you just have to moisturize it. And if ever na medyo nag-worsen siya because nagkaroon irritations, steroids is the best treatment for that also.
0: Okay po. Ito Doc, may pahabol po na question. Meron din daw po sa malapit sa mata na warts na maliliit. Pag pinalaser daw po ba ay di naman po mahirap alisin since malapit daw po sa mata?
1: Hindi naman. Kadalasan sa mata, hindi warts ha. Sometimes syringoma or yung benign lesions also, no? It's another problem na parang akala mo warts, pero hindi siya warts. Pero pag warts lang yan, pag sa mata, especially sa lids, madali naman tagalin na pag doktor na magtanggal. So may technique naman na maiwasan ang komplikasyon.
0: Okay po. Thank you, Doc. Another question po. Ano daw po kaya ang mabisang gamot? Grabe daw po kasi yung kate, lalo na po pag super dry ng daliri ko. Humahapdi na lang din po kakakamot.
1: Super kate, so maraming causes ng pangangate. So baka allergy or allergic contact dermatitis. So check muna kung saan siya allergy. Kung pangangate, marami pong gamot o inumin para matigil yung pangangate. Or sometimes po, warm water will do. Ibabadan sa tubig na maligamgam. Then pag hindi nawala po, pwedeng uminom ng mga very common, cetirizine, or marami pong anti-allergy na pwedeng gamitin or inumin para po umawala yung pangangati. Huwag nyo po kamutin kasi once kinamot nyo po, magkakaroon ng excoriations or magkakaroon ng sugat. So pagkakaroon ng sugat, magkakaroon ulit ng infection. So another problem po yan. So hindi lang pangangati ang problema mo, meron ka pang sugat. So mas doble ang pagamot. So I advise you, iwasan kamutin. You take mga antihistamines. Then soak it in warm water para ho hindi siya magda-dry. Then if ever na mayroong problem, you just put moisturizers or steroids again.
0: Okay po. So basta po wag kamutin para hindi magsugat. Another question po, Doc. Safe daw po bang gumamit ng sunscreen ang mga pregnant?
1: Yes, there are a lot of sunscreens that's really hypoallergenic and safe for pregnancy. Marami po. You just have to check the label kasi usually ng mga FDA approved products naman natin they're required to put label na safe for pregnancy, eh, no?
0: Opo.
1: We have physical sunscreen and chemical sunscreen, so most of the time the physical sunscreen is safe for pregnant women.
0: Pero Doc, ano po yung mga ingredients or chemicals po na dapat pong iwasan kapag po pregnant?
1: Usually, there are sunscreen that has hydroquinone. So iwasan yun. So minsan nadadaya tayo ng mga drug companies because they wanted to claim na yung sunscreen nila hindi lang nagbablock nung rays or UV radiation but nagpapaputi. So sometimes mayroong hydroquinone. So look for those products. Titanium dioxide is also a very common sunscreen component na hindi safe sa pregnancy. For me, hindi siya safe sa pregnancy. Tretinoin, no? Those retinol products are not safe for pregnant women because there are sunscreens that has retinol or tretinoin, hydroquinone, glycolic acids, those are not safe for pregnant women.
0: Mm-mm. So yan kaagapay kung ikaw ay pregnant, yan yung mga ingredients na dapat iwasan para safe pa rin. Another question po, Doc. Biglang sulpot daw po sa kamay niya ng pantal na parang may water sa loob. Namamaga din po yung daliri ko at masakit. Ano po kaya ito and ano po ang pwedeng gamot?
1: In my experience, usually it's allergic contact dermatitis or eczema. Allergy siya either detergents, very common. Dishwashing liquids, very common. So usually bigla lang lalabas yun. So magtutubig. Mm-mm. Pag nagtubig yan, minsan puputok bigla. So sugat ulit. So usually yun ang very common allergy. Mm-mm. Sometimes there are cases na ang pagtutubig ay cause by a viral infection, yung mga herpes simplex type 2 natin na mga problema. Mm-hmm. So magkakaroon din yun ng madali siya identify because it's painful, masakit, no? Okay. Pag hindi naman masakit, kadalasan ang tinatawag natin na dyshidrotic eczema, yung eczema sa kamay na nagtutubig. So allergy pa rin ang cause usually, no? Commonly, very common.
0: Okay po. And the last question, Doc. Ano daw po kaya ito? May dry skin po sa leeg and may redness. And then lumalala siya lalo na po kapag pinagpapawisan. Sobrang kati daw po.
1: Again, that's allergic contact dermatitis, no? So, yung mga roughness, pamumula, paangate, those are actually nabibilong ko lang sa acute dermatitis or chronic dermatitis, chronic eczema. Ibig sabihin, no, paulit-ulit lamang. So just have to put proper medications like initially moisturizers or emollients. Mm. Apply mo lang 3 times a day so para hindi mag-dry. Pag may problem, like meron ng infection, you just put antibiotic, mupurocin is very good for that. Or sometimes naman, you can put a little steroids from hydrocortisone, toclobetasol. So maraming options of steroids. So still I advise my patients to consult a dermatologist yung mga sakit sa balat.
0: Okay po. Thank you so much po, Doc, sa mga kasagutang iyan sa questions po ng ating mga kaagapay. At sa puntong ito ay wrap up po tayo sa ating mga naging usapan. Pero bago po iyan ay baka po meron po kayong mga reminders po sa ating mga kaagapay tungkol po sa pangangalaga po nila sa kanilang mga balat.
1: Okay, number one po, yung pinag-usapan natin ng warts kanina. Pag may mga warts na po kayo sa katawan, sa balat nyo, lalo sa face, magpakonsulta na po at ipatreat kasi sometimes pag hindi po na i-treat, dumadami siya at nakakahawa. So kawawa naman yung mga bata at nakahawa bigla ng warts, hindi naman nila alam na may warts para yung mga adult na humahalik sa kanila or nakikisiping sa kanila. So medyo mahirap po sa mga bata yon. Halaw po ugaliin po malinis sa katawan, malinis sa balat, maligo po ng twice a day. Tapos po, use soap and water, use moisturizers, use sunscreen if you're using products like retinol, glycolic acids, yung pampabeauty na products, pampakinis ng mukha na products. Most of the time po, mas sensitive ka sa sun, sa ilaw, sa araw, compared dun sa mga tao o mga patients na hindi gumagamit ng mga beauty products, sa beauty regimen. So use sunscreen every day. And of course, yung may mga eczema, you use moisturizers 2 to 3 times a day. And if ever po na nagkaroon ka ng eczema naman, patingin sa doktor para hindi po lumala, hindi magkaroon ng bacterial infection. Pero tandaan nyo po, lahat po ng eczema, lahat po ng atopic dermatitis o allergic contact dermatitis na may pinanggagalingan, isa po doon actually is genetic. Kung may lahi po or meron kayong pulmonary asthma, sometimes umuulit siya o lumalabas siya. But kadalasan po sa nakikita natin ay yung allergy lang. So pag naiwasan nyo po nakakakos ng allergy, hindi naman po lalabas yung mga skin allergy natin sa balat.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga reminder na iyan. Baka na lang po meron tayong mga kaagapay na nais pong magpakonsulta sa inyo. Paano po ba kayo makokontakt, Doc?
1: Okay, sa mga hindi natin nasagot pa ng mga questions at gusto magpatingin, meron po ako clinic sa Ortigas, meron po sa Tomas Morato at meron sa Bacolod. Pwede niyo po kontakin ang aking secretary at mobile number 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
0: Okay po. Maraming salamat po, Doc Almonderla, sa inyo pong availability at sa pakikiagapay po dito po sa Doctors Online.
1: Thank you. Thank you din. Thank you sa mga listeners natin.
0: Kagapay atin nga po nga nakausap si Doc Almonderla, licensed dermatologist, cosmetic surgeon and hair transplant surgeon. Muli po kung nais po ninyong pakonsulta kay Doc kung meron pa po kayo mga questions ay kontakin lamang po ang mga number na ito, 0915-563-0249. At sa puntong ito, atin pong tayo po ay tumungo sa ating health meditation. Ating health meditation. Doctors

0: iiwan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ililigtas tayo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ang ganap nating pagtitiwala. Ito'y nangangahulugan ng kahandaang maghintay sa pagkilos ng Diyos at ang pag-asang sapat ang Kanyang kapangyarihan upang tugunan ang iyong pangangailangan. Iyan ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya. Kay daming sumuko, gayong abot kamay na ang tagumpay dahil nainip sa pagkilos ng Diyos. Mula sa Isaiah 40:31 ay naisulat ang pinakadakilang pangako sa mga nagtitiwala at naghihintay sa Diyos. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. May saligan ng ating pag-asa sapagkat ang pinaniniwalaan nating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay ang ating pagpapasalamat at katapatan. Bilangin natin ang mga pagpapalang nasa atin na sa halip na yung mga wala. Ang pagiging mapagpasalamat ay lumilikha sa atin ng panloob na kagalakang hindi nakabase sa external circumstances. Ito'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan samantalang ang kawalan nito'y lumilikha ng takot at pangamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa paalala na sa iyo lamang po kami dapat magtiwala. Salamat po Lord sa assurance na hindi po kami mapapahiya kung kami po ay sa iyo magtitiwala. At salamat din po sa panibagong lakas na palagi po ninyong ibinibigay sa mga taong nagtitiwala at naghihintay sa inyo. Panginoon, ang dalangin po namin ay turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na sa iyo lamang po angkla Lord ang aming mga pagtitiwala at hindi po sa aming mga sarili. Tulungan niyo rin po kami Lord na maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron kami at sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala Lord ang mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ano man Panginoon ang kanilang kalalagayan ngayon ay inyo po itong nalalaman at ang dalangin po namin ay hipuin niyo po sila Lord at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na amin pong nakaagape ngayon. Ikaw po Lord ang patuloy na mag-bless sa kanya. Ikaw po patuloy ang magbigay ng wisdom Lord, ng kalakasan sa bawat gawain na gagawin niya. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At muli sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Niacinamide. Ito ay isang type ng vitamin B3 na nakakatulong mabawasan ng inflammation, mapabuti ang skin elasticity at iba pa. Muli ang ating Glosaryo Medico, Niacinamide.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Kaagapay, bago po tayo magtapos ay muli po ang aming invitation sa inyong lahat na magkita-kita po tayo sa darating na Sabado, June 6, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para po sa ating anniversary celebration. Yes, 78 years old na po ang FEBC Philippines, ang inyong agapay ng sambayanan. Kaya naman, sama-sama po tayo mag-celebrate at magpasalamat sa katapatan ng Panginoon. Marami po kaming inihanda para sa inyong mga kaagapay. Kaya naman, inaasahan po namin ang inyong pakikipag-fellowship sa amin. Muli po yan po ay sa darating na Sabado, June 6, 8 a.m. po sa GCF Ortigas. Para po sa iba pang detalye, sa mga katanungan po ninyo, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng FEBC Philippines, maging ng 702 DZAS FEBC Radio. Nandun din po ang registration link, pero reminder din po sa bawat isa na welcome pa rin naman po ang walk-in. Kaya kita-kits kaagapay sa Sabado, June 6, 8 a.m. sa GCF Ortigas. Sa puntong ito ay tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo kaagapay na sumama dito.

0: sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy nga po ang 702 DZAS sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Desa Magtunaw, sa ating Protect on Duty kay John B. Reyes at kay Nat Peralta, maging sa RTV team. Andyan po ang ating mga interns from Bulacan State University. At thank you rin sa mga broadcast engineers natin at sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa and of course sa ating nakaagapay na doktor, si Dr. Almond Derla. Inyo nga pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang Karunungang Buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
1: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisia Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001, Local 855.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Ngayon ay June 3, 2026. Grabe yung throwback song natin, no? Sa kanyang lakas yan po ay from the 70th anniversary music album ng FEBC Philippines. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Ako po si Wenmark Balatuka na yung default companion at Wednesday na rin. Every Wednesday yan kaagapay, Wednesday edition ng Inspirations Unlimited. Kasama at kaagapay mo ko sa susunod na isang oras. Kumusta ka ngayon kaagapay sa mga oras na to? Kumusta ang panahon kung saan ka nakikinig ng 702 DZAS? Kasi dito sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, makulimlim buong araw. Medyo na-confuse nga kami sa weather kanina kasi sa ibang part ng building, maaraw. Tapos dun sa opposite part, bandang Rizal area, maulan naman. So dito kasi, bandang taas tayo, kitang-kita talaga natin yung weather medyo sa entire national capital region. Kumusta dyan sa lugar kung saan ka nakikinig?

Ngayon kaagapay, and hopefully hindi sobrang lakas ang ulan dyan sa lugar mo ngayon, dahil mababalitaan natin itong mga nakaraang araw talagang napapadalas ang buhos ng ulan dahil nga officially dineclare na ng Pag-asa ang habagat season. Ayan. So expect natin na medyo gagraduate tayo ng kaunti sa maiinit na panahon, ano, medyo mapapa-extend siguro ang tulog natin tuwing umaga. Gusto ko yung pumalakpak si Kuya. Pumalakpak dun sa extend ng tulog. Taas ang kamay. Kung ikaw kaagapay, gusto mo medyo ma-extend ang tulog mo nitong mga nakaraang araw. Ako, oo. Kasi medyo struggling ako sa ano eh. Di ba sabi nga nila, dapat 8 hours ang sleep. Parang hindi na ako nakaka 8 hours ng tuloy-tuloy. Lagi siyang ano, putol-putol. 4 na oras, 5 oras, ayan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ngayon papauwi sa bahay mo ngayon kaagapay, sana no, mag-ingat ka and keep yourself dry sa mga oras na ito. Kung ikaw man bumabiyahe o nagda-drive, dahan-dahan lang po tayo kaagapay sa kalye. Kasi of course, expected naman natin kapag maulan na ganito, lalo na kapag nahaluan ng mga langis from mga cars, mga putik sa daan, expected natin na mas madulas ang kalye. So of course, dahan-dahan lang tayo kaagapay sa pagpapatakbo ng ating mga sasakyan. Kung ikaw naman kaagapay ay nagko-commute, baon-baon po tayo ng ating mga payong, ano pa ba, kapote, ayan, meron pa ba nagkakapote ngayon? Meron, mga nagkakapote yung mga kaagapay natin na motorista, ayan, syempre hindi naman sila makakapagpayong. So, of course, dala tayo ng ating kapote, ayan, ano man, makakauwi pa rin naman tayo kaagapay. And speaking of pauwi, ayan, habang pauwi ka ngayong hapon na ito, syempre samahan mo na rin ako sa isang oras na kwentuhan at tugtungan. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Ayan, kaagapay, pwede mo din bang i-share ang ating ongoing live? Ikaw ba ngayon ay nakikinig gamit ang ating Facebook page? Ayan, i-share mo naman kaagapay ang ating ongoing live regardless kung ikaw ay nanonood sa ating Facebook page or sa ating YouTube channel. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kasamahan natin na gumagamit ng kanilang mga portable missionary radios or PM radio. Ayan, lalong-lalo na yung mga Dumaga tribes na nabigyan natin ng mga PM radios. I hope until now, nagagamit nyo pa rin po yung mga PM radios nyo. I-share mo nga sa amin kaagapay, paano ka ba nakikinig ng DZAS ngayon? I remember kahapon parang ang QOTD ng Tuesday, team radio ka ba o team online? Medyo hati yung mga kasagutan ng mga kaagapay natin. Some of them preferred na nakikinig gamit ang kanilang mga transistor PM radios. Ang iba naman ay nakikinig gamit ang either Facebook page, YouTube channel, or even ang ating official DZAS. Binabati din natin yan, nabanggit na natin ang ating online applications. Of course, hello sa mga nakapag-download na ng DZAS app. Kung ikaw kaagapay ay hindi pa nakakapag-download ng DZAS app, madali lang, no? Punta ka lang sa Google Play Store, o kung ikaw naman ay naka-iPhone, punta ka lang sa Apple App Store, tapos search mo lang ang 702 DZAS, tapos yung parang may icon na kulay orange with microphone, yan po ang ating official app. Yan po ay pwede nyo rin gamitin, lalong-lalo na kapag mabiyahe ka tulad ng mga oras na to, no? Kasi syempre pag mabiyahe tayo, hindi naman palaging nakalabas ang ating mga cellphone, 'di ba? So, pwede mong gamitin na ang ating official app para kahit nakalagay sa bulsa mo yung cellphone mo tapos naka-earphones ka lang, ongoing na naririnig mo on air, live na live ang ating ongoing broadcast sa hapon na ito. Kaagapay, tayo nga ay nasa unang Wednesday na. Yes, kaagapay. Halfway na talaga tayo ng taong 2026. Unang Wednesday po to ng buwan ng June. Maraming kaganapan tuwing buwan ng June, no? Unang-una na dyan, nabanggit ko kanina, pag ganitong buwan, nagsisimula na ang tag-ulan na na-declare na nga ng Pag-asa kamakailan lamang, no? Of course, kapag June

And expected na magbabalikan na sa klase ang mga estudyante. Ayan, kaliwat kanan na ang mga, ang tawag doon Kuya Nat, yung parang pumunta sila sa school para linisin yung mga classroom. Balik eskwela, ayan. Oh, bigada eskwela, ayan. Oo, parang lilinisin nila yung mga classrooms. Yeah, pipinturahan yung mga dapat pinturahan. Kukumpunihin yung mga dapat kumpunihin. Of course, yan ay bahagi ng paghahanda natin para sa darating na pasukan. Kung ikaw ay merong isesend sa school this coming school season, nabilan mo na ba yan ng mga school supplies? Kompleto na ba? Ano mo, nakakatawa yung mga LGUs ngayon, especially dito sa Metro Manila, no? Parang feeling ko nagkakaroon sila ng competition kung sino yung mas pinakamaganda ang nabibigay na school supply. Sa amin sa Taguig, medyo okay-okay eh, yung mga school supplies na binibigay sa mga estudyante. And I believe dito rin sa Pasig, magaganda rin ang mga natatanggap ng mga estudyante from their local government. So nakakatuwa yan, no, na talagang sinusuportahan natin yung mga kabataan natin. Dahil at the end of the day, totoo naman yung sinabi ni Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sa amin nga, sa barangay namin, may ano, bukod dun sa mga natatanggap ng mga estudyante na school supplies, eh meron din silang may event sa amin na libreng gupit. Para sa barangay namin, merong mga parang yung barangay namin, meron silang mga kinuha na mga barbero. Tapos yung mga estudyante na gusto magpagupit, syempre para ready and well-groomed pagpasok, eh pupunta lang doon sa barangay. Tapos medyo may kaunting pila, pero of course, at the end of the day, magugupitan ka din naman. Para naman, handang-handa na, di ba, ang mga estudyante natin ngayong darating na pasukan. Magandang idea yan ha, sa mga barangay nyo. Baka gusto nyo i-recommend, pwede nyo i-recommend na kumuha tayo ng mga barbero, di ba? Tapos nakakatuwa sa amin, di ba, normally mga lalaki yung nagpapagupit. Meron din silang mga kinuha na mga barbero na gumugupit sa mga batang babae. Mga babaeng barbero naman yung gumugupit sa mga batang babae. Syempre dapat no one is left behind. Yan. Ayan. Bukod nga sa pagbukas ng klase, kaagapay at sa tag-ulan na papasok ngayong buwan ng Hunyo, eh meron pa tayong isang special celebration na inaabangan ngayong linggo mismo, kaagapay. Yes! Opo. Excited na tayong lahat dito dahil sabay-sabay nating i-celebrate ang ating upcoming 78th anniversary ng FEBC Philippines. Ayan, sa temang Until All Have Heard, Celebrating God's Faithfulness. Yan po ay gaganapin ngayong Sabado na po yan, kaagapay. Yes, June 6, 2026 gaganapin yan sa GCF Ortigas, Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Dito po yan, malapit-lapit lang yan, dito sa ating himpilan. Opo, mahigit 7 dekada na po tayong magkakaagapay dito sa FEBC Philippines. Kaya samahan mo kaming i-celebrate ang faithfulness ng Panginoon sa FEBC. Yan, mapapakinggan ang iba't ibang mga speakers natin. Unang-una na si Pastor Carlo Panlilio at sa kanyang topic na Raising the Next Generation in Faith. Yan, makakasama din natin si Pastor Roman Guevara. Ang kanyang topic ay Living Out the Great Commission. Kaya kita-kits tayo this coming June 6, 2026 sa ganap na alas 8 ng umaga. Yes, alas 8 na umaga. Pero gates open by 7 a.m. pa lang, kaagapay. So kung ikaw ay manggagaling sa medyo malayong-layong lugar, eh pwede kang umalis ng mas maaga. And magkakaroon na tayo ng registration at dyan by 7 a.m. meron na tayong table dyan. Pero meron din tayong link, I suppose, kung saan pwede kang makapag online or register right now. So once again, kita-kits po tayo sa 17th anniversary ng FEBC Philippines, Celebrating God's Faithfulness Until All Have Heard. Ayan, matapat na hinahatid ng FEBC Philippines at ng inyong 702 DZAS, agapay ng sambayanan ang mabuting balita across boundaries and distances sa pamamagitan ng gospel media. Mula po yan noong 1948 pa, kaagapay. We are committed sa pagpapahayag ng mensahe ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo,

0: at iba't iba pang media platforms. We serve and support the local churches and like-minded partners in fulfilling the Great Commission. Imagine, Kuya Nat, 78 years, hindi biro yan. No? Maraming pinagdaanan. Ang FEBC Philippines, simula 1948. Of course, dumaan noong 1970s yung martial law. Diba? Yung EDSA Revolution. And ito yung medyo ano, recently lang, yung COVID-19 pandemic. At marami pang notable events in the past. But here we are today, kaagapay, patuloy na naglilingkod sa Ministeryo ng Radyo.
1: Amen!
0: Sa kanyang lakas hanggang marinig na ng lahat ang mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Ikaw ba, kaagapay, ay isa sa mga napagpala ng Ministry ng Radyo, hatid ng FEBC Philippines at ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan? Well, show us some love, kaagapay, ngayong hapon at inaanyayahan kitang sumagot sa ating question of the day. Ang ating QOTD, kaagapay, sagot na, bakit love mo ang 702 DZAS? Ayan, love mo ba kami, kaagapay? Sige nga, show us some love. Ipakita mo sa amin ang iyong pagmamahal sa iyong himpilang 702 DZAS. I'm sure in one way or another, ang inyong 702 DZAS ay marahil nagturo din naman sa'yo how to love God and how to love other people. Palambing naman kami ng kaonte, kaagapay. We want to feel the love from you ngayong hapon. Ipadala ang inyong kasagutan sa ating QOTD once again. Bakit love mo ang 702 DZAS? And earlier this morning, kaagapay, epinost na natin yung QOTD na natin yan. And surprisingly, Kuya Nat, alam mo ba na merong nagpadala ng 260 nakasagutan na dahilan kung bakit nila love ang 702 DZAS. Isa-isahin natin to dahil marami-raming listahan to at mahaba-haba ang ating mga babasahin. Unang-una na, si Ate Lori Principe, sabi niya dito, mahal ko ang DZAS dahil marami kang kapupulutan na aral sa buhay ng isang mananampalataya. Paglagong spiritual, physical, at emotional. Ayan, sabi naman ni Ate Marijel Lacaste, love ko po ang 702 DZAS dahil mula nung nakakilala ko sa Panginoon, ito daw, sabi niya, Kuya Nat, edad na 17 years old pa lang siya. Simula na ang aking pakikinig dito sa radio station na ito. At dito nahubog ang pananampalataya ko dahil sa Word of God na napapakinggan ko sa mga gospel song na nasasabayan ko at sa mga awitin. Dahil dito, lumakas ang faith ko sa Diyos at dun din nakilala ang mga radio broadcasters, mga papuri singers. Sabi ni Ate Marijel dito, everyday daw naka-tune in siya mula 4:30 a.m. hanggang sign off, alas 12 ng gabi, pag walang pasok daw yan sa school. Pag may pasok daw sila ng kanyang nanay, naka-tune in daw ang buong pamilya niya sa ating himpilan. Ang ganda ng sinabi niya dito sa last, na isali na din namin sa mga anak namin ang pakikinig sa 702 DZAS. Love namin ang 702 DZAS dahil kasama namin ito sa aming tahanan. Happy 78th anniversary, FEBC 702 DZAS. Sa Diyos ang mataas na papuri. Nakakatuwa naman yun, Ate Marijel. Alam mo, na-amaze ako sa mga story ng mga kaagapay natin. Lalo yung mga elderly natin na nagpapadala ng kanilang comment. Of course, some of them siguro mga 70 years old, yung iba 80 years old pa. Eh, hindi na madali para sa kanila ang gumamit ng mga gadgets. Yan, ng mga cellphone, diba, ng mga tablets. Pwedeng malabo na yung kanilang mga mata. Pero tinatry pa rin nila mag-adapt. Diba? Hindi lang sa paggamit ng mga transistor radio, pero gusto talaga nilang makita yung ating mga programa. Kaya pumupunta din sila sa ating mga ongoing live kahit na medyo struggling sila sa paggamit ng kanilang mga gadgets. Kaya naman maraming salamat po, kaagapay. Nakakatuwa din dahil sabi niya dito na isali na din daw niya ang pakikinig sa 702 DZAS sa kanyang mga anak. Naku, ilang beses na natin na narinig yung mga ganyang kwento, Kuya Nat, diba? Na nasalin nila yung, o naipasa nila, ayan, yung pakikinig ng 702 DZAS even to the next generation, yung iba.

0: Banga sa apo pa nila, 'di ba? Which is nakakatuwa dahil aminin natin o hindi, 'di ba? Ang pakikinig sa radyo minsan hindi siya very popular sa mga kabataan.
1: Mama!
0: Kaya yung mga story na ganitong na ipasa nila ang pakikinig sa 702 DZAS sa kanilang mga anak, ano 'yan? Nakakataba po ng puso namin na marinig mula po sa inyo. Maraming salamat po. Ate Marijel, bakit love mo ang 702 DZAS? Sabi ni Ate Maggie, dimdiman nat-nat. Ang 702 DZAS ay naging kasama ko araw-araw. Mula pa po noong 1980s. Wow! Sumasabay pa ako noon na umaawit sa mga papuring awit tuwing naririnig ko na ito. Kompleto ang araw ko pag nakapakinig ako dito kasi marami po akong natututunan para sa aking paglagong espiritual. Maraming salamat po DZAS. Advance happy anniversary po. Thank you po Ate Maggie. Oo no, marami sa mga listeners dati din talagang happy sila na sabayan yung mga papuri songs natin. Inaabang-abangan din natin yun 'di ba? Yung mga albums na nire-release natin sa ating papuri. Ayan. Ang music arm ng FEBC Philippines. Thank you po. Ati Alice F. Corpus, bakit love ko ang DZAS? Dahil since 1986 up to now. Ilan yun? Gano'ng katagal yun, Kuya Nat? 1986, 2026, 40 years. Di ba? Apat na dekada na nakikinig na si Ati Alice. Sabi niya dito, dahil ito ang naging gabay ko sa lahat ng aspeto ng aking buhay, especially sa aking buhay pananampalataya. Kulang ang araw ko kapag hindi nakakapakinig ng programa nyo. Itunuturing kong mentor ang DZAS dahil lumago ako sa lahat ng area ng aking buhay, especially to my spiritual life. Ito rin po ang naging gabay ko sa aking pagpapalaki sa mga anak. Oh, kahit na may internet ngayon, nananatili ako nakakinig sa aking PM radio. Thank you 702 DZAS. Happy 78th anniversary po sa lahat ng bumubuo ng inyong radio station. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Naku, thank you po Ati Alice ha. At kahit daw may internet na ngayon, PM radio pa rin ang gamit ni Ati Alice sa pakikinig sa ating himpilan. Sabi niya dito, nagamit din daw niya ang pakikinig sa 702 DZAS bilang gabay sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Oo naman, 'di ba? Meron tayong programa tuwing umaga, Family Matters. 'Di ba? Ang kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Tama ba ako ng tagline ko 'yan? 'Di ba? So, totoo 'yan, kaagapay. Kaagapay mo rin kami sa pagpapalaki ng mga anak, 'di ba? Sa mga relationships that we have inside our families. 'Yun.
1: Mama!
0: Thank you po, Ate Lolit Sarmiento. Oriarte, sabi niya dito, ito ang naging instrumento ng Lord para mas lalong marami ang makarinig ng salita ng Diyos. Blessing in both aspect as Christ believer. Lumalago daw siya spiritually sa pakikinig sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga radio programs. And at the same time, may mga nakukuwang aral sa pang-araw-araw na buhay. Gaya ng mga impormasyon kung saan pwedeng mag-apply ng trabaho, ayan, at marami pang iba. Kung kaya naman, God allows your whole program to continue marahil hanggang sa pagtunog ng trumpets. God bless us all, 702 DZAS listeners. Ayan, love na love niya daw ang DZAS since 1985. Oh, tinalo niya si ano. Sino yung 1986 kanina? Si Ate Alice yata yun. Oh, si Ate Lolit, 1985. Pa nakikinig ng 702. Tingnan natin kung may ano may magbibit ng record na 'yon na mas matagal na nakikinig ng 702 DZAS. Nabanggit niya na meron din daw information about sa pag-apply ng trabaho. Of course, meron tayo diyan, kaagapay. Yan ang Entre Pinoy Espesyal sa segment na Action Line, tama ba? Oo, Action Line sa Entrepreneur Special. Diyan makakapakinig tayo ng mga job opportunities.
1: Correct ka dyan.
0: Yan. And ministry opportunities na rin kaagapay kung ikaw e interesadong makasama kami sa ministry, radio ministry ng FEBC Philippines. Mag-inquire ka lang sa amin. And let's see, malay mo maging kasama ka namin dito sa ating himpilan. Ayan. Thank you.

0: po Ate Lolit. Ate Josephine Canzana ang sabi niya dito. Love ko ang 702 DZAS dahil nasa high school pa lang ako. Napapakinggan ko na dahil ang landlady namin dyan lagi daw nakatune in sa DZAS. Hindi pa ako nun mananampalataya hanggang makapag-Taiwan ako, doon ko nakilala ang Panginoon at umuwi daw siya ng Pilipinas. Nagkaasawa at nagkaanak, DZAS pa rin daw ang kanyang paboritong himpilan na pinapakinggan. Ayan, happy 78th anniversary FEBC Philippines. God bless po. Thank you po Ate Josephine. Sabi ko sa iyo, Kuya Nat, mahaba-habang listahan to. Oo, nasa pang-siyam pa lang tayo na nababasa. Again, kaagapay, kung gusto mong humabol sa ating question of the day, bakit mo love ang DZAS? Sagot ka na dyan sa ating ongoing live sa Facebook at sa YouTube channel natin. Ate Arlene Moraga, sabi niya dito, naku, ang haba ng sagot niya. Parang pahabaan. Parang pahabaan sila. Pero si Ate Arlene naman, nakikinig since 1995. Oo. So hindi niya pa nabibit yung 1985 natin so far na ano, nakikinig dito sa nagpadala ng kasagutan. Sabi ni Ate Arlene, mahal ko po ang DZAS. Kung hindi nagkaroon ng ganitong station, marahil baka wala na po ako sa mundo. Natatandaan ko nang narinig ko ang mga programs dito, lalo na yung Hardin ng Panalangin with Pastor Proseso Marcelo. Buti na lang, lagi ako nakatune in. At syempre, ang Family Matters, Heartline, ang kanyang pinapakinggan, mga counseling programs, at papuri. Tunay nga pong napakalaking tulong po ng ating himpilan sa kanyang paglagong spiritual at patatagin ang kanyang pananampalataya. Kaagapay natin siya since 1995 hanggang ngayong 2026. Kaya nga po ngayong darating na anniversary, makita-kita daw tayo. Yan, makakasama natin si Ate Arlene Moraga sa upcoming anniversary natin. Kita-kits po tayo dyan mula umaga, tanghali hanggang gabi, 702 DZAS. Sino po ba ang makakalimot sa kantang ito? O nga naman, na hanggang gabi na lang. Hindi ko alam yung tono ng mula umaga. Oo. Muli, maraming salamat po sa di matatawaran na paggawa ng mga makabuluhang mga programa. Ayan, thank you so much po Ate Arlene Moraga. Ate Ruth De Silva Rosales, mahal natin ang Lord, kaya love din dapat natin ang 702 DZAS. Amen to that. Dahil ginagamit ang station na to para lalong maging intimate ang relationship natin kay God. Bata pa lang kami na lagi silang nakatune in sa 702 DZAS kay Pastor Proseso Marcelo. 6 a.m. noon hanggang Hardin ng Panalangin, pati 6 p.m. hanggang papuri. Sobrang nakaka-bless daw ng ating himpilan. Ayan ay galing kay Ate Ruth De Silva Rosales. Thank you pa Ate Ruth. Ate Helen Ibana, I love 702 DZAS kasi lumalago ako spiritually ang mga anak ko at hindi ako nahihirapan sa pagdisiplin sa kanila dahil mula toddlers to adults natataniman na sila ng salita ng Diyos. Amen. And now they are serving God in the ministry. Yan, meron daw anak na pastor si Ate Helen sa SBC Marikina. At meron din daw siyang drummer na anak sa church. Meron din daw siyang Sunday school teacher. Meron din daw siyang youth leader na anak. Dahil lahat yan sa pakikinig ng 702 DZAS. Salamat po sa Lord sa paggamit mo po sa radio station na ito. To God be the glory. Amen to that. Nakakatuwa naman tong family ni Ate Helen, no? Talagang makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa pamilya niya, no? Ginamit hindi lang si Ate Helen no? Pero iba-iba pang niyang mga anak in the ministry, in the church ministry. Thank you so much po Ate Helen. Aha. Ate Bonnie, sabi niya dito, mahal ko ang 702 DZAS dahil ito ang station sa radyo na nagdadala ng salita ng Diyos mula umaga hanggang gabi. Mula pa daw ng dalaga siya hanggang ngayon na dalawa na ang kanyang apo, eh higit pa doon na nagpalaganap ang napapalaganap ang ebanghelyo ng walang commercial. Ayan. At sa maraming segment, nakapakipakinabang para sa lahat. Samahan pa ng panalangin na kasama sila sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Yes po, kaagapaya, tayo ay nananatiling non-commercial. Diba, Kuya Na? Talagang tayo ay nagpapatuloy sa grasya lamang ng Panginoon.
1: Amen!
0: Diba? Hindi to sa skill na meron tayo, diba? Hindi even sa resources na meron tayo. Pero ito ay talagang grace lang talaga ng Panginoon. That's why 78 years, 'di ba, na non-profit, non-commercial is already a miracle. And patuloy tayong bumibilang ng mga taon dito sa inyong himpilan. At patuloy nating nakikita kung gaano kabuti ang Panginoon sa FEBC Philippines. Maraming salamat po. Nako, Kuya Nat, marami-rami pa itong babasahin ko. Pero kung ikaw kaagapay, gusto mong magpadala pa na... ng iyong kasagutan sa ating question of the day, bakit love mo ang 702 DZAS? Eh, patuloy mo yung i-comment sa ating comment section dyan sa baba. At tatry natin na basahin lahat yan. In the meantime, para sa mga nakikinig sa radio, pakinggan po itong very nostalgic anniversary song natin, Reimagined with a New Sound. Stay put ka lang dyan kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo at even sa ating Facebook page, na pakinggan nyo po ang Christ to the World by Radio Reimagined. Napatrowback po ba kayo kaagapay sa song na inyong napakinggan? Ang Christ to the World by Radio ay bahagi ng album na More Precious Than Gold, composed by none other than the maestro Junji Marcelo, produced in the year 1998 at inawit ng iba't ibang mga papuri artist. Ayan. Ang awiting ito ay bahagi ng celebration ng FEBC 50th anniversary na binigyan ng mas makabagong tunog, Reimagined, na inyo lamang napakinggan kanina. Ayan. Kaagapay, maraming na nagpapadala ng kanilang katanungan about our upcoming anniversary. Sagutin natin yung mga ilan sa mga FAQs sa ating darating na anniversary. This coming Saturday na yan, kaagapay, June 6, 2026, sa ganap na alas 8 ng umaga, gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, celebrating God's faithfulness until all have heard. May nagtatanong kung ang event daw ba na ito ay free? Yes, kaagapay, libreng-libre po ang inyong anniversary event, at ating anniversary event this coming Saturday. Ayan. Ano daw yung pwede nilang suotin pagpunta dun sa event? Pwede silang magsuot ng mga smart, casual, mga church attires. Yan, para safe siguro. No? Church attires, mga madalas lang nating sinusuot tuwing tayo ay nagsa-Sunday service. Just as long as ikaw ay comfortable for the worship and the celebration that we have this coming Saturday. Ano daw yung age limit? Pwede po, kaagapay, ito po ay open to all ages. Ayan, any members ng iyong family, lolo, lola, yan, si ate, si kuya, si bunso, si baby, yan, pwede nating isama, kaagapay. Pwede daw ba silang pwede kayong magsama ng kaibigan? Yes naman, di ba? Hindi naman necessarily sila ay listener ng 702 DCAS o ng FEBC, any stations ng FEBC Philippines. Pwede kahit hindi, di ba? In fact, we encourage that, na kahit hindi pa sila nakakapakinig ng 702 DCAS, para naman at maintindihan nila at malaman nila ang ating ministry na ginagawa dito sa FEBC Philippines. Amen! Ayan. May stream daw po ba online yung ating anniversary event? Yes, na yes din, kaagapay. Ito po ay may stream online sa FEBC Philippines page, as well as sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Facebook page and YouTube channel. So sa mga kaagapay natin na sa mga malalayong probinsya na hindi makakapunta sa ating darating na anniversary, pwedeng-pwede nyo pong matutukan sa ating mga online streaming platforms ang ating anniversary na gaganapin this coming Saturday. May mga available parking spaces din po tayo doon sa area, but limited lamang. So may mga other spaces nearby kung saan pwede po kayong mag-park, tulad ng Robinson's Galleria, SM Mega Mall, The Podium, and ADB Open Parking. So yan, kaagapay, ilan lang yan sa mga FAQs, mga katanungan ng ating mga kaagapay. Hinggil pa rin yan sa ating darating na 78 years anniversary ngayong Sabado na po yan. Bago tayo nag-break kanina, kaagapay, nag-iwan ako ng question of the day. Bakit love mo ang 702 DZAS? Of course, related pa rin yan at kaugnay pa rin yan ng ating anniversary special na ating celebration ngayong season na ito. And kanina, marami-rami naman na tayong nabasa, pero long way to go pa. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang nagpapadala ng kanilang mga kasagutan sa ating QOTD, Bakit Love Mo ang 702 DZAS? Basa pa tayo dito. Si Ati Norma de Gracia Domingo Ibarra. Ayan. Bakit love ko ang 702DZAS? Ang 702DZAS ang siyang ginagamit ng Diyos upang lumalim ako sa pananampalataya. Ayan. Ang programang Unang Salmo, Hardin ng Panalangin, Family Matters ay ilan lamang sa mga programang naging motivation daw niya araw-araw upang siya daw ay mabago. Ang lahat ng programa ng DZAS ay siyang nagiging kaagapay ko at ng family ko. Salamat sa Diyos, may DZAS na siyang nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon. At naway tumagal pa ang DZAS para mas marami pa ang makakilala kay God. I love DZAS, I love you God. Thank you po Ate Norma. Kuya Mark Richard Javier, sabi niya dito, love ko ang DZAS dahil nagbibigay ito ng inspirasyon, gabay sa buhay at kabuhayan, at mga musikang nakakapagpalakas ng pananampalataya at pag-asa araw-araw. DZAS, ikaw ay inspirasyon sa isip, pagpapala sa buhay, at musika para sa kaluluwa. Wow, thank you so much po Kuya Mark. Ayan. Ito naman, sabi ni Kuya Oxdref, dito ako natutong umawit ng mga papuring awit at lumago sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa dramang Tanikalang Lagot, yun. At sa mga balitang patas. At salamat sa 702DZAS kung bakit love na love ko ang radio station nito dahil simula pa noong 1992, nakikinig na daw siya. Hanggang ngayon, 2026. Salamat sa Diyos ang papuri. Thank you po, Kuya Oxdref. At Eva Puyok Enghog Mata, love ko ang 702DZAS dahil bago pa lang daw siya doon sa Lopez Quezon, isa ito sa mga ginamit ng Panginoon upang lumago siya at lumalim ang pananampalataya sa Panginoon at sa iba't ibang mga programa. Ayan, madami daw siyang natututunan tulad ng pakikinig sa Hardin ng Panalangin, Oras na Pilipinas, Heartline, Doctors Online, Servisyong OFW at mga payong espiritual. Ayan, hindi lang daw yun kaagapay, meron din daw payong legal. Kaya marami pa kaya ang napamahal sa radio station na to dahil walang advertisement. Ayan, walang advertising, sabi dito ni Ati Eva. Naka-tune in na daw siya mula 1990. Ayan, matagal-tagal na din, ha? 1990 pa. Hindi pa ako nabubuhay nito. Pero wala pa nakaka-beat sa 1985 natin kanina. Tingnan natin, basa pa tayo dito. Sabi naman ni Ati Luz Villanueva Malveda, madami kang matututunan at sa mga word ni Lord, lagi tayo nare-remind. Ayan, matagal na daw siyang listener pero hindi niya nabanggit kung what year. Ayan. Thank you po Ati Luz. Divina Orfa, feel you lose. Ginagamit ang DZAS upang maging matatag ang kanyang faith at magpatuloy sa ministry. Ati Beth Aran Aragon Aragoza, tinuturo kasi ng DZAS hindi lang pagmamahal sa Diyos at kapwa kundi yung pagmamahal din sa bayan. Kahit na ang pangit na nangyayari sa bansa ay maririnig mo pa din sa kanila na huwag sumuko para sa bayan. Ipanalangin ang bansa, mahalin natin at maniwala na may ginagawa ang Diyos sa bansa natin. Naku, totoo yan Ate Beth, ano na especially now na ang ingay-ingay ng ating politics di ba? Ng ating political landscape dito sa Pilipinas, talagang masasabi natin na nasa hype. Iba't ibang mga opinions, di ba? Iba't ibang mga colors. Pero dito sa DZAS, tinatry natin na tingnan ang mga sitwasyon na nangyayari sa paligid natin sa pamamagitan ng lente ng salita ng Diyos. Ayan.
2: Amen!
1: Diba? Hindi natin siya tinitingnan na surface level lang. Diba? Tinitingnan natin kung paano na-edify, nag-glorify, diba, ang Panginoon sa mga nangyayari around us. Kahit na minsan, discouraging na, diba, yung mga naririnig nating balita.

0: papakinggan nating opinion from other people, even nga sa mga kaibigan natin, mga family members natin. Ako, hindi na siguro mabilang kung ilang relationships ang nasira dahil sa magkakaibang political views. Diba, Kuya Nat?
1: Tama!
0: Yung iba, sinusuportahan yung ganitong kandidato. Tapos, ito, kinasuportahan yung ganitong kandidato. Dahil magkaiba sila ng sinusuportahan, ang nangyari, nalaman natin, hindi na sila good friends, di ba? Or, ano ba yung term na yun? Nagsulian na ng kandila.
1: Tama ba?
0: Tama ba ako ng term? O, di ba? Parang ganun yung nangyayari, di ba? Na nagsulian na ng kandila. Very sad reality to kaagapay, no? Pero dito sa DZAS, tinatry natin siyang makita in such a way na nakaka-uplift pa rin ng spirit. Diba? Na hindi iiwan yung mga listeners natin na confused, diba? Pero iiwanan natin sila na punong-puno pa rin ng pag-asa. Lalo na sa oras na Pilipinas, na-amaze pa rin ako how 702 DZAS is being used by God to share information sa ating mga balitaan nang punong-puno pa rin ng hope. Ayan, di ba? Na walang tapunan ng putik, di ba? So, yeah, praise God dahil patuloy nating nagagawa yung mandato nating
2: ayan. Amen!
0: Di ba? Yun, thank you so much po. Magbasa pa tayo dito, ha? Ati Beth, ay, nabasa na natin to. Kuya Toy Montilla, happy anniversary po sa pakikinig ko kay Pastor Poseso Marcelo. Yan, hardin ng panalangin daw ang kanyang pinapakinggan. Simula daw noon, nangarap, nagsimula daw siyang mangarap na maging pastor. Nakikinig siya mula sa San Narciso, Quezon. Ngayon daw, kaagapay, si Kuya Toy ay Pastor Toy na. Ayan, Pastor Toy Montilla. Pastor na daw siya dyan sa Puerto Princesa, Palawan, dyan sa Bacmi Church. Ayun. Thank you po, Pastor Toy. Thank you po sa pagpapadala ng inyong kasagutan. Ano pa ang pwede nating mabasa dito? Happy lang. Sabi niya dito, kasi love niya daw ang 702 DZS kasi nagbibigay sila ng spiritual at encouragement. Inspiration sa mga tao nakikinig sa kanila. Ayan, maliit pa daw yung mga anak niya ay nakikinig na siya ng 702 DZAS. Thank you po, Kuya Mark John Rioveros. Sabi niya dito, dahil ito yung programa na naranasan ko ang presensya ni Lord sa mga panalangin, sa Word of God at sa praise and worship. Ayan, iba talaga ang hatid nito sa mga tagapakinig. Talagang lumalakas ang kanilang pananampalataya. God bless FEBC Philippines and happy anniversary. Salamat po. Ati Rosalinda Ohano Manzano, mula umaga, tanghali at sa gabi, 702 DZAS lang ang aking station na pinapakinggan. Dahil sa daming kapupulutan na aral. Kaya love na love na love ko ang 702 DZAS. Ayan. Thank you po, Ate Rosalinda. Abel Orinday Erquiza, sabi niya, matagal na po ako taga-subaybay ng DZAS. Talagang napakalaking tulong ito para lumago ang ating pananampalataya. Ngunit, nang nawala na po kami ng radio, naputol po ang aking pagsubaybay. Subalit, salamat po at nagkaroon ng online sa Facebook. At masayang-masaya po ako na nakikita ko ito sa Facebook ngayong masubaybayan. Aha, na-share niya na din daw ang 702 DZAS sa kanyang mga kaibigan para daw hindi lang siya ang mapagpala. Makatulong din ito sa kanila at sa pamamagitan nito ay makilala rin nila si Lord bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Wow, thank you so much po Ate Abel o Kuya Abel. Kasi totoo yan, no? Marami tayong mga listener na una nakakinig sila sa radyo pero syempre device yun, diba? Gadget din yun na

0: adapt sa changes, 'di ba, nadala ng technology. And ito, katulad ni Abel Orinday Equiza, isa siya sa napagpala sa ating efforts na magkaroon ng changes, hindi lamang sa pakikinig sa radyo, no, kundi sa mismong pagtap natin, paggamit natin ng digital media. Ayan, thank you po. Ate Marilyn Aguilar, love ko ang 702 DZAS. Kasi maliit pa lang kami, kinamulatan ko na ito. Walang ibang naka-tune in sa bahay ng lola ko, kundi DZAS lang. Dito din lumakas ang aking buhay spiritual. Kaya po maraming maraming salamat sa inyo at ginamit kayo ng Panginoon para makilala ko siya. Ayan, sa Diyos ang papuri.
1: Amen!
0: Marilyn. Rodette Sodsod, love ko ang DZAS kasi instrument ni God ito to grow my spirituality at nagbibigay ng encouragement at madaming natututunan. Ayan, paborito niya daw ang Hardin ng Panalangin, Unang Salmo at Reflection. More blessing daw sa 702 DZAS. Thank you po! Esmael Bag Olomerio, itong station na to ay patas at puno ng impormasyong spiritual at praktikal na magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at syempre, lalong higit sa paglagong spiritual. Ayan. God
2: Ascendant, ibig sabihin yung magulang o kaya yung mga lolo at lola.

0: yung lease, no? Hindi, dahil hindi rin sila nakapasok doon sa commercial space, hindi sila nakapaglagay ng gamit. So sa mga trade, ang aming pong pangunawa, hindi po natupad. Ano man, ano man yung pinag-usapan na pag-upa ninyo doon sa commercial space. Kung kaya, dinidemand nyo ngayon, ibalik na lang sa inyo yung denown ninyo na 20,000.
1: Yeah. And ang tanong ho dyan, ano ho bang katunayan nila na may, nagkaroon ho kayo ng renta at ito po pa'y non-refundable? So, kung wala hong malinaw na usapan po dyan, ay maaari ho kayong humingi at hindi nyo naman ho nagamit ho yung property. At hindi ho ipabalik yung binigay nyo hong pera. So, balit, tandaan ho ninyo, ito'y 20,000 pesos, so ito po'y papasok sa small claims court lamang. So, napakadali na lang ngayon mangolekta ng utang kapag ito ay hindi lalagpas ng 1 million piso. Small claims at medyo mabilis-bilis na rin, attorney, ang pagbigil
0: no?
1: Nila. Oo, kasi nga naman dati, kagas ang maniningil ka lang ng 10,000, 15,000, dadaan ka pa sa korte, mas malaki
0: kaya nga, oo. Pero sabi rito, hindi rin sila umaattend ng hearing. Kung yan po ay nasa korte na, meron pong proseso, meron pong paraan ang korte para po, hindi ba, either, syempre, kailangan mapuwersa silang umattend, or kung hindi man, di ba, maaari okay, pong
1: pwede na mag-desisyon ng korte
0: dyan.
1: Oo,
0: yes. Pwede na mag-desisyon in favor ninyo na siya lamang humarap sa korte at nagpresenta ng ebidensya. So, hintayin po ninyo kung ano magiging order at decision ng korte.
1: Baka sa barangay naman yung hearing, no?
0: So, oh, yun. Hindi rin niya nilinaw, no? Oo nga, hindi rin nilinaw. Kasi kung yan po isa barangay naman, edi certificate to file action naman. Oo, para maklaim po ninyo yung 20,000. Kasi meron lang acknowledgement receipt na kalagay, non-refundable.
1: Yeah.
0: Oo, mukhang hindi pa yata legit yun. I mean, di ba, minsan may mga receipts lang na ano di ba?
1: Yes.
0: Nabibili lang natin sa tindahan at ano, di ba, na hindi naman talaga yung nakaregister sa BIR, etc. Okay, so ito ang sa pangkatanungan, sabi niya, kung kasal po ba ang lalaki sa Pilipinas at matagal nang hiwalay, ngunit hindi pa ito naanal, at nagpakasal uli ang lalaki sa ibang bansa, pwede bang makasuhan ang lalaki? Salamat po.
1: Nako. Alam mo, interesting yan kasi normally yung tinasabi ninyong kaso ng bigamy, no? Yung bigamy
0: yes.
1: Na kaso kasi ito ay pagpapakasal ng dalawang beses. Ano? Mm-hmm. Nang isang tao nakasal na at siya'y nagpakasal ulit.
0: Pakasal ulit, oo.
1: Buhay pa yung kanyang unang asawa at legal naman ang kanilang kasal at hindi naman napapawalang visa ang kanilang kasal, ay nagpakasal ulit. Pero yes. Sinabi kasi dito, attorney, nagpakasal ulit ang lalaki sa ibang bansa. So yan ang isa sa mga...

0: Magunit ang nagliligal ang inisyatibong to. Makarang lagdaan ng Dole at Department of Education ang isang Memorandum of Agreement o MOA hinggil dito itong nagdaang May 13, 2026. Ngayon na Flores Vihar, FABC Network News, Luzon ng Maynila.
1: Ulat Panahon.
2: Nakakaranas ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ng minsan ng pag-ulan dahil sa habagat. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at ang natitirang bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.71, Canadian dollar, 44.59, Australian dollar, 44.31, Singaporean dollar, 48.25, at sa Saudi Riyal, 16.44.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan, 16:33. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
3: Sulit yung travel dito sa Hong Kong, guys. Sobrang sarap. Sulit lahat ng pagod, puyat, ng hirap. Ay! Ang sarap talaga, guys. O sige. O sige, nakain na ako.
4: Real Travels.
5: Value for money.
4: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
4: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
3: Ayan, tapos na tayo sa main dish na beef noodles. Tapos yung side dish niya na butter toast with ham and egg. And then, meron pa siyang kasama na drink. Eto, guys, yung ating drink for the day, it's a lemon iced tea. Hindi siya yung iced tea na artificial, guys. Sa Hong Kong, ang mga lemon tea nila, if you order in restaurants, talagang literal na may lemon. Ito, isang buong lemon, guys, oh. Diba, sa iba, isang pirasong lemon lang. Ito, manama kayo sa lemon. Isang buo yung hinihiwa nila para sa drink. Grabe. Sobrang generous, nakakaiyak. So, I think love language ng Hong Kong is ano, giving gifts. Laging may gifts bawat ano order mo. Ang dami kasing serving na nilalagay nila. So, this is the lemon tea. Let us try. Wow, sarap. Lasang siya ah. Pero may onting syrup silang nilagay. Pero alam mong hindi siya yung iced tea na 3-in-1. Yung iced tea na tinitimpla na powder. Hindi siya ganun. So, talagang totoo siyang lemon tea. Ang saya. Tapos meron pa siyang spoon because you need to stir the lemon tea at ang daming lemon talaga hanggang sa baba ng glass na to. So super, super, super sarap. It really blends well dito sa dish na in-order natin. So overall, this whole meal is $57 na. Sobrang sulit. And then you just need to add $3 para magkaroon ka ng drink. So $3 lang meron ka ng ice drink of your choice. So sa 57 plus 3, ayan, sobrang busog ka na at pwede ka pa umorder ng eto, pwede ka pa umorder ng dessert, guys. So this is the dessert slash parang appetizer na rin.

0: lakad, lamig ng hangin, and ang ganda ng view habang nagwa-walk ka. Tingnan nyo guys yung view. Tapos, kitang-kita mo talaga yung nature. Yung nature in front of you. Tapos sa likod nun is yung mga building. So dito guys sa Laggard Road, it's also a Hong Kong trail. Talagang dinadaanan talaga siya ng mga tao, ng mga locals. And actually may mga ano din dito eh, may mga maps provided. Tapos i-share nila yung area ng Victoria Peak kung saan ka pwede din maglakad pa. Pero ito daw yung isa sa mga pinaka mabilisan lang naman din na trail for you to walk around. At pag nakapaglakad ka naman na din sa Laggard Road, super super bilis lang. Tingnan nyo guys, para ka talagang nasa hiking, pero ang ganda ng road na clear out nila. Talagang nilaanan talaga nila ng daanan dito. At ayan. Ang maganda din dito guys sa Laggard Road is very informational kasi naglalagay sila ng mga placards and signages of kung ano yung mga nature species na makikita nyo dito. Very, very nice. And if you can see the road, oh, very, ano siya, very clear yung path. So, hindi siya rocky road or parang off-road. Ano talaga siya? Lakaran din. So, may mga locals din dito na naglalakad, nagja-jogging, iba nagbabike. It's a really nice trail. Yan. So, I think lang guys, pag pupunta kayong Laggard Road dito sa Victoria Peak, sa Hong Kong, kailangan nyo lang din siguro magbaon ng water, tsaka off-lotion din if ever. Kasi it could get itchy. Hindi naman sa tinatakot ko kayo guys, pero yung mga normal lang naman na mga lamok-lamok, ganyan. So, off-lotion, water, and then, ano lang, a lot of photos and videos para ma-document yung trip nyo dito. Tapos, best time to come here sa Victoria Peak is around hapon, yung tipong hapon na paggabi na rin, para makita nyo guys yung sunset ng Hong Kong skyline, tsaka yung night lights ng skyline, which is very, very beautiful. Kasi si Hong Kong, yung dami ng buildings niya, is yung dami din ng ilaw na makikita mo. As you can see naman, sa ating last episode. Alam nyo guys, dahil sabi ko nga kanina, diba, if you're gonna go to Laggard Road, mga parang lamok-lamok and it's kinda itchy, sabi ko magdala kayo ng parang off-lotion, mga citronella, ganyan. Alam mo, galing ni Lord. Alam niyo, ang galing ni Lord talaga kasi saktong-sakto lang of all the times na kung kailan tayo mag-shopping earlier kasi namili tayo ng pants and ang shorts ako if you can see sa video kanina. Pero galing ni Lord, syempre, kakagaling lang ng shopping, dala ko yung paper bag ng shinopping hanggang dito sa Laggard Road. Eh, it's itchy. Eh, di nagpalit po tayo. Galing talaga ni Lord. Time check guys, it's 5:20 PM. So, pupunta kayong Victoria Peak, sakto lang yung time na to for you guys to go. Kasi sakto lang, pagdating natin dun sa view, balik tayo dun sa spawning area. Tapos sakto lang, is the time for sunset. Yan guys, nakikita na natin yung view so far ng Hong Kong skyline, Hong Kong City. Kita nyo yung kabila, that is the Kowloon Island. Itong kabila naman, this is the Hong Kong Island. So nice. Tapos ito pa guys, tip. If you want to jog sa Hong Kong, gawin nyo na lang dito sa Laggard Road. Kasi it's also a bike trail, a jogging trail, a walking exercise trail. Ang ganda. Maganda yung road eh. Parang nasa maze. Pero may guide. May guide naman. Tsaka may barrier. So very safe. Kahit may kasama kang mga kids nyo, it's safe naman din here to go. Para kang nasa Jumanji oh. Or Avatar. Parang may lalabas na ng mga ano dito. Ng mga avatar. Dating sa Laggard Road guys, huwag kayo malilito ha. Merong lalabas na dalawang path. Yung isa pataas pa. Yung isa dito sa patag lang. Dito lang tayo guys. Dito lang tayo sa patag maglakad. Continue walking. Kasi if umakit tayo sa taas, dire-diretso. Parang mga subdivision na yun eh. So, dire-diretso lang tayo guys. Hanggat may nakikita tayong Laggard Road na signage, dire-diretso lang. Tsaka very helpful magkaroon ng Google Map. So you can track din ilang minutes na lang yung i-walk. So far, 5 minutes na lang before we go to the Laggard Road lookout. So yan guys, after mga parang 15 minutes lang of walking, we have reached the Laggard Road lookout. Ang ganda guys, grabe. I think it's worth the walk. And ang maganda talaga dito is, libre lang tong lookout na to. You just need to burn some extra calories kasi maghahangat ka lang talaga. It's really nice. You can take your time
1: taking photos, tapos itang-kita mo yung pagkahati ng dalawang island ng Hong Kong. Dun sa pinakadulo is the Kowloon Island. Itong island kung nasan tayo ngayon, this is the Hong Kong Island. And both islands are so beautiful to look at. Sobrang worth it talaga tong view na to. In person talaga, mas grabe, mas breathtaking talaga. So yun guys, that's the Laggard Road lookout. At if you're looking for a sign to go to Hong Kong, ito na yun guys. Punta na kayo sa Hong Kong with your friends and family.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Mabuti Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon, ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay, ito po si Dennis Campanier.
3: Magandang hapon po mga kaagapay, ako po si Tricia Denise Campanier. Ngayon nga po ay June 3, 2026. Ang bilis. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa nga po sa hapong ito ay ramdam na ramdam nyo po na napakabuti ng Panginoon.
1: Yes.
3: Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako.
2: Ay, totoo yan. Kaya magandang habit na magbasa po tayo ng Bible nang meron po tayong panghawakan na promise ni God. Salamat at ang Panginoon po natin ay hindi tumatalikod sa kanyang mga pangako. Matanong ko lang mga kaagapay, saan po ba kayo nakikinig ngayon?
1: Yes, saan po ba?
2: Sa ibang bansa po ba o dito rin sa Pilipinas? May mga nare-receive kami pagbati nagsasabing they're listening abroad. God bless po sa lahat ng mga Pilipinong nakikinig sa atin.
1: Yes, enjoy God's blessing saan man po kayo nakikinig ngayon. At nais kong i-share itong Psalm 33:12 sa Tagalog. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Yan nga ang pinangahawakan natin bilang mga Pilipinong mananampalataya.
2: God bless our nation.
1: Yes,
2: thank you, Lord.
1: Thank you, Lord.
2: Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo at sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang papuri music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: At ito, nais kong basahin ang ilang mga messages na ipinadala nyo sa amin. Mga kaagapay, mula kay Neneth Cristobal, ang sabi niya, happy birthday sa aking anak na si Cyril Grace Cristobal sa Saturday, June 6. At happy birthday din kay Jean Rojas, yesterday, June 2. 1, 2, 3.
4: Happy birthday, Cyril and Jean! God bless you po!
1: God bless you po! At nais din nating batiin ang ating kasamang broadcaster dito sa DZAS, si Ate Marie De Jesus.
2: Hello, Ate Marie!
1: Hello, Ate Marie! At mula naman kay RD Alistair Abante, ang sabi niya, ang ganda ng Yahweh Elohim na inawit ni Kathy Go Umali, naging paborito kaya ng concert ng Papuri 40th anniversary. At pwedeng pa-request ng any classic Papuri song composed by the pastors. Yes, RD, ipi-play namin
2: yes.
1: Mamaya yan.
2: Mm-hmm.
1: At mula naman kay Emmy Agustin Bugarin, ang sabi niya, watching here in Isabela, si Jessica Jeng from Tarlac City naman, at si Len Agdon Reyes, nakikinig habang nagluluto sa palaya Nueva Ecija.
2: Happy listening, happy po. Listening po.
3: Happy listening po.
2: Ito po ang mga nakikinig din sa atin. Shout out kina Angel Villaflor Gorospe, Epifanio Salvador, Jeff T. Dizon, Petronia S. Barreno, Jose Verueco, Precious Ablazo, Rosalinda Ohano Manzano, Orlando and James Christian Ambagan, Perlita Hinahon, Takneng Novello, at kay Guy Santos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hello po!
3: Hello po sa inyo.
5: Thank you for your messages, mga kaagapay. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na talagang malapit sa aming mga puso. Maririnig po natin ang kapapuri nating si Jonathan Manalo na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri mamaya. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay. Pero konting throwback po muna tayo sa ngayon sa pakikinig ng mga classic papuri songs na ito. Simulan natin sa requested song ni R.D. Alistair Abante, Ang Si Kristo Ay Sapat Sa Akin, mula sa Papuri 7 na sinulat ni Pastor Philip Taroha at inawit din niya kasama sina Jim San Juan at Ali Castillo, at susundan ng Panalangin Ko na sinulat ni Andre Dionisio, inawit ni Tricia Amper Jimenez, ang Kahit Minsan na mula sa Song In Your Heart album na inawit ni Terry Javier, sinulat ni Gary Granada, at ang awiting Mangag Ibigan Tayo mula sa Papuri Choral Collection, inawit ng Papuri Singers, sinulat ni George Guerrero at ni Robert Sebastian. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Dennis Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon at hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Ang ating Facebook page ay
1: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
1: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
1: 0999-223-5675.
2: Mga kaagapay, kung matagal na po kayong nakikinig ng Papuri, I'm sure meron po kayong ma-i-share na kwento tungkol dito.
1: Yes.
2: Kaya nais po namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng Papuri singers, Papuri composers, at ninyo po mga Papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentong papuri at gmail.com kung paanong ang mga songs ng Papuri ay naging parte na ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong paboritong papuri song. Nang amin rin pong mabasa at ma-i-play na rin yung paborito nyong song na yan. Aantayin po namin nang maitampok dito sa Papuri Program.
1: Maraming salamat po sa inyong ipinadadalang kwento, mga kagapay.
2: Thank you!
1: Itatampok po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad ng nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga kapapuri. Dalawang Wednesdays nga po natin siya makakasama dito at yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Jonathan Manalo. Narito po ang kanyang kwento.
4: Hello mga kaagapay! Ako ang inyong kapapuri, Jonathan Manalo. Nakikigalak ako sa ika-78th anniversary ng FEBC Philippines. Sa darating na Sabado ay ating ngayong pagdiriwang ng sama-sama ang milestone na ito. Isang blessing na maging bahagi ng FEBC Ministry through its music arm, ang Papuri. Nagsimula ako makasama sa Papuri Music Ministry noong ako'y nasa elementary pa lamang. Si Ate Charmaine, si Kuya Dennis ay mga college na noong mga panahong yon. Kami naman ni Charity, ang bunso sa pamilya, ay parehong elementary students pa lang. Papuri Music po ang aking pundasyon bilang singer, songwriter, at music producer. Mga kaagapay, hindi ko makakalimutan ang unang song na nakompose ko na pumasa sa songwriting festival para sa ikapitong salmo na nilaunch noong 1995. Ang title nun ay Aming Panginoon. That same year, nakasama sa Pamaskong Papuri album ang komposisyon namin uli ni Charity, pinamagatang Umawit ng Maligayang Pasko. Nakakatuwa na nasundan niya ng mga songs pa na maging masunurin the following year para sa Pambatang Papuri 6. Napakaraming papuri songs na gustong gusto ko mula pagkabata. Isa na dyan yung pinakamamahal kong bayan sa Papuri 13 noong 1992. Kaya nagpaalam ako sa composer nitong song, kay Kuya Sock Villanueva, kung maaaring gawan ko ng sariling version itong pinakamamahal kong bayan. At binigyan niya naman ako ng pagkakataon para makapag-record ng version ko nitong awit na to. Na sobrang nakapag-minister sa akin at alam kong makakapag-minister sa maraming mga Pilipino, mga Kristiyano sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Nakakatuwa na yung version ko ng pinakamamahal kong bayan na nabigyan ng parangal sa 42nd Catholic Mass Media Awards bilang Best Secular Song. Ngayong nagdiriwang tayo ng FEBC Anniversary, isa sa mga unforgettable songs na nakasama ako ay ang Magkaugnay Tayo, ang theme song ng FEBC 65th Anniversary Album niya na isa panulat ni Kuya Dan Androcura at akin naman pong nilapatan ng musika at akin din pong inawit. Magkaugnay tayo sa bawat isa. Isa pa rin po yan sa mga pinakapaboritong inawit ko para sa FEBC. Napakarami ko pa pong kwento pero i-reserve ko na po para sa next Wednesday para magkasama po tayong muli ni na Kuya Dennis, Ate Charmaine at Trisha Denise. Tunay nga, sa Diyos ang papuri.
1: Si Jonathan nga po ang isa sa mga patotoo kung gaano ka-faithful ang Diyos. Ako po ay saksi kung gaano lumago ang salita ng Diyos na natanim sa kanyang puso at nagbunga ng mga musikang kanyang inialay sa Panginoon hanggang sa ngayon. Kaya ito po, pakinggan na natin ang mga awiting na banggit ni Jonathan.
3: Simulan po natin sa aming Panginoon mula sa 7 Salmo, inawit ng Papuri Singers, na susundan ng Maging Masunurin mula sa Pambata Papuri 6, inawit ni Jello Gison at ni Camille Lucero. At ang Pinakamamahal Kong Bayan ay kasama rin po sa playlist inawit ni Jonathan Manalo, sinulat ni Sok Villanueva. At ang song na magkaugnay tayo mula sa FEBC 65th Anniversary Album, inawit ni Jonathan Manalo na sinulat din niya, kasama si Dan Andrew Cura. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po'y patuloy na nakikinig. Dito po yan sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier. At kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday mga kaagapay!
3: Andito rin po si Tricia Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Yesan po ba kayo nakikinig mga kaagapay? Ito, batiin natin ang mga kaagapay na nakikinig ngayon mula sa iba't ibang lugar. Sina Jojo and Marcel Simbulan from Antipolo, Reynaldo and Liza from Cabiao, Nueva Ecija, na nagsabing bless po kami mag-asawa at palaging nakikinig sa inyo every Wednesday. At mula naman sa Cavite, sina Pastor Rolando and Mrs. Ligaya Tined. Ganon din ang aking kaibigang si Alex Tined. Belated happy birthday sa'yo. At kay Adele na wife niya at sa kanilang daughters. Happy listening!
5: Si Freddy S. Hota naman ang sabi, there is always hope and everything is possible in God's name. Blessed Wednesday, Kampanyer Manalo family. Sa Diyos ang papuri. Happy listeners po kami. At si Nitz Clamor naman ang sabi, wishing you continued blessings and success, Kampanyer family. Thank you sa mga makalangit na awitin. Thank you, Freddy.
1: Thank you.
5: And
1: happy listening po.
5: Happy listening. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga puso at pangungunahan tayo sa panalangin ni Jonathan Manalo.
6: Mga kaagapay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa inyong katapatan sa 78 taon ng ministeryo ng FEBC Philippines. Salamat po sa papuri na music arm ng ministry na ito. Patuloy po kayong maluwalhati sa bawat titik at bawat nota ng mga awiting papuri. Pagpalain niyo po ang mga taong inyong kasangkapan upang lumikha ng marami pang awit upang patuloy na maipahayag ang inyong mabuting balita saan mang panig ng mundo. Maging encouragement at inspiration ito sa mga kaagapay naming tagapakinig. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
5: Salamat sa iyong panalangin, Jonathan, at maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong hapon. Pero pansamantala lang po tayo magpapaalam kay Jonathan kasi babalik po siya next Wednesday dito sa programa para ituloy ang kanyang kwentong papuri. God bless you,
1: God
5: Jo!
1: God bless you!
3: God bless you po! Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa tatlong awitin mula sa Papuri 23. Ang Babalikan Mo Ako, sinulat ni Pastor Laverne Ducut at inawit ng Solution Worship. Ang Kapayapaan Mo na sinulat ni Paul Armisen, inawit ni Dina Armisen, at ang Manalig na sinulat ni Camille at ni Lee Simon Brown, inawit ng Victory Worship. Kasama rin po sa line-up ang Umasa Ka mula sa FEBC 70th Anniversary Album, sinulat ni Sok Villanueva at ni Olive Robles, inawit ni na Dennis at Charmaine Campanier. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Andito rin po si Trisha Denise Campanier.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. At sa pagkakataong ito, nais namin pasalamatan ang ating mga nakagapay sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante. Maraming salamat, Kayla.
2: Thank you po.
3: Sa mga production technicians na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Salamat po sa inyo.
2: Thank you.
3: At sa ating broadcast engineer na si JV Tabua. Thank you po.
2: Thank you. Maraming
4: salamat po.
3: Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Maraming salamat.
2: Thank you.
4: Thank you po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Jonathan Manalo na muli natin makakasama next Wednesday. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, maaari nyo pong ipadala yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang mga kwento. At mga kaagapay, magkita-kita po tayo ha sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines.
1: Yes, join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara. At syempre, makakasama niyo po kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo kaagapay, kaya see you there!
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 33 verse 12. Sa Tagalog, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Tanggapin nga po natin ang pangakong yan ng Diyos para sa ating bayang Pilipinas. Pakinggan natin ang Bayan Ko, Bayan ng Panginoon mula sa Papuri 24. Ito po ay sinulat ni Pastor Bong Hermosa at inawit ng Papuri Singers. Muli, ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang, let us all stay safe and healthy, mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisia Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.

0: News, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa muli na namang pagkakataon na Kanya pong pinagkaloob upang tayo ay magkasama-sama at eto, mag-aral ng Kanyang salita. Salamat po sa ating mga partner radio stations, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa mga online platforms po

natin na binibigyang katiyakan na tayo po ay masubaybayan din sa pamamagitan po ng internet. Kaya kung sakali ho na mahina yung signal ng radyo pero malakas ang internet, pwede pa rin sumubaybay. O kaya naman kung sakali pong gusto nyong balikan ang mga previous episodes up to 1 month, pwede nyo pong puntahan sa mga Facebook pages po ng kanikanyang mga stasyon. Sa ating pag-aaral ay patuloy nating pag-uusapan ang tungkol po sa relasyon at ministeryo. Napaka-importante po na makita natin na ang relationship ay isang mahalagang sangkap ng ministeryo. We minister to people, we are ministered to by other people, and at the same time, we minister with other people. Di ho ba? Tayo po'y naglilingkod sa tao, pinaglilingkuran din ang ating kapwa, at tayo po'y naglilingkod kasama din naman ang ibang tao. So basta merong ibang involved, ang ibig sabihin, meron po tayong relationship. Dahil yan naman talaga ang calling natin. Kaya pag tiningnan po natin, halimbawa sa 1 Corinthians 12, very familiar passage po sa atin ito, eh mapapansin nyo po na dito po sa 1 Corinthians 12, dinescribe po ang iglesia bilang isang katawan. At ang sabi ho rito sa verse 4 at mga sumusunod, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. So dito po sa 1 Corinthians 12, ay binigyang linaw sa atin na meron tayong unique na samahan. Tayo po ay isang iglesia, pinagsama-sama sa iisang katawan. At ang description sa 1 Corinthians 12, parang katawang pisikal, di ho ba? Ang katawang pisikal, obviously, iba-iba ho ang mga parte. Pero lahat po yan ay parte ng iisang katawan. Iba-iba ho ng parte, pero dinisenyo para magampanan ang kinakailangang gampanan. Kaya nga ang reminder sa atin sa passage po na aking ibinahagi ay iba-iba ho ang ating kaloob kung paanong sa isang physical na katawan ay iba-iba rin ho ang mga bahagi. Pero mahalagang tandaan na bagamat iisa po ang katawan, iisa po ang espiritu na nagkakaloob ng lahat ng ito, pagdating sa klase ng kaloob, magkakaiba. So usually, ang iniisip ng iba, hindi ba't yung kaibahan ng ating mga kakayahan, kaloob, ay pwedeng pagmulan ng mga conflict at saka mga samaan ng loob o sabihin na nating hindi pagkakasundo? Well, actually, totoo po yan. Pag binasa nyo nga yung konteksto ng 1 Corinthians o ng Corinthians, ay makikita nyo po na talagang nag-struggle sila kasi iba-ibang klase ng tao eh. Hindi ho ba? Merong mayaman, merong mahirap, merong aral, merong hindi, merong pong Hudyo, merong Hentil, merong malago sa pananampalataya, merong hindi malago sa pananampalataya. Ngayon, binuklod tayo sa iisang katawan, iisang espiritu. Pero ang reminder nga po sa atin dito, ang totoo niyan, bagamat binuklod na tayo, meron pa rin tayong differences. At yung differences na po na iyon, may kinalaman doon po sa kaibahan ng ating spiritual gifts. Intentionally, ginawa pong ganoon. Kaya po ginawang ganoon dahil ang layunin ng Panginoon ay makapagministeryo tayo sa isa-isa. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman talaga gagawin ang mahalaga lang eh. Importante yung mission natin, syempre. Pero tandaan po natin na hindi naman hinihiwalay yung relationship natin sa isa't isa sa mission na pinagkatiwala ng Panginoon. So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kinakailangan nating isaalang-alang yung ugnayan sa isa't isa. Kaya nga, di ba, iisa po ang Espiritu na nasa atin, yung Holy Spirit, nung siya po ay nanahan sa atin, kasabay ng kanyang pananahan, ay ang pagbibigay po ng bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At nandyan din po yung tinatawag nating spiritual gifts. So, kung kagaya ng nangyari dito sa Corinto, kung ipipilit ho natin na gamitin ang spiritual gifts o yung kakayahan na hindi po natin ginagamit yung o hindi nakikita sa atin o hindi tayo lumalago doon sa bunga ng Espiritu, ay magkakaroon po ng problema. Alam nyo, yan exactly ang nangyari dito po sa aklat ng Corinto. Tingnan nyo, ha, sabi ho niya rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Bakit daw po? Ito po ang sagot dyan. Laktaw tayo, tingnan natin yung verse 3. For you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? So, makikita po natin dito, relationship was basically sacrificed, na isakripisyo yung ugnayan sa isa't isa sa ngalan po ng paglilingkod. Ang naging epekto, nako, magugulat ho kayo. Kung akala nyo sa panahon lang natin uso to, noong pa ho uso ito at problema na ho ito. Sabi ng verse 4, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Tingnan nyo po yon. Ang naging sentro ay yung mga personalidad. Ang naging tuon ay yung pong mga personalidad, hindi na po yung Panginoon. Alam nyo, talagang temptation yan sa bawat gawain na para bang maging personality-oriented. We focus on the human personalities at nakakalimutan natin kung sino ba talaga ang source at para kanino ba ang ating paglilingkod. Kasi minsan, di ba, parang ang nangyayari ngayon kahit sa mga tagapangaral, pa-trending-trending na lang no? Yung we follow one, we don't follow one. We compare, sabihin natin superior ito. Ganun ba talaga? Ang sabi nga ni Apostle Paul, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, tingnan nyo ha, aren't you acting just like people of the world? O paano niya ngayon sinolusyonan ito? Ito po ang makikita natin. Ang sabi ni Apostle Paul, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Ayan, ito po. Pinaliwanag ngayon ni Pablo. Teka lang, bago kayo magtalo-talo. Actually, kung tutuusin, kumbaga sa panahon natin ngayon, itetake leverage na ito ng iba para makuha yung pagpanig ng mga ibang tagasunod. Pero si Pablo po, hindi niya, dinifuse niya po ito. Hindi niya pinahintulutan na sa kanya matuon. Hindi po siya natuwa na siya ay kinukumpara kay Apollos at hindi rin po siya na insecure dahil ikinukumpara siya kay Apollos. Di ba? Minsan ho kasi parang ganun, Pag nakakakita tayo nung nagiging matagumpay sa paglilingkod, ginagawa natin ng mga ng kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kanila. Ang totoo po noon, hindi naman yung tao mismong tinutukoy ang may problema, kundi yung attitude ng mga sumusunod. Kaya ang sabi ni Pablo, teka lang, kami ay pinagkatiwalaan lang ng responsibilidad. Okay? Each of us did the work the Lord gave us. Sila po ay nagsusumikap na maging tapat sa responsibilidad na sa kanila'y iniatang at pinagkatiwala. So, walang dahilan at hindi marapat na sila po ay pagkumparahin. Bakit? Dahil una, hindi naman sila naglilingkod para magpagalingan . Kung sila po ay mahusay, it is because the Lord wants them to be faithful. At hindi po yan pahusayan alang-alang sa
maungusan o maunahan o mahigitan ng iba. It is not for that purpose. Tingnan niyo pa ang isa pang dahilan. Sabi niya sa verse 6, I planted the seed in your hearts and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Ang bigat nito, no? Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, magkaiba kami ng kaloob kung paano ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi, di po ba? Merong kamay, may paa, may bibig. Eh ano ho bang ipagkukumpara natin at sasabihin natin yung paa mas magaling sa kamay, yung kamay mas magaling sa bibig, di ho ba? Nai-imagine niyo ba yon na pagka kayo po ay tumitingin sa inyong katawan, ay sasabihin niyo na yung kamay mas magaling kaysa sa paa? Of course, hindi natin sasabihin yon. Bakit po? Because we understand na ang bawat isang parte ay dinisenyo for a specific purpose, di po ba? Kailangan nilang isa't isa. At isa pang bagay na kanyang ginamit na pagpapasubali sa maling kaisipan, ang sabi ho niya, it was God who made it grow. Ultimately, ang Panginoon po ang siyang nagpapalago ng lahat. Kaya nga sabi niya doon sa verse 7, it is not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes the seed grow. Mali po na tayo ay tumingin sa tao at yung tao ang maging dahilan at basihan ng ating paglilingkod o pagpapatuloy o maging sa ating pagdalo. Hindi po. By doing that, we are displaying immaturity. By doing that, we are disabling the church. Pinahihina natin ang iglesia. Huwag niyo pong akalain na pag nagganyan tayong mentality, yung tinatawag na bandwagon mentality, akala niyo ho ba napapalakas natin ang iglesia? Ang totoo, hindi. Pag nakakita ka ng mga mananampalataya na yung bang pa-trending-trending lang, ano, dito may sikat, dito may bago, lipat tayo doon, punta tayo dito. Alam niyo po, it's not only unhealthy para sa isang mananampalataya. Bakit unhealthy? Kasi masyadong consumption-oriented. Ano yung aking mapapala sa halip na maging contributor? Yan po ang isang problem. Pangalawa, yung epekto sa body of Christ. Opo, imagine you belong to a particular church. Ginagamit ka ng Panginoon doon. Kailangan ka doon. Tapos ang mangyayari sa'yo, mamayang nandito ka sa kabila, mamayang nandung ka sa kabila. Can you imagine how it affects yung kalusugan ng iglesia na inaalisan mo at pinupuntahan mo? Di ho ba? Eh, siyempre naapektuhan yon. The people who serve, the people that you leave behind, and then for what? Minsan pagdating sa kabilang ministeryo, sa kabila, ginagamit na. Pagdating dun sa kabila ay muli, babalik na naman sa pagiging spectator. Di ho ba? Because we want to be identified with people, with brands of churches, with names of churches. Ang reality po, sinasabi ni Pablo, hindi yan ang importante. What's important is that God makes the seed grow. So the one who plants and the one who waters work together for the same purpose. And both will be rewarded for their own hard work. Yan po ang sinabi ni Pablo sa verse 8. Kaya nga ang focus natin is, how can we be faithful? Yan po ang hamon. Yan talaga ang hamon. Kasi po ang totoo niyan, huwag niyong akalain na because you follow a certain personality, may plus factor ka pagdating sa harapan ng Diyos. Because you belong to a certain church, sa tingin mo you can serve God better. Aba, hindi po. Ang sukatan ng Panginoon is faithfulness. Faithfulness, mga kapatid. Minsan nakakalimutan natin yan. You can serve unnoticed sa isang maliit at hindi kilalang lugar o iglesia, and still, God can say to you, well done, good and faithful servant. Pwede ho tayo maglingkod ng tapat sa mga lugar na hindi tayo napapansin, hindi nakikita, pero rest assured na ang Panginoon nalalaman ang ating ginagawa.
Kaya yun po, yun ang ating tuon eh. Hindi naman natin sinasabi mali po na maging kabilang ka sa isang malaking iglesia. Wala naman pong ganong kaisipan. Pero ang gusto po nating linawin, mga kapatid, ang isipin natin is we are not just consumers, we should be contributors. Ang sukatan ay faithfulness, not popularity. At malaking reminder po sa atin yan, sapagkat paminsan, nakakaligtaan natin ang bagay na yan. Kaya nga si Apostol Pablo, kinlarify niya, hindi siya natutuwa na merong mga siya ang tinitingnan at tinatanghal. Hindi po siya natutuwa na may mga followers siya. Actually, what he did was to point them to Jesus, ang Panginoon, ang siyang source ng lahat ng ito. Ang Panginoon ang siyang dapat maluwalhati sa lahat ng ito. Sabi pa niya dun sa 1 Corinthians 3 verse 9, "For we are both God's workers and you are God's field, you are God's building." In other words, ang sinasabi ni Pablo, hindi kami may-ari sa inyo. Naglilingkod lang din kami. Pag-aari kayo ng Panginoon. Pag-aari tayo ng Panginoon. So, pag nakakita ho tayo ng mananampalatayang mahusay na ginagamit ng Panginoon, well, praise the Lord for that, di ho ba? Hindi natin dapat siraan, kutsain, o kaya naman ay para bang ang nangyari, we focus on that personality and we forget about the Lord. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Siya ang ating itanghal, luwalhatiin, ipagpasalamat natin ang buhay ng mga kapatid na nagpapagamit sa Panginoon. Yun po ang marapat na maging attitude natin, mga kapatid. At hindi po yung parang pagalingan, pahusayan, and yung mga churches na dapat nga sanay nagsasama-sama sa paglilingkod, hindi ba? Eh minsan ang nangyayari po, ginagawa nating magkakakompetensya eh. Ang hirap ano, parang ang nangyari tuloy sa halip na maging partners in the ministry, ang nangyayari po ay para bang magkakakompetensya sa ministeryo. Sa halip na magtuon na lamang tayo dun sa mga kailangan pang abutin, eh, nangyari po eh parang nagpagalingan pa. So look at what we've done to the church. And no wonder, marami po sa mga iglesia are really struggling because of this mentality. It should stop. Hindi dapat. Hindi tama. Sapagkat ang totoo po, mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, even yung ating involvement sa church, commitment sa church, we should always seek God's will. Ano ba ang kalooban ng ating Panginoon? If God leads you to another ministry, then make sure na talagang you are being led by God to another ministry. Hindi rin ho tama yung basta lang tayong lilipat, aalis, or divisive mindset. Or if ever lilipat, ay mag-iiwan pa ng kasiraan ng ating aalisan. Can you imagine the blow to the church? Dahil ang iglesyang yan, minahal ng Panginoon, tinatag ng Panginoon, tapos ay pahihinain, sisiraan, di po ba? Hindi mga tamang attitude po ito. And that has to change. Kasi po, sa totoo lang, babalik tayo dun sa topic natin. Hindi lang naman tayo tinawag to focus on what to do. Maybe the difficult situation you are in right now is God's way of molding you to become the person that God wants you to be. Maybe that is God's way of shaping you into the person that He wants you to be. So kung tayo po ay aalis sa sitwasyong humuhubog sa ating pagkatao, we are delaying the process, or maybe we are missing out on the process. Hindi tayo magmamature. Minsan nakakalungkot kasi yung ibang akala, their maturity is measured by where they go to. Hindi po. Hindi yung consumption, yung pong ating fruitfulness. Di ba? Naalala nyo yung parable of the sower? Iba-iba yung nabagsakan, merong nagalak, merong proud na proud, merong excited. Pero ultimately, sino yung kinalugdan? Hindi ba yung namunga ng sagana? So hindi lang po yung nadidinig, kundi yung pamumunga. And sometimes, meron tayong nadinig, pero you cannot bear fruit where God has placed you
or where you are, maybe, kasi po ang nagiging problem is there is no room for,

0: serve the Lord better, how we can glorify Him. So nawa mga kapatid, yung ating pagtatalakay na ito ay maging hamon at paalala. Kung merong mga challenges sa ating mga kinabibilangang iglesia, parte po yan ng Christian life. You are a work in progress. I am a work in progress. The people that we serve are works in progress. The people that we serve with are works in progress. And the people who minister to us are also works in progress. Normal po yun. Parte ng paglago. Pero ang mahalaga po ay maging tama ang pananaw at pagtugon natin sa mga hamong dumarating sa ating buhay pagdating sa ating paglilingkod. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.

Isa sa katotohanang ibinigay ng Diyos sa atin nung pinatawad niya ang ating mga kasalanan ay ang kalayaan. Minsan ay nagulat ako nang sabihin ng isang kaibigan ang tungkol sa kalagayan ng mga mananampalataya sa ating bansa. Sinabi niya na mas nanaisin pa niya na makita ang bansa na nasa ilalim ng hindi demokratikong pamahalaan. Halos kilabutan ako sa kanyang tinuran at tinanong ko siya kung bakit niya ito sinabi. Wika niya, mas lalapit daw sa Diyos ang mga tao kapag siya ay nagigipit at hinihigpitan ang kanilang pananampalataya. Masyado daw kasi nating inaabuso ang ating kalayaan na nagiging dahilan kung bakit tayo lumalayo sa Diyos. Malimit ay hindi nagagamit ang kalayaan sa tamang paraan. Basahin po natin.

0: ng paglilinaw ni Pablo tungkol dito. Ganito po ang sinasabi sa 1 Korinto, Kabanatang 10, talatang 23 hanggang 24. Mayroon namang nagsasabi, malaya kung gumagawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Tunghayan po nating muli ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talatang matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 10, talatang 33 hanggang Kabanatang 11, talatang 3. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, 10th Kabanata, talatang 23 hanggang sa 11th Kabanata, 3rd Talata. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay nais ko pong itanong sa inyo kung kumusta ang inyong pananampalataya. Patuloy po nating talakayin ang paksa na ating pinag-aaralan tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa talatang 23. Meron namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Bagamat napakalaking usapin ang tungkol sa kalayaan ng isang mananampalataya noong panahon ni Pablo, sinabi niya na malaya siya upang gawin ang anumang nais niya batay na rin sa kanyang kalagayan bilang mangangaral. Tignan po natin ang isang halimbawa. Marami tayong makukuhang aral sa larong basketball. Tulad ng pagtutulungan ng samahan upang manalo, ito ang napakalaking suliranin ng mga iglesia ngayon. Walang pagkakaisa. May mga simbahan na iniaasa lamang sa pastor ang lahat ng gawain sa iglesia. Kung kukunin po natin ang aral sa larong basketball, napaka-imposibleng manalo ang isang kupunan kung sila ay nagkakanya-kanya. Kinakailangan nilang magtulungan, gamitin ang kalakasan ng bawat isa upang manalo sa paligsahang iyon. Subalit, pakaingat din tayo, wika ng mga ngaral, dahil maaring matisod ang ibang kapatiran na hindi sang-ayon sa panonood ng basketball. Napakaliit na dahilan ang bagay na ito, subalit maaring maging sanhi na ikatitisod ng iba. Dahil dito ay inilahad ni Apostol Pablo ang kanyang mga panuntunan at pananaw tungkol sa paksang ito. Basahin po natin ang talatang 24 na ganito po ang sinasabi, huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Kahanga-hanga ang kalayaang ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya, subalit sa kabila nito ay dapat nating isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Huwag nating hayaan na akayin tayo at diktahan ng ating kalayaan. May hangganan ang kalayaan at ito ay marapat lamang na bakuran ng pag-ibig. Ang mananampalataya ay hindi dapat maging alipin ng alituntunin. Pag-ibig ang dapat niyang maging gabay. Dahil dito, dapat siyang maging mabuting halimbawa sa mga nakapalibot sa kanya. Dapat niyang isipin kung ang mga ginagawa niya ay sa ikabubuti ng lahat. Ito ang panuntunan na sinabi ni Apostol Pablo. Sa talatang 25 at 26 ay makikita po natin na ipinangaral ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay nararapat lamang na masyahan sa kanilang mga pagpapasya. Ganito po ang sinasabi, kumain kayo ng anumang babibili sa tindahan ng karni at huwag na kayong magtatanong pa upang hindi mabalisa ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Maaring natamasa ng isang mananampalataya ang lahat ng nilikha ng Diyos, ang kagandahan ng kalikasan, maging ang mga bunga nito, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Tignan po natin ang isa pang katotohanan na nakapaloob sa usaping ito. Parang sinasabi ni Apostol Pablo na kung kakain tayo, huwag na ninyong sabihin na mukhang napakasarap ng niluto ninyong karni. Saan ninyo ito binili? Wala pa akong nakitang ganitong uri ng karni at kung meron man ay hindi nila ito ipinagbibili sa pangkaraniwang pamilihan. Dahil dito, maaring sabihin sa inyo ng inyong kaibigan na naihandog kasi sa mga Diyos-Diyosan ang karne, kaya maganda

ng klase. Dahil dito, magdadalawang isip ka kung kakain ka o hindi. Dahil alam mo na ang karne ay naialay sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng ating tinalakay sa nakaraang pag-aaral. At sa sandali na malaman mo na doon nga galing ang karne, maaring hindi ka nakakain dahil labag ito sa iyong pananampalataya. Kung hindi mo tinikman ang handa ng iyong kaibigan, marahil ay sasama ang kanyang loob. Inaasahan niya na makakasalo kanya sa hapunang iyon, kaya niya inihanda ang alam niyang pinakamagandang uri ng karne. Subalit dahil sa iyong nalaman ay ayaw mo nang kumain. Sa ganitong kalagayan, ang pinakamainam na paraan ay huwag ka nang magtanong. Kumain ka na lang at ipagpasalamat mo ito sa Diyos. Sa talatang 27 ay nagbigay ng makatotohanang paglalarawan si Apostol Pablo tungkol sa paksang ito. Ganito po ang sinabi niya. Kung aanyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot niya sa inyo. At huwag na kayo magtatanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Ang ibig pong sabihin nito, kung kayo ay inanyayahan sa bahay ng isang hindi mananampalataya at nagpasya ka na magtungo doon, pumunta ka at kumain ng anumang iharap niya sa iyo. Huwag kayong magtatanong ng kahit na ano tungkol sa pagkain. Patuloy po nating alamin ang nilalaman ng talatang 28. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inihain sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kanin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. May katotohanang ipinapakita ito sa atin at ito ay kakaiba sa lahat. Sinabi ni Pablo na kainin ang lahat ng bagay at huwag nang magtatanong. Subalit kung merong kaharap sa hapag at nagsabi na ang iyong kinakain ay naihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag mo itong kainin. Hindi dahil masama itong kainin, kundi dahil makasasama ito para sa taong nagsabi sa iyo. Hindi dahil ito ang sinabi ng iyong budhi, kundi dahil sa sinasabi ng kanyang konsensya. Kaya marapat lamang na huwag mo itong ituloy ang pagkain. Dapat mo itong gawin, hindi dahil sa nais mong paunlakan ng iyong kaibigan. Dapat mo itong gawin dahil sa pag-ibig. Walang batas na nagbabawal kumain ng karne. Ang makapagbabawal lamang sa iyo na kumain ng karne ay ang iyong pag-ibig sa iba, sa mga taong naniniwala na hindi ito dapat kainin. Kaya't sa ganitong kalagayan, huwag kang kakain ng karne. Ito ang payo ni Apostol Pablo. Nais ko pong ilarawan ito ayon sa nabasa kong karanasan ng isang mangangaral. May isang lugar sa Estados Unidos kung saan na ang pinagkakakitaan ng mga mamamayan ay ang pag-aalaga ng isang uri ng prutas na hawig sa ubas. Ginagawa nilang alak ang prutas na ito. Isang mangangaral ang nagtungo roon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Nang matapos siyang mangaral, inanyayahan siya ng isa sa mga may katungkulan upang mananghalian sa kanilang bahay. Binigyan daw siya ng isang basong katas ng prutas na ginagawang alak. Tinikman niya ang inuming iyon, bagamat hindi niya alam kung anong uri ito ng inumin. Nalasahan niya na may alkohol, kaya't dahan-dahan niyang ibinaba ang baso. Nagtaka ang may bahay sa nakita niya sa mangangaral. "Hindi mo ba ito nagustuhan?" tanong niya. Sumagot ang mangangaral, "Masarap ang lasa ng inumin, subalit napansin ko na ito ay alak." Bilang isang mananampalataya, hindi tayo dapat uminom ng mga bagay na nakalalasing, dagdag pa niya. Dahil sa sinabi ng mangangaral, hindi naging maganda ang kalagayan sa hapag na iyon. Subalit ito ay hindi nagtagal, agad ding napawi ang hindi magandang kalagayan. Labag ba sa itinuturo ni Pablo ang ginawa ng mangangaral? Dapat ba ay nanatili na lamang siyang tahimik at ininom na lamang ang inuming nakalalasing? Ako ay naniniwala na walang mali sa ginawa ng mangangaral. Sang-ayon ako sa kanyang ginawa, naging tapat siya sa kanyang sarili. Sinabi niya kung ano ang nasa loob niya. Ginawa niya ito hindi dahil sa pagiging makasarili. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig at salig sa kanyang pananampalataya. Ibig ba ninyong sabihin na walang kalayaan ang ministrong

yon na uminom sa inuming nakalalasing na ibinigay sa kanya? Sa katunayan, malaya siya na gawin ito, subalit meron siyang patotoo na dapat panindigan, kaya hindi niya ito ininom. Maraming mananampalataya ang tahasang tumatanggi na gawin ang isang bagay dahil ito ang tuntunin na kanilang sinusunod. Sapagkat ginagawa nilang batayan ang kanilang sarili na ang mga bagay na hindi nila ginagawa ay dapat lamang na huwag gawin ng iba. Ang ganitong uri ng pakikitungo ay hindi nakabatay sa pag-ibig. Ang ganitong uri ng pakikitungo sa ibang tao ay nakabatay sa pagiging makasarili. Patuloy po nating basahin ang susunod na talata. Sa 20th talata ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang ibig kong sabihin, ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Maaring isa sa inyong mga katanungan sa pagkakataong ito ay ganito. Bakit sa ibang tao nakabatay ang ating pasya? At bakit sa mahihina pa nakasalalay ang ating mga gagawin? Ganito po ang sinabi sa 30th talata ng 10th kabanata. Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpapasalamat ko laman sa Diyos? Parang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi naman yata makatwiran na hatulan ako batay sa budhi ng iba. Basahin po natin ang naging sagot ni Apostol Pablo sa kalagayang ito. Sa talatang 31 ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, kung kayo'y kumain o uminom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito ay isang kahangahangang panuntunan tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya. Isa sa mga panuntunang ito ay ang tulad ng kanyang sinabi sa talatang 23 na ganito, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. At sa talatang ito ay binanggit din ni Apostol Pablo ang isang panuntunan. Sinabi niya, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ito ang panuntunan na nararapat ipamuhay ng bawat mananampalataya. Hindi ang mga katagang kailangan ko ba itong gawin? Ang marapat nating tanungin sa ating sarili bilang mananampalataya ay, kaya ko bang gawin ito para sa ikararangal ng Diyos? Masakit mang isipin, subalit may mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya, subalit hindi naman sila pumapasok at nakikita sa loob ng mga sambahan. Kung sila ay dumadalo sa sambahan, ay iba naman ang kanilang layunin. Ito ay upang pag-usapan at punahin ang iba. Kung ganoon din lang ang ating layunin sa pagsamba, sa aking palagay ay mas makabubuti na lang na manatili tayo sa loob ng ating tahanan. Ang mga mananampalataya na tinalakay ni Pablo sa mga talata na ating napag-aaralan ay para sa lahat. Hindi lamang ito para sa piling samahan. Basahin po natin ang talatang 32 na ganito po ang sinabi. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego o ng mga kaanib sa loob ng iglesia. Sa talatang ito ay binanggit ni Apostol Pablo ang tatlong grupo ng tao. Ito ay ang mga Hudyo, ang mga Hintil at ang mga kaanib ng iglesia sa Korinto. Ilan sa mga kabilang sa samahang ito ay may iba't ibang pananaw sa pananampalataya. Isang halimbawa nito ang hindi pagkilala ng mga Hudyo sa karni ng baboy na isang pagkain. Kawalang galang daw para sa mga Hudyo na anyayahan sila sa isang hapunan at hainan sila ng karni ng baboy. Para naman sa mga mananampalataya, sinisigap nilang gawa ng mabuti ang ibang tao upang huwag silang makapanakit ng damdamin. May mga Hintil din na may kakaibang pananaw at katangian. Napakahirap unawain ang kalagayan ng iba't ibang tao. Subalit ayon kay Pablo, sinikap nating huwag maging sanhi ng ikatitisod ng iba. Kailan lang ay ginanap ang tao ng pagpupulong ng mga iglesia. Isa sa kanilang tinalakay ang nararapat na ikilos at maging anyo

ng mga kasapi sa loob ng iglesyang iyon. Napakasimple ng ilan sa kanilang tinalakay. Isa sa kanilang ipinagbawal ay ang pagkukulay ng buhok. Matagal na nilang tinatalakay ang paksang ito. Ayon sa aking kaibigang pastor, sa pakiramdam niya ay nalulunod siya sa hiya dahil hindi naging sensitibo ang mga tagapanguna sa pagpupulong na iyon. Sa gawing likuran ay may babaeng iba ang kulay ng buhok. Buo ang kanyang paniniwala na dumalo ang babaeng iyon sa taon ng pagpupulong dahil nais niyang mapagpala mula sa salita ng Diyos. Nang palihim daw na lumingon ang aking kaibigang pastor sa babaeng iyon, ay nakita niya na nakayuko ito at pilit nilalabanan ang hiya na kanyang nararamdaman noong sandaling iyon. Marami pa silang tinalakay sa pagpupulong na iyon. Isa na doon ang uri ng damit na dapat isuot sa araw ng pagsamba. Alam ko na marami ang nasasaktan sa pagpupulong na iyon, subalit kung minsan ay sadyang walang pakialam ang ilang mga tagapanguna. Naging sumbungan ang aking kaibigang pastor ng mga kabataang may galit sa simbahan na kanilang pinanggalingan dahil parati na lamang daw sila ang pinupuna. Ito ay dahil sa uri ng kanilang kasuotan. Ayon daw sa mga matatanda ng iglesia, hindi daw dapat ang kanilang kasuotan ayon sa kanilang inaasahan sa loob ng iglesia. Itinanong nila sa kanya kung tama ba na punahin sila ng mga matatanda sa simbahan. Sinabi daw ng aking kaibigan na mali ang magkabilang panig sapagkat hindi sila kakikitaan ng pagmamahal. Hindi tama na punahin mo ang kasuotan ng kabataan sa harap ng mga tao. Sa kabilang panig naman, alam ng mga kabataang iyon na ang kanilang pananamit ay hindi tatanggapin ng mga matatanda, subalit patuloy pa rin nila itong ginagawa. Hindi mo kakikitaan ng pagmamahal ang kabilang panig. Pagmamahal na dapat nilang ipadama sa bawat isa. Sa halip ay ipinaglalaban ng isang bagay na inaakala nilang tama. Sinabi po ni Apostol Pablo, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego o ng mga kaanib ng Iglesia. Ang nais pong sabihin ni Pablo ay huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng sinumang tao dito sa ibabaw ng lupa. Basahin po natin ang talatang 33 kaugnay sa mga tinalakay sa pag-aaral na ito. Ganito po ang sinasabi. Ang sinisikap ko namay, mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Sikapin natin na ang mga bagay na ating ginagawa ay para sa ikalulwalhati ng Panginoon. Maging sa inyong pag-inom, sa inyong kinakain at kahit na ano pa ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito para sa kapurihan ng Diyos. Ang isang mananampalatayang babae ay maaaring maghugas ng pinggan, magwalis ng sahig at marami pang iba sa ikalulwalhati ng Diyos. At ang mananampalatayang lalaki ay maaaring maglinis sa bakuran o di kaya ay maghukay ng basurahan para sa ikalulwalhati ng Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, kung hindi naman ito para sa kapurihan ng Diyos, ay marapat lamang na huwag na nating gawin. Habang tayo ay nabubuhay sa daigdig, tayo ay isang patotoo. Sa pamamagitan natin ay mararanasan sana ng mga makasalanan ang kaligtasan. Kaibigan, mas pagpapalain ka ng Diyos kung ang iyong buhay ay nagagamit para sa kaligtasan ng iba. Isang kwento ang aking nabasa tungkol sa isang mananampalataya na nagpapamudmud ng mga babasahin tungkol sa kaligtasan. Nabigyan niya ang isang lalaki ng babasahin ito. Ano ito? Wika ng lalaki. Isang magandang babasahin, wika ng mananampalataya. Hindi ako marunong magbasa, sagot ng lalaki. Subalit maaari kong unawain ang nilalaman ng babasahin ito, wika niya. Pagmamasdan na lamang kita kung tunay mong ipinamumuhay ang nilalaman ng babasahin ito. Kaibigan, marami ang patuloy na bumabasa sa uri ng ating buhay bilang mga mananampalataya.
mas mauunawaan nila ang tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating buhay kaysa sa mga babasahin na ibinigay natin sa kanila.

0: nila. Walang masama sa pagbibigay ng mga babasahing ito, subalit dapat din nating maipakita sa kanila ang uri ng ating buhay. Kinakailangan na ang nilalaman ng mga babasahing ipinamimigay natin tungkol sa kaligtasan at kabutihan ng Diyos ay makikita sa ating buhay. Ang unang talata ng kabanatang 11 sa aklat ng unang Korinto ay kabilang sa bahaging ito na ating pinag-aaralan. Tularan ninyo ako gaya ng pagtupad ko kay Kristo. Bihira lamang sa atin ang may lakas ng loob na sabihin ito tulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Subalit buong tapang kong sinasabi ito sa bawat taong nakikinig sa akin, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Nais kong maging tagasunod kayo ni Kristo tulad ng kanyang pakiusap sa mga mananampalataya sa Filipos. Ganito po ang sinabi niya sa 3 kabanata, talatang 17-19 sa aklat ng Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, kapahamakan ng kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Kahanga-hanga ang patutong ito ni Apostol Pablo. Sa kabila nito ay dapat nating unawain na ang halimbawang ipinakita ni Pablo sa mga mananampalataya noon ay hindi madaling tularan. Ang uri ng pagsunod ni Pablo ay tulad ng tinuran ng ating Panginoong Hesus na naitala sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 16, talatang 24. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." Kaibigang nakikinig, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay isang pagpapakasakit. Bagamat layunin ng bawat tao ngayon ang magkaroon ng maginhawang buhay kaya sila nagsusumikap, dapat nating isipin na kung nais nating makamtan ang buhay na walang hanggan, magpakasakit tayo sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Gayahin po natin si Apostol Pablo tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, isang pagpapakasakit na maaring humantong sa kamatayan. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Handa ka bang magpakasakit para sa kaligtasan ng iba? Tayo po ay manalangin. Sa oras at sandaling ito, dakilang Ama, muli po kaming lumalapit dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sapagkat Panginoong Diyos, patuloy mo kaming ginagabayan, tinuturuan ng iyong mga salita. Sa mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, Panginoong Diyos, ano man ang kanilang kalagayan, Panginoon, dalangin ko po, Ama, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan, baguhin mo ang kanilang kalagayan, Panginoong Diyos. Kung sila ay nagdadala ng mabibigat na suliranin, mga pasanin sa buhay, sa oras na ito, Panginoong Diyos, turuan mo silang magpakumbaba at lumapit sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid. Marahil ay meron silang mga dinaramdam. Panginoon, san man sila naroroon, sa pagamutan o sa mga tahanan, dakilang Ama, hipuin mo po sila ng iyong mga kamay. Marahil sila'y nawawalan ng pag-asa at nandulupaypay. Panginoong Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa, sangayon sa pangangailangan, Panginoong Diyos, lalo na sa kapayapaan. Kami po'y umaasa na nanalig na gagawin mo ang bagay nito sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
4: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa Roma Kabanata 8, talata 1 hanggang 4, makikita natin ang malinaw na daloy ng Ebanghelyo na ipinapakita ni Pablo. Ang isang mananampalataya ay wala nang haharaping kahatulan. Ang mga nakay Kristo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. At ang lahat ng ito ay naging posible ito dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin kung paano tinupad ng Diyos ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng ating laman ay ganap na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na dumating bilang handog para sa kasalanan upang hatulan ang kasalanan minsan at magpakailanman. Narito pong muli si Brother Joram Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
5: So yan ang katotohanan na gustong ipakita ni Pablo sa atin. Pag sinabi niyang no condemnation, it means that God will never, let that sink in, God will never declare you guilty. He will never judge you for your sin. He will never punish you for your sin. When I say those words, yun yung punish na para sa unbeliever na mapupunta ng impyerno. Yes, the Lord will discipline us, parang tatay, pag nagkasala ka, Sabihin, I am punishing my son. Pero ang ibig niyang sabihin ng punishing, eh, papaluin ka lang. Pagkatapos ng limang palo, oh, huwag mo na ulitin, anak, ha? Hindi ganyan sa korte. Pag nagkasala ka, may ginawa ka, nakasagasa ka ng tao, wala kang driver's license, all of that, hindi sasabihin ng judge, I will punish you, ha? Akin yung kamay mo. Sa, dalawa, to, awal ma. Oh, huwag mo na ulitin, ha? Yes, judge, hindi na po. Hindi. You are condemned. Yung condemnation mo, sa loob ka ng preso for how many years? Magdusa ka doon. Yan ang pagkakaiba. Yan ang gustong ipakita ni Pablo. Because of what Jesus Christ did for us, we are no longer under condemnation. Yan ang pinakapundasyon ng ating katiyakan, ng ating assurance. Yan ang ground ng ating joy. Yan ang starting point ng Christian life. Tingnan nyo, ha? Starting point. Hindi yung kaya ka gumagawa ng mabuti para makapasok ka sa langit, para maging anak ka ng Panginoon Diyos. Hindi yun. Baliktad yun. Ang beginning ng Christian life is, you deserve to go to hell, pero may ginawa ang Panginoon Diyos para sa'yo. Binigay ng Diyos ang kanyang anak para sa'yo. Si Jesus Christ ang umako ng kasalanan mo. Si Jesus Christ ang umako ng puot, ng galit ng Panginoon Diyos. Sinabi ni Jesus nung siya ay nakapako sa cross, my God, why have you forsaken me? Jesus, para yan dun sa iba. Para imbis na ibuhos ko lahat ng galit ko dito sa kanya, sa'yo ko binubuhos upang mapatawad ko sila at matanggap bilang aking anak. Yun ang pagkakaiba. That is the starting point of the Christian life. You are first a child of God. You are already a child of God because of your faith in Christ. That's where it all begins. Maraming mga tao ngayon, that is where it ends. So they're trying their best to get there. That's not the gospel. Let's go to the second point. Verse 2, Romans 8. Anong rason? Why there is no condemnation? So dito, papaliwanag ni Pablo yung rason dun sa kanyang grabing declaration dito sa verse 1. Mapapansin nyo itong verse 2, nagsisimula dito sa salitang for. Ang salitang yan ay importante dahil pinapakita na ang verse 2 ay hindi nag-i-introduce ng isang bagong idea. Pinapaliwanag ng verse 2 yung verse 1. Sinasagot ni Pablo yung katanungan, why is there now no condemnation for those who are in Christ Jesus? Sagot, verse 2, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Now, para maintindihan natin ito, tingnan ninyo ng maliwanag yung paggamit ni Pablo ng salitang law. Dito sa verse na ito, sa verse 2, hindi niya ginagamit ang salitang law to refer to the Mosaic law na nasulat sa tablets of stone noon. Hindi niya tinutukoy dito ang mga kautusan ni Moises na binigay sa Mount Sinai. Sa halip, ginagamit ang salitang law dito upang ilarawan ang isang kapangyarihan na namamahala o kumokontrol. Ibig sabihin, merong dalawang kapangyarihan o dalawang uri na namumuno ang sinasabi ni Pablo na siyang kumokontrol sa buhay ng tao. Yun ang ibig niya sabihin dito pag sinabi niyang the law of sin and death. No, hindi yung the commandment related to sin and death. Hindi commandment ito. Ito yung ruling force. Ito yung authority over your life na kaya ka nagkakasala and eventually will bring you to death. So, dun sa isang bahagi, merong law, the law of the Spirit of life. This refers to the life-giving power of the Holy Spirit. Ito yung bagong authority na namumuno sa buhay ng isang mananampalataya. Sa kabilang panig naman, meron yung the law of sin and death. Ito naman yung old power of sin na nag-i-enslave sa isang hindi mananampalataya and will lead to death. And so, kinocompare ni Pablo, hindi dalawang klaseng commandments. Ang pinagko-contrast niya dito ay dalawang master, kumbaga. Bago dumating si Kristo sa buhay natin, tayo ay nasasailalim sa pamumuno ng kasalanan. Pagdating ng tukso, hindi ka makasabing hindi, sunod ka agad. Pagdating ng isang bagay, parang nako, kailangan sundin mo. Hindi ka makapagsabi ng hindi. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan over you. So eventually, sabi ng Panginoon, that will lead to death. But in Christ, nabago ang lahat. You have been set free from the dominion nitong law of sin na ito and death. And you are brought, ikaw ngayon ay nadala sa isang bagong realm, bagong kingdom, dito sa life-giving rule ng Holy Spirit. Hindi ito maliit na improvement. Ito ay napakalaking pangyayari. This is a complete transfer from one realm to another. This is a complete transfer from one master to another. At ang description ni Pablo dun sa pagbabagong yan ay napakalakas na strong language. Sabi niya, they have been set free. Set free. Itong term na to na set free, hindi ito ibig sabihin mabagal na proseso ng kalayaan. Hindi. Ang ibig sabihin nito, decisive deliverance. It is final. It is something that is accomplished. It is something that happens completely. Ito ay tulad ng isang slave na napalaya mula sa kanyang master. Ito ay tulad ng isang prisoner na pinakawalan mula sa kanyang mga kadena. Paul is not saying we are slowly becoming free. He is saying freedom has already happened. Nangyari na. At saan makikita itong freedom na to? Only in Christ Jesus. Kung ikaw ay wala kay Kristo, kung hindi ka nananampalataya ng totoo kay Kristo, hindi ka makakasama dito sa therefore, there is now no condemnation. Dahil ito nga ay na kay Kristo lamang. Si Kristo ang nag-secure ng ating kalayaan dahil sa kanyang kamatayan. At ang banal na Espiritu ang nag-a-apply nitong freedom na to sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay hindi nakabase sa ating pakiramdam. Hindi ito nakabase sa ating good works. Tayo ay malaya dahil sa ating pagkakaisa kay Kristo. Nilagay tayo ng banal na Espiritu kay Kristo. Because we are in Him, kung ano ang totoo sa Kanya, totoo sa atin. Kailangan maging maliwanag ito. May ibang mga tao, ang tingin nila, there is no condemnation because they are becoming holy. So again, pag ganyan ang mga salita mo, ang ibig sabihin, ang pananaw mo, ikaw ay, ang pagtanggap sa iyo ng Panginoon Diyos ay nakadepende sa paglago mo sa Christian life. Hindi yan ang sinasabi ni Pablo. Hindi nakadepende sa paglago mo. Kaya ikaw ay under no condemnation dahil na kay Kristo ka na. Wala kang ginawa. Si God ang may mga ginawa sa buhay mo. And then, dahil sa ginawa ni Lord, dun ka ngayon magbabago. Dun ka ngayon babaguhin ang banal na Espiritu. Pero una, malaya ka na muna. O, ulitin ko ha. Hindi ka gumagawa ng kabutihan upang maging malaya. Hindi. Ikaw ay malaya na dahil kay Kristo, kaya ka ngayon gumagawa ng mabuti. Ang paggawa mo ng mabuti, kumbaga, ay parang pagkapakita mo ng pag-ibig at pasasalamat sa Panginoon dahil sa kalayaang bigay niya. Hindi ka gumagawa ng mabuti upang palayain ka ni Lord. Parang, Lord, sige na naman, please, maawa ka na, set me free. Huwag mo na ako lagi sa condemnation. Ito, napapakabait na nga ako eh. Hindi ganun. Hindi ebanghelyo yan. So, balik natin. Ang argumento ni Pablo, verse 1, dinideklara ang hatol. Ano ang hatol? Anong sentensya kumbaga? There is no condemnation. Verse 2, ang rason. Tayo ay napalaya mula dito sa itong rason kung bakit there is no condemnation. Dahil tayo ay napalaya mula dito sa ruling power of sin and death. Wala na tayo dun sa authority na yun. Nalipat na tayo sa ibang authority at rule, ito yung pamumuno ng Espiritu ni Kristo. So we are completely transferred. We are moved from the rule of sin to the rule of the Spirit, from death to life, from bondage to freedom. At ang lahat na yan ay totoo, lahat ng yan ay final, at lahat yan ay natupad because of Christ. Now, tingnan natin yung ikatlong punto sa verse 3. The ground. Anong batayan na ito ay ginawa ng Panginoon Diyos? Paano naging posible na tayo ngayon is no longer under condemnation? Verse 2, sabi ni Pablo, we're set free from the law of sin and death. So, ang tanong ngayon paano nangyari itong freedom na to? How was it actually accomplished? Ano ginawa ng Diyos? Romans 8 verse 3. For what the law could not do, ang hindi kayang gawin ng batas, weak as it was through the flesh, God did. Sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. Tingnan nyo kanina, sabi dun sa verse 1, there is therefore now no condemnation for those who in Christ Jesus. Bakit no condemnation? Because He condemned sin in the flesh. Parang may contrast tayong makikita eh. Kaya hindi ka under condemnation kasi may kinondem ang Panginoon. Sino kinondem niya? Tayo? Hindi. Sabi niya, He condemned sin in the flesh. Tingnan niyo ang opening ng verse 3. Sabi yung for. So again, itong salitong for na to ay importante. Pinapakita na ang verse 3 ay hindi bagong idea. Ito ay paliwanag. Anong koneksyon? Verse 1, ang hatol. No condemnation. Verse 2, ang rason. Ito ay totoo because we're set free from the law of sin and death. Verse 3, ito yung batayan. Paul shows that this freedom is possible because of what God has done in Christ. Dahil sa ginawa ni Kristo. Yan ang batayan ng lahat. So, dito pinapaliwanag ni Pablo paano yung freedom ng verse 2 ay naging posible. Pero bago niya ipakita yon, pinakita niya muna ang problema at limitasyon ng law. Kasi yan ang tingin ng iba eh. Ay, siguro ito dahilan kung bakit napalaya na ako sa bondage dito sa kasalanan. Dahil sa batas ng Panginoon. Sabi ni Pablo, oh, sorry, don't misunderstand. Hindi. Hindi kayo naging free, hindi kayo naging nawala sa condemnation ng Panginoon verse 1 at meron na kayong bagong freedom under na kayo ng Holy Spirit and di under ng kasalanan. Hindi dahil sa law, hindi dahil pinilit yung sumunod sa mga kautusan ng Panginoon, hindi. Bakit? Kaya sabi niya dito verse 3, for what the law could not do, tignan niyo, hindi magagawa yun ng law. Hindi kayo napalaya dahil sa pagsunod ninyo sa kautusan ng Panginoon. Napansinin ninyo dito sa verse 3, yung law rito is capital L. Yung kanina sa verse 2, parehong small letter yon. Yung ibang pagkakagamit ng law sa verse 2, yung law dun sa verse 2, parang ruling authority. Itong law sa verse 3, ito yung God's moral law. Ito yung laws na binigay ng Panginoon Diyos kay Moses. Ito yung Ten Commandments. Ito yung holy standard ng Panginoon. So ano sinasabi ni Pablo dito? Hindi yung sinasabing masama ang kautusan ng Panginoon. Hindi problema yung kautusan ng Panginoon. Sabi niya sa Romans chapter 7 verse 12, the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Ibig sabihin, ang kautusan ng Panginoon nagre-reflect ng kabanalan ng Panginoon. So walang problema doon. Eh ano pala problema? Ang problema, tayo. Kaya sabi ni Pablo, paliwanag niya, weak as it was through the flesh. So, yung weakness na to ay hindi dahil sa law, kundi dahil sa ating flesh. Etong flesh na to, ibig sabihin ito, yung human nature natin na sinful, na corrupt. Dahil sa ating sinful condition, ang law hindi makaproduce ng righteousness sa atin. Ang law, kaya niyang mag-command. Ang kautusan ng Panginoon, mag-uutos, pero hindi niya kayang baguhin ang puso natin. Papakita niya ang kasalanan natin, pero hindi niya kayang tanggalin. Iko-condemn tayo ng law, pero hindi niya tayo kayang iligtas. Ang kaya lang gawin ng law ay i-reveal ang standard ng Panginoon, pero hindi niya tayo kayang i-rescue dahil na suway natin ang kautusan ng Panginoon. Parang ganito yan. Ang law ng Panginoon parang salamin. Napakalinis. Bago. Pag tumingin ka, kita mo lahat patungkol sa'yo. Marumi ka. Ano ang problema? Sisisihin mo ba yung salamin? Grabe to salamin na to. Pagdating ko dito, ang pangit ng gato. Bakit may dumi ako dito? Bakit ganyan? Ba't di maayos ang... Ikaw salamin. Basagin kita. Hindi kasalanan ng salamin. Ang ginawa ng salamin, pinakita niya lang kung ano itsura mo, pero hindi kanya kayang baguhin. Yan ang sinasabi dito tungkol sa law. Yan ang nagagawa ng law sa atin. Nakikita mo, bagsak ka pala talaga. Nung una, ang lakas ng loob. Basta, kahit talaga sundin ng Panginoon. Ako, mabait talaga ako. Talaga, mabait ka. O sige nga, tinan mo nga itong standard na to. Nasunod mo ba to? O, doon mo may kitang patay. Bagsak pala ako. Yan ang ginagawa ng kautusan ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 20, because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin. Ang problema, hindi yung law, ang problema, tayo. So ngayon, ano solusyon? Ito, maganda. Dito ngayon ang turning point ng salvation. Nababago ang lahat dito sa phrase na ito, God did. O tingnan nyo, pagpagdidikitin nyo, diba sabi doon, ang hindi kayang baguhin ng law because it was weak through the flesh, God did. Ang Diyos ang nag-accomplish. Again, reminder ito, salvation does not begin with human effort. It begins with God's action. Ang initiative kaya tayo naligtas is because of God. Hindi tayo lalapit sa Panginoon ng tama puso kung hindi kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kung hindi kumilos ang Diyos sa sirkumstansya ng buhay natin, kaya mo na-realize, nako, kailangan ko pala ang Panginoon. Kahit marinig mo pa yung Ebanghelyo, kung hindi in-enlighten ng Banal na Espiritu Santo at binuksan na yung puso, hindi ka maniniwala dun. Magtataka ka. Ha? Paano ka maliligtas? Sa pamamagitan ng isang taong napako sa krus. Anong connection nun? Siya napako sa krus. Nangyari yun nung unang panahon. Tapos sinasabi nila ganito, ganyan, ganyan, patungkol sa kanya. Paano siya makaligtas sa akin? O, tinan niya, di mo maintindihan eh. So, ano ginawa ng Holy Spirit? Binuksan niya yung isipan mo para makita yung, ganun pala ang Ebanghelyo. Ang ganda pala nito. Pero hindi pa tapos ang Holy Spirit doon. Kahit maganda pa yon, kahit na natutuwa ka doon sa Ebanghelyo, ang tanong, magsisisi ka ba sa iyong mga kasalanan na tatanggapin mo si Jesus as your personal Lord and Savior kung hindi gumalaw ang Banal na Espiritu? Dahil sa Kanya. Kaya ka nagsisi. Dahil sa Kanya, kaya mo na-realize, Lord, ang sama ko pala, kailangan ko pala. Ano? Kasi may ibang mga tao, tatanggapin nila si Jesus Christ, pero sa utak nila, Lord, wala namang perfect na tao eh. Tsaka, mas mabait naman ako sa Kanya eh. Pero, sige na lang, Lord, tanggapin na lang kita kasi bagsak pa rin ako sa standard mo. Pero hindi man tulad niya. Yun, talagang bagsak na bagsak. Pero ako, bagsak ng konti. Pero tinatanggap pa rin kita, Lord, para maligtas ako. Mali ang pananaw niyo. Si Pablo, ang bait sa mata ng mga tao noon. Pero he considered himself as the worst of sinners. Yan ang nangyayari sa isang taong tunay na hinipo ng Panginoon. Ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw na ang pinakamasama. Kahit ang tingin ng iba, mabait ka. Sabi mo, hindi nyo kasi ako kilala eh. Ako na pinakamasamang tao sa buong mundo pag nalaman nyo lang kung anong mga pinagagawa ko at ano iniisip ko. Ang Holy Spirit, kaya sabi dito, God. Ang Holy Spirit, kaya sabi dito, God did. Diyos ang kumilos.

Imagine, yun ang ginawa ng Panginoon. Dito, nagpapakita ng laki ng solusyon at lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ganun ang klaseng pag-ibig na ginawa ng Panginoon. Anak niya, binigay niya. Hindi lang yung binigay. Anak, pumunta ka doon, tulungan mo nga sila. Hindi. Anak, pumunta ka doon, ikaw ang papatayin. Ikaw ang totorturin. Ikaw ang babastusin. Ikaw ang bubugbugin. Ikaw ang hahatakin yung bigote mo. Ikaw ang itotorture. Ikaw ang lalatiguhin sa likod. Ikaw ang ipapako sa cross. Ikaw ang tatanggalan ng damit. At kung may brief nun, pati brief mo tanggal para lantad ang itsura mo doon sa lahat. Kitang-kita ng lahat kung gaano ka kasama at gaano ka kinasusuklaman ng lipunan. Tapos, meron pa silang idea, sumpain ang sino mang nakasabit sa puno. Kaya lahat silang isip nila, ikaw ba Mesaya? O tinan mo kung nasan ka ngayon. Sinumpa ka ng Diyos. Buti nga sa'yo, kiniklaim mo na anak ka ng Diyos. So sinasabi mo, kapantay mo Diyos, yung karakter ng Diyos nasa'yo, omniscient ka, omnipresent ka, omnipotent ka. O kung talagang ikaw yon, ligtas mo sarili mo, maniniwala kami sa'yo. God did. Yan ang ginawa ng Diyos. Pinadala niya anak niya. Pero tinan niyo ang clarification ni Paul. Sabi niya, in the likeness of sinful flesh. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay tunay na naging tao. Si Jesus Christ ay hindi 60% na tao or 60% Diyos, 40% tao. Hindi. Si Jesus Christ ay 100% na tao. Meron siyang tunay na katawan ng tao tulad natin. Siya ay nabuhay sa mundong ito, yet without sin. Kaya ginamit ni Pablo dito, in the likeness of sinful flesh. Ito ay upang proteksyonan ang katotohanan na si Jesus ay walang kasalanan. Sunod, sabi ni Pablo, bakit si Kristo dumating? And as an offering for sin. Binabalik tayo nito sa Old Testament. Sa Old Testament, ang kasalanan ay nagre-require ng sacrifice ng mga hayop, ng mga tupa, ng mga kambing, o ng mga toro, o ng mga baka. And then, kailangan patayin at ibuhos ang mga dugo nito. At dahil dito, ay kumbaga temporarily matatakpan ang kasalanan, but it does not fully remove sin. Dahil itong mga animals na to, ito ay mga shadows lamang ng reality na darating. Si Jesus Christ ang tunay at ang huling sakripisyo. Kaya sa John chapter 1 verse 29, pagdating ni Jesus Christ, sabi ni John the Baptist, "Behold! The Lamb of God who takes away the sin of the world." Ito ang tupa ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya. Hindi yung tupang 14 days old na pinatay doon kahit na ano pang perfect noon. Hindi yon. Yun ay nagtuturo dun sa darating. Kaya lahat ng mga tao nun, parang nananampalataya sila na itong ginagawa ko ito, shadow lang ito, litratong ito, dun sa darating na ipadadala ng Panginoong Diyos. Ano sabi ni Pablo na naging resulta? He condemned sin in the flesh. Pansinin niyo to? Hindi sinabi na ang kinondemn ng Panginoong Diyos ay ang mananampalataya. Sabi niya, God, He condemned sin. Hindi niya binuhos ang kanyang sentensya sa believer, kundi sa kasalanan mismo na nagrurule sa ating buhay at ginawa niya yon sa katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin ni Pablo dito na sin, hindi yung individual acts of sin, kundi yung ruling power sa ating laman. Ito yung kinundina ng Panginoon. Kasalanan bilang isang ruling power. At ginawa niya ito, pinarusahan niya ito, kumbaga, dito mismo sa katawan ni Kristo, inako ni Jesus Christ itong ating mga kasalanan at itong ruling power na ito ng kasalanan sa kanyang laman, sa kanyang sarili, at binuhos ng Panginoon Diyos ang kanyang galit dito in the body of Jesus Christ. And so God

God judged sin fully and finally in the body of His Son. Sa krus ng Kalbaryo, binuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang sentensya laban sa kasalanan. Doon hinusgahan ang kasalanan. That is why there is no condemnation left for the sinner. Kita niyo to, gawa ng Diyos yun. Hindi mo maiisip yun. Kung mag-iisip ka, kung ikaw siguro ang Diyos at nag-iisip ka, ano kaya solusyon ko dito sa kasalanan ng tao? Hindi mo maiisip yun. Pero ang Diyos, naisip yun yung pinakamataas na pwede mo maisip. Kaisa-isa niyang anak, pinadala niya. Kaisa-isa niyang anak, nagkatawan tao. Si Jesus, sinasamba ng lahat ng mga anghel sa langit. Tapos ito, nagkatawan tao na pulubi. Ano trabaho? Karpentero. Pati kanyang mga kapatid, hindi makapaniwala.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: How safe and secure is a Christian in the heart of Christ? Hi, I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Pastor Dane Ortlund, as we address that question about our eternal assurance on the next Haven Today in a series called How Jesus Feels About You.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
6: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
7: May mga pagkakataon sa karanasan ng karamihan sa mga Kristiyano ng isang matinding pagsubok ang dumarating sa kanila. May mga Kristiyano naman na dumadaan sa kanilang buhay ay palaging nariyan ang magandang sikat ng araw. Sila ay nasa tabi ng tahimik na daloy ng tubig at sagana ang kanilang mga pangangailangan. Pero karamihan sa atin talagang dumadaan sa panahon ng pagsubok at pagsusuri. At ang ilan sa atin ay dumadaan sa mga panahon ito ng matindi, mabigat na pagsusuri at pagsubok hanggang sa maisip natin na iniwan na tayo ng Diyos. Hindi lang na ang mga bagay na ito ay mahirap at mabigat, pero baka masabi nga po natin, God has forsaken me. Iniwan na tayo ng Diyos. Pero meron tayong tagapagligtas na binitiwan din ang mga salitang ito. In Mark chapter 15, verse 34, "Why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan?" Ngayon, ang mga salitang ito na binitawan ng ating Panginoon sa Kristo, kailangan nating bigyang kahulugan ng may malalim at maingat na pag-unawa dahil si Jesus ay nagdurusa bunga ito ng ating mga kasalanan. Ngunit alam niya kung ano ang pakiramdam ng iniwan ng Diyos. Isa ito siguro sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng aklat ng mga awit. Ito'y nasa gitna mismo ng ating mga Biblia. Mayroon isang aklat ng mga awit at ang mga anak ng Diyos ay nilikha upang umawit. At ano ang kinakanta nila kapag sila ay malungkot? At ang sagot ay maawit sila ng mga salita ng Diyos. Maawit sila ng mga awit. At ang mga awit ay makatotohanan. Hindi sila nagtatago ng katotohanan. May mga pagkakataon nga sa mga awit na nagagalit, nabibigo at nalulumbay at nawawalan ng pag-asa at pakiramdam mo ay iniwan ka na ng Diyos. At ang katotohanan or ang theological truth ay hindi kailanman iniiwan at pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kahit na hindi natin siya makita at maramdaman, at malaman na nandyan lamang siya. Nandyan siya sa iyong tabi. At dapat tayong manatili sa isang matibay na paniniwala sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos higit sa lahat. Alalahanin natin ang istorya ng prodigal son, ang anak ang umalis at napalayo sa kanyang ama. Ngunit ang ama ay patuloy na maghihintay na bumalik ang kanyang anak upang ito'y hagkan, yakapin at i-celebrate ang kanyang pagbabalik. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Hindi tayo sang-ayon sa katuruan na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sapagkat ipinahayag ng Biblia na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, at hindi sa pamamagitan ng anumang mga mabubuting gawa katulad nga ng bautismo sa tubig. Ayon sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Malinaw dito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Subalit may mga talata sa Biblia na pinangangalandakan ng mga nagtuturo ng baptismal regeneration o kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Ito raw ang kanilang mga patunay na kailangan ang bautismo sa tubig para maligtas, maliban pa sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Isa na dito ang Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Itinuturo nga ba ng Acts chapter 2 verse 38 na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, na siya'y mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at makatatanggap ng Espiritu kapag siya ay nagpabautismo? Hindi po. Kung titingnan sa orihinal na wikang Griego ng Bagong Tipan, ang verb o pandiwa na magsisi ay plural o pangmaramihan, samantalang ang verb na magpabautismo ay singular o isahan. Kaya ang magsisi ang dapat lang na idugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin din natin na ang ginamit na pronoun o panghalip ay pangmaramihan. Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung magsisi lang ang dapat na idudugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi dito dapat idugtong ang magpabautismo, sapagkat ito nga ay pang-isahan. Sa madaling salita, ang dahilan kaya magsisisi ang isang tao ay upang mapatawad sa kanyang kasalanan at makatanggap ng kaloob ng Espiritu. Hindi makapagdudulot ng pagpapatawad at pagtanggap sa Espiritu ang pagpapabautismo. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the verb makes a distinction between singular and plural verbs and nouns. The verb repent is plural, and so is the pronoun your in the clause, so that your sins may be forgiven. Therefore, the verb repent must go with the purpose of forgiveness of sins. On the other hand, the imperative be baptized is singular, setting it off from the rest of the sentence. Ayon pa sa naturang komentaryo, ang mga salitang magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo ay tinatawag na parenthetical o saknong. That is, it provides additional information that is not directly related to the main subject being discussed. So, ang main subject, repent for the forgiveness of sins. Ang magpabautismo o be baptized ay parenthetical. At kung ito ay parenthetical, para saan kung gayon ang pagpapabautismo? Para sa mga Hudyo, ang pagpapabautismo ay ang pagpapahayag ng kanilang pagsisisi. Gaya nga ng ipinahayag ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11. Binabautismoan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Binabautismoan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya ang bautismo ay pagpapahayag ng pagsisisi at hindi pamamaraan ng pagpapatawad. Ang pagsisisi ang nagdudulot ng kapatawaran at hindi ang pagpapabautismo sa tubig. Hindi din bautismo sa tubig ang nakapagbibigay ng kaloob ng Espiritu. Ganito ang nangyari ng mangaral si Apostle Peter sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10 verses 44 to 48. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayon, ipinahayag ni Pedro, maari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pansinin natin na nakatanggap na sila ng Espiritu bago pa sila nabautismuhan sa tubig. Kaya hindi ang pagbabautismo sa tubig ang dahilan kaya ang isang tao ay nakatanggap ng Espiritu. Ano ang naging sanhi kaya nila natanggap ang Espiritu? Ganito ang naging paliwanag ni Apostle Peter nang tanungin siya tungkol sa pangyayari sa Acts chapter 11 verses 15 at 17. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paano bumaba rin sa atin noong una. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo? Pansinin natin na ang pananampalataya nila sa Panginoong Hesus ang siyang dahilan kaya nila natanggap ang Espiritu. Sa ating pagtalakay, nakita natin na mali ang pakahulugan nila sa Acts chapter 2 verse 38 ng mga naniniwala sa baptismal regeneration o mga nagtuturo na makakaligtas daw ang bautismo sa tubig. Ang katotohanan, kapag nagsisi ang isang tao, mapapatawad siya sa kanyang mga kasalanan at makakatanggap siya ng Espiritu. Ang pagpapabautismo sa tubig ay pagpapahayag lang ng kanyang pagsisisi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: at ang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi po itong inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyo pong nararamdaman dito sa 702-DCAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kagaya ng awitin na ating nadinig, sino ang ating Diyos? Sino ang Diyos mo? Di ba? Magpagpalang gabi sa inyo at saan mang panig ng mundo kayo po naroroon, kami po ay nagagalak na tayo po minsan pa ay magkasama-sama ngayong Wednesday at kami po ay excited minsan pa to really fellowship with you. At sa mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, dalangin po namin ang pag-iingat ng Panginoon sa inyo pong pagbiyahe, yung mga nagte-travel, di po ba, at yung mga nag-drive din. Higit sa lahat, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At medyo madulas-dulas po ata ang ating kalsada ngayon kasi medyo lately ay nakakaranas na po tayo ng mga pakonti-konting pag-ulan. At alam ko dun sa mga ibang area, nakaka-experience na rin ng mga mild na pagbaha, di ba? Kasi mahabang panahon na hindi umuulan. So ngayon, lumalabas lahat ng mga problema ng ating mga drainage system at ating mga kalsada. At ngayong gabi ay hindi pa rin po ako mag-isa dito. May mga kasama po tayo, may mga bisita tayo. And excited ako sa gabing ito sa mga mapag-uusapan po natin. At ang goal natin kasi dito po sa Heartline Youth Edition, ma-inspire natin yung younger generation. At magkaroon tayo ng pagkakataon, of course, to encourage this generation to really step up their game. Diba? Maganda makarinig tayo ng mga testimony, mga patutuo ng ating mga kapatiran din that would really encourage us na tayo din ay merong gawin at merong tayong kayang i-contribute kahit tayo ay mga bata pa. At ngayong gabi, gusto ko lang muna na i-welcome si Pastor John na kasama natin dito sa studio. Good evening sa iyo, Pastor.
2: Yan, good evening din po sa iyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay, isa pong magandang pinagpalang gabi sa bawat isa. At syempre, lalo na yung bumabiyahe, kagaya na sinabi ni Pastor Andrew. Kasi kanina, Pastor, maaga-aga pa, mga around 12 o'clock, nag-drive ako going to Masinag from Marilaki. Yan. Mm-hmm. So, inabot ako ng ulan at grabe yung ulan, napakalakas. So, yung mga areas na syempre, matagal yung init natin. So,

0: may mga areas talaga grabe yung pagbaha, may mga flooded areas na talagang magugulat ka. Oo, ngayon, parang hindi.
1: Sa usapan nga natin, Pastor, di ba kanina? Talagang sabi ko, Pastor, ngayon lalabas yung mga problema ng kalsada.
0: Right, opo. Kanina nga napapose ako eh. Pero sana, you know, yun ang ano, mag-ingat po ang lahat. Lalo na ngayon, parang ito na, parang officially, it's rainy season already.
1: Mm-hmm. Yes, at dapat lang, Pastor, na patuloy nating ipanalangin. Di ba ang isa't isa at higit sa lahat, ipanalangin ang ating bayan.
0: Yes,
1: diba?
0: Opo.
1: Maraming ano eh, maraming mga balibalita.
0: Yes, oh grabe.
1: Pastor, na hindi nakakatuwa eh.
0: Totoo po yan. Alam nyo, sabi nga nung mga kaagapay natin, mga nagpo-post, no? Sabi nila, parang hindi na exciting manood ng mga Netflix ano ngayon. Parang ang magandang panood din ang ngayon, yung nangyayari sa gobyerno natin.
1: Kaya lang, Pastor,
0: yun ang inaabangan.
1: Naapektuhan din yung mental health natin.
0: Totoo po yan. Grabe yung ano, epekto nito, yung oo, stress. No?
1: Parang, yung iba kasi, Pastor, parang siyempre nag-worry sila eh, di ba?
0: Right,
1: nag-worry sila sa future natin. Nag-worry sila sa maraming bagay, Pastor.
0: Yes.
1: Di ba dahil sa pinagdadaanan ng ating bayan. Pero nandun tayo sa ano eh, dun sa brighter side.
0: Right.
1: Diba? Paano tayo makakatulong? Paano tayo makakontribute?
0: Totoo
1: ano ba yung pwedeng maging role ng mga young people? Diba?
0: Yes.
1: Kasi meron naman talaga tayong pwedeng gawin, Pastor.
0: Totoo po yan, Pastor.
1: At yan yung mga bagay na pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin dito, Pastor. Kasi
0: yes,
1: patuloy tayong nagbabantay siyempre sa kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? At sa mga nangyayari ba, Pastor, sa tingin mo, nagiging magandang halimbawa ba yung mga nakatatanda para sa future generation? Parang yun pa lang meron tayong ano, Pastor, eh, no?
0: Doon pa lang meron ng challenge.
1: May
0: Pastor,
1: challenge, may yes, discrepancy, may problem
0: right,
1: that needs to be solved.
0: Yes.
1: Pero yun nga ang ating layunin, Pastor, na mapag-usapan natin dito, how can we mend, diba? Paano tayo magiging provider ng solution?
0: Yes.
1: Ano yung mga bagay na kailangan nating itanim sa panahon ngayon?
0: Right.
1: Diba? Na siyempre i-reap natin pagdating ng takdang panahon. Kasi kung wala tayong gagawin ngayon, anong expect natin in the future?
0: Yes. Diba?
1: So might as well do something today. Hindi naman kailangan malaki, diba? Pero something that can really contribute para mas mapagaan natin o mas maging maayos yung mga bagay-bagay sa ating paligid.
0: Yes, okay.
1: At lagi mag-uumpisa yung Pastor sa sarili, eh, di ba?
0: Right.
1: Yung kumbaga ikaw kung paano yung perspective mo, di ba?
0: Totoo,
1: yung pananaw mo, yung maturity mo din is also very important. How you view, nung mga nakaraan, Pastor, pinag-usapan natin is about success.
0: Right.
1: Di ba? How we view success in life. Para mahalaga ba yung purpose that you really are serving, di ba? So, kailangan natin, Pastor, mas mapag-usapan din siguro yung mga bagay na mas positibo din eh minsan,
0: right,
1: di ba, para hindi ang pagpuro negatibo. Pero ngayon feeling ko marami halo yung pag-uusapan natin today.
0: Totoo po, totoo yan, Pastor.
1: Oo,
0: at kasi, excited na ako sa pag-uusapan natin.
1: Yes, Pastor, kasi meron tayo ulit special na bisita,
0: right? Yes,
1: di ba, ngayong oras na to, ngayong araw, at be excited at i-share niyo po ang ating pong programa, i-share niyo po ang ating live sa lahat po ng nakikinig sa amang platform po kayo na nakikinig ngayon. Eh i-share po natin yung mga nasa Facebook, pwede nyo pong i-like yung Facebook page natin at may kita po dyan yung live na nangyayari dito po sa studio. So pwede po kayong mag-comment din, magbigay ng inyong opinion. Kung meron po kayong katanungan, i-send nyo lang po dyan sa ating Facebook live. Pero tayo po ay natutuwa at nagagalak sa lahat po ng mga kasama natin ngayon makinig sa lahat ng saan mang bahagi ka ng Pilipinas o saan mang bahagi ka ng mundo ay na nakikinig. Maraming salamat po sa pagtutok at gusto ko lang batiin yung aming mga kapatid dyan sa Antipolo Rizal, especially sa ano, mga kapatiran natin sa One in Christ Fellowship, Missions International. At last week ay gusto ko rin pong batiin ang Outreach Ministries Philippines. Yan, na nag-conduct ng kanilang family camp. At maraming salamat po sa inyo pong pag-imbita at sa mga kabataan dyan. Patuloy kayong maglingkod, diba, nang merong kagalakan sa inyong mga puso. Sobrang ako po ay nabibless kung paano kayo nagpapagamit sa ating Panginoon. At iba kasi, Pastor, no, kapag yung pagsiserve natin, nandun yung joy.
0: Yes, opo, Pastor, totoo yan.
1: Diba? May, kumbaga, marami namang nagsiserve sa loob ng church. Pero hindi lahat nananatili yung kagalakan sa kanilang puso,
0: right,
1: sa kanilang paglilingkod.
0: Meron kasi, nandun lang sa church, kumbaga, naisama lang. At saka, matagal na nagsiserve, kumbaga, unti-unti nang nawala yung fire nila. So,
1: yes,
0: iba talaga, Pastor, kapag masaya ka habang gumagawa ka sa ministry, sa mm-hmm, ministeryo ng Panginoon.
1: Yes, that's right. At yun yung sana wag mawala sa atin.
0: Right.
1: Sa ating mga ginagawa. Ano man yung ginagawa natin, hayaan natin na maging kagalakan or magkaroon ng kagalakan sa puso,
0: yes,
1: natin. Diba? At gusto ko rin batiin, Pastor, happy listening din po sa ating mga kaagapay dyan

0: Po sa Bicol Region at tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 DWAY FM Legazpi at kami po ay masaya na kayo po ay kasama namin dito sa ating programa at hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling at tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph kung sa amang panig ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan at maraming salamat po kay Cherry Buquero, hi daw kuya. Kuya Obed. At sabi niya at sa ating pong mga listeners na merong app na ikaw ay legit na kaagapay, siyempre kung meron kang DCAS app. Pero kung wala pa, ito po yung magandang pagkakataon para i-type mo lang ang sa Google Store or sa Google Play or sa App Store ang 702 DCAS, tapos i-download mo na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan at siyempre kami po ay kasama ninyo 24/7 ang feel good music, hugot at hope filled kwentos at wisdom na swak sa life mo, of course. At whether chill ka sa buhay o nasa biyahe ka ngayon kagaya ng aming pagbati kanina, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At maraming salamat din at gusto ko lang rin mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa ating production team. Nandiyan po si Kuya Natnat na lagi po nating kasama at talagang napaka-supportive. Si Kuya Benjo at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Sa lahat po ng mga young people din at sa lahat po ng umattend nitong nakaraang Thursday sa Impact Philippines. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsuporta po dito sa ating ginagawa para po sa ating bayan. At mahalaga na tayo po ay patuloy pong manalangin para sa ating mahal na Pilipinas. At tayo po dito sa Heartline ay mapapakinggan from Monday through Friday kagaya po ng aming nababanggit palagi. Pero iba-iba po yung mga counselor na makakausap po ninyo dito. Every Monday po, kasama nyo ang Amaya Counseling, kasama po si Pastor Archie at ang kanyang buong team. At every Tuesday naman ay usapang legals na mga kwentong legal yan. Kung meron kayong concern, pag Tuesday po, kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank at marami pa pong iba. At of course, every Wednesday, kasama po ninyo. Walang iba kung hindi inyong Wednesday squad, ang inyong pong Kuya Pastor at Pastor John at ang ating mga guests dito every Wednesday. At para sa kabataan naman talaga to eh. Diba, itong Wednesday na usapan na to. So kaya ishare nyo po yung ating Facebook page. Ishare nyo rin po sa inyong mga kaibigan na kapag Wednesday, tumutok sila dito po sa ating Facebook Live. O kung may radyo man kayo or kung meron pa kayong app na dinadownload, maganda na sama-sama po tayo na palawakin natin yung influence natin dun sa mga kabataan po. At syempre every Thursday naman po, ito po ay Family with Jason kasama po ang Guillermo Family sa pangunguna po ni Kuya Ken, Usapang Pamilya. At syempre pag Friday, ito po ay General Counseling kasama po si Kuya Pilola Harka at marami pa pong iba. At kagayang ng nabanggit po namin, tayo po ay counseling program. So kung kayo po ay merong counseling concern, pwede po kayo mag-send ng message po ninyo dito po sa ating Facebook page. Ang official Facebook page po ng 702DCAS ay i-type nyo lang 702DCAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message kung hindi po sa Facebook. Ay meron po tayong mga phone lines. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0999-223-5671. Or kung kayo po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. Or kung hindi man, pwede po kayong mag-personal message sa amin if you have any question or any topic na gusto po ninyong pag-usapan po natin dito. At bago po ako tumalon dun sa ating guest, Pastor, baka meron ka pang gustong batiin para mapakalala na natin yung ating bisita ngayong oras na ito. Mukhang excited na rin yung mga listener natin. Totoo kasi binabati. Na mukhang nakikita na siya kanina sa sa ating Facebook Live.
1: Yes. Sige pa, sir. Babati muna ako. Gusto po nang batiin yung aming mga kasamahan sa ministry doon po sa aming church sa May Baras Rizal, ang Holy Light Church. So sa lahat po ng aking mga co-pastors and co-church workers, hello and hi po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat dyan. At ganun din po yung aming organization doon din po sa same na bayan na yon, ang Alliance of Ministers and Mission Churches sa pangunguna po ni Reverend Melchor Tan. Shout out po sa lahat ng pastors na kasama ko sa organization na yan. They are working talaga para po sa soul winning sa lugar na yan, Pastor. Kaya shout out. At yung aming pong chaplaincy, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines sa panguna po ni Reverend Nicolas Amatorio, ating lolo. So shout out, lolo, sa gabing ito.
0: And happy listening po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong puso sa paglilingkod po sa Panginoon una sa lahat.
1: Yes, Pastor.
0: At saka sa mga tao na dinadala rin ng Panginoon sa kanila. So maraming salamat po. Hindi na natin patatagalin, Pastor. Pakilala natin yung ating kasama dito po sa studio.

0: napaka-special nitong kaibigan natin. So naalala ko nung kabataan nito, bata pa naman to, pero nung mas bata pa talaga siya nung nagkakilala kami. Alam ko God, ano Pastor, lagi kong sinasabi, walang aksidente sa Panginoon.
1: Ay, totoo yan Pastor.
0: Diba, lahat ng bagay kumbaga naayon sa kalooban talaga ng Panginoon. Perfect timing.
1: Yes.
0: So ako naniniwala ako nung nakilala ko tong tao na to. Itong batang ito, bata talaga. Itong batang ito. Sobrang na-bless ako sa buhay nito. Pero
1: yes,
0: siguro siya na yung magkwento later nung ng kanyang buhay din. And welcome na lang natin ang ngayong oras na ito, ang ating pong bisita. Walang iba kundi si Attorney Obed De La Cruz.
2: Good evening po sa inyo lahat. Good evening kina Yans, kay Cherry. Actually, girlfriend ko yan eh.
0: Ah, girlfriend mo si Cherry. Hi, Cherry.
2: Si Teacher Kat, tapos si Ash, Anthony.
0: Pastor Anthony.
2: Pastor Anthony. Hello yes. Po. Good evening po sa lahat ng listeners.
0: Ayan. And Pastor, alam mo ba na si Obed, isa to sa pinakabata na graduate. Hindi ko lang alam kung ilan sila na bata graduate ng kolehiyo.
1: Yes, okay.
0: Pero sa lahat ng kakilala ko, sa dami ng kakilala ko, ito lang ang natatangi. Na kaya wow. Talagang saludo ako sa sipag, saludo ako talaga sa talino din ng ating kaibigan ni Attorney Obed. So he graduated at the age of 16. Yeah. Tama ba, Attorney?
2: Yeah. Nung sa college. So,
0: kwentuhan mo naman kami. Kwentuhan mo naman kami nung journey mo nung ikaw ay ikaw ay nag-aaral, kasi parang Pastor, 'di ba, struggle ng mga may mga questions kasi tayo dito, ang struggle ng mga kabataan ngayon. Marami talaga, they are very challenged when it comes to pursuing their education. Marami
1: right,
0: tinatamad
1: yes,
0: na talaga sa pag-aaral.
1: Yes.
0: 'Di ba? So, kwentuhan mo naman kami Kuya Obed, kasi si Obed is also a pastor's kid.
2: Yeah.
0: Anak ka rin ng talagang mga lingkod ng Panginoon. Kaya siguro, maliban dun sa sariling talino, feeling ko, Pastor, talagang grabe yung pananalangin din ng kanyang mga magulang.
1: Right, yes.
0: Diba? So nagtanim yung parents.
2: Yeah, amen. Of course. Ayun, so yeah, nung time na yun, 12 years old ako pumasok ng college. Pakita ko lang sa video, no? Parang ganito itsura ko noon, tinago ko yung itsura ko.
0: Oh, para po dun sa mga nakakarinig, medyo kimpy po. Long
2: medyo,
0: hair.
2: Hindi nyo pa kilala si Justin Bieber ng mga panahon ito.
0: Oh, yan, yung mala Justin Bieber.
2: Pero hindi pa siya sikat nito nung panahon na to. So, nauna ako sa kanya.
0: Oo, okay. Tama nga. Kung nakikita nila yung video, makikita mo medyo Justin
2: so,
0: Bieber.
2: Ayun.
0: So, at the age of 12?
2: Age of 12. Kasi nag-ACE ako noon.
0: Oh, okay.
2: Alam niyo, ACE. So, marami namang tulad ko daw.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang, hinahanap ko sila.
0: Uh-huh.
2: Ang na-meet ko naman isa na, parang 15 or 16 gumraduate ng college, pero hindi siya nag-ACE.
0: So, ipaliwanag natin, Kuya Obed, ano yung ACE?
2: Yung ACE, yung Accelerated Christian Education.
0: Mm-hmm.
2: So, it's a curriculum na 12 paces or 12 modules per subject a year.
0: Mm-hmm.
2: You can finish it anytime.
0: Mm. Kumbaga self-paced to.
2: Yeah.
0: So kung masipag ka, mabilis mm-hmm. ka mag-aral, talaga nakatuto ka, pwedeng mabilis ka talaga
2: yes.
0: matatapos.
2: Tama. Kasi dati nung naalala ko yung word building, parang English subject, pinatapos ko isang linggo parang apat. 12 lang naman kada taon uh-huh. eh.
0: So simula anong year? Simula grade 1?
2: Actually, nalito na ako. Simula grade 3.
0: Simula grade 3.
2: Tapos, noong time na yun, kasi hindi pa naman uso yung homeschool.
0: Mm-hmm.
2: Konti pa lang. So, nag-test ako sa DepEd para meron akong diploma mapapakita.
0: Okay, so pag after mo na ECE, kailangan mo mag-exam sa DepEd.
2: Yeah.
0: Parang
2: dati ha, pero ngayon parang meron ng mga homeschool providers talaga. Dati lang my mother was clueless pa.
0: Uh-huh.
2: Kaya, pero ngayon parang marami nang pwede mag-assist.
0: Oo, kasi parang ngayon, kilala na rin yung homeschool global.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Yeah.
0: At marami pang ibang organizations or institutions talaga na homeschool, parang home-based na rin talaga yung pag-aaral.
2: Tama. At hindi siya licensed professional teacher.
0: Mm-hmm.
2: Pero siya yung nagturo sa akin paano mag-compute, yung mga early stages ba. Tapos nag-aaral siya kasama ko.
0: Yeah.
2: Ganyan. So, ibig sabihin, kahit hindi ka licensed professional teacher, you can teach your child kung gusto.
0: Iyon. And iniisip ko lang, Pastor, no, at the age of 12, tutong-tong ka ng college. Imagine the pressure.
1: Grabe, Pastor.
0: Kasi marami nga ngayon, Pastor, 16 na, di ba? Parang
1: tama
0: 16
1: po.
0: Years old na, parang pressured pa sila getting into
1: parang
0: college.
1: Parang hindi ka pa ready, di ba?
0: Oh, di ba? Kasi yung mga crowd, unang-una yung crowd mo eh. Yung
1: right,
0: pressure ng professor.
1: Diba? Pagdating mo din doon, Pastor, hindi mo mga kasing edad yung mga magiging kaklase
0: exactly.
1: mo.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Yeah.
2: Yung iba doon nagkakagusto sa akin, kinukuha number ko, nag-vandalize. Hindi naman sa nagyayabang ha, pero yung nadatnan ko noon, 12 years old ako, very clueless sila, they were 16, 17.
1: Right.
2: Kinukuha yung number ko, tapos minsan may nagbiru pa, hahabulin daw ako. Pero they were clueless. Pero they were clueless.
0: That you're that young.
2: Yeah.

0: parang alam ko yung ginagawa ko. Mm-hmm. I can, actually, ang dami opportunities. Mm-hmm. Pero yung nga lang, ang cons doon ay una, hindi ako nagka-jowa noon. Ang hirap magka-jowa kasi...
1: Parang feeling ko pros din yun eh. Kasi bata pa
2: sa totoo lang.
0: Pero kasi ako, sobrang delayed ako nagkaroon ng girlfriend. Actually, my first girlfriend yan, si Cherry. Parang wala pa lang kami. Parang 2024, November. Mm-hmm. Doon pa lang kami... Doon pa lang, yung pala yung first official girlfriend ko.
1: And I think that's a blessing.
0: Pero ang nangyari kasi, paano ba? Somewhere in my 20s ng pandemic, start ako maging babaero. Alam naman ng girlfriend ko yun eh.
1: So may ganun kang face?
0: Oo, may ganun face. So nung nagwawala na ako, tapos ang pandemic pa, sakto. So parang medyo kung sino-sino kinakausap ko sa internet. So nagkaroon ng ganun face.
1: So parang dahil mahabang panahon ka na not in a relationship, you don't have any experience, so parang late bloomer and dating.
0: Actually, paano ba? Marami akong naging ka-text, tapos may mga dinate. Mm-hmm. Tapos doon ako nagwala. Kasi... Ang point ko, nagpakatino ako, tapos mm-hmm. nung ginamit ko yung dynamics ng bad boy, ang daling makakuha ng babae. Mm-hmm. Tapos parang sabi ko
1: parang gusto ko yung parang pagiging positive, honest. Pagiging honest ni Ovid.
2: Tsaka parang positive problem to.
0: So, kaya tapos parang, pero ang nakita ko din dun, mas nafo-fall yung mga may family problems. Mm-hmm. Sila yung mas madaling utuin, kumbaga. Mm-hmm. Pero sila din yung parang madaling mong ayawan kasi ang daming parang issues din. Mm-hmm. Pero sila yung madaling, alam mo, mauto. So parang sabi ko, nakita ko na, doon ko nakita na talagang kailangan ng may stable family. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga madaling mag-yes or parang ma-invite ko out for a date nang walang total strangers. Kadalasan meron silang like separated yung parents, iniwan sila, mga mm-hmm. ganun. So, parang may dysfunction within the family.
1: So, may meron silang parang need na hinahanap.
0: Yeah, pero hindi sila aware. Hindi sila aware. Lalabas silang sa parang natural na kwentuhan. Mm-hmm. Ganyan.
1: Pero pag habang pinakikinggan ko, Pastor, kasi kagaya ng mga pinag-uusapan natin dito, we always promote na, di ba, parang wag muna kayo mag-girlfriend right, talaga, saka boyfriend, until such time that you are really prepared. Yes. Kaya feeling ko sa kwento ni Ovid, parang pre-deserve pa siya ng Lord.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: Diba, ng mahabang panahon. Kasi yung iba, bro, maraming maaga pa lang pumapasok na sa
2: totoo
1: relationship.
2: Totoo po yan. Yeah.
1: Yes. And nagkakaroon ng trauma eh. Diba, eventually. At yung perspective mo of relationship, of love, nagiging different eh. Pero sa'yo, parang dahil later on ka, first girlfriend mo, si Cherry. Hi, yeah. Cherry. Hindi pa tayo nag-meet. Shout out. Hindi pa tayo nag-meet formally eh. Pero, yun nga. Pero, sa tingin mo, ano yung naging good side naman?
0: Ang naging good side naman nun ay, yun nga, mas marami akong naging experiences outside. I know how to protect myself. Hindi ko rin na-protectan ng mm-hmm. complete yung sarili ko. Na-blackmail din ako. Mm-hmm. Naranasan ko din yun.
1: Na-blackmail ng babae?
0: Mm-mm.
1: Okay.
0: Actually, nalaman ko sindikato sila. Mm-hmm. Basta may mga for another topic yun. Kung ano mga pinagagawa ko dun sa mga dating apps. So may, pero online lang. Everything was online. Pero na-blackmail din ako dun. Mm-hmm. I know how to, parang kumbaga, na kaya ko mag-discern. Mm-hmm. Although ako lang hindi ako masyadong umaalis kagad pag kahit nakasense ako ng danger. Mm-hmm. Pero may idea ako. Mm-hmm. So parang mas emotionally kaya ko, nararamdaman ko pa rin yung normal na emotion, pero mas kaya ko siyang i-handle. I have the skills to self-protect myself. Although kailangan ko mag-decide na protektahan ang sarili ko kasi hindi sa lahat ng pagkakataon pinotektahan ko kaagad ang sarili ko.
1: Yeah. So makikita mo, Pastor, yung perspective natin depende rin dun sa ano mo eh. Dun sa journey mo siguro nung ikaw bata pa.
2: Kasi totoo po, Pastor.
1: Pinag-uusapan natin kay Ovid at the age of 12, entered university. Yes. So isa sa pinakamalaking university yung pinasukan mo. So hindi ka ba na culture shock?
0: Hindi naman. Kasi sanay akong makipag-usap sa mga matatanda. Kaya ganun.
1: Kung dahil church, dahil sa experience mo sa church.
0: Sa church, saka lagi ako lagi akong matin ng mga seminars. Kahit mga church, usually mga church events, interfaith, interfellowships, mga ganyan. Mm-hmm. Tapos nung bata ako, ang ginagawa ng nanay ko, sinasabi niya kagad, puntahan mo yung speaker, kaway ka lang, sabi mo lang, good morning, can you pray for me, ganun lang. So sinanay niya ako. Mm-hmm. Kaya parang normal ako nakikipag-usap kahit sa mga talagang matatanda.
1: So maganda yung naging training mo from your mother.
0: Yeah.
1: Maganda rin yung pastor eh, no? Na yung,
2: talaga.
1: Talaga mga magulang mo, yung malaki yung contribution nila. Mm-hmm. At dun sa magiging, siguro, sa pagkatao mo in general.
2: Tsaka i-highlight natin, ha, pastor, talagang yung mga nanay, pagdating sa panalangin, talagang i-ano ka niyan, i-voluntold
1: ka niyan. Talaga, ano, no? Mag-raise ka lang ng hands, tapos sabihin mo, gusto mo ng prayer. Prayer pa din talaga, which is, talaga,

0: Yung buhay ni Ovid punong-puno ng panalangin. Kaya minsan feeling ko kahit na maging naging babaero, pastor, pinagingatan ng Panginoon pa rin.
1: Right.
0: Pero syempre hindi natin pino-promote po 'yun.
2: Na-blackmail din ako noon. So mayroon ding ano din, kumbaga, shocking lesson.
0: Kumbaga ito, this is part of Ovid's story. Right. Diba, kwento ni Ovid. So when you enter college, ano yung mga naging challenge mo na na-encounter, siyempre, as a young person, hindi ka ba na-discourage ever to go to school?
2: No, actually, na-enjoy ko naman yung college life. And doon ako na-involved sa mga student organizations. Mm-hmm. Sinabi ko na lang yung age ko siguro bago ako gumraduate.
0: Mm-hmm.
2: Ganon.
0: So, hindi nila alam. Sobrang clueless sila.
2: Except yung talagang ano ko, parang circle of friends.
0: Okay,
2: pero
0: so
2: the rest of the campus, hindi nila alam.
0: Mm-hmm. And siguro meron akong ibabatong question, Ovid, from our listeners. So, may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan and of course, your story. Nitong mga nakaraan kasi, Pastor John, di ba yung mga ano natin, mga questions na nare-receive, lagi may kinalaman dun sa itutuloy pa ba namin yung pag-aaral? Lalo na ngayon, kakatapos ng mga graduation.
1: Right.
0: Di ba? Tapos ngayon, magpapasok ka na naman.
1: Totoo yan.
0: This coming school year. So, yung iba nag-struggle, papasok ba kami? Ano ba yung benefit talaga ng pagpasok sa school, ng pag-aaral?
1: Yes.
0: So, sabi nung isang kaagapay natin, sabi niya, bakit kailangan po mag-pursue pa ng studies if there are already other opportunities? So, while diploma cannot guarantee success. So, ayun, magandang opportunity to bed no, sa mga tagapakinig natin, especially sa younger generation. Though, sabihin na natin, merong nag-iba sa dynamics nung ano ngayon ng sistema ng edukasyon. Ika nga kasi dati talagang face to face lahat. Ngayon marami na mga online courses, 'di ba, na pwede ka mag-enroll. Mas marami na ring opportunity, mas marami na ring university. Pero nababago ba yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral or ano yung sa tingin mo na benefit talaga yung from the question ng ating kaagapay?
2: Siguro i-klaro natin sa kanya ano yung kanyang tingin sa success.
0: Mhm.
2: Naniniwala ko na may plan on Diyos sa bawat isa.
0: Mm-hmm.
2: And hindi ko masasabi kung anong specifically plan ni Lord.
0: Mm-hmm.
2: Pero for those na may leading sa kunyari mag-aral, tuloy nyo lang kasi actually I've struggled with this din.
0: Mm-hmm.
2: May mga times na nung dati sabi ko but parang mas may pera pa sa akin yung hindi nakapagtapos.
0: Mm-hmm.
2: Mas una nakabili ng kotse, mas mm-hmm. una nakabili ng bahay, yung mas mababa yung grade sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Ayan. So naranasan ko naman yun, nakita ko. And nakita ko na sabi ko may point pa ba na sabi ko nga mas nag-invest ako sa learning.
0: Mm-hmm.
2: Yung luho ko talaga mga books na talagang very rare.
0: Mm-hmm.
2: So
0: which I think is good na
1: yes.
0: Pinag-iinvestan mo yung future mo talaga.
1: Totoo mm-hmm. po yun.
2: Pero yeah, tama. And kailangan dito natin makita yung kahalagahan na we are mahalaga yung spiritual maturity natin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi may babasahin lang akong verse to. Mm-hmm. Ang sabi dito sa verse Ephesians 3. Sabi dito sa verse 10, yung intent daw ng Diyos ay sa pamamagitan ng simbahan na ang wisdom niya, ang manifold, multifaceted wisdom niya ay made known sa rulers, authorities. Ano ibig sabihin nito? Okay, ano ibig sabihin nito? Diba parang kunyan, sila Daniel, sila yung nag-a-advise sa kings, diba?
0: Yeah.
2: Diba ngayon sa Pilipinas, ang daming nating problema. And mm-hmm. it has always been like this.
0: Yes.
2: Even in other countries.
0: Mm-hmm.
2: May nakausap akong anak ng dating presidente. Sabi niya, sabi niya, hindi raw mas malala ngayon. Talagang, ganito raw talaga.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon lang natin nalalaman.
0: Yes.
2: So,
0: kasi may mga platforms na para...
2: May platforms lang.
0: Information.
2: Pero it has always been like this
0: now.
2: And then, may isang senador, akong nakausap, ang sabi niya sa akin, alam mo, Bed, dati 10% lang yan yung mga korupsyon.
0: Mm-hmm.
2: Pero nahihirapan kami kasi minsan, sabi niya, minsan kahit yung taong o yung leader na inaasahan mo matino, sa oras na manghihingi ka ng advice, malalaman mo siya rin pala may kapalpakan.
0: Mm-hmm.
2: So parang kaya sabi sa akin ng senador na to, Bed, talaga from our perspective, it's a spiritual battle.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Kailangan namin ng tulong. Now, it's a spiritual battle, pero hindi ibig sabihin na hindi ka gagamit ng mga terminolohiya.
0: Mm-hmm.
2: In fact, di ba, kahit sa Bible, nakita natin yung demonyo kung gumagamit ng batas
0: yes.
2: laban kay Jesu Cristo.
0: Mm-hmm.
2: So, anong pinupoint ko dito? Ang pinupoint ko dito is, let's define what success is. Totoo, ako din mismo, naingit ako sa iba kong kaibigan na hindi naman abogado, pero mas mayaman sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Parang 2 or 3 times my salary ang salary nila mm-hmm. mga 5 years ago. Sabihin, it could have been more right now.
0: Yes.
2: So, naingit din ako. Pero, sobrang wala kang pupuntahan ngayon kundi ang kamay ng Diyos. At mm-hmm. ang

0: direksyon ng Diyos. So if God is moving you to study at magpakadalubhasa, o kahit hindi ka dalubhasa, actually ako I cannot call myself as an expert eh. Kasi ang daming mas may i-expert dito eh. Yung iba nag-aral sa ibang bansa. Ako wala akong foreign degree. I did not graduate from the top 10 universities. Ganyan. Pero kung saan-sang congressional hearings ako napupunta, kung saan-sang backdoor meetings ako with senators, with congressmen napupunta, ako minsan nagde-draft ng mga substitute bills, position papers, ginagamit iba't ibang organizations. Pero itong lahat na ito, oo, may wisdom ang Diyos. Pero the Lord, ang sabi nga, diba, even Jesus Christ had to fulfill all righteousness. So, yung sabihin, kailangan mong pagdaanan lahat yan. Ako, I'm coming from the perspective na, ako, sobrang dami kong na-research yung kamay ko, may sakit, may tendonitis, may carpal tunnel. So, I've gone through all of this, pero dun mo ma-realize na pagkasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng confidence na tutulungan ka niya. He will provide the resources. In fact, last week nga sabi ko, something urgent was going on, and sabi ko, Lord, ang hirap, paano ang mamahal ng mga libro na 'yan? Biglang may nag-invite sa akin, yung exact amount na kailangan ko. May nag-invite sa akin last week, two separate speaking engagements. Biglang nakuha ko yung amount na yun. Tapos sabi ko, Lord, pwede bang tabi ko na lang to? Then sabi ni Lord, hindi, bigay ko sa iyo yan eh. Kailangan mong ipambili ng gantong libro eh. So, binili ko yung mga books na yun para magamit sa research. So, all of these are God, or, di ba, may verse, God has prepared good works beforehand that you would walk in them.
1: Yes.
0: Pero kailangan mo makikooperate sa will niya. Hindi natin mapaperfect. Nobody's perfect.
1: Yes.
0: Pero mahalaga yung, as we grow, we discern God's will. And ma-realize mo yun eh, kaka-obey mo kay Lord. Hindi mo perfectly magagawa, and God will give you grace. Ang mahalaga, yung intention mo, motive mo lagi, sundin ang puso niya. At kung gusto niya mag-aral ka, He will provide you the success. He will provide you the success.
1: Amen. And I would agree to that,
2: yes,
1: Pastor.
2: So,
1: yung pinanggagalingan ni Obed, Pastor, mahalaga yung relationship mo sa Panginoon,
2: yes.
1: Diba? Kasi yung kalooban ng Diyos dapat ang sinusunod natin.
2: Yes.
1: So our relationship with God, siguro malaking bagay, hindi lang sa pagde-decision whether mag-aaral ka o hindi, or
2: yes.
1: In general sa buhay natin, kailangan talaga natin ng guidance eh.
2: Right.
1: 'Di ba? Yung kumbaga yung moral compass mo.
2: Yes, kung ito yung foundation ng buhay mo.
1: Okay. Exactly,
2: hindi ka maliligaw eh.
1: Exactly, po, sir, yung foundation.
2: Right.
1: It's very important. Kung
2: yes.
1: Ang pundasyon ng buhay ng isang tao, especially sa young people, kasi
2: right.
1: Yung iba, mga young people, hindi siniseryoso yung spirituality. Eh.
2: Yes.
1: 'Di ba yung spiritual na bahagi ng buhay natin,
2: right.
1: Bilang mga tao. And siguro, yun nga, malaking factor ito dun sa mga practical decisions na dapat
0: yeah.
1: Nating gawin.
2: Yes.
0: Tama.
1: Diba? And I think even sa practice mo ngayon eh, mahalaga yung foundation mo eh. Ng, kumbaga yung knowledge mo of God, mahalaga yung foundation mo, yung sa pananampalatayang meron ka. Yun yung nagiging, basihan. Diba, no, mga ginagawa mo sa buhay in general. And yun nga, graduate ka, anong year ka graduate ng
0: pre-law?
1: Yeah.
0: Pre-law,
1: 2012. So tama. you were 20.
0: I was 16. Pre-law.
1: Ay, pre-law, yeah, 16. Yeah, 16. Pre-law, 16. At ano yung natapos mo ng pre-law? IT. Pastor, IT. Pareho pa.
2: Related anak kami talaga.
1: Related kayo, Pastor.
2: Kaya
1: pareho
2: mo
1: yung pastor's kid.
0: Nag-BB.net pa ako dati.
2: Oo. BB.net.
0: SQL, mga ganyan.
1: Ayan. So, wow. si Pastor
2: jQuery.
1: Janis, IT din. So, isipin mo yung pre-law niya, IT, Pastor. Pero ngayon,
2: wow.
1: parang ini-encourage kaya ata na
2: nga,
1: ituloy yung desire mo mag-law.
2: Kanina kasi yung kwentuhan namin, so parang siguro may future ako dito. Kukunin ko yung contact mo po.
1: So, yung pagiging lawyer mo, ay talagang, is that a dream?
0: No.
1: Pangarap mo ba talaga yan?
0: It's a late dream. Siguro
1: late dream.
0: Nung 16 na lang din ako, saka ko na-realize na gusto ko maging lawyer. Pero it was just out of many options. Kasi talagang gusto ko nung bata ko maging scientist.
1: Okay.
0: Mga ganun, I want to be a scientist. Gusto ko yung nagmimix ng mga chemicals.
1: Uh-oh.
0: I want to be an astronaut. Gusto ko pumunta sa space. Yun yung mga pangarap ko
1: nung
0: bata.
1: So parang mas malapit sa pagdodoktor yun.
2: Right.
1: Pero what made you decide to pursue yung law school?
0: May naging boss ako dati, si Attorney Alex Lacson. Sobrang bait niya eh. Tapos sikat siya na book author yung mga panahong yun.
1: So yung unang work mo, unang trabaho mo?
0: Unang trabaho na part-time. Wait lang, kasi ayoko naman siya kasi 16 lang ako at pinagtrabaho niya ako, di ba? So part-time. So hindi naman siya full-time. So parang minamanage ko lang yung mga Facebook pages niya.
1: Oh well, at siguro exemption. At totoo lang, siguro exemption kasi you already graduated
2: right,
1: your
2: yes,
1: university.
2: Opo.
1: So kung magtatrabaho ka man, I think, kumbaga, ligtas. Yeah.
2: Right. It's legal.
1: Legal yan, Pastor. So, may diploma.
0: Kina-clarify ko lang na hindi yun ano, illegal child labor.
1: Yes.
0: So, yun.
1: Kung a special child talaga kasi si OB.
2: Tama po.
1: So, then yung naging work mo yun, so, siya yung nag-encourage

0: encourage sa'yo to...
1: Hindi niya ako in-encourage. Nakita ko lang sa life niya.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaroon ako ng glimpse na ganito pala yung ano, ganito pala na may mabait pala abogado.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, 1 year naman ako nag-work sa kanya. Tapos hindi naman kami araw-araw nagkikita kasi nga work from home lang ako most of the time. Facebook lang, ganyan. Tapos, biglang ano, the dream was there.
0: Mm-hmm.
1: Tapos dinala ko yun, nag-master's degree muna ako sa IJSL.
0: Mm-hmm.
1: So, tapos after nun, nandun ako, nabuo sa akin yung feeling na I want to study law. Kasi nun sa IJSL ako, first time ako naka-attend ng congressional hearing.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may, ano, may, ako yung unang nagpa-signature campaign laban sa OGP.
0: Mm-hmm.
1: O, sa Pilipinas. So, ano, pero syempre may mga ano tayo. Doon tayo sa patas. Ayaw lang naman natin yung excess ng,
0: mm-hmm,
1: ng sinusulong nila. So, doon ko, nung nakita ko yun, sabi, as ang common na problem namin nun, walang abogado.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nagtataka ako.
0: Walang nagre-representative.
1: For us,
0: yeah.
1: Christian conservatives.
0: Mm-hmm.
1: And I wasn't calling myself as a conservative back then.
0: Mm-hmm.
1: Feeling ko dati noon liberal ako eh.
0: Uh-huh.
1: And left-leaning ang orientation ko noon. So I wouldn't call myself as a conservative. Pero parang yun ang common demand, at least Christian values. Christian.
0: Mm-hmm.
1: Parang walang nagmasyadong de-defend ng Christian values sa Congress,
0: mm-hmm,
1: sa mga hearings ganyan. So yun yung hinahanap ko noon, tas laging wala. I don't know.
0: So you were in IJSL.
1: Yeah.
0: So may kita mo, Pastor, no, kung ika-cut ko lang yung ano na, yung mahalaga yung merong mga tao na nag-inspire sa atin.
2: Totoo po, Pastor.
0: Kasi hindi man siya in-encourage eh, but he was inspired. Diba?
2: Yes.
0: Doon sa naging boss niya, which right, is a lawyer. Yun yung sinasabi natin dito, Pastor, na kailangan ng generation na to na mga taong tatayo.
2: Yes.
0: Diba?
2: Para, as a model.
0: Right. Yun yung gusto natin, Pastor, na mangyari. Diba?
2: Totoo po.
0: Ma-encourage yung mga tagapakinig natin na baka iniisip kasi nung iba na wala silang kayang i-contribute.
2: Yes.
0: Diba? Minsan, wala ka naman talagang yung extra effort na ginagawa, pero yung integrity, kapag
2: yes,
0: ikaw meron kang integrity, kapag ikaw meron kang values.
2: Nagkakaroon yun ng impact, Pastor.
0: Hindi mo alam merong impact eh. Hindi
2: yes
0: mo alam kung sino yung tao na isipin mo, yung attorney na hindi niya na-realize yung na-influence
2: right
0: ng tao.
2: Attorney na ngayon.
0: At yes, the same time, Pastor, hindi lang attorney basta. Kung baga merong
2: right
0: nilalaban.
2: Yes.
0: Merong sinusulong, merong tinatayuan. That's
2: right
0: how you inspire people.
2: Right.
0: Diba? It would, na kaya lalo ako na-encourage, Pastor, eh, na it would only take one person to believe in you.
2: Yes.
0: Hindi mo kailangan ng madami.
2: Totoo po yan.
0: Sa kailangan isang tao lang to really push or inspire you.
2: Right.
0: Diba? So, tas yun nga, nung nag-IJSL siya, nagkaroon ng opportunity, and then boom, doon nabuo yung pangarap na maging abogado.
1: Mm-mm. Doon. Tapos nag-enroll ako, tapos tumigil ako for 4 years kasi wala akong pera.
0: Mm-hmm.
1: So nag-ipon muna ako.
0: So nag-self-support ka?
1: Yeah, nag-self-support. So nung working student, minsan 3-2, normal ko 2 jobs at the same time.
0: Mm-hmm.
1: So, pero umabot ng 3.
0: Mm-hmm.
1: There was a time na umabot ng 3.
2: Sipag.
0: Diba? Ayun. Sana ma-inspire po kayo sa sipag
2: right,
0: ni
2: yes
0: Obed, no?
1: Tapos yung mga time na sinasabi ko sa magulang ko, ba't di tayo mayaman, ganyan. Yung mga ganun, ba't kailangan kong gawin to? Minsan nga ang naging sweldo ko lang that day, di ko alam ba't ginanon ako ng isang boss ko eh. Iba na to ah, ibang boss na to. Di ko babagit yung pangalan kasi ni medyo negative. Parang kumain lang kami, nag-coffee shop kami, tapos yung sukuli na parang 200 riyali, yun yung sweldo ko for that day.
0: Mm-hmm.
1: Tapos parang nasa bandang Manila siya, ako Marikina. So parang sabi ko, parang pinuntahan ko pa siya, tapos ganun, parang ganun. So parang I've experienced that. So, pero syempre, sabi nga nung kaklase ko nung law school na ngayon abogado na rin, sabi niya in his words, paupers don't get to choose, sabi niya. Yun, so nung time na yon. So, kaya yon, and I napagdaanan ko yon. Ano ko lang pala, para I just felt moved to mention this. Sorry, tanon lang ako ng konti.
0: Mm-hmm.
1: Nung nagre-review na ako for the bar exams, ang nagpa-encourage ako at nagpa-coach ako sa ang nag-coach sa akin maliban dun sa bar review center ha, isang bar flunker. Dalawang
0: mm-hmm
1: beses bumagsak sa bar tapos nakapasa. Coming siya from a family of lawyers and politicians. Sikat siya
0: mm-hmm
1: ngayon, actually sikat siya ngayon. Pero hindi niya sinasabi yung background niya. Ako lang nakakalam, pero nagpa-coach ako sa mga bumagsak.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nagdoon ako ng encouragement. Tapos nagpa-pray over ako sa kanila, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, kahit at some point nag-fail ka,
0: mm-hmm,
1: kayang you have some wisdom
0: yes
1: na kayang maka-encourage for someone na ako, first take lang sa bar, ha? Pero I needed their wisdom.
0: Yes.
1: I needed their Totoo wisdom to pass the first take.
0: Mm-hmm.
1: Ganyan,
0: so, kaya yung failures, Pastor, hindi tayo dinidefine ng failures natin.
2: Yes, it's a great teacher, actually. You know?
0: Yung mga failures natin, moments lang yun eh. Moments
2: right
0: of learning.
2: Yes.
0: Yeah, we can consider that moments of learning kasi magiging total failure, magiging totoong failure ka kapag nag-stop ka na from
2: sumuko
0: from that
2: ka na
0: failure.
2: Kapag sumuko.

0: Kaya dapat di sinusukuan.
1: Right. Nilalaban dapat.
0: Nilalaban eh. Tignan mo naman. So si kagaya nga nung binanggit ni Attorney Obed, no, sabi niya yung mga intentionally nagpa-coach siya.
2: Yes.
0: Or nagpaturo siya dun sa mga tao na nakaranas din ng failure. Diba? Kasi maganda yun, yung perspective.
3: Yung diba? Iba, ang kinuha ka nila yung mga bar top notchers. Ako, hinanap ko yung mga bar flankers.
0: Oo, na eventually nagpass.
3: Oo, nagpass. Yes.
0: Mm. Kasi yung experience nila, of course, that's a different story.
3: Yeah. Right.
0: Kaya yung mga nakakaranas po ng failure ngayon, it will not define you. Diba? Yes. Hindi yan yung magde-define sa'yo. Pero keep, mag-decide ka din.
2: Right.
0: Diba? For yourself to move forward. Just move on. Mag-move on ka. Naging failure lang yung moment na yan. Pero... ibig sabihin may chance pa, may dalawang beses, 'di ba? Tama ba? So dalawang beses bumagsak, pastor, tas ngayon, 'di ba?
2: Yes.
0: Oh, lawyer na din at not may mga natulungan pa.
2: Yes.
0: Na mga lawyer din.
3: Tama.
2: So smart move 'yun, pastor, no, kasi alam mo 'yun, dun mag-investigate ka dun sa mga taong naranasan nila yung fall para at least malaman mo kung ano yung pakiramdam, ano yung magiging testimony nila.
0: Ang bilis ng facing ng buhay ni Obed.
2: Grabe, grabe, sobra.
0: Parang wala masyadong post yun. Lahat tuloy-tuloy.
2: Tuloy-tuloy, dire-diretso.
0: From pag-aaral, nag-work agad.
2: Kaya alam mo ba, sir, makikita mo yung ano niya, resilience niya dun eh. Mm-hmm. Yung sipag. So,
0: exactly.
2: Yung determination.
0: You were 16 and then 17, nakatungtong ka ng Congress, di ba? When you were in IGSL.
3: Yeah.
0: And nagkaroon ng inspirasyon sa'yo yun.
3: Mm-hmm.
0: Na inspirasyon in a sense na may halong frustration.
3: Yeah.
0: Tama ba?
3: May halong frustration. Kasi sabi ko, ba't konti lang yung mga Christian lawyers dun?
0: Mm-hmm.
3: So kaya sabi ko, sige nga, mag-aral ako. And then sabi ko, Lord, if this is your will, tutulungan mo ako.
0: Mm-hmm.
3: Tapos ang prayer ko, Lord, defend your interest.
0: Mm-hmm.
3: Interest mo to. Hindi ako nang sasayaw ng pera dito, Lord. Mm-hmm. Yun ang ano ko.
0: Yes, and nung ikaw nagtuloy-tuloy, ano yung pinaka-advocacy na inumpisahan ng Lord na ilagay sa puso mo?
3: Nagsimula yun sa, yung advocacy na, ang point ko lang noon, sana, ma-communicate natin ng properly ating Christian values sa public policy.
0: Mm-hmm.
3: Yun lang.
0: So yun yung pinaka ano mo lang, nasa isip. That's what motivates you.
3: Yes. And then syempre gusto mo rin yumaman, pero hindi naman para lahat yumayaman agad. So,
0: kasi isipin mo, parang ang hirap kasi from young, 'di ba, graduate ng university, tapos nag-masters ka agad, pero yung masters mo, good thing na inspire ka na mag-take up ng law, pero may mga challenges ka. During your law school, you have to work 3 jobs. Imagine, magre-review ka, mag-aaral ka.
3: Ibayad po ako ng taxes na baka may nakikinig na BIR.
0: So imagine, pastor, 'di ba? Yes. Yung youth niya walang nasayang talaga.
2: Totoo po.
0: Dun sa pagiging ka. Hindi, meron ka namang social life. How's your social life?
3: May social life. Actually nga, 'di ba nung pandemic ka, nakapag naging babaero pa ako. So
0: meron
3: so,
0: pa.
3: Oo. Na napagsama. Kaya
2: napagsabay.
3: Ano pagsabay? Ang sabay-sabay mo. Ano
0: kayo? Ilang oras ba meron ka? Kami 24 hours lang.
2: Iba siguro yung
3: relo ni. Multitasker ako noon eh.
2: Attorney.
0: Multitasker. Kasi sabi mo, you're working 3 jobs. Possible
2: right,
0: pala.
2: Opo, pastor.
0: Kasi most men daw, pastor, hirap mag-multitasking.
2: Ibig sabihin, pastor, kaya pa natin yung dagdag na schedule.
3: Hindi kaya mag-multitask pero marami babae.
0: Yung iba ganun. Pero ulitin ko po, disclaimer ha, bawal po yun.
2: Masama po yun.
0: Masama po yun. Kumbaga, ito'y kwento.
3: Ano yun, kasayangan ng pera din yun.
0: Ito'y kwento po ni Attorney Obed. Pero maganda nun, talaga ngayon, feeling ko mapapangasawa niya yung first girlfriend niya, pastor.
2: Wow.
0: So, ang lesson dito, ano talaga, pastor?
2: Part 3 act po.
0: Yung protection ni God.
2: Yes, diba?
0: Pag ikaw, anak ka ng Panginoon.
2: Preservation.
0: Yung preservation ng Lord. Na kahit na sabihin mo na by choice, diba?
2: Right.
0: Na magloko-loko ka, diba?
2: Hindi pwede.
0: Hindi pwede.
2: So, parang no one can steal you, diba? Yes. Away from the hands of God.
0: Exactly.
3: Yeah, actually, naalala ko lang, there was one time na God prevented something from happening, but we were already in one room.
0: Mm-hmm.
3: Tapos pinatulog ko na lang muna siya. Tapos nagpray pa ako, nagbasa-basa pa ako ng, actually during that time, nagbabasa ako ng mga studies about cheating and yung epekto sa mga kabataan. Sa anak na bata. So binabasa ko yun and I was looking at the girl in the room. Sabi ko, parang hindi ko maagawa to kung magpapatuloy ko to.
0: Mm-hmm.
3: Pero may idea lang ako. Pero, kaya, God prevent, tapos pinag-pray ko na lang siya, actually.
0: Oh, so, nandun yung conviction.
3: Oh, nandun.
2: Right, yes.
3: Nandun.
0: Mm-hmm. And I think yun yung preservation ng Panginoon, pastor.
2: Right.
0: Diba?
3: Sa buhay ni Obed. Pinagtawanan ako nun, pero bayaan mo siya.
0: Okay
2: yes.
0: So, bahagi na lang ng kwento ng pagiging kabataan yan eh.
2: Totoo.
0: Kasi
2: po,
0: ngayon, for the record, si Attorney Obed is just 30 years old at this point in time, diba? So, madami pa eh, na pag-uusapan natin dun sa, from graduate ng law school, you were what age? Ilang taon ka?
3: Ah, hindi, kakagraduate ko lang, matagal ang law school eh. Kasi nga, diba, tumigil ako 4 years, nag-ipon ako, nag-work. So, ano na ako, 20?

0: 29 na ako.
1: Ah, so 29 ka na nung natapos yung law school. So
0: 24, tama ba? Tama. Oo.
1: So okay. So after nung law school mo, ngayong lawyer ka na, from dun sa advocacies, kasi meron kang ano eh, yun yung motivation mo eh. Meron kang gustong mangyari.
0: Yeah.
1: Merong vision na binigay sa'yo ang Panginoon. So yun exactly yung binanggit mo kanina. Mm. Ano yun?
0: I-defend ang Christian values sa public policy. Kumbaga kung may apologetics sa philosophy, theology, gusto ko apologetics sa public policy.
1: Mm-hmm.
0: Batas ang gagamitin mo.
1: Mm-hmm. And nung panahon na yun, meron kang idea paano mo yung gagawin?
0: May dream lang. Like, nagbabasa ako ng story ni Daniel, mm-hmm, babasa ako ng mga story ng mga ginamit ng Diyos in history, so, based on history.
1: So, biblical characters din yung naging inspiration mo?
0: Saka mm-hmm, sa church history.
1: Mm-hmm. Sa church history. Saka so, church parang history. Yun yung naging inspire sa'yo na, hindi, we can make a difference or merong mm-hmm pwedeng gawin.
0: Pwede, yeah, diba? Ganun.
1: So, from that perspective, paano lumaki yun? Ano yung mga bagay na hinakbangan mo, ginawa mo, ano yung challenges mo? Tell us about your experience.
0: Okay, so while I was in law school, I still... God made the way. God made the way. I still attended hearings. Either you, except for one, na nagpaalam talaga ako sa professor ko na I need to attend the hearing na pinagbigay niya ako. Mm-hmm. The rest, na-invite ako sa oras na available ako.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya kong pumunta. So kahit may work ako, ganyan. Tapos nung iba nag-online pa, diba? Nag-online tayo ng pandemic. So mm-hmm, napapagsabay-sabay ko siya. Minsan 30 minutes, andun ako sa hearing, ganyan. So, tapos nagre-research. Siyempre, kailangan magandang siyempre, you want to defend Christian values. Gusto mo naman pakita nag-aaral ka mabuti.
1: Mm. Kapag kuma-attend ka ba bed ng ganitong mga hearings, parang ano ba to? Open ba to sa public? Can anybody attend?
0: Dati.
1: Those kinds of hearings?
0: Dati, pero nagmastak higpit sometime 2019. Dati, anybody can attend.
1: Or kasi maybe there are some people na maybe they are interested. Paano kami attend?
0: Pag gano'n, if ever, just be in touch with me sa, or sa NCFC, National Coalition for the Family in the Constitution.
1: Mm-hmm.
0: So we want to train more people to do this kasi mm-hmm, napapagod na rin kami. Mm-hmm. Ang daming, kumbaga, parang Looney Tunes na eh. Pag mm-hmm nagbubukas ka ng pinto bilang iba pala. Yung ganun, tas parang octopus na siya. Parang minsan ang dating na sa amin ng mga bills, minsan ng mga kinakalaban natin, parang amoeba na.
1: Mm-hmm.
0: Na parang kung ano-ano yung lumalabas.
1: Kasi madalas ba, 'di ba, parang pag pinag-uusapan sa loob ng simbahan, lalo na sa atin as Christians, iniiwasan natin ang usapang gobyerno, usapang yes politika. Hindi natin masyado ini-involve yung sarili talaga natin sa mga political issues.
0: And we understand ba't nangyari yan. Historically, kanina nga nabanggit ko, bago mm-hmm pa yung Reformation ni Martin Luther, ang simbahan, at least yung known church noon, Catholic mm-hmm church na naman yung known church noon, was the one that taught secular society kung paano yung civil procedure, paano yung summary procedure, mga batas natin nang galing dun. Yung Justinian Code ni Emperor Justinian, mm-hmm, Christian lahat yun eh.
1: Mm-hmm.
0: So tayo nagturo sa mundo ng rule of law.
1: Oh, kumbaga sa history, mas organisado kasi ang simbahan kaysa sa gobyerno na na-establish.
0: Noong time
1: na,
0: diba? Noong time na bumagsak ang mga empires kasi nag-take over yung mga barbarians.
1: Kasi sila nagtatalo-talo, nagigera-gera sila eh.
0: O simbahan na nag-preserve ng rule of law. Uh-huh. Tayo nagtanggal ng trial by ordeal. Yung nga lang, tama, may point naman si Martin Luther nung Reformation, nung sinabi niya na masyado naging korap ang simbahan, gusto niya, ang in-advocate ni Martin Luther, state na ang mangialam.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat hindi natin nakalimutan kung paano tayo mag-judge properly. Kasi mm-hmm sabi sa 1 Corinthians, diba, you will judge each other.
1: Right.
0: You believers, you will judge each other. Kasi kayo rin mag-judge sa mga angels.
1: Mm-hmm.
0: So we tayo, gift natin sa mundo, gift ni Lord sa atin, ang due process, ang rule of law, na yun ang dapat natin sinishare sa ano,
1: mm-hmm,
0: sa public policy. Oh.
1: Kumbaga, in short, ano, gusto ng Lord maayos.
2: Order.
1: Orderly, yes, Pastor. Yes, kaayosan. Yes. And you needed an established rule.
2: Yes.
1: Diba? In order for you to achieve order.
0: Right.
1: Hindi pwedeng wala eh. Kasi sabi nga, parang magiging animal kingdom tayo.
0: Yeah. Even nga si God, diba, nung nagkasala si Adan at Eva, tinanong niya bago niya pinarusahan eh. Pero after niya parusahan, dinamitan pa niya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, diba? So, kompleto yung ano niya.
1: Yes.
0: May due process, may question, may punishment, pero may restoration. Mm-hmm. Ayun.
2: Right.
0: Kompleto,
1: yes,
0: diba?
1: Yes. Kumbaga yung pagiging
0: organ. At may redemption later.
1: Right. Yes. And kumbaga tayo bilang mga tao nasa sa atin, binigyan lang talaga niya tayo ng free will to make decisions.
2: Yes.
1: Diba? So mahalaga din naman yun. At yun bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin yun eh. Na talagang binigyan na tayo ng capacity.
0: Mm.
1: Diba? So to continue, no, yeah. Bed, yung ginagawa mo ngayon, so from dun sa simple na desire mo lang, na maipasok yung Christian values, 'di ba, sa sistema na meron tayo sa pamahalaan, kasi alam natin the government kumbaga decides for all of us, 'di ba? Maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin, desisyon ng mga nakatataas, ng mga taong nilalagay din natin in position. So paano nag-grow yung advocacy nung napunta ka sa, 'di ba, umaattend ka na ng mga hearings, mas marami kang nakitang problema.
0: Yeah, actually naka-anxiety disorder ako.
1: Ayan. So doon na nag-umpisa.
0: Sometime, yeah, 2020 ako na diagnosed, pero parang it's an accumulation of many years.
1: So parang nung nag-aaral ka, hindi ka na stress, hindi ka nagkaroon ng anxiety, pero nung ikaw nandito na?
0: Nung nasa law school ako, saka ako na diagnosed.
1: Oh,
0: pero
1: law
0: accumulation na siya. Mm-hmm. Kasi sa law school, makakabas ka ng iba't ibang batas, iba't ibang perspective, tapos makita mo ang daming mali, tapos ang daming hindi nakikita ng point ng mga tao. Like for example, alam nyo ba ang ibig sabihin ng separation of church and state ay protecting the church from the state.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ang estado ang pinoprotektahan mo ang simbahan for it to remain pure.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kailangan si state, hindi mo siya nung pinapakilaman ng simbahan.
1: Yes.
0: Para you see si church, that's ang sabi pa ng Supreme Court dito, kailangan religion is part of public life.
1: Mm-hmm.
0: So dapat siyang forever be allowed except lang kapag may tinatawag natin na grave and immediate danger.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi siya speculative na danger, kundi talaga may panganib na mangyayari kung mali ang gagawin mo because of religion. Pero
1: kumbaga ang intention ng separation of state and the church is to protect the church and
0: protect
1: not
0: the church,
1: the government.
0: The prophetic voice of the church.
1: Mm-hmm.
0: Para in times of trouble, in times na kailangan ng konsensya, kaya magsalita freely lang church.
1: Yes. Mm-hmm. Hindi sila matatakot.
0: Yun ang point nun.
2: Yes.
1: Parang pang check and balance ng people and the government.
0: Ang simbahan dapat ang nag-check and balance ng government.
1: Pero in the history, what happened? Kasi,
0: naging corrupt ang church. Ganun. Pero naging corrupt din naman ang estado.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon,
1: So because of corruption on both ends.
0: On both ends. And right now, talamak, actually nakita na natin talamak na eh. At ang church nakita din na humble.
1: Yes.
0: Na humble na ang church eh. So ngayon, marami sa simbahan, pinagpipray, sana may gawin ng government. Pero if you're gonna ask the people in government, I've talked with senators, tas mga anak ng mga high ranking officials, they're waiting for the church to do something remarkable.
1: Mm-hmm.
0: So naghihintay sila.
1: Naghihintay lang.
0: Pares naghihintay.
1: Okay.
0: Naghihintayan. Kasi both are divinely institutions
1: Pero at this point in time, meron na bang ginagawa?
0: Merong ginagawa ang Diyos.
1: May ginagawa si Lord, pero siyempre gagamit si Lord ng mga instruments. Uh-oh. And I think you're one of those people na ginagamit ng Panginoon and several others.
0: At sana dumami pa.
1: And yun nga, meron na pero kulang pa talaga.
0: Kulang pa.
1: Kumbaga ngayon nag-uumpisa siguro, sabi nga Pastor, nandun na tayo sa end of the end .
2: Yes.
1: Diba? Right. Kaya ngayon siguro ito na yung hustisya. Nag-uumpisa maranasan natin din. And I think kagaya ng binanggit ni Obed kanina, no, yung when it comes to corruption, ayaw natin maging political dun sa usapan na to, pero
2: yes.
1: Dahil ngayon yung madalas nating naririnig na ang corruption noon pa naman, matagal ng sistema, ngayon lang na-expose.
2: Yes.
1: Ngayon lang mas nagiging aware ang mga tao because of the
2: social media
1: o yung sa information kung paano na ipapalaganap ngayon. Mas right. Malaki lang yung platform.
2: Yes.
1: Diba? And how do we need to respond? Paano tayo mag-respond dyan?
0: Okay, from the perspective ng mga politiko, ng senador na nakausap ko, sabi ng isa, kasi yung mga kalaban nandito araw-araw . Minsan nabibigay pa ng cake. Kinakamusta kami. Pero yung simbahan pupunta lang pag galit kayo.
1: Mm-hmm.
0: So ordinary day, hindi nyo kami kinakamusta.
1: Mm-hmm.
0: So may ganun. Actually, naghahanap sila ng kakamustahin sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung parang somebody who can help them absorb all the pressures. So parang may ganung role. Tapos, so
1: kailangan talaga yung sektor ng simbahan mag-involve.
0: Tapos may isa nagsabi, alam mo ang titindin mag-research ng kabila to the point na nagugulat kami na nakita namin they're even lying, making things up na. May isang hearing sinabi nila, based on international law, ganyan. Tapos tinanggap na lang. Tapos actually, hawak-hawak ko to. Ang sabi nila, based on international law daw, estado ang dapat may control sa mga bata, hindi magulang.
1: Mm-hmm.
0: May ganun. Tapos ang ginawa ko, nung umpisa parang tango-tango lang. Tapos syempre ako naman, totoo ba yun? Wala kasi ako nabasang ganun . Mas mga abogado itong nagsabi, isa pa nga, may mga ibang government institutions. Pag uwi ko ng bahay nung weekend, chinek ko kung nasang international yun. Ito, sinerge ko, wala. wala sa sinasabi nila international law. So parang
1: People can intimidate you, no?
0: Yeah, may mga ganun.
2: Yes.
1: No? Para ganun. Magsasabi sila ng mga bagay dahil
2: para mailusot lang nila pa sir yung mga ano,
1: siguro,
2: personal motives.
1: Baba, dahil ikaw, for example, lawyer ka, you're in power. So right. yung mga bagay na sasabihin mo, parang lahat credible.
0: Yes. Saka 'di ba yung mga kunyari ngayon sa government, yung mga gender budget natin. Alam mo ba ang if you're gonna trace that, it came from the Magna Carta of Women. Mm-hmm. It was referring to females.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
0: Pero yung gender budget is being spent for something else lately. Mm-hmm. So parang medyo nawala. Parang it's from the source ni Magna Carta of Women eh.
1: So very very complex, no?

0: Kaya mahalagang nag-aaral talaga tayo for us to be aware.
1: Uh-oh.
0: So ngayon masasagot natin, pero mahalagang mag-aral.
2: Yes,
1: pero
2: ganito
1: ah, pero ganito iano natin, tama, mahalagang mag-aral. Pero ito ah, 'di ba sabi nga sa Bible, may spiritual blindness na nangyari.
0: Mm-hmm.
1: So we will not discount na kailangan pa rin may mag-pray.
0: Yes.
1: Pero like sila Daniel and his friends, like sila Nehemiah, the cupbearer,
0: mm-hmm.
1: lahat 'yan, we need that statesman anointing that we see through what's going in the government. At the same time, we know where we stand on, and that's on the word of God and his plans and purposes, his kingdom to be established here in our country.
0: Mm-hmm. So maganda rin na nalalaman kasi natin, Pastor, na mayroong ganyang problema.
2: Yes.
0: 'Di ba may mga ganyang laban pala na
2: awareness
0: na nangyayari.
2: Yes.
0: Kasi kung walang magiging platform for us to educate, of course, yung mga tao, 'di ba, na siyempre yung majority yung ano niyan ay maapektuhan eh.
2: Topo.
0: Whatever decision na gawin nila, 'di ba? Kung sasabihin nila, o sige, yung ano, yung parental ano mawawala na eh, 'di ba? Rights kumbaga sa mga anak,
1: yeah.
0: Yung state na yung may karapatan sa mga bata. Parang mangyayari niyan, iba na yung magde-decide para sa pamilyang Pilipino.
2: Mm. Yes. Hindi teka na yung, mo, parang teka muna, parang may mali na dito.
0: Hindi na yung design ni God kasi Pastor, right. Siyempre yung disenyo ng Panginoon, 'di ba? Yung institution ng family is very important. We put high value to that. Lalo na sa atin culturally,
2: yes.
0: As Filipinos.
1: Lagi sa constitution din.
0: Oh. Diba? Lagi nating pinag-uusapan dito, Pastor, yung kahalagahan ng yung kultura ng pamilyang Pilipino, mm-hmm. na ingrained sa buhay na natin eh. Diba na ang Filipino family needs to be protected.
1: Yeah.
0: And I think yan yung mga bagay na isinusulong nyo ngayon.
1: Yeah, and that's where the church can come in. Kasi mm-hmm. ang laging sinasabi sa atin, ang church naging abusado, napabayaan yung mga magulang, hindi nyo na-equip, hindi kayo magaling mag-marriage counseling,
0: mm-hmm.
1: puro premarital counseling lang kayo, ganun.
0: Mm-hmm.
1: So, tas yung mga bata, marami na abuso. So, parang ngayon, ang opportunity for the church, for us to show God's wisdom through us, na ibalik natin yung art of yung parang yung mga procedures, protocols,
0: mm-hmm.
1: due process. Ganito kasi 90-95% ng criminal cases filed are dismissed.
0: Mm-hmm.
1: Kasi if sa batas, if it's the state that will do the case build up, mas strict ang pag-scrutinize dyan. Pero kung private sector, for example, simbahan, private sector, siya yung mag-case build up, siya yung magsabit mm-hmm. ng ebidensya sa korte, mas madaling tanggapin.
0: Mm-hmm.
1: So that's where we can come in. Pero syempre, hindi lang puro case build up. For example, may isang LGU nag-request sa amin kasi sabi nila parang paano daw magaling daw sila sa maraming bagay pero how do we prevent mga suicide kasi may nangyaring suicide sa isang government controlled parang environment,
0: mm-hmm.
1: bakit may nag-suicide and ang daming CCTV, ang daming guards doon,
0: mm-hmm.
1: so beneficiary daw nila yon. So sabi nila baka naman the church can kunyari help us na kamustahin yung mga pamilya kasi sabi nila nakatuto kami sa mga 4 P's. Yung mga 4 P's, sabi nila hindi naman sa gusto nilang manglait pero mababaw ang kaligayan kaya hindi nagpapakamatay,
0: mm-hmm.
1: pero si middle class kung saan nakapag-aral,
0: mm-hmm.
1: at minsan yung expectation sa buhay mataas, hindi na meet, mas prone magpakamatay,
0: mm-hmm.
1: Kaso sabi wala na kaming tao para puntahan sila. Tapos sabi nila yung mga social workers namin minsan pagod na walang mapagsabihan, minsan nababother na ibang mga huwes, mga judges na puro rape cases ang hinahandle, nakakatroma yan,
0: mm-hmm.
1: makita mo yung OSAIC, yung child pornography lagi ihaharap sa korte. So kailangan na ng estado yung may spiritual oppression dyan eh,
0: mm-hmm.
1: kailangan may mag-journey with them pero kailangan magkaintindihan tayo, so you need to study para ma-bridge mo yung language.
0: Yes.
1: Alam mo yung mga terminohiliyang gagamitin na hindi kayo mapapahiya,
0: mm-hmm. Tama. Ang daming Pastor,
2: grabe, no?
0: Habang pinapakinggan mo si Attorney Obed, no, marami kang marirealize eh.
2: Totoo na po, Pastor.
0: Parang ang daming kailangan gawin ng simbahan.
2: Totoo po.
0: Diba? Hindi, tamang nananalangin tayo eh.
2: Yes.
0: Diba? As a right. church. Pero dun sa pananalangin natin, dapat meron din tayong ginagawa dun,
2: yes.
0: sa mga bahagi na meron naman talaga tayong pwedeng i-contribute.
2: Right.
0: Diba? And how can we encourage the younger generation to take part dito sa laban na to? Apart from, of course, praying,
1: yeah.
0: nandiyan na yung panalang. Paano?
1: Ganito.
0: Parang do you represent a specific organization?
1: Yeah, sa ngayon marami. So I represent SEDNET, Christian Educators Network. Ako yung legal counsel nila. Ako yung president ng Justisya sa Tahanan. Ito naman yung mga family, pro-God, pro-life, pro-family. Pero we have a broader coalition. Ito ngayon, National Coalition for the Family and the Constitution. We are willing to train people. Ang tawag namin mga lobbyists,
0: mm-hmm.
1: People who can argue apologetics in public policy. We are willing to train.
0: Pero anong requirement? Meron bang requirement for kung sino mag-volunteer?
1: Actually, pwede naman. Actually, wala. Kung gusto, if you want to establish a chapter in your city, why not? Mm-hmm. And then, kasi usually meeting namin dito sa Metro Manila. Pero syempre, kung malayo ka, edi, pwede, kung okay lang sa kanya, pa online-online minsan. Tapos kunyari, mm-hmm. kung may mass na, saka kami pwedeng pumunta. Personally. So we can build it naman. Pero we can coach. Pero ang request lang namin...
0: parang ito, kahit sino pwedeng... for example, ako, I wanted to volunteer. Wala naman akong background ng law.
1: Yeah.
0: Parang okay
1: when
0: lang.
1: I started this, I was just an IT graduate lang naman ako nung nagsimula ako dito. Wala akong legal training pa noon. Walang politiko, walang lawyer sa pamilya, ganyan. Mm-hmm. So talagang ordinaryong Pilipino lang din ako nagsimula. So it's possible. Kailangan lang, again, maging rooted tayo in the word. Laban to ng Diyos. Kasi minsan, caution lang, ako, naging problema ko rin to. Minsan pag bata ka kasi parang feeling mo ikaw yung sentro eh. Gusto mo yung picture, yung ano. Yeah, mahalaga pa rin yung picture. Kaso lang may both extremes eh. May isang napaka-sincere pero ayaw na exposure. Pero kailangan mo exposure. May iba naman, sobrang gusto na exposure pero hindi sincere. Mm-hmm. So we have to, if God, maybe God has called you both kinds of people. And we will journey with you. Yung lang, kailangan, maghinay-hinay tayo kung kailangan maghinay o lakasan ng loob kung kailangan lakasan ng loob. Mm-hmm. So, but we are willing to journey with whoever, if you think you are called by God, and we will always be rooted in the Word.
0: Mm-hmm. And anong magiging advice mo, Bed, dun sa mga young people who may be listening right now, no? Na, ano yung pwede nilang i-contribute? Parang sabihin natin, wala silang courage masyado to really, to really fight the way you are fighting it. Pero paano na tayo makakapag-lay, sabihin na natin, ng foundation sa generation na to para makatulong, at least makatulong tayo.
1: Alright. So ngayon, perhaps if you can help us invite, kunyari kami magsalita sa webinar, you just help us, para kunyari invite people to join the webinars or
0: kasi yung information is important.
1: And then paano pa ba, kasi you nandun pa lang kami sa stage na yun eh, kasi nga dahil hindi pa lahat din nakakatch yung vision, kinakasa yung vision, we're helping sa mga trainings. Also meron kaming mga formats kami na mga ito pala sa local level ang gusto namin magkaroon ng mga family committees or family councils. At the local level kadalasan historically nag-volunteer dito mga churches kahit sa ibang bansa. So dito sa family councils, it's an interfaith council, puro family issues. Minsan I'm not saying na huwag kalimutan ng corruption, we have to deal with that, pero kasi sa akin, if I have the tools to fight corruption, if I have the pieces of evidence I need, I will prosecute it. Kaso apparently wala eh. The best evidence is not in my hands, it's in somebody else's hands. So sila yung task doon. But what we can do is to maximize our remaining time by improving Filipino families. Kasi alam nyo, based on so many Supreme Court decisions, kaya yung iba nagiging masama ugali, iba nagiging corrupt, nagiging sinungaling, kasi hindi na train ng maayos sa bahay. Family dynamics. Family dynamics. So if we help the righteousness of God, the healing of God flow through our families, i-heal niya yung family dynamics natin sa ordinaryong Pilipino, kahit kahit saan eh, the Lord will, si Lord ang lalaban, you have to step.
0: So masasabi ba natin, Obed, na the real problem starts at home also? Kung doon natin ma-solve yung mga bagay-bagay, mag-uumpisa sa loob ng bahay. So, doon din pala nang gagaling yung totoong problema.
2: Right.
0: Di ba? Bago siya maging malaking problema.
1: Yeah. Alam niyo yung kleptomaniac? Yung mga hilig magnakaw, di ba? Kahit minsan hindi nila kailangan, nagnakaw pa rin. Hindi nila makontrol. Based on sa mga nabasa ko, kaya may kleptomaniac kasi may iba depressed. Depressed because of family problems. Mm-hmm. Pag may alcoholic sa family, there's a chance na may isa doon magkaroon ng kleptomaniac, yung mga ganun.
0: Mm-hmm.
1: So, di ba? Pero yung ganung description binigay ko, it can be anyone, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, and ang daming alcoholics even in our government.
0: Yes.
1: So ibig sabihin, a lot of us really need help. Mm-hmm. And this is a spiritual battle, but the Lord has given us natural tools then to fight the natural battle. And then meron ding spiritual tools for the spiritual battle.
0: Mm-hmm.
1: So ang kailangan lang mag-step tayo in faith, hayaan natin si Lord na i-correct tayo, mapapahiya tayo. At ako napahiya din ako dito dati. Mapapahiya tayo, pero let the Lord prune us.
0: Mm-hmm.
1: We will journey together kasi walang ibang instrument ang gagamitin ng based on the Bible, ha, where the what God will use to show his manifold wisdom sa universe ay through his church. Yun talaga gagamitin niya.
0: Mm-hmm.
1: There he will always use his people. Oh, he can use ungodly leaders, pero nandun si Daniel, nandun si Joseph.
0: Mm-hmm.
1: So he will still use his people.
0: Meron talaga siyang mga in-anoint na specific.
2: Yes. Right.
0: Diba? Na mga man and women of God na mag-step in. So dapat talaga, siguro ako yung conclusion ko sa mga napag-uusapan natin, no? Hindi pwedeng wala tayong pakialam.
2: Right.
0: Diba, Pastor? Parang dapat meron pala talaga tayong pakialam.
1: And discern ko ano yung role mo. Yes. Kasi baka, actually ako, sabi ko kay Lord, Lord, I've always wanted to fight corruption. I wanted to be there in the front line. Pero apparently you're not, that's not where you're putting me. You're putting me in family policies.
0: Mm-hmm.
1: And then okay, and then I'll ride with this Lord.
0: And that's not for everybody also. Yeah.
2: Yes.
0: May mga in-anoint lang din talaga para dito. Right. Eh, no? Pero yun nga, naniniwala ako na itong panahon natin na magkakasama tayo dito, maybe somebody is listening na maging ano niya to, eye-opener.
2: Right.
0: Or maging ano niya to, direction ba? Maybe you're asking for direction. Ito yung makikita mong direction. Diba na, kagaya ng binanggit ni Attorney Obed na they are willing to train people also. At hindi po ito, ano ha, yung ginagawa nila is more of educating eh. Diba? Yes. Nag-educate talaga as much as possible. We want everybody to be more educated dun sa nangyayaring spiritual battle, sabihin na natin, spiritual and practical battle. Kailangan talaga eh. Meron ding boses. Diba na, kumbaga, boses na nadidinig na hindi rin na nagsasabi na hindi rin kami pumapayag na magpaabuso. Kung mahabang panahon, maraming tahimik, this time mahalagang marinig nila.
1: Tama.
0: 'Di ba na may problema kami diyan. Hindi kami agree diyan.
2: Yes.
0: 'Di ba kung iniisip ninyo agree kami diyan kasi walang nagre-react kasi maraming ganung pagkakataon, 'di ba? Bed na kumbaga marami namang ayaw talaga. Pero hindi naman nagsasalita.
2: Yes.
0: Hindi naman nagdi-disagree.
1: Yung nga sabi din sa amin, minsan daw yung minority, sorry, pag sinabi ko minority, hindi to yung minority sa Senate. Ha. Yung minority na group, kunyari sa Congress, konti lang naman daw yung talaga nagpupush ng mga ungodly bills.
0: Mm-hmm.
1: Pero dahil they're very articulate and they're very well researched and they're very relentless in speaking about it, educating people. So, ang dami nilang postmodern concepts na nasi-share.
0: Mm-hmm.
1: So ang challenge for us is to match their terminologies,
0: yes,
1: ganyan, and kaya ni Lord dyan.
0: Amen.
1: Kaya ni Lord dyan.
0: Mm-hmm. Naniniwala pa rin ako dyan. Diba? Na kaya ng Panginoon. Kasi kung yun lang ang pag-uusapan, kung kaya ng Diyos, kaya ng Panginoon.
2: Yes.
0: Pero dapat meron ding willing na magpagamit. Tama. Talaga. So siguro tayo sa generation na to, wag nating aksayahin eh. Yung boses nga, Ika, diba?
2: Yes.
0: Ng kabataan. Kasi very powerful din talaga ang voice of the youth, of the younger generation.
2: Yes.
0: So sana lang hindi tayo ma-divide dahil lang meron tayong pinipiling kulay.
1: Oh.
0: Alam mo naman sa politika.
1: Sa amin, sa NCFC, we are friends with all.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng may Kristiyano.
0: Yes.
1: So, gets yung ibig kong sabihin. Lahat ng panig ng may Kristiyano, nandun kami.
0: Kumbaga, this is a battle between good and evil, Iga. Right?
1: Yeah.
0: Light and darkness.
1: Yeah.
0: So, it's not really about any political politics. Any political color. It's more of yung representation ng Christians dun sa gobyerno.
1: Christians from different colors.
0: Yes. Regardless. Kumbaga ito, baka kasi yung ibang tao would take it up, very political. No, it's not really political. Ang sinasabi lang po natin dito, na especially sa mga younger generation, no, yung purpose ng, yung magkaroon ng sense of purpose yung mga bagay na ginagawa natin kaysa TikTok tayo ng TikTok.
2: Yes.
0: Kaysa,
2: diba, nagsasayang tayo ng oras.
0: Kung ano-anong contents ang ginagawa natin eh.
1: Tama.
0: Just at least meron man lang value yung ginagawa natin na hindi motivated na hindi kailangan ko kasing kumita ng pera kaya gumagawa ako ng ganitong contents, 'di ba? So sana ngayon lang ito ay panawagan din, 'di ba, sa mga kabataan na iba kasi kapag nilalakaran mo yung godly purpose mo eh.
1: 'Di
0: ba, yung kalooban talaga ng Panginoon na alam mong may value.
1: Oo, kasi yung godly purpose, hindi siya madali. Mm-hmm. There will be inconvenience.
0: Yes.
1: Magtaka ka kung hindi ka nahihirapan.
0: Mm-hmm.
1: So there will be inconvenience, promise.
0: Totoo naman.
1: Oo.
0: Sa kahit saan naman may mga inconvenience eh. Kaya di ba, parang yung mga taong pinipili yung laging convenient na lang.
2: Right.
0: Eh merong mga bagay na hindi naiintindihan in the first place. Diba kasi sabi nga ng Word of God din na yung mga persecutions na yan, yung mga bagay na ini-struggle natin, saan ba nagli-lead yan? Diba? Hindi naman yan para ang intensyon ng Panginoon kung ba't inaalaw niya tayong maranasan yan. Hindi para ibagsak tayo eh. Kundi meron siyang gustong i-build up sa atin.
1: Tama.
0: Diba? So ako naniniwala ako talagang, yung sabi nga nila yung childbirth, diba, bed na meron talagang painful experience na pagdadaanan kung gusto mong merong maipanganak. Diba? Yes. Diba ni bagong buhay? If we wanted to make a difference, eh dapat willing din tayo dun sa hard work. Diba?
2: Yes.
0: At least ito, magandang pasimula, Pastor, kasi dito lagi nating sinasabi we wanted to influence the younger generation. Si Brother Obed, dumaan din siya sa mga ano niyan, mental battle eh. Kasi yun nga, you are in a fight.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Yung pressure is there, nakikita mo yung mga kalungkutan, yung negativity na papass on sa iyo, yung burdens ng ibang tao, 'di ba? So talagang makakaranas ka, pero at the end of the day, iba pag may Diyos ka.
2: Yes.
0: 'Di ba? Yun yung nakakatch ko. Iba pag may Lord ka eh. Pag nasa Panginoon ka, nasa kalooban ka ng Panginoon.
1: Oh, kasi minsan may mga araw na feeling mo talo ka. Mm-hmm. Pero sasabihin mo, Lord, Lord, battle mo 'to. Gagawa ka ng paraan, Lord.
0: Yes. Pero how did you overcome yung pinagdaanan mo din na ano na depression, anxiety?
1: I'm still here eh. So mm-hmm. I'm still going through it.
0: Yes.
1: Pero lately ang ginagawa ko, mas dinadalasan ko yung pagbabasa ng Psalms out loud.
0: Mm-hmm.
1: Nakakatulong siya. I'm still scared. 'Di ba? Mm-hmm. May nakwento ako, may nangyari, I'm also dealing with another issue.
0: So you're taking medication din, 'di ba?
1: Yeah, yeah, meron din. Pang sleeping pills. Pero dati kuminom din ako ng clonazepam, ganyan, pregabalin prescribed by the doctor. Pero ano eh, no, alam ko no amount of medicine can cure, kung yung it can only help, pero alam kong there's mm-hmm. something deeper.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon naman ang pina-practice ko, kasi talagang pati pagtulog ko nahihirapan ako. Nabutan mo ako kanina, 'di ba, natutulog.
0: Yes.
1: Umabawi ng tulog. So ang ginagawa ko, I intentionally read this book of Psalms. Parang prayer na siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos parang I read it out loud and I'm asking God for vindication, for protection, for para ayusin ni Lord lahat. Tapos to di ba may mga Psalms din na the earth is the Lord's and the fullness thereof.
0: Mm-hmm.
1: So yun ang ginagamit ko ngayon pang kalma sa sarili ko.
0: Okay. Kumbaga pang counter dun sa attack. Dun sa attack ng kaaway.
1: Uh-oh.
0: Kasi I believe na attack pa rin ng kaaway sa atin. Uh-oh. Yan, di ba? So nagagamit ka ng Lord eh, di ba, sa ganitong aspeto. So nandiyan,
1: so may gamot pa rin, pero alam ko rin may special battle. So I want to read the Psalms out loud.
0: Uh-oh. So nakakatulong. So kumbaga ikaw, you don't just address it practically, ina-address mo rin siya on a spiritual aspect. Kasi hindi talaga enough eh. Hmm. Diba, na although nandyan yung mga medication, nakakatulong yan, pero iba pa rin yung meron kang Diyos, meron kang relationship kay God at the end of the day. So ibang counsel lang banal na spirito eh.
1: Oo,
0: kapag
1: iba
0: yung banal na spirito na yung nagka-counsel sa'yo. So nandun yung mas malalim na ano eh, conviction, mas malalim na pagpapaunawa sa'yo. So what we're trying to say is that yung reality ng yan nga, may mga anxieties talaga eh. May mga nagtitrigger. Lahat naman ng tao halos mayroong anxiety talaga. Iba-iba lang ng trigger, iba-iba lang ng level, iba-iba lang tayo ng pagko-cope up, diba, dun sa mga anxieties natin. Pero habang pinakikinggan kita, Bid, ano eh, parang walang bakas eh.
1: Ay, talaga.
0: O, parang di, o, kahit naman noon, diba, pag lagi tayo nag-uusap, sabi ko, itong tao na to, I was nai-impress ako, nabibless ako sa life mo. Pero yung reality nga, na lahat naman tayo meron talagang battle na kakaharapin individually. Diba? Pero hindi ibig sabihin dapat maging had lang yan para maging functioning tayo or malakaran natin yung purpose natin. So kahit na tayo nandun sa constant battle natin personally, hindi ibig sabihin noon hindi natin dapat ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa natin.
1: Tama.
0: Diba? So ako yun, I'm really amazed and blessed. And meron yung mga ano ngayon, Obed, yung mga nilalaban nyo ngayon, ano particularly? Would you like to share us a glimpse of those
1: so,
0: things na...
1: Una, syempre, may mga hinahandle akong cases. Nagpapalaya ako ng mga overstaying inmates.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang sinasabi ko, kahit Muslim, sinasabi ko sa kanila, sabi sa Biblia, God, Jesus wants to set the prisoners free.
0: Mm-hmm.
1: So kung overstaying ka na, syempre, kaya ko lamang palayaan yung mga overstaying na. May iba dyan. 40 years lang dapat ang maximum na penalty. Pero based on their prison record, with may tinatawag tayong good conduct time allowance, umabot ng 47 years, 57 years, mm-hmm. ganyan. So pag gano'n, ang tinatawag namin, hinahabeas corpus. So may mga 19 o 20 na yata ako na napalaya sa awa ng Diyos. So,
0: praise ayun. God.
1: Although may opposition syempre. Syempre may mga institusyon na ayaw magpalaya, pero sa Diyos nagpapalaya. Tapos may isa pang case akong hinahawakan na ito, na isang government agency na nangunguha ng mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Tapos isa nga, hindi na bata to, 18 years old na siya nung nakuha siya eh. Tapos ayaw nilang pakawalan. Tapos nag-i-issue sila ng mga certifications kung na to justify yung pag-hold sa mga bata. Tapos pero yung mga bata nagcha-chat sa amin, may mga pictures sila, they're asking to be rescued. Pero narinindigan lang itong government agency na ito na to keep them. Sadly, anak ng pastor din yata yung head. So ayun. So kaya pero still we're using this case to say na, kasi 'di ba mayroong tinatawag na Magna Carta of Children na sinusulong sa Kongreso, na gusto nilang estado ang maging magulang o primary duty bearer ang tawag nila, hindi ang magulang na ano. So saka or yung mga legal guardians, gusto nila is estado. So ang sinasabi naman namin, how can the state be the primary duty bearer for the human rights of the children? Tapos sabi nyo, kailangan ng state lagi kinukonsulta ang mga bata. Eto nga yung mga bata, sinasabi ayaw nila dyan sa inyo. Gusto nilang makalaya dyan sa mga premises ninyo. Ayaw nyong pakawalan, tapos kung anong dinadahilan. Tapos mga makakawa yung mga bata, wala silang tubig minsan, wala, pinapatayan ng aircon, pinapadlock, sira electric fan, sa isang kama, apat sila. Sarili ng regulations, dapat one child per bed eh. So yung mga ganun. So it's a spiritual battle. Mm.
0: So there are fights going on.
1: Yeah. There are fights going on.
0: And yun yung kumbaga nilalakaran ninyo ngayon.
1: Yeah.
0: 'Di ba? And I think mahalaga na may mga tao na mag-cover sa prayers.
1: Of course, pinakakailangan 'yan.
0: For one, and ano man yung advocacy nila, Pastor, no, para sa ikakabuti to eh.
1: Right.
0: 'Di ba? Lagi naman dun tayo sa ikakabuti.
1: Mm-mm.
0: At hindi sa ikakapahamak. Yeah. Alam ko na may mga fights na hindi pang lahat eh.
3: Totoo, diba? Po yun,
0: pero
3: Pastor.
0: This is just one person. Ang kaharap natin ngayon, Pastor John, is just one person who's trying to do his best,
3: yes,
0: to be an advocate, 'di ba? Right. Nung righteousness ng Panginoon, yung justice ni God, 'di ba? Isang tao pa lang 'to eh, what more magkaroon tayo ng 10 Obed na lang, Pastor. Eh.
3: Yes,
0: 'di ba? 10 attorney Obed na lang na nakadinig nitong ating usapan ngayon. Yes. And maybe God is speaking to their life also. Mm-hmm. 'Di ba na we can still do something. Diba, na fruitful, we can still do something na Pastor, sa mapayapang kaparaanan, diba?
3: Yes.
0: Na, and I think yung tanong, yung education, when it comes to education, kung mahalaga ba? Ngayon natin makikita, mahalaga yung edukasyon.
3: Mm. Right.
0: Diba? Mahalaga, nagiging puhunan, nagiging magandang foundation do mga bagay na gusto natin din na gawin at mai-contribute. Naalala ko yung sabi ni Brother Toff dito, Pastor, nung nakaraan, di ba?
3: Yes.
0: Na ang diploma, sabi niya nga, is an opportunity equalizer.
3: Right.
0: Kapag, di ba, pag nag-a-apply ka na ng trabaho, pag tinignan na yung diploma, hindi na tinitignan kung mayaman ka o mahirap or kung sino ka pa man. So yung
3: yes.
0: diploma, it would speak for itself. Diba? So, wag tayong ma-discourage to really pursue yung studies natin kung merong binibigay sa yung vision si God, unti-unti mo lang lakaran, sipagan, kasi tatlong trabaho para maging abogado. Kung talagang yun yung... And what do you think is your pinaka naging motivation mo sa lahat ng to, Obed? Up until now, kagaya ng binanggit mo kanina, you are still struggling at one point. Pero what really motivates you?
1: Well, siguro there are different layers of motivation. I'll be honest, meron ding self-interest at some point. Syempre gusto mong parang syempre maging maganda ang future.
0: Mm-hmm.
1: Pero right now, kasi kakabasa ko ng maraming historical cases, parang kinakabahan ako. I'm in the moment, I'm currently facing some problems, real problems. I'm scared, but I'm trusting God. Pero I know based on history that God has always orchestrated events,
0: mm-hmm.
1: and I want to join in that plan. Yun siguro yung grand narrative, kasi baka mamaya yung self-interest ko, and he might not be the same as self-interest ng iba. May self-interest din ako dito, pero God will deal with that self-interest eh.
0: Mm-hmm.
1: He will give you these problems hanggang sa you'll just sit at his feet.
0: Mm-hmm.
1: Until your self-interest might be there, but kailangan yung pinaka-meta-narrative ng Diyos will be greater than your self-interest.
0: Mm, eventually.
1: Eventually.
0: Yes.
1: And right now, kasi sabi ko nga, I'm honestly scared with some other things that I'm facing. So right now, hindi my own self-interest will not save me.
0: Mm-hmm.
1: It's only God's hand that can save me. So itong mga sitwasyon na to, it's an opportunity to trust God and to sit at the feet of Jesus. Kaya 'di ba sabi ko, di ako kaya ngayong gabi kasi naka-fasting ganyan. Kasi talagang there's no other way but mm-hmm. to be in the shadow of the Almighty. So
0: yes.
1: Yun, and maybe God is just keeping our focus on him, kasi the more he is magnified, whatever happens, I know he can turn things around.
0: Amen. Right. And I agree to that. Na iba kapag meron ka talagang Diyos sa buhay eh. Basta,
3: yes.
0: Na kahit anong achievement mo din sa buhay, hindi pwedeng mawala si Lord.
3: Yes.
0: Diba, sa picture. Laging kailangan nandun siya, kasama siya. And naalala ko tuloy yung aking life verse, 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Amen. Lahat ng to para sa kapurihan ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos. And maraming salamat, Obed, for sharing. Alam ko, marami tayong pwede pang pag-usapan.

0: Diba? God can bring you places. Diba? Kapag kalooban ng Panginoon talaga, walang pwedeng maging hadlang eh. Walang makakapigil. Diba? Pag para dito ka, para dito ka. Alright. Diba? Walang sakit, walang kahit anong kondisyon. And Pastor John, bago tayo magwakas, ikaw, ano ba yung iyong conclusion? Ano bang natutunan mo?
1: Grabe, ang dami kong natutunan. Maraming salamat po, Attorney Obed, no, sa iyo pong na-share sa amin tonight. Grabe, ang dami kong napulot, Pastor. Pero one thing, para po doon sa ating kaagapay, meron ako gustong i-share na verse. Coming from Proverbs 23, verse 12. Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. Kumbaga ganito, hindi tanong yung mag-aaral ba ako. Ang sabi pa po ng Bible dito, commit yourself para matuto ka sa mga instruction. And then, listen carefully. Sometimes, hindi ka dapat yung salita ng salita. Makinig ka. Mm-hmm. And then, ano yung pakikinggan mo? Siyempre, yung Word of God. Yung Word of God po, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, kaya po ang ganda eh, kapag ka yung foundation mo, yung moral compass mo is yung salita ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Amen.
1: Aayos lahat, magiging Amen. Okay lahat.
0: Amen. Maraming salamat, Pastor John. And Obed, saan kanila pwedeng mahanap, pwedeng makontakt, diba? If there are people who are interested to volunteer, diba? And be trained also. So, paano sila magre-reach out?
2: Okay, so you, pwede nyong i-search itong mahaba sa Facebook, National Coalition for the Family and the Constitution. Pero syempre, kung syano mahaba yun, ang email ko, ang work email ko is Obed. So, or that's Orange Bravo Echo Delta Obed at justicia.org. So, Obed at justicia.org, that's my email. Just, you can write an email there and then I'll forward you to our secretariat.
0: Ayun. At hindi na, ano yun, hindi mahirap hanapin.
1: Yes.
0: Diba? And gusto ko lang rin po magpasalamat sa mga ano po, sumama sa amin itong nakaraang linggo sa Impact Philippines. At meron tayong mga itinatanim, Pastor. Eh.
1: Yes.
0: O, lagi nating binabanggit dito yon yung AFICA, diba? Association for Filipino Youth and Civic Action. Maraming programa ngayon na ipinapanalangin. At bahagi nito, yung ganitong klaseng dialogue nga itong nakaraan yung Impact Philippines. And napakaganda ng mga dialogue. Napakaganda nung experience din. Bagamat iilang tao pa lang yung nag-respond dahil nag-uumpisa pa lang. Pero naniniwala ako na sabi nga nila, do not despise daw small beginnings.
1: Yes.
0: Paulit-ulit kong narinig yan noong araw ng event na ito. So patuloy nyo pong ipanalangin lahat ng mga tao at institusyon na sinisikap talaga na magkaroon ng positibong impact dito sa ating bayan. No? At alam ko, hindi pa tapos si Lord eh. May ginagawa at may gagawin pa ang ating Panginoon. At yun yung patuloy po nating pagsama-samahan. Magkasundo tayo. 'Di ba? Hindi tayo dapat ma-divide. Dapat ito yung panahon na dapat nagkakaisa tayo to eradicate. Hindi, we are not attacking anybody, pero ang ayaw natin ay yung kadiliman, yung mali, yung pangit, yung hindi dapat, yung hindi tama. So yun doon po tayo lahat against. And bago tayo magwakas, kung hihilingin po sana natin si Attorney Obed to pray for us.
2: Okay.
0: Tonight as we end.
2: All right, sige po. Let's pray. Dear Lord, salamat po for tonight. We trust you na kayo po ang gagabay sa iyong simbahan at sa mga authorities, institutions na kayo po nag-establish.
0: Yes,
2: all authority is established by God, and mapasimbahan, mapagobyero, lahat po ito ay under ninyo.
0: Amen.
2: Lord, we continue to trust you na kayo po ay maraming i-raise up ng mga kabataan.
0: Yes.
2: At kung kahit po matanda, sila po ay ikakapacitate nyo. Batang matanda, i-raise up, ikakapacitate po ninyo para labanan both spiritual and natural battles.
0: Yes.
2: Mas i-upgrade nyo po ang aming kaalaman, mas i-upgrade nyo po ang aming skills at ang aming spiritual maturity. I-upgrade nyo po ang aming mga resources para alam namin kung saan ito ilalagay at yung discernment kung saan namin kukunin yung resources at kung saan namin gagamitin.
0: Amen.
2: Panginoon, kayo po ay very, very sovereign. You can turn things around. Lord, what the enemy intended for good, you will what the enemy intended for evil, you will turn it for good.
0: Yes.
1: Amen.
2: Lord, kayo po ay napaka makapangyarihan. malawak po yung biyaya, ang iyong grace, at ang iyong transformative power. Lord, amen. Yun po ang aming hinihiling, na hindi lang po kami maging performative, kundi po maramdaman namin ang transformative power po ninyo.
1: Amen.
2: At bahala na po kayo, Lord, kung paano nyo po gagawin to, kasi Lord, yung plano po, yung mga detalye, Lord, kayo po, amen. Kayo po may alam. Alam nyo po kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kami. Amen. Kasi kayo yung tatay namin eh.
1: Yes.
2: Mas kilala nyo kung paano kami i-motivate, mas kilala

0: niyo kung paano kami move. So I pray, Lord, na i-move niyo po kami sa paraang tingin niyo po na dapat kaming i-encourage, i-motivate. So I leave the details to you, Lord. We are at your feet and we are at your service. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen.
1: Amen and amen. Maraming maraming salamat, Attorney Obed De La Cruz. At yan po, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, good night. God bless you.
2: Kadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Naglayas ka na ba? Kasi ako nung bata ako, naisip ko nang gawin yan eh. Siguro kung magka-generation tayo, ay hindi na bago sa'yo ang salita na paglalayas. Yung bata na maglalayas, hindi matutulog sa bahay nila, magpapahanap sa mga magulang. Kasi yun yung paraan nung araw na pagpapansin, pagtatampo o pagre-rebelde. And guilty po ako sa ganong pag-iisip. Lagi kasi akong napapalo. Kaya isang araw, nag-usap kami ng kaibigan ko rin. Maglalayas kami. Meron akong naipon na 200 pesos noon mula sa aking baon. At meron ding ipon yung kaibigan ko. Bababa kami ng 10 p.m. kung kailan tulog na yung mga magulang namin. Tapos magkikita kami sa isang lugar at maghahanap ng bahay na pwedeng matulugan. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Hinihimay ang mga praktikal na karanasan and trying to reflect on the goodness of God in every situation. This is your daily dose of strength and motivation. Ikaw rin ba ay naglayas na? Alam mo, nung ako ay maging isang nanay, doon ko na-realize napaka-selfish ko pala mag-isip na maglayas. At mandamay pa ng kaibigan. Hindi ko naisip ang abot-abot na pag-aalala ng magulang ko kung mawawala ako sa bahay. Kasi ganun din ako sa anak ko. Halos ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Thankfully, hindi naman nangyari yun. At tayo, di ba? Minsan sa hirap ng buhay, marami sa atin gusto nang maglayas. Maglayas sa katotohanan. And this is what we actually do. Para pansamantalang makalimutan yung problema. Kung noong araw ang mga henerasyon mahilig maglayas physically, eh may mga naglalayas pa rin naman pero virtually. Ganito ang ginagawa ng mga Gen Z, Gen Y at Alpha. Yan, naglalayas sila virtually. Nariyan nga pero wala naman. Gets niyo ho ba? Meron po ba kayong mga anak, apo, ayan, mga nagzo-zone out. Akala may nandyan, pero hawak ang cellphone, hawak ang gadget. Sabi nga ng iba, apa, parang mas mahal mo pa yung gadget mo kaysa sa pamilya mo. Tingnan mo na lamang sila no, sa reunion. Ano ang kanilang hawak? Cellphone. But as parents, we need to understand the current trend. Madalas naiisip natin kaaway ang internet, ang social media, kaagaw natin, even yung game sa virtual world. But for them, ito talaga yung generation. Sadly, ano, they feel safe in the virtual world. They feel accepted online. They can freely express themselves, experiment with their identities, find friendships, find true love, and create an ideal world for them. Kaya gayon na lang yung pain sa kanila kapag online na cancel, na bully. Kasi iyon ang mundo nila. At kailangan nating intindihin, kailangan nating balansihin. Bakit mas nakikita nila yung totoong kahulugan ng pag-ibig, ng friendship online? Samantalang tayo, mga practical, mga personal na mga tao, let us try to balance and let us try to reach out to them. Abutin natin sila sa kanilang mundo. Madalas kasi na umaalis sila, naglalayas, di ba? Naglalayas ka because you don't feel safe at home, you don't feel accepted at home. Kaya naman itong mga bata na ito ay gumagawa ng ibang avenue kung saan sila mas accepted. Pero sabi nga ni King Solomon sa Ecclesiastes 1, verse 9, what has been will be again. What has been done will be done again. There's nothing new under the sun. Nothing new under the sun. Ang mga batang naglayas noon, mga batang naglalayas sa realidad ngayon. At nakakalungkot po, di ba, yung katotohanan na they feel safe outside of their home, virtually. Pero hindi naman natatapos ang buhay dyan. There is hope. At habang napapakinggan mo ang reflections na ito, may you be reminded na maging intentional sa pagmamahal sa anak. Papasukin silang muli sa tahanan, sa reality. Make them feel that they are loved, they are accepted, and cherished in the real world. Alam niyo po, ganito rin yung invitation sa atin ng Diyos to come to Him again. Hindi po solusyon yung maraming uri ng entertainment para maaliw mula sa sakit ng damdamin. And according to statistics, marami po sa ating mga kababayan, kasama na po tayo doon sa mga Pilipino, na naglalayas sa realidad. In fact, sabi sa statistics, meron tayo bilang bansa, 43 million gamers. Meaning, 40% ng population ng bansa natin ay gamer online. Eh sana nga po lahat ng mga naglalaro ay productive, no, sa kani-kanilang buhay dahil meron namang ito talaga yung kanilang trabaho o negosyo. But of course, lahat ng sobra ay masama. Alam natin yan. At ang mga bagay na ito ay isa rin sa mga itinuturing ni Haring Solomon na walang kabuluhan. Also, we are the top consumer of online vlogs sa world ranking, ha? At kasama sa statistics na yan ay ang average hours spent ng mga Pilipino, gaya mo, gaya ko, we spend 3 hours and 30 minutes daily on the average, ha, sa social media. Eh syempre, yung katotohanan yan, mas mahaba pa sa dami ng screens na meron sa inyong tahanan. At sana nga, no, natatapatan natin ang hours spent kakanood ng mga maliliit na video, pero pag ito'y nag-pile up, umaabot nga ng oras. Sana mas marami rin tayong oras na makapanood, makapakinig ng patungkol naman sa salita ng Diyos, mga bagay na makakatulong sa atin to enhance our relationship with God. But you know what? San man tayo mapadpad, either physically or virtually, there is no escaping from God. Sabi nga sa
5: and we're pilgrims on the journey of a narrow road.
4: Ng Diyos.

0: Sabi po sa Awit 139:1-10, O Yahweh, sinisiyasat mo ako't alam ang lahat sa akin. Alam mong lahat ng ginagawa ko. Inuunawa mo ang iniisip ko mula sa malayo. Nakikita mo sa aking paggawa o pagpapahinga. Alam mong lahat ng aking ginagawa. Bago pa ako magsalita, sasabihin ko'y batid mo na. Napalilibutan mo ako sa lahat ng dako. Iniingatan mo ako sa pamamagitan ng lakas mo. Ang pagkilala mo sa akin ay napakalalim. Hindi ko ito kayang intindihin. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung magpunta ako sa langit, siguradong nandun ka. Humimlay man ako sa mundo ng mga patay, makakasama din kita. Kung makalipad man ako, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang dulo ng kanluran, tiyak, naroon ka upang ako'y pangunahan. Matatagpuan kita roon upang ako'y tulungan. Sabi po yan sa Awit 139 verses 1-10. Wherever we go, God is always with us. He sees us. He knows our needs. The Lord sees everything in us. Ang tagumpay ng buhay, failures natin, kahirapan, mga pagkakamali, mga kasalanang lihim. Ang lahat ng site na pinupuntahan mo, mapunta ka man sa metaverse, maglaro ka man online, ang lahat ng mga binuksan mo, mapa-incognito tab man ang buksan mo, ang lahat ng ino-open mo sa reels, mga sinesearch mo sa social media site, He knows everything about it, even if you delete the history of your Google search or kung ano man yung sinearch mo. Ang pagkakakilala sa atin ng Diyos ay mas malalim pa sa pagkakaalam niya sa bilang ng ating mga buhok. At bilang mga magulang, di ba yan din yung gusto natin? Malaman natin halos lahat ng affairs ng mga anak natin and to understand their hearts. But this is not possible. We are limited. At ayaw naman din natin na parang maging robot ang mga bata na sunod-sunuran lamang. Just like God, He gave us this precious ability to choose what is right and what is wrong. But the truth will remain. We only have one life to live. Saan mo yan gugugulin, kaagapay? Sa imagination? Sa metaverse? Sa virtual world? Sa physical world? Sa mundo mo na ikaw lang at ang ilang tao ang nakakakilala sa'yo? Sa mundo ng pagtatago? Ng mga kasalanang ayaw mong ihayag sa nakararami at sa Diyos? Kaagapay, nag-iisa ka lang. Whatever decision you will make, ikaw yan. And there will never ever be another version of you. You are uniquely created by God. And the mere fact that you have a unique fingerprint, indicator yan na wala kang katulad. Ibahin mo man ang anyo ng ilong mo, ang shape ng mukha mo, ang katawan mo, ang iyong perspective, mentality, identity, even your gender, you are who you are. Kung sino ka nang ikaw ay isilang, ikaw pa rin yan hanggang sa umuwi sa Panginoon. God knows us. He knows our hearts, yung motives natin, and even our thinking. Sabi sa Psalm 139 verse 4, Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Hindi kayang tapatan ng tao ang kapangyarihan ng Panginoon. Ganaman tayo ka-high-tech. Still, His ways are higher. His thoughts are higher. Makarating man ang tao sa buwan ng ilang ulit, magpalipat-lipat man siya sa ibang planeta, still, hindi pa rin niya maaabot ang katalinuhan ng Panginoon. And in Psalm, the Lord speaks to us through the Psalm of David, no? In a manner na talagang pinapakita niya that He loves us and kasama niya, sinasamahan niya tayo sa bawat araw. Kaya it is important that we keep in touch with our God every day. Kasi baka may mga message na siya na unseen natin. Mga message na na-miss kasi nakamute pala siya sa messenger. Kasi pala ang gusto lang natin na message na nag-notify sa atin yung mga message na kaya natin tanggapin. Do not go out of where God is calling you. Balik ka sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon. Panahon na for a reroute. Marahil matagal nang ikaw ay spiritually umalis o naglayas dahil akala mo hindi na tinutugon ng Diyos ang mga panalangin mo. O meron kang thinking na, sige Lord, bayaan mo na ako. Alam ko marami ka pang mga inaasikasong tao. O may tinatago kang kasalanan na ayaw mo pang isuko sa Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. At naglalambing siya araw-araw to go back to Him and to feel His love. The love of God was fully written in Psalm 139. Hindi pa tayo pinaplano ng ating mga magulang. Wala pa tayo sa imahinasyon ng ating mga magulang, aba nakalista na tayo sa aklat ng buhay. Kapag mahal mo ang tao, di ba, ayaw mo siyang mapahamak. At ang gusto mo lang naman, sumaya siya, mapabuti. And this is God. Hindi siya KJ. He knows what's best for us. Anong mas mainam, anong mas makapagpapasaya, mas makakatulong, mas makakabuti para sa atin. That is our Father. And He's calling us right now. Tinatawag ka ng ating Diyos, kapatid. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos at lumikha ng langit at ng lupa. Marami pong salamat sa pag-ibig po ninyo sa amin. Pagpaparamdam po ninyo na hindi niyo po kami pinababayaan. Kung gaano katapat ang pagsikat ng araw sa umaga, maging ang paglubog nito at ang pagpapakita ng buwan sa gabi, ay pagpaparamdam po ng inyong katapatan at ng inyong dakilang karunungan. Sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, aming Diyos, kami po ay humihingi ng paumanhin. Patawarin niyo po kami sa madalas po kaming lumalayas sa inyong presensya. Madalas po kaming naghahanap ng ibang diversion na akala namin yun yung makakatulong po sa amin. But what we are doing, Lord, is a manifestation of a faith lacking in our hearts. Tulungan niyo po kami bumalik sa inyo, aming Diyos. Isuko namin muli ang aming mga buhay, aming mga aspiration, mga pangarap. May mga plano po kami, pero yung plano po ninyo mas mataas kaysa sa aming naiisip. Tulungan niyo po kami na i-surrender ang pride namin, lalo na sa pag-aakalang mas alam namin yung better for our family. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pang-araw-araw maunawaan namin kung gaano niyo po kami kamahal at maging intentional po kami sa pagkilala sa kabutihan at kadakilaan po ninyo sa aming buhay. The mere fact that we are still breathing, we can hear this message, ay isa po itong biyaya. Hindi po namin kayang maipangako yung bukas at ang meron lamang po kami ay ang ngayon. Hindi na rin namin kayang baguhin ang kahapon. And Lord, always guide us, Lord. Give us our daily bread, our daily patience, Lord, and even our daily strength. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, Kaagapay, sa iyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa programang Reflections, maging sa iba't iba pang mga programa na napapakinggan mo sa FEBC Radio TV. And we appreciate receiving messages from you, lalo na kung paano po nakatulong ang programang ito sa inyong buhay o sa kahit na maliit na pamamaraan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: 80,000 passengers and crew members. That's how many people the Freedom Ship says they'll have on board their mega boat. It's more than 8 times the max number of people the largest cruise line can carry today.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: 702.
1: 702 DZAS.
2: Agapay ng sampayanan. 702 DZAS.
1: 702.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Araw mga kaagapay, ngayon po ay Miyerkules. Ilang araw na lang bago ang ating 78th anniversary. Sa Sabado na po yon sa GCF Ortigas. Kamusta na po kayo? Narito po uli ang Hardin ng Panalangin para samahan po kayo at maging encouragement po sa pamamagitan ng panalanginan. Salamat mga kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin ngayong umaga. Kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa po itong umalalay sa iyo kaagapay sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari po, relax lang. Bitawan mo kung ano man yung kabigatan na yung daladala. Samahan niyo po ako ngayon sa panalangin. Let us pray. Panginoon, maraming maraming salamat sa araw na ito, sa buhay na kaloob niyo sa aming lahat. O Diyos, biyayaan mo ang bawat isa na mga tagapakinig po namin na ialay ang araw na ito para kayo'y maluwalhati. Harapin, O Diyos, hindi sa sariling lakas o talino, kundi, O Diyos, ay magtiwala ng lubos sa inyo. Hindi sa sarili, sa lahat po ng aspeto, malaki man o malaki, aspeto ng buhay, mga kalalagayan, matuto kaming ilapit sa panalangin. At Panginoon, patuloy niyo kaming palakasin sa inyong mga salita at gabayan. Biyayaan din po, Diyos, na ito'y isabuhay at sundin. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo kaming lahat. Pagpalain niyo po ang 702 DZAS. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang ito, Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Of course, hello rin po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na patuloy pa rin pinipili na samahan tayo sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, sa radyo, pati na rin sa 702 DZAS app. Dalangin po namin na patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon at siyempre higit sa lahat sa inyong pagkilala sa Panginoong Hesus, magsilaga pa po sa buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotions. Ito po ay matatagpuan po sa Book of Judges chapter 3. Ano po? Dito po sa verse 16. Pero paintulutan niyo po akong basahin yung kwento, yung konteksto. Judges chapter 3 po, verse

verse 12 to 16. Nasusulat po rito. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel, because they had done what was evil in the sight of the Lord. He gathered to himself the Ammonites and the Amalekites and went and defeated Israel. And they took possession of the city of Pams. And the people of Israel served Eglon, the king of Moab, 18 years. Then the people of Israel cried out to the Lord. And the Lord raised up for them a deliverer, Ehud, the son of Gera, the Benjamite, a left-handed man. The people of Israel sent tribute by him to Eglon, the king of Moab. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kamusta na po kaagapay? Ano po ang tingin ninyo sa inyong mga sarili? Tanong po, what is your value? Ano po? Sa iba pang paraan, nakakatulong ka ba? Ikaw ba'y asset? O sabi nga na iba, parang liability yata ako. Blessing ka ba o ikaw yung problema? Ito po'y sa katotohanan na tayo po ay maraming limitasyon. Meron man tayong strengths, nandyan din yung weaknesses. Kasi dito nga po sa talatang ito, meron pong ginamit ang Panginoon, si Ehud. Nabanggit po rito na siya po'y kaliwete, left-handed. No? Eh, marami tayong kilala na kaliwete, wala nang problema, ang daming ang advantages din nun. Pero meron pong isang implikasyon dito sa lumang tipan. Pag sinasabi mong kaliwete ka, ang kadahilanan, hindi mo magamit yung kanang kamay mo dahil sabihin natin ito'y may kahinaan, ito po'y may problema. So kung titingnan po natin sa kabuuan, maring katulad ni Ehud, meron tayong kapansanan o ikay PWD, person with disability. O sabi mo, well, value-wise, kumpara sa iba, sila matitindi, magagaling. Pero tayo, karaniwan lamang, ang iba pa, ang tingin ay mas mababa pa roon. Tuloy ng si self-pity. O, hindi na lang namamansin. Pero, kaagapay, tandaan mo, ano man ang kwento mo, ano man katatayuan mo, sa Panginoong Diyos, ikaw ay mahalaga. Ano po? Alam po niyo yung kwento dito sa Book of Judges. Ito po'y bansang Israel. Sila po ay nagkaroon ng krisis. Okay? Ang krisis po nila ay galing ho sa Diyos. Mahal sila ng Diyos, pero sila po'y gumawa ng masama. Kaya napalo, no? Naparusahan. So inalaw ng Panginoon na ito pong si Eglon, hari ng mga Moabita, ay talagang pinasok sila at nasa lakay nagtagumpay. 18 years silang pinamunuan, maaring pinahirapan, inalipin. Kaya naiisip ko nga rin po ang ating buhay pisikal, ang ating bansang Pilipinas, at syempre, sama rin natin yung mas mahalaga yung buhay espiritual. Na ang dami pong problema sa buhay Pilipino, sa Pilipinas, lalo na ngayon sa nangyayari sa gobyerno, tatanungin akin, bakit nangyayari yon? Alam po nyo, kasi meron at merong prinsipyo, meron at merong naitanim, at inaani lamang natin yung bunga. No? At ito po ay kung may problema tayo, eh may pagkukulang. The Lord allows the country to go through it. Pero anong nangyari po sa bansang Israel? 18 years. Maaring sa initial experience, tiniis lang nila. Pero nahirapan sila. Kaya ang ginawa nila, sila po'y umiyak sa Diyos. From the crisis, they cried to God. Basically, itong pag-iyak mo, ito na yung pag-amin mo na ayaw mo na, hindi mo na kaya, kailangan mo na ng tulong. So they were crying for deliverance. Okay? Ang Diyos mabait. Nung sila po'y natauhan na, nagpakumbaba na, humihingi na ng tulong, kumilos ang Panginoon at tinawag nga po itong si Ehud, yung kaliwete. At kung gusto niyo talagang malaman pa, ginamit siya ng Panginoon as a deliverer. Pinabagsak niya, na-assassinate po niya si

Eglon. Pero pumayapa at naging masaya na naman po sila. So what I'm saying is, alam po ninyo sa mga panahong ito, kung tayo man po ay may krisis, anong dapat natin gawin? Kailangan ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino tayo. Huwag lang tayo magdiskusyonan o magagalit, magdebatihan. Panahon na po para tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Kasi ang problema natin sa bansa, makikita mo, grabe ito. May pag-asa pa ba tayo? Meron po sa Panginoong Diyos. Pero lumapit tayo sa panalangin. At alam nyo, God is an answering prayer God. May mga ihad na hindi mo akalain na siya, sino tutulong sa atin? Meron at merong gagamitin ng Panginoon. May solusyon ang problemang ito. Ano po? Ito po yung sa ating bansang Pilipinas, buhay physical. Pero nakikita ko rin po dito ay yung ating buhay espiritual. Ang pinaka-problema natin, kaya na magulo ang buhay at mahirap, ay yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. Grabe ang epekto ng kasalanan sa personal na buhay, buhay mag-asawa, sa pamilya, sa bansa. Okay? So, pinapaiyak tayo ng kasalanan. Ito'y biyaya ng Diyos na tayo magpakumbaba, humingi ng tulong, ng kalayaan, ng deliverance sa Panginoon. At alam po natin nung paman hanggang ngayon, ang solusyon ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? At kailangan marinig nila ang Ebanghelyo, because faith in Christ, a saving relationship with Christ, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Kaya nga po dito sa 78th anniversary nga rin po ng FEBC, yung tema namin na Until All Have Heard, yan po talaga ang basic foundational way of saving and transforming the nation through Jesus Christ. Kaya nasa ere, tuloy-tuloy sa biyaya ng Diyos. Pero alam po nyo, shift natin. Hindi lamang po ang 702 at iba pang pong Christian stations. Pero yung ihad, maring ikaw, kaibigan, ang solusyon. Dahil si Kristo ay nasa iyo, sabi mo, ikaraniwan ako, simpleng tao. Sino bang papansin sa akin? Ito lang magagawa ko. It's okay. Okay? Tayo naririto, i-share natin, i-preach natin ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Alam po niyo, matanong, bago tayo magtapos, bakit ganun kumilos ang Panginoon? Deliverance ng Israelites at maging sa sin. Bakit tayo yung ginagamit niya na may limitasyon? Alam po niyo, napakaraming sagot po na una sa lahat para makita natin na hindi kapangyarihan ng tao, kundi kapangyarihan lamang ng Diyos ang magbibigal ay laya, kaligtasan at transformasyon. At pangalawa, ito pong si Ehud na kaliwete, sabi natin, may kabansan. Paano nangyari yun? They look down at him, maari o tayo. Pero something happens. People are saved. Lives are transformed. Sabi, dahil ba sa kanya? Hindi. Pag tayo'y limitado, ginamit ng Panginoon, malinaw, hindi lamang kapangyarihan, kundi ang kapurihan ay sa Diyos lamang. So how do we conclude with this? Lahat tayo malaihod na hindi tayo perfecto. Eto, sa panawagan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, sa pangangailangan ng bansa na lalo pang marinig, makilala ang Panginoong Hesukristo, sabihin natin katulad ni Propeta Isaias, sa ating mga lugar, saan ka man naroong kaagapay, sabihin mo, Panginoon, eto buhay ko. Eto lang ako, pero iniaalay ko po sa inyo. Parang, here I am. Send me. Use me. Kagapay, mahalaga ka. Okay? Paggamit ka sa Diyos, and you will see great and wonderful things, hindi lamang sa pamilya, kundi sa bansang Pilipinas. Kailangan ng bayang ito, pray for the Philippines, share the gospel to all Filipinos na pwede mong abutin. Let us pray. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita. O Banal na Espiritu, kayong patuloy na magturo sa amin, magpaliwanag. Biyayaan niyo kami hindi lamang ng kaalaman, kundi ng inyong biyaya na itong katotohanang ito, mula sa inyong mga salita, maisabuhay namin sa inyong kapangyarihan kay Kristo Jesus. Salamat sa ngalan ni Jesus. Ito'y aming samot dalangin. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Sa ating pagpapatuloy, mga kaagapay, ipanalangin natin ang kabataan ng ating bansa, ang ating mga anak. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po muli. Binigyan niyo kami ng panahon. Isipin, ipanalangin ang mga mahal naming anak, ang kabataan maging ng bansang Pilipinas. O aming Diyos, sa murang edad po nila, nawa makita na po nila, malaman na po nila, despite their youth, nariyan na ang kasapatan ng inyong biyaya kay Kristo Jesus. Allow them, O Lord God, to offer their lives to you, na Panginoon, sa murang edad, habang bata pa po sila, gagamitin nilang oras nila, ang kalakasan nila upang kayo'y makilala, naway lalo silang manalangin. Patuloy na lumago sa pagtitiwala sa inyo sa bawat araw. Punuin ang kanilang puso at isipan ng inyong mga salita. Sa panahong ito, O Diyos, life, the world is so noisy, ang kabataan ay talagang nilalapitan, nililigawan, at talagang iniistorbo, hinahawakan ng social media. Dalangin namin, O Lord, discipline, discernment, decisiveness, na kung anumang tama, kung may virtue ito, ito, Panginoon, they will think on these things. Fill their hearts and minds with your word. Na from this, Lord, dahil pag ito'y nabuo na sa biyaya ninyo, their beliefs will determine their behavior. Their convictions based on your word will determine their conduct. Pagpalain nyo sila kay Kristo Jesus. In His name we pray. Amen and amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga kahilingan, panalangin para po sa ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat. Dito po sa 702, we can intercede for our brethren. At ngayon, inilalapit namin ang kahilingan ni Vering Villanueva, kalakasang pisikal at magandang kalusugan. Nalangin din po namin good health sa pamilya ni Lynn Emmy. Maging Panginoon, complete healing din po para kay Antonio Masukol. Lord, good health para kay Ludi. Kalakasan ng katawan para po kay Daniel May Rex at Rexa. Complete healing din po para kay Lilia Ami. Ganun din po healing sa kidney failure ni Nino Guetta. Maging kagalingan sa karamdaman, Panginoon, ni Julia Garcia. Lord, may frozen shoulder din po si Shen Capilli. We pray na siya po ipagalingin niyo maging sa kanyang pagharap sa diabetes. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Rolando, kalakasan at proteksyon. Kagalingan din po at kalakasan para po sa asawa ni Champy. Dalangin po namin ang complete healing for Kaloy Palad. Maging Panginoon kay Clarita sa kanyang mga asthma attacks, we pray for healing. Lord, we also pray for fast recovery para kay Michelle Makabontok. Maging kay Andrew Deronia, complete healing. Sa skin allergies naman, kagalingan para kay Philip Senido. Patuloy ko pong inilalapit ang kapatid na Mayet G. Dupale, kagalingan sa kanya. Salamat sa kanyang pag-recover. Maging kay Sister Emmy Arsena, Sister Lydia Cabrera, maging kay Tita Babes Francia, maging kay Pastor Robert Aguilar sa sakit po niya sa puso. Lord, inilalapit po namin ang mga pangangailangan naman ni Alona, pangangailangan pinansyal. Lord, sa mga pangangailangan ng mga anak po ni Consuelo, we pray for your provisions, financial provisions din po para kay Debbie. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Clarencia Mendoza, interceding para po sa kaligtasan, patnubay sa kanyang mga anak, mga manugang at apo. Lord, spiritual strength, guidance and provisions din po para sa Capilli family. Maging kay Wenny Jose. Praying po para kay Owen to be blessed na magkaroon po siya ng trabaho. Inilalapit din po namin ang kahilingan ni Alan Uy para kay Alicia na nag-work ngayon at nag-aaral sa Taiwan. Kailangan proteksyon, kalakasan at katalinuhan. Patuloy ko inilalapit ang gawain po niyo sa Fairview Fundamental Baptist Church, ang gawain sa Fairview Baptist Academy, bigyan ng lakas talino ang paghahanda po ng staff nito. Pagpalain yung gawain mga kapatiran sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church. Maging Panginoon sa Agutaya Bible Church nila kapatid na Febby and Pablo Aban, kanila Pastor Eli at EJ sa Hope Bible Christian Fellowship. Maraming salamat o Diyos, lahat ito'y aming samutalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen at Amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Ano po? Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, ang mahal nating Bishop Ruben Abante, ang ating hardinero. At para na naman po sa isang edisyon, mga kaagapay, ng Hardinang Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong umaga? Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan. Ito po si Abzi Di Ferrer Tabua at salamat dahil kasama kitang simula ng araw sa salita ng Panginoon dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kwento na napakahalaga lalo na para sa mga kabataan at sa mga taong nagtatanong, Lord, may purpose po ba ako? Kung minsan ay pakiramdam mo na hindi ka qualified, hindi ka sapat, or wala kang kakayahan, ang mensahe na ito ay para sa iyo.

Sa 1 Samuel chapter 16, mababasa natin doon na naghahanap si God ng bagong hari para sa Israel. Pinadala niya si propetang Samuel sa bahay ni Jesse at isa-isang pinakita ni Jesse ang kanyang mga anak. Naturally, ang unang napansin ni Samuel ay si Eliab dahil matangkad, malakas, mukhang leader at mukha siyang hari. Kung tayo siguro ang nandoon, baka siya rin agad ang pipiliin natin. Pero sinabi ni Lord kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o taas sapagkat hindi siya ang aking pinili. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos ang isang napakahalagang katotohanan. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit si Yahweh ay tumitingin sa puso. Grabe no? Ibang-iba talaga ang standards ni God sa standards ng mundo. Ang mundo ay nakatingin sa panlabas. At sa panahon natin ngayon, kaagapay, madalas nakabase ang value ng tao sa nakikita. Ilan yung followers na meron ka? Saan yung school mo? Ano yung trabaho mo? Ano yung mga nakuha mo ng achievements? Ano ang itsura mo? Minsan tuloy feeling natin, kailangan nating patunayan ang sarili natin para magkaroon tayo ng halaga. Pero kay Lord, iba. Hindi siya unang tumitingin sa resume natin. Hindi siya unang tumitingin sa ating edad. At hindi siya tumitingin sa status natin. Tumitingin siya sa puso. Nakikita niya yung ating mga motibo. Nakikita niya kung faithful tayo or sincere. At nakikita niya kung tayo ay may desire na sumunod sa Kanya. At para sa Diyos, mahalaga yon. Alam mo ba kaagapay kung ano nakakatuwang detalye sa kwentong ito? Hindi man lang sinama ni Jesse si David noong una. Habang ipinapakita niya yung kanyang mga anak kay Samuel, naiwan si David dun sa bukid. Nag-aalaga siya ng tupa na para bang ordinaryong gawain at parang walang makakapansin. Yung para bang hindi siya kasama sa usapan. Pero habang walang nakakakita kay David, may isang nakakakita pala sa kanya. At yun ay si Lord. Kagapay baka may mga panahon din sa buhay mo na parang nasa background ka lang. Yung parang hindi ka napapansin, walang nakakakita sa efforts mo, or laging iba yung pinipili. Iba yung napopromote, iba yung na-appreciate. Pero tandaan mo ito, hindi kailanman nalilimutan ng Diyos ang mga taong tapat kahit walang audience. Ang mundo maaaring hindi ka mapansin, pero hindi ka nakakaligtaan ni Lord. At bago naging hari si David, naging pastol muna siya. At hindi sayang yung season na yon. Habang nagbabantay siya ng mga tupa, tinuturuan siya ni Lord. Doon siya natutong magtiwala, maging responsable, natutong lumaban, at natutong manalangin. At syempre, natutong umasa sa Diyos. Minsan gusto natin agad kasi yung fulfillment ng calling natin. Gusto natin agad makita yung purpose natin. Pero madalas, bago yung assignment, may training. At kadalasan, ginagawa ni Lord ang pinakamahalagang trabaho sa buhay natin sa mga season na tila walang nakakakita. So kaagapay, kung ngayon iniisip mo, ano ba ang gagawin ko sa buhay ko? Ano ba yung plano ni Lord para sa akin? Hindi ka nag-iisa. Maraming kabataan o tao ang dumadaan sa season ng uncertainty. Pero ang magandang balita ay ito. Hindi nagsimula ang purpose ni David noong naging hari siya. Nagsimula ito noong sumunod siya sa Diyos araw-araw. Minsan akala natin ang purpose ay isang malaking event. Yung isang malaking achievement or kaya naman malaking breakthrough. Pero kadalasan, ang purpose ay natatagpuan habang tapat kang naglalakad kasama si Lord every day. At isa sa pinakamalaking struggles ng maraming tao ngayon ay identity. Marami nagtatanong, sino ba talaga ako? At madalas sinahanap natin ang sagot sa ating mga achievement, sa popularity, sa ating mga relasyon, or sa success.
Pero hindi doon nagsisimula ang identity natin. Bago pa naging hari si David, pinili na siya ng Diyos. At bago pa siya maging successful, minahal na siya ng Diyos. At ganoon din tayo kaagapay. Ang identity mo ay hindi nakabase sa accomplishments mo. Hindi nakabase sa grades mo, hindi nakabase sa trabaho mo, at hindi nakabase sa opinion ng tao. Ang tunay mong identity ay matatagpuan kay Kristo. You are loved, you are known, you are seen, and you are called. At kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, hindi mo na kailangan habulin ang approval ng mundo. Because God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Kung tutuusin, maraming dahilan para hindi piliin si David. Dahil bata siya, wala siyang experience, hindi siya sikat. At hindi siya yung parang obvious na choice, di ba? Pero pinili pa rin siya ni Lord. Bakit? Dahil hindi nakadepende ang calling sa kakayahan ng tao. Nakadepende ito sa kapangyarihan ng Diyos. At kung minsan feeling natin, Lord, kaya ko po ba? Feeling ko kulang po ako. Or hindi po ako katulad nila, Lord. Pero tandaan mo, kapag si Lord ang tumawag, siya rin ang magbibigay ng kakayahan. At kapag si Lord ang pumili, siya rin ang magbibigay ng lakas. At kapag si Lord ang nagbukas ng pinto, kaagapay, siya rin ang sasama sa atin o sa iyo sa paglalakad. Kaagapay, tandaan natin ito. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, pero si Lord ay tumitingin sa puso. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo dahil sa edad mo, or kakulangan mo, or sa tingin ng ibang tao tungkol sa'yo. Maaring hindi ka napapansin ng mundo ngayon, pero kung nakikita ka ng Diyos, sapat na yun. At tulad ni David, maaaring nasa season ka ng paghahanda. Pero kapag dumating na yung tamang panahon, ilalagay ka ng Diyos sa lugar kung saan kanya nais gamitin. Dahil ang Diyos na pumili kay David ay siya ring Diyos na may layunin para sa buhay mo.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At daging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.

unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: DZAS.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Montes.
3: At Beth Flores po. Magandang Wednesday sa inyo. Maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Thank you, Lord. Maaring ito ay wonderful. Grabe yung hangin. Grabe yung mga pagsubok. O maaring wobbly Wednesday. Yung hindi natin alam kung anong gagawin natin. Naguguluhan tayo. Pero dapat, Daddy, ano po?
2: Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
3: Yon. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Alam niyo po, ang daddy ko, favorite verse niya yan, yung Romans 8:28. Diba, Dad? Mm. For we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. Kaya yan, in spite of, sabi, ano man yung pinagdadaanan natin, wow, wow, wow, wow, kasi winnable Wednesday pa rin yan, mga kaagapay.
2: Amen. Diba?
3: Amen, amen, amen. Yan ang gusto natin. It's the positive attitude that we have as we face each day. Para lalong nagliliwanag yung ilaw natin, di ba? Yun ang sabi ng science eh. May liwanag tayo, di ba? So, yun ang gawin natin. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. Doon po sa mga bagong nadating, o kaya nawala at naligaw at nasalta dito, mag-ama po kami, ha? Pareho po kaming senior. Ang daddy ko po, 86. Right, daddy?
2: 87.
3: Oh, 87 ka na? Talaga? Mm. 87 na si daddy. Ako po naman is turning 66. So, bino mo yan. So, pareho kami. Pareho na rin po kami mga lolo. At lola. Si daddy may mga apo na yan sa tuhod.
2: Yeah.
3: Di ba, dad? No? May mga apo ka na sa tuhod. Anyway. So, yun po, you're listening to the program Gabay dito. So, yun po, you're listening to the program Gabay dito po yan sa 702 DZS. So, kung kayo po

0: YVS sa Bacolod. At syempre po, Facebook live stream mula Apari hanggang Kulo. At kahit sa iba't ibang lugar sa buong mundo na naka-tune in sa atin sa FEBC Live, real time nga lang, 5:30 to 6 sa inyo po according to the time of the country you are in. Eh salamat po ha, nakikinig kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Nang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po maging winnable ang Wednesday natin kahit ano man yung pinagdadaanan natin. Sabi nga, focusing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So hold on lang po kayo ha and be with us and let us be encouraged to continue to win this day for God. Okay. At huwag pong kakalimutan, ng Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong usang libutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company na gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hapdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na kayo'y patuloy na hamunin at bigyan ng gabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin, How Do I Honor My Father and Mother as a Young Adult? Written by Emily Abel, 23 years old. So, very interesting. Kasi nga po, ang June 1, which was Monday, ay yun po yung Global Day of Parents. So, ang araw na ito, itinalaga po ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagpapatatag at pagpapatibay ng relationship na ito. So, recap tayo nung Lunes, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito ay healthy sa relationship. So, bilang mga magulang, hindi tayo manghihimasok sa kanilang mga buhay at desisyon. Pero natutuwa naman tayong mga magulang kung tinatanong at kinakamusta tayo ng ating mga adult na mga anak. Nagpapataba ito ng ating puso, di ba? Natutuwa rin marinig ng mga magulang ang mga kwento ng buhay ng kanyang mga anak. Maging ito ay success story o yung mga challenges, sa totoo lang, laging nananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Kahapon naman, natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak upang manghingi ng advice para po sa mga desisyon ng kanilang buhay. Hindi lang yon. Natutuwa din ang mga parents kung ipinapadama ng mga anak ang kanilang appreciation at pasasalamat sa kanilang mga sacrifices. At higit sa lahat, pinagmamalaki ang kanilang mga magulang sa iba. Yon, nakakataba talaga ng puso yon ng mga magulang. So narito pa yung mga dagdag, sabi ganon. Okay, ask for their blessings. Ito ang natutunan ni Matt. Pagkatapos daw ng isang trying summer, nais niya ng panibagong simula sa pagharap ng bagong semester. So lumapit siya sa kanyang ama para manghingi ng payo at pagpapala. Sa blessing na yon, nabanggit ng ama na ang yung kahalagahan ng pakikinig at paghingi ng payo mula sa kanyang ina. So hindi daw siya nakikipag-usap sa kanyang ina ng madalas nung bata pa siya at habang nag-aaral. Pero ng semester na ito, na-inspire siya na tawagan ng kanyang ina, magkwento patungkol sa kanyang dating life. Pag mga kabataan, dating life eh. So sabi ni Matt, ang kanya pong palaging pakikipag-usap sa kanyang ina ang nakatulong upang makilala niya yung babaeng ngayon eh asawa na niya. So nagpapasalamat siya sa kahalagahan ng guidance ng kanyang ama at ang focus at direction ng kanyang ina. So ask for their blessings. Totoo yan. Ito dapat ginagawa talaga natin. Pray for them. Ipanalangin sila. Natatandaan nyo si Aubrey dun sa nung kwento natin nung Lunes na kinausap ng kanyang ama para sa isang job promotion.

0: Napansin niya na ang panalangin ay lalong naging interested siya at curious sa career ng kanyang ama. Ang curiosity ang naging point of conversation nilang mag-ama. Natuwa siya dahil may topic na maaari pa nilang pag-usapan at mag-connect. So pray for them. Hindi lang yun. It's not only the curiosity but also the praying for them. Yun yung mahalaga. And also, eto, totoo to, let them make mistakes. Hayaan sila sa kanilang pagkakamali. Ito po ay may kahirapan, lalo na po kung marirecognize na may mga pagkakamali nga ang mga magulang sa kanilang personal na buhay o sa paraan ng pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Subalit sa karamihan ng mga cases, hindi naman ito grounds upang mawalan tayo ng respeto sa kanila. At kahit umaasa ka na ang ilang aspeto ng buhay ng iyong mga magulang ay nais mong tularan, ang buhay mo ay sa'yo pa rin, di ba? So ikaw pa rin ang magdidesisyon. Alam niyo po, agree ako sa paraan ng paghingi ng kanilang blessing. Very true ito, lalo na po sa taong magiging asawa ninyo. Kayong may blessing, yung mga may blessing ang ating parents sa relationship. Ibig sabihin, nakakatiyak sila na ang mga taong magiging bahagi ng buhay ng kanyang anak ay isang mabuting tao, mapagkakatiwalaan, at makakahinga yung puso nila na alam nila na maayos na sa mabuting kalagayan ang kanyang anak, lalo na kapag ito ay babae, di ba? Kaya nga, dapat nakikilala ng mga magulang ang taong nais na maging in a relationship ka. Sa totoo lang, kahit maging civil lang sila, ipinapanalangin ka nila. O kahit sabihin mong ayaw nila, hindi naman nila sasabihin yon, ipagpe-pray ka nila. Tandaan din na walang perfect na mga magulang. Lahat ay may kakulangan at maaaring magkamali. Kung ang mga magulang ay may mataas na moral compass, marunong silang humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Ito ay isang character na dapat na ginagawa nating mga magulang. Kung tayo ay nagkamali sa mga sinabi man natin o ginawa, dapat marunong tayong humingi ng tawad sa ating mga anak. Ang ugaling ito ay mamamana ng ating mga anak at tiyak maipapasa din sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, laging ipanalangin ang ating mga magulang. Sa totoo lang, mahirap tumanda. Subalit kung lagi nating ipinapanalangin ang ating mga magulang, makikita natin ang mga katotohanan na nakasulat sa Awit 92:12-14. Sabing ganon, tulad ng palmera ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos muli anak yung binanggit mo. Honor our parents but may clear boundary. Hindi tayo humahadlang. Natutuwa tayo kung pinagmamalaki tayo ng ating mga anak. At natutuwa tayo kung humihingi sila ng blessing sa atin. Paghingi ng payo sa ina at pray for them. Curiosity, make them human. Blessing dahil maayos, may moral compass. Hingi ng tawad kung nagkamali, pray for them. At tandaan, tatatag ang buhay pag kay Yahweh nagtitiwala lamang. Amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang mga misis at ang mga mister ng unang Pedro Kapitulo 3 mula 1 hanggang 7, mga talatang pag-aaralan mula sa Bibliang Aklat ng Diyos, nagsasaad ng pawang mga katotohanan lamang sa mundong ibabaw at maging sa langit man. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. ano ang unang tinatalakay ng may akdang si Apostle Pedro, piniling apostle ng Diyos, sa 1 Peter chapter 3, naririto po, makinig. Para naman sa mga misis, ano daw po ang dapat? Dapat sundin ninyo ang mga mister ninyo para kung meron man sa kanila ay di sumusunod sa salita ng Diyos, yung ugali ninyo ang kukumbinse sa kanila para maniwala. Hindi nakdayap dapat kayong magsalita pa. Wow, wow, wow, amen, amen. Pag nakita nilang malinis at kagalang-galang ang pamumuhay ninyo, hindi na kayo dapat magsalita pa. Kaya nga dapat, huwag na kayong umasa sa mga panglabas na pagpapaganda gaya ng magagarang hairstyle, mga gold na alahas at mga mamahaling mga damit. Instead, ano ang magpapaganda? Dapat sa inyo ay alin nga ang totoong kalooban o kalooban, yung hindi kumukupas na ganda, yung pagiging mabait at malumanay, kasi napaka-special noon sa paningin ng Diyos. Noon, ang pagpapaganda ng mga banal na babaeng umaasa sa Diyos ay pagrespeto nila sa authority ng kanilang mister. Gayan si Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Lord. Mga anak kayo ni Sarah kung ginagawa ninyo ang tama at hindi kayo matatakot sa kahit kanino. Kahit sino pa sila na nasa totoo ka. Wow, wow, wow, amen, amen, talagang totoo ang totoo. Truth is truth. Amen. Kayo namang mga mister, intindihin ninyong mabuti ang mga misis ninyo bilang asawa. Respeto ninyo ang kapakanan nila kasi hindi sila kasing lakas ninyo, pero kasama ninyo silang tatanggap ng buhay na regalo ng Diyos. Gawin niyo ito para walang makahahadlang sa mga prayers niyo. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Grabe talaga po kayo sa inyong kaawaan at pagmamahal na walang kupas. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yan. Nakakatawa kasi pag pinag-usapan ng mag-asawa, syempre hanggang ngayon bahagi pa ako dyan. Alam niyo po, isang natutunan kong tip, kailangan magkaibigan talaga kayo mag-asawa. Yun yun. Kasi pag magkaibigan kayo, nagtutulungan, di ba? Nagsusuportahan. Minsan nga po, ikikwento ko lang ng konti. Kasi nung bumalik nga po ako sa clinic, ang naging ng husband ko ni Pastor Ness, ang term niya, Lola Move. Di ba? Lola Move. So, ibig sabihin, ihahatid ako sa work, susunduin ako doon, ganun. Yun lang naman, ihahatid niya ako doon sa kanto, tapos maglalakad ako papunta sa clinic. Pag nandun na siya, lalakad din ako para may exercise din po ako. So, yun yun, yung pagtutulungan. Maging sa gawain sa ministry, maging sa ano. Kasi po, hindi dapat, kasi minsan di ba daddy, kahit sa ministry nakakalungkot, nagko-competition yung mag-asawa.
1: Kasi mayroon ganon.
0: Oo. Oh, kasi nga ang point, kailangan pareho silang sino mas magaling sa kanilang dalawa. Eh, hindi umbra yun. Kami po ng Kuya Nes, pareho kaming nagsispeak, di ba po? Yun ang blessing namin na both of us speaks. At minsan siya, madalas siya yung na-invite, siya yung nag-speak sa church, o kaya siya may mga doon. Ako din, may mga times po na na-invite din ako sa mga schools, ganyan. Pero, clear guidance po na, clear na po yung sa amin. Halimbawa, pag si Kuya Nes ang speaker, ako yung kanyang personal alalay. So, anything he needs, andon. Pag ako naman ng speaker, ganun din siya. Ang term nga niya, siya yung pogi kong driver. O, di ba? Pero we enjoy serving the Lord together. So it's the same thing din sa ating tahanan, sa loob ng bahay. Pag sa amin, sa gawain, pag, kasi si pastor siya sa MCF, di ba po? So sinusuportahan ko yung mga ministry niya, siya din sinusuportahan niya ako. The same thing din sa loob ng bahay, sa mga trabaho, sa gawaing bahay. Eh lalo na ngayon ang mga seniors na kami, di ba? So hindi na rin pinag-uusapan na oh, yung mga labada, hindi na yan natin anuhin. Andiyan naman, may laundry shop naman, yung mga ganun. So we get time to, you know, spend more time together. At yun, helping each other, yun lang naman po talaga. Yun yung ano ni Peter na magtulungan. Hindi yung kanya-kanyang buhay. Di ba, Dan? Hindi yung pwedeng ganun. Kanya-kanyang aspeto.
1: Dapat tulungan, hindi naghihilahan.
0: Totoo yun. Dapat po ganun. So, mga kaagapay, kahit po sa mga younger marriage na nagsisimula ngayon, ngayon pa lang, learn to establish your relationship as friends or best friends para lalong na nag-i-enjoy nyo yung buhay as you get along, di ba? As the Lord give you children, you talk about it, as the Lord bless you with adult kids, you still talk about it and continue to help each other in addressing everything. So talaga naman yung promise ni Lord, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. And that is so true even in our old age. Tandaan niyo po yan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi in the first place, ikaw naman po ang naglikha ng marriage. Doon pa nga lang sa Garden of Eden, nilikha mo na yan. At nilayout mo na kung ano yung guidelines for each one. Kaya lang nga po, Panginoon, dahil nga sa kasalanan, nasira yun, na-deceive ng kaaway, nagkaroon ng pride, nagkaroon ng competition, hindi na kanya-kanya ng Panginoon. So Lord, ngayon po na kami mga mananampalataya, may we learn, lalo na po sa mga younger couples, to really find their niche in regards to marriage. Kagaya nga po ng pinag-uusapan namin, dapat best friend, dapat magkasangga, dapat hindi nagko-compete, dapat Panginoon nagtutulungan para sa welfare ng isa at sa success ng bawat isa. Kasi yun po naman talaga dapat, Panginoon. So Lord, salamat po kasi pinaalala mo sa amin ano yung dapat namin ginagawa. At sa amin po na mga older couples na, may we continue to enjoy the blessings of our kids na grown up na sila, and Panginoon, patuloy na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. So Lord, today, salamat po sa mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po si Wilson Alimpago. Ganon din po, Panginoon. Naalala ko rin po, Panginoon, si Warren Galang, si Lirio Tomas, si Anna Rachel Vercara. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, gabayan mo po silang, Panginoon. At ang dalangin po namin, yung mga listeners namin na hindi po namin nabanggit ang kanilang pangalan, pero today is their special day. Lord, we declare blessing din sa kanila, not only today, but every day. Ganun din po sa mga mag-aasawa na they're celebrating their anniversary. Father, we pray na you really continue to bless them, continue to make their relationship stronger, founded in you, kahit po sa aming pagtanda. Ang sarap pong tumanda, Panginoon, na naglilingkod sa'yo at lalo kang nararanasan in our old age, diba? So, Panginoon, maraming pong salamat. And we just want to bless all the senior citizens listening today. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong grace, sufficiency, and strength ang maging kalakasan ng bawat isa. At sa mga kaagapay namin na dumadaan sa banig ng karamdaman, ikaw po ang aming maging kagalingan at ikaw po ang aming provision. Maraming pong salamat.
1: Amen. Sa mag-asawang nagtutulungan, gawin ninyo yan para walang makahadlang sa mga prayers ninyo. Kung kaya't amen tayo riyan, dahil ang Diyos, grabe naman talaga siya sa kanyang kaawaan at sa kanyang pagmamahal na walang upas kailanman. Kung kaya't tiyak ang ating katayuan, hindi niya tayo lalampasan. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. So, mga kagapay, lalo na ngayon sa mga mag-aasawang nakikinig sa atin, value God in the relationship. Sabi nga natin, let God be the only third party in our relationship para lalo tayong lumago, lumalim sa ating relationship sa Panginoon at sa bawat isa. That's a choice we have to make, mga kagapay. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Broadtech, sa Pupami Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tatlong amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay. Ngayon ay June 3, 2026. Grabe yung throwback song natin, no? Sa kanyang lakas yan po ay from the 70th anniversary music album ng FEBC Philippines. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Ako po si Wenmark Balatuka ng iyong default companion at Wednesday na rin. Every Wednesday yan kaagapay, Wednesday edition ng Inspirations Unlimited. Kasama at kaagapay mo ko sa susunod na isang oras. Kumusta ka ngayon kaagapay sa mga oras na to? Kumusta ang panahon kung saan ka nakikinig ng 702 DZAS? Kasi dito sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, makulimlim buong araw. Medyo na-confuse nga kami sa weather kanina kasi sa ibang part ng building, maaraw. Tapos dun sa opposite part, bandang Rizal area, maulan naman. So dito kasi, bandang taas tayo, kitang-kita talaga natin yung weather medyo sa entire national capital region. Kumusta dyan sa lugar kung saan ka nakikinig ngayon kaagapay? And hopefully, hindi sobrang lakas ang ulan dyan sa lugar mo ngayon dahil mababalitaan natin itong mga nakaraang araw talagang napapadalas ang buhos ng ulan dahil nga officially dineclare na ng Pag-asa ang habagat season. Ayan. So expect natin na medyo gagraduate tayo ng kaunti sa maiinit na panahon. Ano? Medyo mapapa-extend siguro ang tulog natin tuwing umaga. Gusto ko yung pumalakpak si Kuya. Pumalakpak dun sa extend ng tulog. Taas ang kamay. Kung ikaw kaagapay, gusto mo medyo ma-extend ang tulog mo nitong mga nakaraang araw. Ako oo. Kasi medyo struggling ako sa ano eh. Di ba sabi nga nila dapat 8 hours ang sleep. Parang hindi na ako nakaka 8 hours ng tuloy-tuloy. Lagi siyang ano, putol-putol. 4 na oras, 5 oras, ayan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ngayon papauwi sa bahay mo ngayon kaagapay, sana no, mag-ingat ka and keep yourself dry sa mga oras na ito. Kung ikaw man bumabiyahe o nagda-drive, dahan-dahan lang po tayo kaagapay sa kalye. Kasi of course, expected naman natin kapag maulan na ganito, lalo na kapag nahaluan ng mga langis from mga cars, mga putik sa daan, expected natin na mas madulas ang kalye. So, of course, dahan-dahan lang tayo kaagapay sa pagpapatakbo ng ating mga sasakyan. Kung ikaw naman kaagapay ay nagko-commute, baon-baon po tayo ng ating mga payong, ano pa ba, kapote, ayan. Meron pa ba nagkakapote ngayon? Meron! Mga nagkakapote yung mga kaagapay natin na motorista. Ayan, syempre hindi naman sila makaka pagpayong. So, of course, dala tayo ng ating kapote. Ayan. Ano man, makakauwi pa rin naman tayo kaagapay. And speaking of pauwi, ayan, habang pauwi ka ngayong hapon na ito, syempre samahan mo na rin ako sa isang oras na kwentuhan at tugtungan. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Ayan, kaagapay, pwede mo din bang i-share ang ating ongoing live? Ikaw ba ngayon ay nakikinig gamit ang ating Facebook page? Ayan, i-share mo naman kaagapay ang ating ongoing live regardless kung ikaw ay nanonood sa ating Facebook page or sa ating YouTube channel. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kasamahan natin na gumagamit ng kanilang mga portable missionary radios or PM radio. Ayan, lalong-lalo na yung mga Dumaga tribes na nabigyan natin ng mga PM radios. I hope until now, nagagamit nyo pa rin po yung mga PM radios nyo. I-share mo nga sa amin kaagapay, paano ka ba nakikinig ng DZAS ngayon? I remember kahapon parang ang QOTD ng Tuesday, team radio ka ba o team online? Medyo hati yung mga kasagutan ng mga kaagapay natin. Some of them preferred na nakikinig gamit ang kanilang mga transistor PM radios. Ang iba naman ay nakikinig gamit ang either Facebook page, YouTube channel, or even ang ating official DZAS. Binabati din natin yan, nabanggit na natin ang ating online applications. Of course, hello sa mga nakapag-download na ng DZAS app. Kung ikaw kaagapay ay hindi pa nakakapag-download ng DZAS app. Madali lang, no? Punta ka lang sa Google Play Store o kung ikaw naman ay naka-iPhone, punta ka lang sa Apple App Store. Tapos i-search mo lang ang 702 DZAS. Tapos yung parang may icon na kulay orange with microphone. Yan po ang ating official app. Yan po ay pwede nyo rin gamitin, lalong-lalo na kapag mabiyahe ka tulad ng mga oras na to, no? Kasi syempre, pag mabiyahe tayo, hindi naman palaging nakalabas ang ating mga cellphone, 'di ba? So, pwede mong gamitin na ang ating official app para kahit nakalagay sa bulsa mo yung cellphone mo tapos naka-earphones ka lang ongoing na naririnig mo on air live na live ang ating ongoing broadcast sa hapon na ito. Kaagapay, tayo nga ay nasa unang Wednesday na. Yes, kaagapay. Halfway na talaga tayo ng taong 2026. Unang Wednesday po to ng buwan ng June. Maraming kaganapan. Tuwing buwan ng June, no? Unang-una na dyan, nabanggit ko kanina, pag ganitong buwan, nang sisimula na ang tag-ulan na na-declare na nga ng Pag-asa Kamakailan Lamang, no? Of course, kapag June din, expected na magbabalikan na sa klase ang mga estudyante. Ayan, kaliwat kanan na ang mga, ang tawag doon kuya Nat, yung parang pumunta sila sa school para linisin yung mga classroom. Balik eskwela, ayan. Oh, bigada eskwela, ayan. Oo, parang lilinisin nila yung mga classrooms, yeah. Pipinturahan yung mga dapat pinturahan, kukumpunihin yung mga dapat kumpunihin. Of course, yan ay bahagi ng paghahanda natin para sa darating na pasukan. Kung ikaw ay merong isesend sa school this coming school season, nabilan mo na ba yan ng mga school supplies? Kompleto na ba? Ano mo, nakakatuwa yung mga LGUs ngayon, especially dito sa Metro Manila, no? Parang feeling ko, nagkakaroon sila ng competition kung sino yung mas pinakamaganda ang nabibigay na school supply. Sa amin sa Taguig, medyo okay-okay yung mga school supplies na binibigay sa mga estudyante. And I believe dito rin sa Pasig, magaganda rin ng mga natatanggap ng mga estudyante from their local government. So nakakatuwa yan, no, na talagang sinusuportahan natin yung mga kabataan natin. Dahil at the end of the day, totoo naman yung sinabi ni Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sa amin nga, sa barangay na may bukod dun sa mga natatanggap ng mga estudyante na school supplies, meron din silang may event sa amin na libreng gupet. Para sa barangay namin, merong mga parang yung barangay namin, meron silang mga kinuha na mga barbero. Tapos yung mga estudyante na gusto magpagupet, syempre para ready and well-groomed pagpasok, pupunta lang doon sa barangay. Tapos medyo may kaunting pila, pero of course, at the end of the day, magugupitan ka din naman. Para naman, handang-handa na, di ba, ang mga estudyante natin ngayong darating na pasukan. Magandang idea yan sa mga barangay nyo. Baka po gusto nyo i-recommend. Pwede nyo i-recommend na kumuha tayo ng mga barbero, di ba? Tapos nakakatuwa sa amin, di ba, normally mga lalaki yung nagpapagupit. Meron din silang mga kinuha na mga barbero na gumugupit sa mga batang babae. Mga babaeng barbero naman yung gumugupit sa mga batang babae. Syempre, dapat no one is left behind. Yan. Ayan. Bukod nga sa pagbubukas ng klase, kaagapay, at sa tag-ulan na papasok ngayong buwan ng Hunyo, meron pa tayong isang special celebration na inaabangan ngayong linggo mismo, kaagapay. Yes! Opo. Excited na tayong lahat dito dahil sabay-sabay nating isa-celebrate ang ating upcoming 78th anniversary ng FEBC Philippines. Ayan, sa temang Until All Have Heard. Celebrating God's Faithfulness. Yan po ay gaganapin ngayong Sabado na po yan, kaagapay. Yes, June 6, 2026, gaganapin yan sa GCF Ortigas, Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Dito po yan, malapit-lapit lang yan. Dito sa ating himpilan. Opo, mahigit 7 dekada na po tayong magkakaagapay dito sa FEBC Philippines. Kaya samahan mo kaming i-celebrate ang faithfulness ng Panginoon sa FEBC. Ay, mapapakinggan ang iba't ibang mga speakers natin. Unang-una na si Pastor Carlo Panlilio at sa kanyang topic na Raising the Next Generation in Faith. Yan, makakasama din natin si Pastor Roman Guevara. Ang kanyang topic ay Living Out the Great Commission. Kaya kita-kits tayo this coming June 6, 2026 sa ganap na alas 8 ng umaga. Yes, alas 8 na umaga. Pero gates open by 7 a.m. pa lang kaagapay. So kung ikaw ay manggagaling sa medyo malayong-layong lugar, eh pwede kang umalis ng mas maaga. And magkakaroon na tayo ng registration dyan by 7 a.m. Meron na tayong table dyan. Pero meron din tayong link, I suppose, kung saan pwede kang makapag-online or register right now. So once again, kita-kits po tayo sa 70th anniversary ng FEBC Philippines, celebrating God's faithfulness until all have heard. Ayan, matapat na hinahatid ng FEBC Philippines at ng inyong 702 DZAS, agapay ng sambayanan ang mabuting balita across boundaries and distances sa pamamagitan ng gospel media. Mula po yan noong 1948 pa kaagapay. We are committed sa pagpapahayag ng mensahe ni Jesucristo sa pamamagitan ng radyo at iba't iba pang media platforms. We serve and support the local churches and like-minded partners in fulfilling the Great Commission. Imagine Kuya Nat, 78 years, hindi biro yan. No? Maraming pinagdaanan ang FEBC Philippines simula 1948. Of course, dumaan noong 1970s yung martial law, diba? Yung EDSA Revolution. And ito yung medyo recently lang, yung COVID-19 pandemic. At marami pang notable events in the past, but here we are today kaagapay, patuloy na naglilingkod sa Ministeryo ng Radyo.
1: Amen!
0: Sa kanyang lakas hanggang marinig ng lahat ang mabuting balita ng kaligtasan kay Jesucristo. Ikaw ba kaagapay ay isa sa mga napagpala ng Ministry ng Radyo, hatid ng FEBC Philippines at ng inyong 702 DZAS, agapay ng sambayanan? Well, show us some love kaagapay ngayong hapon at inaanyayahan kitang sumagot sa ating question of the day. Ang ating QOTD kaagapay, sagot na, bakit love mo ang 702 DZAS? Ayan, love mo ba kami kaagapay? Sige nga, show us some love. Ipakita mo sa amin ang iyong pagmamahal sa iyong himpilang 702 DZAS. I'm sure in one way or another, ang inyong 702 DZAS ay marahil nagturo din naman sa iyo how to love God and how to love other people. Palambing naman kami ng kaunti kaagapay. We want to feel the love from you ngayong hapon. Ipadala ang inyong kasagutan sa ating QOTD once again. Bakit love mo ang 702-DZAS? And earlier this morning, kaagapay, epinost na natin yung QOTD na natin yan. And surprisingly, Kuya Nat, alam mo ba na merong nagpadala ng 260 nakasagutan na dahilan kung bakit nila love ang 702-DZAS. Isa-isahin natin to dahil marami-raming listahan to at mahaba-haba ang ating mga babasahin. Unang-una na si Ate Lori Principe, sabi niya dito, mahal ko ang DZAS dahil marami kang kapupulutan na aral sa buhay ng isang mananampalataya. Paglagong spiritual, physical, at emotional. Ayan, sabi naman ni Ate Marijel Lacaste, love ko po ang 702 DZAS dahil mula nung nakakilala ko sa Panginoon, ito daw, sabi niya Kuya Nat, edad na 17 years old pa lang siya. Simula na ang aking pakikinig dito sa radio station na ito. At dito nahubog ang pananampalataya ko dahil sa Word of God na napapakinggan ko sa mga gospel song na nasasabayan ko at sa mga awitin. Dahil dito, lumakas ang faith ko sa Diyos at dun din nakilala ang mga radio broadcasters, mga papuri singers. Sabi ni Ate Marijel dito, everyday daw nakatune in siya mula 30 a.m. hanggang sign off alas 12 ng gabi pag walang pasok daw yan sa school. Pag may pasok daw sila ng kanyang nanay, eh naka-tune in daw ang buong pamilya niya sa ating himpilan. Ang ganda na sinabi niya dito sa last, na isali na din namin sa mga anak namin ang pakikinig sa 702 DZAS. Love namin ang 702 DZAS dahil kasama namin ito sa aming tahanan. Happy 78th anniversary FEBC 702 DZAS. Sa Diyos ang mataas na papuri. Nakakatuwa naman yun, Ate Mare Jill. Alam mo, na-amaze ako sa mga story ng mga kaagapay natin, lalo yung mga elderly natin na nagpapadala ng kanilang comment. Of course, some of them siguro mga 70 years old, yung iba 80 years old pa. Eh hindi na madali para sa kanila ang gumamit ng mga gadgets. Yan, ng mga cellphone, di ba, ng mga tablets. Pwedeng malabo na yung kanilang mga mata, pero tinatry pa rin nila mag-adapt. Diba? Hindi lang sa paggamit ng mga transistor radio, pero gusto talaga nilang makita yung ating mga programa. Kaya pumupunta din sila sa ating mga ongoing live kahit na medyo struggling sila sa paggamit ng kanilang mga gadgets. Kaya naman maraming salamat po, kaagapay. Nakakatuwa din dahil sabi niya dito na isali na din daw niya ang pakikinig sa 702 DZAS sa kanyang mga anak. Naku, ilang beses na natin na narinig yung mga ganyang kwento, Kuya Nat, diba? Na nasalin nila yung, o naipasa nila, ayan, yung pakikinig ng 702 DZAS even to the next generation, yung iba nga sa apo pa nila, diba? Which is nakakatuwa dahil aminin natin o hindi, diba? Ang pakikinig sa radyo, minsan hindi siya very popular sa mga kabataan.
1: Tama!
0: Kaya yung mga story na ganitong na ipasa nila ang pakikinig sa 702 DZAS sa kanilang mga anak, eh ano yan, nakakataba po ng puso namin na marinig mula po sa inyo. Maraming salamat po, Ate Mary Jill. Bakit love mo ang 702 DZAS? Sabi ni Ate Maggie, dimdiman nat-nat. Ang 702 DZAS ay naging kasama ko araw-araw. Mula pa po noong 1980s, wow! Sumasabay pa ako noon na umaawit sa mga papuring awit tuwing naririnig ko na ito. Kompleto ang araw ko pag nakapakinig ako dito kasi marami po akong natututunan para sa aking paglagong espiritual. Maraming salamat po, DZAS. Advance, happy anniversary po. Thank you po, Ate Maggie. Oo, no, marami sa mga listeners datin din. Eh, talagang happy sila na sabayan yung mga papuri songs natin. Inaabang-abangan din natin yun, di ba? Yung mga albums na nire-release natin sa ating papuri. Ayan, ang music arm ng FEBC Philippines. Thank you po. Ati Alice F. Corpus, bakit love ko ang DZAS? Dahil since 1986 up to now. Ilan yun? Gano'ng katagal yun, Kuya Nat? 1986, 2026, 40 years. Di ba? Apat na dekada na nakikinig na si Ati Alice. Sabi niya dito, dahil ito ang naging gabay ko sa lahat ng aspeto ng aking buhay, especially sa aking buhay pananampalataya. Kulang ang araw ko kapag hindi nakakapakinig ng programa nyo. Itunuturing kong mentor ang DZAS dahil lumago ako sa lahat ng area ng aking buhay, especially to my spiritual life. Ito rin po ang naging gabay ko sa aking pagpapalaki sa mga anak. Oh, kahit na may internet ngayon, eh nananatili ako nakakinig sa aking PM radio. Thank you 702 DZAS. Happy 78th anniversary po sa lahat ng bumubuo ng inyong radio station. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nako, thank you po, Ati Alisa. At kahit daw may internet ngayon, na ngayon, eh PM radio pa rin ang gamit-gamit ni Ati Alice sa pakikinig sa ating himpilan. Sabi niya dito, nagamit din daw niya ang pakikinig sa 702 DZAS bilang gabay sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Oo naman, 'di ba? Meron tayong programa tuwing umaga, Family Matters. 'Di ba? Ang kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Tama ba ako ng tagline ko 'yan? Diba? So, totoo yan, kaagapay. Kaagapay mo rin kami sa pagpapalaki ng mga anak, diba? Sa mga relationships that we have inside our families. Yun. Thank you po, Ati Lolit Sarmiento Oriarte, sabi niya dito, ito ang naging instrumento ng Lord para mas lalong marami ang makarinig ng salita ng Diyos. Blessing in both aspect. As Christ believer, lumalago daw siya spiritually sa pakikinig sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga radio programs. And at the same time, may mga nakukuwang aral sa pang-araw-araw na buhay. Gaya ng mga impormasyon kung saan pwedeng mag-apply ng trabaho, ayan, at marami pang iba. Kung kaya naman, God allows your whole program to continue marahil hanggang sa pagtunog ng trumpets. God bless us all, 7OTG DZAS listeners. Ayan, love na love niya daw ang DZAS since 1985. Oh, tinalo niya si ano, sino yung 1986 kanina? Si Ate Alice yata yun. Oh, si Ate Lolit, 1985. Pa nakikinig ng 702. Tingnan natin kung may ano may magbibit ng record na yon na mas matagal na nakikinig ng 702 DZAS. Nabanggit niya na meron din daw information about sa pag-apply ng trabaho. Of course, meron na meron tayo diyan, kaagapay. Yan ang Entre Pinoy Espesyal sa segment na Action Line, tama ba? Oo, Action Line sa Entre Pinoy Espesyal. Diyan makakapakinig tayo ng mga job opportunities.
1: Correct ka dyan. Yan.
0: And ministry opportunities na rin kaagapay kung ikaw e interesadong makasama kami sa ministry, radio ministry ng FEBC Philippines. E mag-inquire ka lang sa amin. And let's see, malay mo maging kasama ka namin dito sa ating himpilan. Ayan. Thank you po Ate Lolit. Ate Josephine Canzana ang sabi niya dito. Love ko ang 702 DZAS dahil nasa high school pa lang ako. Napapakinggan ko na dahil ang landlady namin dyan lagi daw nakatune in sa DZAS. Hindi pa ako nun mananampalataya hanggang makapag-Taiwan ako, doon ko nakilala ang Panginoon at umuwi daw siya ng Pilipinas. Nagkaasawa at nagkaanak, DZAS pa rin daw ang kanyang paboritong himpilan na pinapakinggan. Ayan, happy 78th anniversary FEBC Philippines. God bless po. Thank you po Ate Josephine. Sabi ko sa iyo Kuya Nat, mahaba-habang listahan to. Oo, nasa pang-siyam pa lang tayo na nababasa. Again, kaagapay, kung gusto mong humabol sa ating question of the day, bakit mo love ang DZAS? Sagot ka na dyan sa ating ongoing live sa Facebook at sa YouTube channel natin. Ate Arlene Moraga, sabi niya dito, naku, ang haba ng sagot niya. parang pahabaan sila. Pero si Ate Arlene naman, nakikinig since 1995. Oo. So hindi niya pa nabibit yung 1985 natin so far na ano, nakikinig dito sa nagpadala ng kasagutan. Sabi ni Ate Arlene, mahal ko po ang DZAS. Kung hindi nagkaroon ng ganitong station, marahil baka wala na po ako sa mundo. Natatandaan ko nang narinig ko ang mga programs dito, lalo na yung Hardin ng Panalangin with Pastor Proseso Marcelo. Buti na lang, lagi ako nakatune in. At syempre, ang Family na Matters, Heartline, ang kanyang pinapakinggan, mga counseling programs, at papuri. Tunay nga pong napakalaking tulong po ng ating himpilan sa kanyang paglagong spiritual at patatagin ang kanyang pananampalataya. Kaagapay natin siya since 1995 hanggang ngayong 2026. Kaya nga po ngayong darating na anniversary, makita-kita daw tayo. Yan, makakasama natin si Ate Arlene Moraga sa upcoming anniversary natin. Kita-kits po tayo dyan mula umaga, tanghali hanggang gabi, 702 DZAS. Sino po ba ang makakalimot sa kantang ito? O nga naman, na hanggang gabi na lang. Hindi ko alam yung tono ng mula umaga. Muli, maraming salamat po sa di matatawaran na paggawa ng mga makabuluhang mga programa. Ayan, thank you so much po Ate Arlene Moraga. Ate Ruth De Silva Rosales, mahal natin ang Lord, kaya love din.

0: dapat natin ang 702DZAS. Amen to that. Dahil ginagamit ang station na to para lalong maging intimate ang relationship natin kay God. Bata pa lang kami na lagi silang naka-tune in sa 702DZAS kay Pastor Proseso Marcelo. 6 a.m. noon hanggang hardin ng panalangin, pati 6 p.m. hanggang papuri. Sobrang nakaka-bless daw ng ating himpilan. Ayan ay galing kay Ate Ruth De Silva Rosales. Thank you pa, Ate Ruth. Ate Helen Ibana, I love 702DZAS kasi lumalago ako spiritually ang mga anak ko at hindi ako nahihirapan sa pagdisiplin sa kanila dahil mula toddlers to adults ay natataniman na sila ng salita ng Diyos.
1: Amen.
0: And now, they are serving God in the ministry. Yan, meron daw anak na pastor si Ate Helen sa SBC Marikina. At meron din daw siyang drummer na anak sa church. Meron din daw siyang Sunday school teacher. Meron din daw siyang youth leader na anak. Dahil lahat yan sa pakikinig ng 702DZAS. Salamat po sa Lord sa paggamit mo po sa radio station na ito. To God be the glory. Amen to that. Nakakatuwa naman tong family ni Ate Helen, no? Talagang makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa pamilya niya, no? Ginamit hindi lang si Ate Helen, eh, no? Pero iba-iba pang niyang mga anak in the ministry, in the church ministry. Thank you so much po, Ate Helen. Aha. Ate Bonnie, sabi niya dito, mahal ko ang 702DZAS dahil ito ang station sa radyo na nagdadala ng salita ng Diyos mula umaga hanggang gabi. Mula pa daw ng dalaga siya hanggang ngayon na dalawa na ang kanyang apo, eh higit pa doon napapalaganap ang ebanghelyo nang walang commercial. Ayan. At sa maraming segment, nakapakipakinabang para sa lahat. Samahan pa ng panalangin na kasama sila sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Yes po, kaagapay, tayo ay nananatiling non-commercial. Diba, Kuya Nat? Talagang tayo ay nagpapatuloy sa grasya lamang ng Panginoon.
1: Amen!
0: Diba? Hindi to sa skill na meron tayo, diba? Hindi even sa resources na meron tayo. Pero ito ay talagang grace lang talaga ng Panginoon. That's why 78 years, 'di ba, na non-profit, non-commercial is already a miracle. And patuloy tayong bumibilang ng mga taon dito sa inyong himpilan. At patuloy nating nakikita kung gaano kabuti ang Panginoon sa FEBC Philippines. Maraming salamat po. Nako, Kuya Nat, marami-rami pa itong babasahin ko. Pero kung ikaw kaagap, gusto mong magpadala pa na... nang iyong kasagutan sa ating question of the day, bakit love mo ang 702DZAS? Eh, patuloy mo yung i-comment sa ating comment section dyan sa baba. At tatry natin na basahin lahat yan. In the meantime, para sa mga nakikinig sa radio, pakinggan po itong very nostalgic anniversary song natin, Reimagined with a New Sound. Stay put ka lang dyan kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo at even sa ating Facebook page, napakinggan nyo po ang Christ to the World by Radio Reimagined. Napatrobak po ba kayo kaagapay sa song na inyong napakinggan? Ang Christ to the World by Radio ay bahagi ng album na More Precious Than Gold, composed by none other than the maestro Junji Marcelo, produced in the year 1998 at inawit ng iba't ibang mga papuri artist. Ayan. Ang awiting ito ay bahagi ng celebration ng FEBC 50th anniversary na binigyan ng mas makabagong tunog, Reimagined, na inyo lamang napakinggan kanina. Ayan, kaagapay maraming na nagpapadala ng kanilang katanungan about our upcoming anniversary. Sagutin natin yung mga ilan sa mga FAQs sa ating darating na anniversary. This coming Saturday na yan, kaagapay, June 6, 2026, sa ganap na alas 8 ng umaga, gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship or TIGAS, celebrating God's faithfulness until all have heard. May nagtatanong kung ang event daw ba na ito ay free? Yes, kaagapay, libreng-libre po ang inyong anniversary event, at ating anniversary event this coming Saturday. Ayan. Ano daw yung pwede nilang suotin pagpunta dun sa event? Pwede silang magsuot ng mga smart, casual, mga church attires. Yan, para safe siguro. No? Church attires, mga madalas lang nating sinusuot tuwing tayo ay nagsa-Sunday service. Just as long as ikaw ay comfortable for the worship and the celebration that we have this coming Saturday. Ano daw yung age limit? Pwede po kaagapay, ito po ay open to all ages. Ito po ay open to all ages. Ayan, any members ng iyong family, lolo, lola.

0: nila. Malaman nila ang ating ministry na ginagawa dito sa FEBC Philippines.
1: Amen!
0: Ayan. May stream daw po ba online yung ating anniversary event? Yes, na yes din, kaagapay. Ito po ay may stream online sa FEBC Philippines page as well as sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Facebook page and YouTube channel. So sa mga kaagapay natin na sa mga malalayong probinsya na hindi makakapunta sa ating darating na anniversary, eh pwedeng-pwede nyo pong matutukan sa ating mga online streaming platforms ang ating anniversary na gaganapin this coming Saturday. May mga available parking spaces din po tayo doon sa area, but limited lamang. So may mga other spaces nearby kung saan pwede po kayong mag-park tulad ng Robinson's Galleria, SM Mega Mall, The Podium, and ADB Open Parking. So yan kaagapay, ilan lang yan sa mga FAQs, mga katanungan ng ating mga kaagapay. Hinggil pa rin yan sa ating darating na 78 years anniversary ngayong Sabado na po yan. Bago tayo nag-break kanina, kaagapay, nag-iwan ako ng question of the day. Bakit love mo ang 702 DZAS? Of course, related pa rin yan at kaugnay pa rin yan ng ating anniversary special na ating celebration ngayong season na ito. And kanina, marami-rami naman na tayong nabasa pero long way to go pa. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang nagpapadala ng kanilang mga kasagutan sa ating QOTD. Bakit love mo ang 702 DZAS? Basa pa tayo dito. Mm-hmm. Aha, si Ati Norma De Gracia Domingo Ibarra. Ayan, bakit love ko ang 702 DZAS? Ang 702 DZAS ang siyang ginagamit ng Diyos upang lumalim ako sa pananampalataya. Ayan, ang programang Unang Salmo, Hardin ng Panalangin, Family Matters ay ilan lamang sa mga programang naging motivation daw niya araw-araw upang siya daw ay mabago. Ang lahat ng programa ng DZAS ay siyang nagiging kaagapay ko at ng family ko. Salamat sa Diyos, may DZAS na siyang nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon. At naway tumagal pa ang DZAS para mas marami pa ang makakilala kay God. I love DZAS, I love you God. Thank you po Ate Norma. Kuya Mark Richard Javier, sabi niya dito, love ko ang DZAS dahil nagbibigay ito ng inspirasyon, gabay sa buhay at kabuhayan, at mga musikang nakakapagpalakas ng pananampalataya at pag-asa araw-araw. DZAS, ikaw ay inspirasyon sa isip, pagpapala sa buhay, at musika para sa kaluluwa. Wow, thank you so much po Kuya Mark. Ayan. Ito naman, sabi ni Kuya Oxdref, dito ako natutong umawit ng mga papuring awit at lumago sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa dramang tanikalang lagot, yun. At sa mga balitang patas. At salamat sa 702 DZAS kung bakit love na love ko ang radio station nito dahil simula pa noong 1992, nakikinig na daw siya. Hanggang ngayon, 2026. Salamat sa Diyos ang papuri. Thank you po, Kuya Oxdref. Ati Eva Puyok Enghog Mata, love ko ang 702 DZAS dahil bago pa lang daw siya doon sa Lopez Quezon, isa ito sa mga ginamit ng Panginoon upang lumago siya at lumalim ang pananampalataya sa Panginoon at sa iba't ibang mga programa. Ayan, madami daw siyang natututunan tulad ng pakikinig sa Hardin ng Panalangin, Oras na Pilipinas, Heartline, Doctors Online, Servisyong OFW at mga payong espiritual. Ayan, hindi lang daw yun kaagapay, meron din daw payong legal. Kaya marami pa kaya ang napamahal sa radio station na to dahil walang advertisement. Ayan, walang advertising, sabi dito ni Ati Eva. Naka-tune in na daw siya mula 1990. Ayan, matagal-tagal na din ha. 1990 pa. Wala pa ako nito. Hindi pa ako nabubuhay nito. Pero wala pa nakakabit sa 1985 natin kanina. Tingnan natin.

0: Asa pa tayo dito? Sabi naman ni Ate Luz Villanueva Malveda, madami kang matututunan at sa mga word ni Lord, lagi tayo nare-remind. Ayan, matagal na daw siyang listener pero hindi niya nabanggit kung what year. Ayan. Thank you po Ate Luz. Divina Orfa, feel you lose. Ginagamit ang DZAS upang maging matatag ang kanyang faith at magpatuloy sa ministry. Ate Beth Aran Aragon Aragoza, tinuturo kasi ng DZAS eh hindi lang pagmamahal sa Diyos at kapwa kundi yung pagmamahal din sa bayan. Kahit na ang pangit na nangyayari sa bansa ay maririnig mo pa din sa kanila na huwag sumuko para sa bayan. Ipanalangin ang bansa, mahalin natin at maniwala na may ginagawa ang Diyos sa bansa natin. Naku, totoo yan Ate Beth, ano, na especially now na ang ingay-ingay ng ating politics eh, 'di ba? Ng ating political landscape dito sa Pilipinas, eh talagang masasabi natin na ano, nasa hype. Iba't ibang mga opinions, 'di ba? Iba't ibang mga colors. Pero dito sa DZAS, eh tinatry natin na tingnan ang mga sitwasyon na nangyayari sa paligid natin sa pamamagitan ng lente ng salita ng Diyos. Ayan.
1: Amen.
0: 'Di ba? Hindi natin siya tinitingnan na surface level lang, 'di ba? Tinitingnan natin kung paano na-edify, nag-glorify, 'di ba, ang Panginoon sa mga nangyayari around us kahit na minsan discouraging na, 'di ba, yung mga naririnig nating balita, 'di ba, yung mga napapakinggan nating opinion from other people, even nga sa mga kaibigan natin, mga family members natin. Nako, hindi na siguro mabilang kung ilang relationships ang nasira dahil sa magkakaibang political views. Diba, Kuya Nat?
2: Tama!
0: Yung iba, sinusuportahan yung ganitong kandidato. Tapos, ito, kinasuportahan yung ganitong kandidato. Dahil magkaiba sila ng sinusuportahan, ang nangyari, nalaman natin, hindi na sila good friends, diba? Or, ano ba yung term na yun? Nagsulian na ng kandila.
2: Tama ba?
0: Tama ba ako ng term? Oo, diba? Parang ganun yung nangyayari, diba? Na nagsulian na ng kandila. Very sad reality to kaagapay, no? Pero dito sa DZAS, tinatry natin siyang makita in such a way na nakaka-uplift pa rin ng spirit. Diba? Na hindi iiwan yung mga listeners natin na confused, diba? Pero iiwanan natin sila na punong-puno pa rin ng pag-asa. Lalo na sa oras na Pilipinas, na-amaze pa rin ako how 702 DZAS is being used by God to share information sa ating mga balitaan ng punong-puno pa rin ng hope. Ayan, 'di ba? Na walang tapunan ng putik, 'di ba? So, yeah, praise God dahil patuloy nating nagagawa 'yang mandato nating ayan.
1: Amen.
0: 'Di ba? Yun na. Thank you so much po. Magbasa pa tayo dito ha. Ate Beth, ay nabasa na natin 'to. Kuya Toy Montilla. Happy anniversary po sa pakikinig ko kay Pastor Poseso Marcelo. Yan, hardin ng panalangin daw ang kanyang pinapakinggan. Simula daw noon, nagsimula daw siyang mangarap na maging pastor. Nakikinig siya mula sa San Narciso, Quezon. Ngayon daw, kaagapay, si Kuya Toy ay Pastor Toy na. Ayan, Pastor Toy Montilla. Pastor na daw siya dyan sa Puerto Princesa, Palawan, dyan sa Bacmi Church. Ayun. Thank you po, Pastor Toy. Thank you po sa pagpapadala ng inyong kasagutan. Ano pa ang pwede nating mabasa dito? Happy lang. Sabi niya dito, kasi love niya daw ang 702 DZS kasi nagbibigay sila ng spiritual at encouragement. Inspiration sa mga tao na nakikinig sa kanila. Ayan, maliit pa daw yung mga anak niya ay nakikinig na siya ng 702 DZAS. Thank you po Kuya Mark John Riovero. Sabi niya dito, dahil ito yung programa na naranasan ko ang presensya ni Lord sa mga panalangin, sa Word of God at sa praise and worship. Ayan, iba talaga ang hatid nito sa mga tagapakinig. Talagang lumalakas ang kanilang pananampalataya. God bless FEBC Philippines and happy anniversary. Salamat po. Ate Rosalinda Ohano Manzano.

0: Umaga, tanghali at sa gabi, 702 DZAS lang ang aking station na pinapakinggan. Dahil sa daming kapupulutan na aral. Kaya love na love na love ko ang 702 DZAS. Ayan. Thank you po, Ate Rosalinda. Abel Orinday Erquiza. Sabi niya, matagal na po ako taga-subaybay ng DZAS. Talagang napakalaking tulong ito para lumago ang ating pananampalataya. Ngunit, nang nawala na po kami ng radio, naputol po ang aking pagsubaybay. Subalit, salamat po at nagkaroon ng online sa Facebook. At masayang masaya po ako na nakikita ko ito sa Facebook ngayong masubaybayan. Aha, na-share niya din, na din daw ang 702 DZAS sa kanyang mga kaibigan para daw hindi lang siya ang mapagpala. Makatulong din ito sa kanila at sa pamamagitan nito ay makilala rin nila si Lord bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Wow, thank you so much po Ate Abel ha, o Kuya Abel. Kasi totoo yan, no? Marami tayong mga listener na una nakakinig sila sa radyo pero syempre device yun eh, diba? Gadget din yun na may possibility din na masira later on. Kaya malaking tulong na tinatry natin na itap ang digital landscape. Tinatry natin kaagapay na gamitin lahat ng platforms na meron tayo. Meron na tayong Facebook, meron tayong YouTube. Of course, nag-open din tayo ng ating TikTok account. Ayan, meron din tayong official application na pwede nyong i-download. So, dito sa 702 DZAS, eh, tinatry natin na mag-adapt sa changes, diba, na dala ng technology. And ito, katulad ni Abel Orinday Equiza, isa siya sa napagpala sa ating efforts na magkaroon ng changes. Eh, hindi lamang sa pakikinig sa radyo, no, kundi sa mismong pagtap natin, paggamit natin ng digital media. Ayan. Thank you po. Ate Marilyn Aguilar, love ko ang 702 DZAS. Kasi maliit pa lang kami, kinamulatan ko na ito. Walang ibang nakatune in sa bahay ng lola ko, kundi DZAS lang. Dito din lumakas ang aking buhay spiritual. Kaya po maraming maraming salamat sa inyo at ginamit kayo ng Panginoon para makilala ko siya. Ayan. Sa Diyos ang papuri.
1: Amen!
0: Marilyn. Rodette Sodsod, love ko ang DZAS kasi instrument ni God ito to grow my spirituality at nagbibigay ng encouragement at madaming natututunan. Ayan, paborito niya daw ang Hardin ng Panalangin, Unang Salmo at Reflection. More blessing daw sa 702 DZAS. Thank you po! Esmael Bag Olomerio, itong station na to ay patas at puno ng impormasyong spiritual at praktikal na magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at syempre, lalong higit sa paglagong spiritual. Ayan. God bless 702 DZAS FEBC Radio. Thank you po. Monica Agapay, kung ikaw ay gusto magpadala pa rin at magpahabol ng inyong kasagutan, sagot na sa ating question of the day. Palambing naman kami, bakit love mo ang 702 DZAS? Tulad na lang ni Kuya Dan, sabi niya dito, 702 DZAS has been my radio then and now. At kahit ang dami-daming choices na stations, ito pa rin talaga. Ito kasi ang naging takbuhan ko nung bago pa ako sa Lord. Sa panahon na hindi ko maunawaan ang loob at paligid, ito ang nagpapalakas sa akin. Fast forward today, nakatawid at patuloy na ginagabayan ni Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen to that, Kuya Dan. Thank you po. Ati Brenda Pangilinan, sabi niya dito, love ko ang DZAS dahil magmula nang ako'y nakakilala sa ating Panginoon at nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang istasyon na DZAS na daw at ang mga programa nito, ang Kanyang pinapakinggan araw-araw yan ha. At natutulungan ako na mas lumalim pa ang aking pananampalataya sa Diyos. Ayan, naway patuloy na magbigay inspirasyon ang DZAS sa mga taong nakikinig at nagtitiwala sa Kanya. God bless you and thank you po, Ate Brenda.

0: Linda Reyes. Baka kapag paliwanag ng pag-asa o nakakapagpaliwanag daw ng pag-asa na nanggagaling kay Kristo ang mga salita. Yan. Kinapupulutan din daw ng aral ang pakikinig niya ng DZAS at ng pag-asa. Thank you so much po. Ito humahabol si Ate Donna Perez. Mula noon hanggang ngayon, listener na daw siya since 1985. I love DZAS. Ito daw ang naging gabay niya noon dahil hindi pa daw siya marunong noon mag-devotion. Ayan, nung naghahanap daw siya ng work, nakatulong daw yung DZAS. At sa pag-iingat sa kanyang kalusugan, ayan, sa family, lahat daw ng mga programa ng DZAS, talaga namang nakatulong sa kanya. Maraming maraming salamat po, Ate Donna Perez. Mirna Ventura, love ko ang DZAS dahil isa sa inspirasyon ko sa araw-araw hanggang mula umaga, hanggang tanghali, hanggang gabi, ay ito na ang DZAS. Mula daw pagkabata niya hanggang ngayong senior na siya, nakatutok pa rin siya dito sa ating himpilan. Praise God! Thank you so much po, Ate Mirna. At nako, napakarami pa. Marami-rami pa sana tayong babasahin, Kuya Nat, no? Nakasagutan dahil umabot lang naman sa 278 ang nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Bakit love mo ang 702 DZAS? Just goes to show, no, na talaga namang ginagamit, na patuloy na ginagamit ng Panginoon ang ating himpilan to touch lives. And not just touch lives, but transform lives, di ba? Sa pamamagitan na ng pangalan na ng Panginoong Hesukristo pa rin yan. It's not because of our names, di ba? Not because of our skills, of our resources. Pero ultimately, ito ay dahil lamang sa ating Panginoon. Nako, kaagapay, 3:55 ng hapon. Maikli lamang ating oras. Maraming maraming salamat sa mga nakasama natin sa broadcast ngayon. Gusto ko lang iwanan tong napakagandang statement na iniwan ni Kaesong. Yan, ni Pastor Proseso Marcelo. Sabi niya dito, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Panginoon at siya ay hindi magkukulang. Yan! Ako, maraming maraming salamat kaagapay sa pagsama mo sa akin dito sa programang Inspirations Unlimited. Sa ating production technician, Nathaniel Peralta. Sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho. At sa ating masisipag na interns, Alexis Leigh Sevilla and Faith Aquino. Maraming maraming salamat din sa ating broadcast engineer, JB Tabwa, at mga kuya at atin natin dyan sa Bukawi Transmitter site. Abangan nyo bukas ang IU Webes. And we are also excited to see you this coming Saturday, kaagapay. Sama-sama nating i-celebrate ang faithfulness ng ating Panginoon. In the meantime, allow me to leave you with a song reminding you, kaagapay, that our work is far from done. Marami pang naghihintay na marinig ang magandang balita. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang marinig ng lahat. Juan Baratukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Naglayas ka na ba? Kasi ako nung bata ako, naisip ko nang gawin yan eh. Siguro kung magka-generation tayo, ay hindi na bago sa'yo ang salita na paglalayas. Yung bata na maglalayas, hindi matutulog sa bahay nila, magpapahanap sa mga magulang. Kasi yun yung paraan nung araw na pagpapansin, pagtatampo o pagre-rebelde. And guilty po ako sa ganong pag-iisip. Lagi kasi akong napapalo. Kaya isang araw, nag-usap kami ng kaibigan ko rin. Maglalayas kami. Meron akong naipon na 200 pesos noon mula sa aking baon. At meron ding ipon yung kaibigan ko. Bababa kami ng 10 p.m. kung kailan tulog na yung mga magulang namin. Tapos magkikita kami sa isang lugar at maghahanap ng bahay na pwedeng matulugan. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Hinihimay ang mga praktikal na karanasan and trying to reflect on the goodness of God in every situation. This is your daily dose of strength and motivation. Ikaw rin ba ay naglayas na? Alam mo, nung ako ay maging isang nanay, doon ko na-realize, napaka-selfish ko pala mag-isip na maglayas. At mandamay pa ng kaibigan. Hindi ko naisip ang abot-abot na pag-aalala ng magulang ko kung mawawala ako sa bahay. Kasi ganun din ako sa anak ko. Halos ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Thankfully, hindi naman nangyari yun. At tayo, di ba? Minsan sa hirap ng buhay, marami sa atin yung gusto nang maglayas. Maglayas sa katotohanan. And this is what we actually do. Para pansamantalang makalimutan yung problema. Kung noong araw ang mga henerasyon mahilig maglayas physically, may mga naglalayas pa rin naman pero virtually. Ganito ang ginagawa ng mga Gen Z, Gen Y at Alpha. Yan, naglalayas sila virtually. Nariyan nga pero wala naman. Gets niyo ho ba? Meron po ba kayong mga anak, apo, ayan, mga nagzo-zone out, akala may nandiyan.

dyan. Pero hawak ang cellphone, hawak ang gadget. Sabi nga ng iba, parang mas mahal mo pa yung gadget mo kaysa sa pamilya mo. Tingnan mo na lamang sila no, sa reunion. Ano ang kanilang hawak? Cellphone. But as parents, we need to understand the current trend. Madalas naiisip natin kaaway ang internet, ang social media, kaagaw natin, even yung games sa virtual world. But for them, ito talaga yung generation. Sadly, ano, they feel safe in the virtual world. They feel accepted online. They can freely express themselves, experiment with their identities, find friendships, find true love, and create an ideal world for them. Kaya gayon na lang yung pain sa kanila kapag online na cancel, na bully. Kasi iyon ang mundo nila. At kailangan nating intindihin, kailangan nating balansihin. Bakit mas nakikita nila yung totoong kahulugan ng pag-ibig, ng friendship online? Samantalang tayo, mga praktikal, mga personal na mga tao, let us try to balance and let us try to reach out to them. Abutin natin sila sa kanilang mundo. Madalas kasi na umaalis sila, naglalayas, di ba? Naglalayas ka because you don't feel safe at home, you don't feel accepted at home. Kaya naman itong mga bata na ito ay gumagawa ng ibang avenue kung saan sila mas accepted. Pero sabi nga ni King Solomon sa Ecclesiastes 1, verse 9, "What has been will be again. What has been done will be done again. There's nothing new under the sun." Nothing new under the sun. Ang mga batang naglayas noon, mga batang naglalayas sa realidad ngayon. At nakakalungkot po, di ba, yung katotohanan na they feel safe outside of their home, virtually. Pero hindi naman natatapos ang buhay dyan. There is hope. At habang napapakinggan mo ang reflections na ito, may you be reminded na maging intentional sa pagmamahal sa anak. Papasukin silang muli sa tahanan, sa reality. Make them feel that they are loved, they are accepted, and cherished in the real world. Alam niyo po, ganito rin yung invitation sa atin ng Diyos to come to Him again. Hindi po solusyon yung maraming uri ng entertainment para maaliw mula sa sakit ng damdamin. And according to statistics, marami po sa ating mga kababayan, kasama na po tayo doon sa mga Pilipino, na naglalayas sa realidad. In fact, sabi sa statistics, meron tayo bilang bansa, 43 million gamers. Meaning, 40% ng population ng bansa natin ay gamer online. Eh sana nga po lahat ng mga naglalaro ay productive no sa kani-kanilang buhay dahil meron namang ito talaga yung kanilang trabaho o negosyo. But of course, lahat ng sobra ay masama. Alam natin yan. At ang mga bagay na ito ay isa rin sa mga itinuturing ni Haring Solomon na walang kabuluhan. Also, we are the top consumer of online vlogs sa world ranking, ha? At kasama sa statistics na yan ay ang average hours spent ng mga Pilipino, gaya mo, gaya ko, we spend 3 hours and 30 minutes daily on the average sa social media. Eh syempre, yung katotohanan yan, mas mahaba pa sa dami ng screens na meron sa inyong tahanan. At sana nga no, natatapatan natin ang hours spent kakanood ng mga maliliit na video pero pag ito'y nag-pile up, umaabot nga ng oras. Sana mas marami rin tayong oras na makapanood, makapakinig ng patungkol naman sa salita ng Diyos. Mga bagay na makakatulong sa atin to enhance our relationship with God. But you know what?
saan man tayo mapadpad.

Sabi po sa Awit 139:1-10, O Yahweh, sinisiyasat mo ako't alam ang lahat sa akin. Alam mong lahat ng ginagawa.

Nagawa ko, inuunawa mo ang iniisip ko mula sa malayo. Nakikita mo sa aking paggawa o pagpapahinga. Alam mong lahat ng aking ginagawa. Bago pa ako magsalita, sasabihin ko'y batid mo na. Napalilibutan mo ako sa lahat ng dako. Iniingatan mo ako sa pamamagitan ng lakas mo. Ang pagkilala mo sa akin ay napakalalim. Hindi ko ito kayang intindihin. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung magpunta ako sa langit, siguradong nandun ka. Humimlay man ako sa mundo ng mga patay, makakasama din kita. Kung makalipad man ako, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang dulo ng kanluran, tiyak, naroon ka, upang ako'y pangunahan. Matatagpuan kita roon, upang ako'y tulungan. Sabi po yan sa Awit 139 verses 1 to 10. Wherever we go, God is always with us. He sees us. He knows our needs. The Lord sees everything in us. Ang tagumpay ng buhay, failures natin, kahirapan, mga pagkakamali, mga kasalanang lihim. Ang lahat ng site na pinupuntahan mo, mapunta ka man sa metaverse, maglaro ka man online, ang lahat ng mga binuksan mo, mapa-incognito tab man ang buksan mo, ang lahat ng ino-open mo sa reels, mga sinesearch mo sa social media site, He knows everything about it, even if you delete the history of your Google search or kung ano man yung sinearch mo. Ang pagkakakilala sa atin ng Diyos ay mas malalim pa sa pagkakaalam niya sa bilang ng ating mga buhok. At bilang mga magulang, di ba yan din yung gusto natin? Malaman natin halos lahat ng affairs ng mga anak natin and to understand their hearts. But this is not possible. We are limited. At ayaw naman din natin na parang maging robot ang mga bata na sunod-sunuran lamang. Just like God, He gave us this precious ability to choose what is right and what is wrong. But the truth will remain. We only have one life to live. Saan mo yan gugugulin kaagapay? Sa imagination? Sa metaverse? Sa virtual world? Sa physical world? Sa mundo mo na ikaw lang at ang ilang tao ang nakakakilala sa'yo? Sa mundo ng pagtatago? Ng mga kasalanang ayaw mong ihayag sa nakararami at sa Diyos? Kaagapay, nag-iisa ka lang. Whatever decision you will make, ikaw yan. And there will be never ever be another version of you. You are uniquely created by God. And the mere fact that you have a unique fingerprint, indicator yan na wala kang katulad. Ibahin mo man ang anyo ng ilong mo, ang shape ng mukha mo, ang katawan mo, ang iyong perspective, mentality, identity, even your gender, you are who you are. Kung sino ka nang ikaw ay isilang, ikaw pa rin yan hanggang sa umuwi sa Panginoon. God knows us. He knows our hearts, yung motives natin, and even our thinking. Sabi sa Psalm 139 verse 4, Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Hindi kayang tapatan ng tao ang kapangyarihan ng Panginoon. Ganaman tayo ka-high-tech. Still, His ways are higher, His thoughts are higher,
makarating

0: ang tao sa buwan ng ilang ulit, magpalipat-lipat man siya sa ibang planeta, still, hindi pa rin niya maaabot ang katalinuhan ng Panginoon. And in Psalm, the Lord speaks to us through the Psalm of David, no? In a manner na talagang pinapakita niya that He loves us and kasama niya, sinasamahan niya tayo sa bawat araw. Kaya it is important that we keep in touch with our God every day. Kasi baka may mga message na siya na unseen natin. Mga message na na-miss kasi nakamute pala siya sa messenger. Kasi pala ang gusto lang natin na message na nag-notify sa atin yung mga message na kaya nating tanggapin. Do not go out of where God is calling you. Balik ka sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon. Panahon na for a reroute. Marahil matagal nang ikaw ay spiritually umalis o naglayas dahil akala mo hindi na tinutugon ng Diyos ang mga panalangin mo. O meron kang thinking na, sige Lord, bayaan mo na ako. Alam ko marami ka pang mga inaasikasong tao. O may tinatago kang kasalanan na ayaw mo pang isuko sa Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. At naglalambing siya araw-araw to go back to Him and to feel His love. The love of God was fully written in Psalm 139. Hindi pa tayo pinaplano ng ating mga magulang. Wala pa tayo sa imahinasyon ng ating mga magulang, aba nakalista na tayo sa aklat ng buhay. Kapag mahal mo ang tao, di ba, ayaw mo siyang mapahamak. At ang gusto mo lang naman, sumaya siya, mapabuti. And this is God. Hindi siya KJ. He knows what's best for us. Anong mas mainam, anong mas makapagpapasaya, mas makakatulong, mas makakabuti para sa atin. That is our Father. And He's calling us right now. Tinatawag ka ng ating Diyos, kapatid. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos at lumikha ng langit at ng lupa. Marami pong salamat sa pag-ibig po ninyo sa amin. Pagpaparamdam po ninyo na hindi nyo po kami pinababayaan kung gaano katapat ang pagsikat ng araw sa umaga, maging ang paglubog nito at ang pagpapakita ng buwan sa gabi ay pagpaparamdam po ng inyong katapatan at ng inyong dakilang karunungan. Sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, aming Diyos, kami po ay humihingi ng paumanhin. Patawarin niyo po kami sa madalas po kaming lumalayas sa inyong presensya. Madalas po kaming naghahanap ng ibang diversion na akala namin yun yung makakatulong po sa amin. But what we are doing, Lord, is a manifestation of a faith lacking in our hearts. Tulungan niyo po kami bumalik sa inyo, aming Diyos. Isuko namin muli ang aming mga buhay, aming mga aspiration, mga pangarap. May mga plano po kami pero yung plano po ninyo mas mataas kaysa sa aming naiisip. Tulungan niyo po kami na isurrender ang pride namin, lalo na sa pag-aakalang mas alam namin yung better for our family. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pang-araw-araw maunawaan namin kung gaano niyo po kami kamahal at maging intentional po kami sa pagkilala sa kabutihan at kadakilaan po ninyo sa aming buhay. The mere fact that we are still breathing, we can hear this message, ay isa po itong biyaya. Hindi po namin kayang maipangako yung bukas at ang meron lamang po kami ay ang ngayon. Hindi na rin namin kayang baguhin ang kahapon. And Lord, always guide us, Lord. Give us our daily bread, our daily patience, Lord, and even our daily strength. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, Kaagapay, sa iyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa programang Reflections, maging sa iba't iba pang mga programa na napapakinggan mo sa FEBC Radio TV. And we appreciate receiving messages from you, lalo na kung paano po nakatulong ang programang ito sa inyong buhay o sa kahit na maliit na pamamaraan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang babae po sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng Women Empowerment Program dito lang po sa Family Matters 702 DZAS Radio TV. At syempre para sa mga nanonood po sa Pilipinas, good morning mga kaagapay. At syempre sa Amerika, good evening na. At sa iba't ibang bahagi ng mundo, good morning mga kaagapay. Ito po ang inyong programang Family Matters. Every Wednesday sa Pilipinas at 9:30 in the morning, lagi po nating sinasabi that we are here not just to inspire each one of you, but we are here to keep you on fire in the journey of life. At syempre, kami po, kaka-tune in lang ninyo, kami po ay kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan at napapanood din po, hindi lamang sa radio, television, kundi via live streaming through 702 DZAS. Kung wala pa, mag-download na. Hello, hello sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po? At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe, no, sa ating channel. At syempre, siguro bago ang lahat, ano, makakasama na naman natin ang aking, ako, favorite co-host ko na to, ha? Ito ang sister na to, ha? Pero, oo, at syempre, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon, di ba? Sabi nga nila is, are you fit, no? Fit ba tayo? So, iba ang ibig sabihin ng fit ngayong araw na to, at iba rin ang ibig sabihin ng fit para sa mga nanonood at nakikinig din sa atin, di ba? Pero ngayon, it's really such a beautiful a description, ano, because a lot of us wanted to be fit, 'di ba? Merong mga, "Hi, paano ba maging fit? Paano ba?" But actually, we are actually talking about a different kind of fit. At dahil dyan, introduce ko na siguro para bago ko basahin ang salita ng Diyos. Ano po? Introduce ko lang ang aking co-host. Walang iba kundi si Darna Angelette Abayari. Nako, hindi na to guest co-host kundi ito ay aking co-host na dito week after week. At nakakatuwa because a lot of people are actually appreciating, no, sister, appreciating our tandem. Ang tawag nila is double A.
3: What a blessing.
2: Aveline and Anjanette. And of course, greetings to Vic and Gary. I think nanonood sila ngayon sa atin. Magandang babae sa'yo, AJ. How are you?
3: Hello, I'm good. Thank you. Long time no see. it feels like, huh?
2: Oo. Nako, kapag ito si AJ, kapag wala kaming mentoring, talagang feeling niya talagang isang taon kami hindi nagkikita. Pero one week lang yon. One week lang, oo. And syempre, mga kaagapay, ngayon ang pag-uusapan natin is how to be fit. A lot of people wanted to be fit, di ba? And sometimes people are asking, paano ba? Paano ba maging fit? Ayan, si AJ. Ang waistline ni AJ siguro mga 12.
3: Hindi naman. Nung binibining ako, waistline ko was very small, 22. Pero that was a long time ago. So,
2: pwede
3: tagal.
2: Pa ulit, pwede pa ulit, di ba? Oo, pwede pa ulit sumali. So bago natin i-discuss yung ating topic, no, be fit, no, or becoming fit for yes. today, no, babasahin ko lamang ang napakagandang salita ng Diyos, ano, sa Luke chapter 16 verse 10. Sabi dito is whoever, sino man, no, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. And isang paalala po sa atin, ano, isang salita, mamaya uulitin natin yung scripture na yan, AJ, no? Sabi nga sa magandang balita, Biblia, di ba, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So, okay. So, today, AJ, abe, gusto ko bang patiin bago tayo magsimula ng ating discussion today?
3: Everybody in Iloilo, if anybody's listening. Iloilo.
2: Oo, ako ang dami kong babatiin. Alam mo, AJ, recently I actually had the privilege, no, to meet this senior group. Alam mo, and they are really beautiful dancers. Grabe, nakakatuwa ha. These are dancers at syempre, babatiin ko yung kanilang coach, yung kanilang teacher na si Remy Cruda. Hello, Remy! Nanonood ka ngayon. At syempre, ang members ito ng St. Catherine of Siena in Sherman Way, Reseda, California. Si Remy Cruda, Marisol Belliesa, Margot the Twin, Star Thaler, Susie Sanchez, Daisy Tan, Sarah Arceta, Christine Agulayan, and the Filipino Ministry of St. Catherine of Siena in Sherman Way, Reseda, California. Grabe, mga seniors na to, pero ang galing sumayaw, ha, Anjanette.
3: That's nice. Talaga, I love to dance.
2: You also dance?
3: Oh, yeah. I did a lot of shows. May mga shows ako lahat na. That's all I did was dance. I don't sing, so I dance.
2: Sabi nga, kapag hindi ka daw nakakakanta, isayaw mo na lang.
3: tama yun.
2: correct. And of course, today we will talk about becoming fit, no? Mm-hmm. And it is not about becoming fit or sexy, but we're actually talking about the acrostic, FIT, no? FIT, yes. Sa mga kaka-tune in pa lang. Ako po ang inyong host, Aveline Garcia, at syempre kasama ko po ang aking co-host ngayon, Anjanette Abayari. Ang ating pag-uusapan ngayon na acrostic is FIT. F stands for, ano yung F, AJ?
3: Faithful.
2: Letter I, ano naman ang letter I?
3: Invested.
2: And letter T?
3: It's for trustworthy.
2: Trustworthy.

0: Tapos si Clarissa Kiambao. Naku, ang dami talaga. So many, so many. I'm so sorry we're not able to read all the messages that you have. Lani Yambao is also here. Terry Pangadiban, thank you so much. Siguro next week ay babasahin namin ni AJ more yung inyong mga messages. Pero siguro bago tayo mag-end, maraming maraming salamat kaagapan sa pagsama nyo sa amin ni Anjanette Abayani. Salamat sa mga nakasama namin sa One Corporate Center. Kayla, thank you so much. And thank you so much for those people in RTV team. Eileen, Angelica, and of course, si Lourdes. Thank you so much, si Shaira. And lahat ng kasama namin sa Bukawi Transmitter. At syempre, kasama si AJ Agbayari. Abayari, ako po si Avelyn Garcia. At ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you. See you next week.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
2: Agapay ng Sambayanan.
3: Agapay ng Sambayanan. 702-DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. 702-DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Huwebes, a 4 ng Hunyo. Job chapter 35 to 37.
3: Nagpatuloy pa si Elihu. Ikaw, Job, ay wala sa katwiran. Di mo masasabing sa harap ng Diyos, ikay walang kasalanan. Sa iyong sinasabi, ang mapapalakoy ano? Hindi kaya mabuti pang nagkasala na nga ako? Ikay aking sasagutin sa sinabi mong ito. Sasagutin kita, pati mga kaibigan mo. Tumingala ka sa langit at igala ang paningin, masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Di napipinsala ang Diyos sa mga kasalanan mo. Walang magagawa sa Kanya gaano man karami ito. Wala kang naitulong sa Kanya sa iyong pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala kay kapwa mo ang nagdurusa, sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Kapag ang mga tao'y inaapi, sila ay dumaraing. Sila'y nagmamakaawa upang ang tulong ay kamtin. Ngunit, hindi naman sila lumalapit sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa kung dinaranas ay lungkot. Ayaw nilang lumapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan higit sa taglay ng mga hayop o ibon sa kalawakan. Umihibik sila sa Diyos, ngunit hindi pinapakinggan pagkat sila'y mga palalo at puno ng kasamaan. Huwag sabihing ang makapangyarihang Diyos ay di nakikinig, na di niya pinapansin ang kanilang sinapit. Ikaw na rin ang nagsabing, ang Diyos ay hindi mo nakikita, maghintay ka na lamang sapagkat ang kalagayan mo'y alam niya. Akala mo'y hindi siya marunong magparusa at ang kasamaay ipinagwawalang bahala niya? Wala nang saysay kung magsasalita ka pa. Mga sinasabi mo na may walang kwenta.
4: Idinagdag pa ni Elihu, magtiyaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin pagkat ayon sa Diyos itong aking sasabihin. Ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman upang patunayang ang aking Diyos ay makatarungan. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan. Ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan. Ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari at binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Kung ang tao'y nagagapos o natatanikalaan o kaya'y nagdurusa sa nagawang kasalanan, ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang nagaharing hambog na isipan. Sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Ngunit kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Puot ang nagahari sa dibdib ng masama. Parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. Sa kanilang kabataan, sila ay namamatay. Nagwakas sa kahihiyan ang kanilang mga buhay. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagturusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Inalis ka ng Diyos sa kaguluhan, pinagtamasa ka niya ng kapayapaan at pinuno ng pagkain ang iyong tahanan. Ngunit ngayon, ikaw ay pinaparusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman. Mag-ingat upang di mailigaw ng mga kayamanan. Dumaing ka man ng dumaing ay wala nang mangyayari. Ang taglay mong lakas ngayon ay wala na rin silbi. Huwag mong naisin ang gabi dumating na. Ang oras na ang mga bansa ay mawawala na. Huwag mong isipin ang magpakasama. Ito ang dahilan kaya ikay nagdurusa. Alalahanin mong ang Diyos ay makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan at walang kasamaang maaaring ibintang. Lahat ay nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa. Kaya ikaw man ay magpuri rin at sa Kanya ay dumakila. Ang mga gawa niya, lahat ay namasdan, ngunit hindi ito lubos na maunawaan. Di masusukat ng tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang mga taon ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa'y itinataas ng Diyos upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam at kung paano kumukulog sa kalangitan. Pinagliliwanag niya ang kalawakan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nananatiling madilim ang kailaliman ng dagat.
3: Pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan at masaganang pagkain, tayo'y hindi pinagkaitan. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan at pinababagsak sa nais niyang matamaan. Ipinapahayag ng kidlat ang kanyang kalooban at ang kanyang galit laban sa kasamaan. Kinakabahan ako kapag bumabagyo at hindi ko malaman ang gagawin ko. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos mula sa bibig niya'y nanggagaling ang kulog. Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasulok-sulukan. Tinig niya'y umuugong parang dagundong ng kulog. Ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Sa isang salita niya'y may nangyayaring kababalaghan, kahanga-hangang bagay na di natin mauunawaan. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Pinahihinto niya ang tao sa kanilang gawain upang malaman nila kung ano nang kaya niyang gawin. Ang maiilap na hayop ay nasa kanilang mga taguan. Ang malalakas na hangin sa timog nagmumula at ang malamig na simoy ay galing sa hilaga. Sa hininga ng Diyos, nabubuo itong tubig. Nagiging yelong matigas at napakalamig. Pinabibigat niya itong mga ulap. Mula rito'y pinaguguhit ang mga kidlat. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos. Sumusunod kahit sa ang panig nitong sansinukob. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaaring parusa o kagandahang loob. Tumigil ka sandali, Hob, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Alam mo ba kung paano niya inuutusan na maglabasa ng kidlat sa kalangitan? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Yan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Hindi mo nga alam sapagkat nadarama mo lamang ang matinding init kapag ang hanging habagat ay umiihip. Tulad ng ginawa niya, ang langit ba'y iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas? Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos. Isip na may walang laman, pangunaway kapos. Ang makipag-usap sa Diyos ay di ko na hahangarin. Bakit bibigyan ko siya ng pagkakataong ako ay puksain? Ngayon ang langit ay nalinis na ng hangin at nakakasilaw ang kanyang luningning. May malagilaw ang kanyang luningning. May malagilaw.

ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. When Mark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay, ng sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

May nabasa akong study dati na nagsasabing mas mataas ang chance na gumawa ng mali ang isang tao kapag feeling niya wala nakakakita sa kanya. Kunyari, kapag walang CCTV, or sa mga bata kapag walang magulang, walang teacher, sa mga empleyado kapag wala yung boss, mas madali daw na i-convince ang sarili natin na okay lang ang isang bagay kapag wala nakakakita. Siguro kaya sobrang relevant nito sa generation natin kasi marami sa mga biggest battles na kinakaharap natin ay hindi nangyayari sa harap ng maraming tao. Nangyayari sila behind closed doors. Nangyayari ito sa mga private messages that we have, sa mga pinapanood natin sa phones natin, sa mga iniisip natin kapag tayo ay mag-isa lang, o sa mga decisions na ginagawa natin kapag walang ibang nakakaalam. Kaya naman, ang tanong ko sa iyo ngayon kaagapay, sino tayo kapag wala nakakakita sa atin? Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay si Joseph. Kung tutuusin, nasa perfect situation siya para mag-compromise at gumawa ng kasalanan. Malayo siya sa pamilya niya, malayo siya sa mga taong nakakakilala sa kanya, wala siyang church community, wala siyang mentor na pwedeng lapitan, wala siyang accountability partner. At kung iisipin natin, pwede naman niyang sabihin, wala naman makakaalam nito. Pero hindi naging ganun naging mindset niya. Nang paulit-ulit siyang toksihin ng asawa ni Potiphar, sinabi niya ang mga salitang mababasa natin sa Genesis chapter 39 verse 9. Sabi doon, "How then could I do such a wicked thing and sin against God?" Hindi niya sinabi kung paano kung mahuli ako. Hindi niya rin sinabi na paano kung masira ang reputation ko. Ang unang niyang naisip, walang iba kundi ang Panginoon. Napakagandang reminder nito para sa atin dahil madalas kapag nahaharap tayo sa tukso o temptation, ang iniisip natin ay yung consequences. Mahuhuli kaya ako? Magagalit kaya sila? May makakaalam kaya? Pero si Joseph, iba ang perspective niya. Para sa kanya, ang pinakamahalagang tanong ay, makakalugod ba itong ginagawa ko, gagawin ko sa Diyos? We worship and serve a holy God. And it is expected for us to be holy as well bilang mga followers niya. Ang holiness ay hindi simpleng pag-iwas kaagapay sa kasalanan dahil natatakot tayo sa consequences. Ang holiness ay pagpili sa Diyos out of love. Simply because dahil mahal natin siya. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." This verse reminds us na ang tunay na laban ay nagsisimula sa puso. In fact, bago pa magkaroon ng action, may thought muna, an idea na nagsisimula sa ating isip. Bago magkaroon ng kasalanan, may desire muna. Kung gusto nating mamuhay ng may kabanalan, hindi sapat na bantayan lang natin ang actions natin. Kailangan kaagapay eh, bantayan din natin ang ating puso, ang ating isip, at ang motivations na meron tayo. Isa pang bagay na napansin ko kay Joseph is parang matagal niya nang napagdesisyonan kung sino ang susundin niya. Hindi siya nakapag-negotiate sa temptation. Hindi siya naghanap ng excuse. Hindi siya nag-isip na, "Uy, one time lang naman. Okay lang naman siguro to." Mukhang bago pa dumating yung tukso, malinaw na sa kanya kung saan siya nakatayo. At probably ito rin ang challenge para sa atin. Kadalasan, gusto nating mag-desisyon kapag nasa gitna na tayo ng temptation. And that is even harder. Ang tunay na preparation para sa holiness ay ginagawa bago pa dumating ang tukso. Sabi sa Psalm 119:11, "I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." Hindi sinabi sa psalm na ito na tinago niya ang salita ng Diyos sa puso niya pagkatapos siyang matukso. Ginawa niya yon bago pa dumating ang temptation. Kaya mahalaga kaagapay na magbasa talaga tayo ng Bible, magpray at palalimin ang relationship natin kay God habang maayos pa ang lahat.
Dahil kapag dumating na ang tukso, doon natin huhugutin ang mga katotohanan ng una na nating naipon sa ating mga puso. Alam mo kaagapay, ang isa pa sa pinakamahirap tanggapin sa story ni Joseph is yung hindi agad siya nabigyan ng reward sa paggawa niya ng tama. Instead, napunta pa siya sa kulungan. Minsan ganun din ang pakiramdam natin. Pinili mong sumunod kay Lord pero parang ikaw pa ang nahirapan. Pinili mong umiwas sa maling relationship pero parang ikaw pa ang nalungkot. Pinili mo nangang maging honest pero parang ikaw pa ang napag-initan. Kaagapay, pinapakita ng buhay ni Joseph na ang obedience kay God is never wasted. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Isang paalala na may tamang panahon ng Diyos. Hindi laging instant ang reward ng obedience. Hindi laging makikita agad-agad ang resulta ng ating faithfulness. Nakikita ng Diyos ang bawat pagkakataong pinili nating gawin ng tama. Para sa mga kabataan ngayon, ang laban para sa purity ay mas challenging kaysa dati. Isang click lang tayo ngayon, pwede na tayong maging tempted. Isang message lang ang layo natin sa mga compromises. Isang decision lang ang layo natin sa pag-commit ng sin. Pero ang good news, hindi tayo lumalaban ng mag-isa. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear." It just goes to show na walang temptation na haharapin natin na hindi tayo kayang tulungan ng Diyos. Hindi tayo helpless, hindi tayo hopeless. Dahil God is our help, He is our hope. As we come to an end kaagapay, gusto ko lang balikan yung tanong ko kanina. Sino ka kapag walang nakakakita sa'yo? At the end of the day, ito ay sukatan ng character. Hindi ito sa Sunday service attendance, hindi sa dami ng Bible verses na kaya nating ipost o kahit pakabisaduhin, hindi sa image na pinapakita natin sa ibang tao. Ang tunay na character ay nakikita sa mga desisyong ginagawa natin kapag tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Sabi sa Luke chapter 16 verse 10, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much." Bago pinagkatiwalaan si Joseph ng mas malalaking bagay, naging tapat muna siya sa mga pagkakataong walang audience. Naging tapat siya sa mga moments na walang applause para sa kanya. Naging tapat siya sa mga moments na walang nakakakita, kundi ang Panginoon. Kung ikaw ay youth na nakikinig ngayon, sana maging generation tayo ng mga kabataang may integridad. Mga kabataang pareho ang pagkatao both in public and in private. Mga kabataang pipili sa Panginoon kahit walang nakakakita. Dahil sa huli, ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kagaling magpakitang tao. Ang tunay na kabanalan ay nasusukat sa kung gaano tayo katapat sa Diyos kapag tayo lang. Siya na higit na nakakaalam ng lahat.

Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo on a Thriving Thursday. At dahil Thriving Thursday, may kanta tayo ng mga kaagapay. Okay. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Amen!
5: Amen! Ang ganda pa rin yung boss ng tatay ko. Ayan. Mga kaagapay, kamusta na kayo on a Thriving Thursday? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao at nakukuha niyo po ang gamit niyo ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Makulon. At syempre po, kung ang gamit niyo po ay Facebook live stream mula Aparih hanggang Hulo, di ba po? At malakas ang inyong internet connection, nakukuha niyo po ang ating programa na Maliwanag. That goes as well sa ating mga kaagapay mula po sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin dito po sa Facebook live stream. Meron din po tayo sa YouTube, so pwede niyo pong balikan yan. Kung na-miss niyo man to, pwede niyo tingnan sa YouTube. So, nakakatuwa ang Panginoon, ano? Sabi nga natin, 78 years of God's goodness and faithfulness. Pero patuloy pa rin ang focus natin until all have heard. Kaya nga mga kaagapay, magkita-kita tayo Saturday, June 6 sa Green Hills Christian Fellowship, 8 o'clock po ng umaga. At para po sa ating celebration, ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. So, see you there, di ba? So hold on lang po muna kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Thursday ay maging thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O, ngayong Thriving Thursday, pinag-uusapan pa rin natin yung huling ano ng discussion. How do I honor my father and mother as a young adult, di ba? At alam naman natin na yung June 1, yung Monday, yun po yung Global Day of Parents. Salamat naman may ganyan, ano? Itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa buong mundo sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice na pagpapatatag ng relationship na ito. Sabi nga natin, sa likod ng bawat tagumpay ng karamihan, merong supportive na mga magulang. So, recap tayo. Sabi, nung Lunes, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito ay healthy sa relationship. At bilang mga magulang, hindi tayo nanghihimasok o manghihimasok sa kanilang buhay at mga desisyon. So, natutuwa ang mga magulang kung tinatanong at kinakamusta sila ng kanilang mga adult kids. Nagpapatabayan ng ating puso, di ba? Natutuwa ring marinig ng mga magulang ang mga kwento ng buhay ng kanilang mga anak. Maging ito man ay success o mga challenges. At sa totoo lang, lagi pong nananalangin tayong mga magulang para sa ating mga anak, di ba? So, nung Martes naman po, natutuwa ang mga magulang, pinag-usapan natin yan, na natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak upang manghingi ng advice para po sa mga desisyon ng buhay nila. Eh hindi lang yon, natutuwa din tayong mga parents kung ipinapadama ng ating mga anak ng kanilang appreciation at pasasalamat sa kanilang mga, sa ating mga sacrifices. At higit sa lahat, pinagmamalaki ang kanilang mga magulang sa iba. Yes naman, di ba? At kahapon, nakita natin yung kahalagahan ng paghingi ng kanilang blessings sa mga desisyon na dapat ginagawa ng mga kabataan. Lalo na when it comes to marriage. Nalaman din natin na walang perfect na mga magulang at may pagkakamali. Subalit nakita natin ang kahalagahan ng paghingi ng tawad, maging magulang ka man o maging anak ka man. At higit sa lahat, yun, prayer. Ipanalangin lagi ang ating mga magulang dahil nakatitiyak ako, ipinapanalangin ka rin nila, di ba, ng iyong mga anak. So, narito pa ang ilang paraan. And then, ito na yung mga last two. Sabi nga gano'n, never underestimate the power of saying I love you. So, dapat, sinasabi natin yan sa ating mga magulang. Kaya ba natin sabihin ang mga salitang I love you sa ating mga magulang? Halos lahat tayo ay minamahal ang ating mga magulang at lagi nating na isa sa isip na alam na nila ito. Diba? Alam na nila ito. Yun. Pero, kailangan mo pa rin sabihin, Nay, Tay, salamat po ha. Mahal po namin kayo. Mahal ko po kayo. Kung ang relationship sa mga magulang ay tila malayo at tila matigas yung kanilang puso, huwag ma-discourage. Ang mga salitang pagmamahal pa rin ang maaring kinakailangan nilang marinig. So, agree ako dyan. Another, ito. Honor your parents by writing and presenting a tribute. So, kailangan meron kang tribute para sa kanila. Sa susunod na 2 linggo, bakit subukang umupo at magsulat ng tribute para sa iyong mga magulang? isulat ang bagay na iyong ina-appreciate sa iyong parents sa pamamaraan na ibinibigay ang inyong mga pangangailangan, paano ka ba inilagaan, o ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa inyong paglaki. Isulat din yung mga traits nila sa inyong na inyong hinahangaan. Ang tatay mo ba hard worker? Ang nanay ba hospitable? Mahusay bang magluto si tatay at si nanay? May maganda bang ngiti si nanay? O hindi naman kinakailangan mahaba ang tribute. Ang mahalaga, ang mga salita ay mula sa iyong puso. O di ba? Maganda rin, maganda ba ang ngiti ni nanay? Matulungin ba si nanay? Maayos ba yung kanyang mga counsel, mga payo? So, ganyan ang isulat mo dyan sa iyong tribute. So, kapag natapos na, pwede mo na itong ipa-frame ng maganda at maaring basahin sa kanila sa isang special occasion tulad ng halimbawa birthday nila or kaya anniversary kung para kay nanay at tatay o sa isang holiday trip nyo bilang isang pamilya. Ang tribute ay isang gift na iti-treasure ng mga magulang habang sila

0: ay nabubuhay. So ayon po sa author, maraming kwento ang kanyang narinig sa pagdaan ng panahon patungkol sa healing na nangyayari sa relationship ng mga magulang kung ang anak ay mag-e-effort na parangalan ang kanyang mga magulang. May mga anak na nagsulat ng tribute sa kanilang mga magulang na hindi pa rin mga mananampalataya. Ang heart-to-heart expression ng pag-ibig sa pamamagitan ng tribute ang nagbukas ng kanilang puso upang maging handang makinig at maunawaan ang mabuting balita. O, di ba? Yan, totoo yan. O, tayong mga Pinoy, mahilig tayong magbigay parangal sa ating mga magulang kapag sila ay senior na. Di ba? Kahit ang mga special occasions na ito ay hindi ginagawa sa bawat taon, subalit ang isang special occasion ng birthday, napaparangalan sila at napapasalamatan sa kanilang mga ginawa para sa mga anak at sa buong pamilya ay isang magandang pamamaraan upang hayagang sabihin at na mahal sila, pinararangalan sila at ipinagmamalaki sila. Kaya nga mga kaagapay, maging safe o hindi pa ang iyong mga magulang, ang palagi ang pagsasabi na mahal sila at nagpapasalamat ka sa Diyos dahil sa kanilang buhay, nagpapasaya ng puso ng mga magulang. At kung kayang pag-ipunan ng mga anak ang isang special birthday celebration, abay gawin ito. Mas mabuting parangalan ang mga magulang habang buhay pa sila at narinig pa nila yung sinasabi nyo kesa magbigay ng tribute na nasa kabaong na sila. Hindi na niya marinig yun, di ba? So mas mabuti habang buhay pa. So magandang reminder yon sa atin, di ba mga kaagapay? So gawin na natin, di ba? Sa ating mga magulang. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak ang iyong sinabi, honor parents, at the same time may boundary para hindi magkatapakan. Nanghihingi ng payo ang mga anak sa magulang, nananalangin naman ang mga magulang, at nagpapasalamat ang mga anak. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga magulang. Pag ang magulang ay nagkamali, hingi ng tawad at sabihin, sorry. But sa mga anak, sabihin, I love you. Galing sa puso. Gumawa ng tribute at mula sa iyong puso, isulat mo kung ano yon, bagay na yon, bilang gift sa kanila, at ang bagay na yon ikukwadro nila. Wow, wow, wow. Heart to heart tribute. Minamahal mo ang magulang mo at parangalan mo habang sila'y buhay dahil pagpatay na hindi nila marinig yun. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ang paghihirap dahil sa paggawa ng tama, talagang bahagi ito ng buhay Kristiyano sa mundong ibabaw. Sa unang Pedro, chapter 3, 8-22, pag-aaral sa gabay, wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Ano po ang dapat ayon sa Apostle Peter? Lastly, dapat magkaisa kayong lahat sa ugali at damdamin. Mahalin ang isa't isa. Maging mabait at humble kayo. Huwag ninyong gantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo. I-bless ninyo sila. Tinawag kayo para tumanggap ng blessings. Sinabi sa Scripture, kung gusto ninyo ang masaya at maayos na buhay, huwag kayong magsalita ng masama at huwag na kayong magsisinungalin. Talikuran ninyo ang kasamaan. Gawin ninyo kung anong mabuti. Gawin ninyo ang lahat para magkaroon ng payapang buhay. Kasi binabantayan ng Diyos ang mga matuwid. at pinakikinggan ng Diyos ang mga prayers nila. Pero kinukontra niya ang ginagawa ng masasama. Ngayon, sinong mananakit sa inyo kung magpursige kayo sa paggawa ng mabuti? Kahit pahirapan pa kayo dahil sa paggawa ng tama, blessed pa rin kayo. Huwag kayong matakot kahit kanino. Huwag kayong mag-worry. Buong puso ninyong igalang si Jesus Christ bilang inyong Panginoon. Dapat lagi kayong ready na sumagot at mag-explain kahit sa sino mang nagtatanong patungkol sa pag-asang meron kayo. Mahalaga yun. Patungkol sa pag-asang meron kayo. Pero gawin ninyo ito ng mahinahon at may pagrespeto dahil laging malinis ang konsensya ninyo. Para pag iniinsulto kayo, mapapahiya ang mga nagsasabi ng masama tungkol sa inyo. Sa mabuting ginawa ninyo bilang disciples ni Christ Jesus. Wow, wow, wow, amen, amen. Mas mabuting mag-suffer sa paggawa ng mabuti kung ito ang kalooban ng Diyos kesa mag-suffer sa paggawa ng masama. Si Christ ang namatay para sa mga kasalanan natin. Isang beses lang sapat na yon. Namatay ang isang mabuting tao para sa mga kasalanan. Ginawa ito ni Christ para ilapit kayo sa Diyos. Pinatay ang katawan niya, pero binuhay naman ang Espiritu. Sa ganitong kalagayan, pinuntahan niya ang mga Espiritong nakakulong at nag-preach siya sa kanila. Sino po sila? Sila yung mga Espiritong hindi sumunod kahit matiyagang naghintay ang Diyos. Kailan po ito? Nung time na tinawag ni Noe, ginawa ni Noe ang barko, pero ilang tao lang ang naligtas. Sa tubig, 8 tao lang. Simbol yon ng baptism na magliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito paglilinis ng dumi ng katawan, pero pangako yon na nanggaling yon sa malinis na konsyensya. Naligtas kayo sa baptism dahil nabuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Nasa langit siya ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos at naghahari siya sa lahat, sa mga anghel at sa mga pinuno at may kapangyarihan. Wow, wow, wow, amen, amen, glory to God in 3 persons. Diba, anak?
0: Opo, Ama, totoo yun.
1: Amen.
0: Ang ganda-ganda ng ginawa ng Panginoon para po sa atin. Kaya nga, dapat tayo mga mananampalataya, mamuhay mm-hmm. dun sa layunin ng Diyos sa atin. Na-mention mo, isa yan sa mga favorite verses ko, Dad, yung it is better to suffer for doing good than mm-hmm. to suffer for doing evil. Diba nabanggit natin, sa mundong ito, hindi naman, ito ay mundo ng Diablo eh, siya nagahari dito. So, ang gagawin niya talaga, pahihirapan niya ang mga mananampalataya, i-deceive niya, lahat yun gagawin niya. At may mga times talaga na tayo yung magsasuffer. Halimbawa, ang isang good example dyan, halimbawa ito, yung may lalakarin tayo sa munisipyo, di ba? Lalo na kung ang munisipyo ay evil. Tapos hindi ginagalaw yung ating papel kasi hindi tayo nabibigay ng lagay sa kanila, hindi tayo nag-under the table.
1: Hmm.
0: Diba po? Maraming ganon, maraming mga mananampalataya na ganon, na hindi sila nagbibigay ng under the table, naghihintay sila kasi naninindigan sila sa katwiran at katotohanan. Eh lalo na po sa bayan natin na ang corruption, kumbaga normal na. Aba, dapat bilang mga mananampalataya, naninindigan tayo para doon. At sa totoo lang naman po, if we are true to our word, salamat sa Panginoon, at nasa bayan kami na you have to pay what is due, ganun mo, yun, kung meron mga out of the box na mga nanghihingi ng lagay, aba, hindi yan ang dapat na pinupuntahan natin. We're willing to wait, di ba? At yung halimbawa, mayroon kang dapat na papeles, na dapat ma-establish, magawa, gawin mo ng tamang panahon. Hindi yung kailangan magmamadali ka tapos gagawin mo lahat para illegal, kahit illegal, para malabas yung papel. Hindi dapat ganun. Ang dapat yun, we are willing to suffer for doing good than to suffer for doing evil. So yun yung dapat na pinipili natin sa araw-araw. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat sa amin pong napag-usapan. Totoo yun, Lord. Sa mundong ito, meron talagang mga paghihirap na mangyayari. We will really suffer for doing good. But Lord, ang dalangin namin, we will continue to suffer for your name's sake. Ikaw nga, Lord, nag-suffer ka para sa amin, para maligtas kami. Wala pa ni katiting, katuldok man yung suffering na ginagawa namin for what you have done on the cross for us to pay for our sins. So dapat, Panginoon, kami bilang yung mga anak, we will continue to walk in righteousness kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. So choice namin yun, Panginoon, na sumunod. Choice namin, Panginoon, na manindigan. Choice namin, Panginoon, kung sumunod sa iyo sa bawat araw. At ang dalangin nga po namin, sa bawat pagsunod naman, Lord, ando naman yung pagpapala mo, hindi mo kami pinababayaan. Kaya lang, we have to decide on our own to choose you every day. So yun po yung dalangin namin. So Panginoon, salamat po sa araw na ito. May mga kaagapay kami na today is their special day, si Wilson Alimpago, si Joshua Nathaniel, ganun din po Panginoon, si Ate Felicitas Bernas, Adora Nolasco Jimeno, si Imelda Pagdanganan, si Micah Diaz. Bukas din, Lord, birthday po ng aming kaibigan, si Pastor Leo Orjales. So we ask for your blessing upon them at si Ate Elma. At ganun din, Panginoon, naalala namin si Kuya Ramon at Ate Minda de la Paz na ngayon ay nakabalik na po sila ng London. Lord, salamat sa kanilang buhay. Dalangin namin patuloy din na pagpalain mo po sila habang nandun din sila until they come back and be an encouragement again to us. So Lord, marami pong salamat. Ang dalangin nga po namin sa amin pong mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, whether they're celebrating birthday or anniversary, Lord, alam namin, you know them by name. And not only that, nakalista sila sa iyong puso. So Panginoon, alam namin, pagpapalain mo rin po sila based on your promises, based on your word. So Lord, dalangin namin bilang mga mananampalataya, we will continue to stand on the truth, be a light in this world, and choose to follow you every day. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Gaya ng sinabi mo, naligtas kayo ng baptism dahil nabuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Nasa langit siya ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos, naghahari siya sa lahat ng mga anghel at mga pinuno at may kapangyarihan. At dahil doon, tiyak naming hindi niya kami lalampasan. Kung kaya, amen, amen, amen, amen.
0: Amen, amen. Hindi lang yun, Daddy, ano? Ang katotohanan, yung Panginoong Jesus na namatay dun sa krus ng Kalbaryo, nalibing na buhay na maguli, nakaupo sa trono, nasa kanang babalik uli.
1: Amen.
0: Dad, yun yung magandang katotohanan.
1: Yeah.
0: Based on God's word, you read sa salita ng Diyos, babalik siya. At yung pangako niya sa atin noon, kung nasaan ako, nandun na kayo.
1: Amen.
0: Diba? Yun yung promise niya sa atin, mga kaagapay. So, mag-ready tayo. Kasi wala nang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Babalik siya o ira-rapture niya tayo, ano man ang una, diba? O ikukunin na niya tayo. It doesn't matter. What matters is we are ready anytime. Diba,
1: amen. Tama yung sinabi
0: yun
1: mo, anak.
0: Dapat.
1: Laging handa.
0: Laging handa. Gustong-gusto ko talaga yung kanta ni Aileen Espinosa Kuro nun eh. Handa ka na bang humarap sa Diyos? O, diba?
1: Amen. Amen.
0: Yun yung dapat natin gawin. So, mga kaagapay, that's a choice we have to make. That's a choice we have to make. So, sabi nga gano'n, lagi po tayong dapat gumagawa ng choices. Bago ko rin po kalimutan, Makita-kita po tayo sa Sabado, 8 o'clock.

0: Green Hills Christian Fellowship para po sa celebration ng ating 78th anniversary. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukabi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po naman kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag Senso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos,

0: Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

At isang mapagpalang araw po sa Agapay. Sa sandaling ito, kinukumusta ko ang iyong puso ng ating Diyos. Inaaninyahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, at sa bagong araw na Kanyang loob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo, inaak at ginagabayan ng Kanyang salita. Sa araw, tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahinga at tapat na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna. Ialay sa Kanyang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagpala ang lahat ng iyong kalooban, puso't kaisipan, mga pasasalamat, matanungan, mga alalahaning matagal mo nang pasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kailangan, sapagkat Siya ay nakikinig ng mayhag at nagmamahal. Hanggan. Ako si Dito Benabante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako sa 702 DZAS FEBC Radio TV Gapay ng Sambayanan habang binubuksan natin ang pintuan, isang lugar ng panalangin, pagninit at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alala. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Mapapakinggan Lunes hanggang Linggo, 5 araw ang inyong mapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At bago po tayo

tuloy ay tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo sa araw na ito, isang napakagandang umaga, Panginoon. At kami po, O Diyos, ay biyayaan mo ng lahat ng kapanatagan sa kalagitnaan ng mga katanungan, sa mga kapaligiran, mga agang, balutin mo kami ng gabay ng iyong salita at pa sa iyong banal na Espiritu. O dakilang Diyos, sapagkat may hardin ng panalangin na sa kada umaga kami maaaring dumulog sa iyo. Kami anak, maaari kaming tumawag sa iyo, Panginoon, at makapangako sa iyong salita ng lahat ng aming manging, Panginoon, sangayon po sa iyong kaloob, ayon din naman sa aming pagtugon sa iyo ng may katapatan at may kababaang loob. May pagpapasakop sa iyo, Panginoon, ay tinutugon mo ang, O Diyos, salamat po sapagkat kayo aming Diyos, kayo aming Ama, kayo aming tagapagligtas, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na mga salot, Panginoon, at kasalanan, O Diyos. O Panginoon, salamat po kay Jesus na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Buong buhay kami, Panginoon, na magpapasalamat sa kadakilaan. Pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Pante, makakasama tuwing araw ng BES sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng ating bansa at buong mundo. Dalangin namin kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong inihan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa iyong buhay na espiritual. Man tayo magkasama ng pisikal, magkasama naman po tayo sa panalangin, dito sa hardin ang panalangin. Ngayon ay dumako sa ating pag-aaral at devotion at maganda po ang ating pag-uusapan sa bago. Alam niyo po sa kalagitnaan ng mga hinaharapin sa buhay, ano po, saan ako tayo naroon? Ano po, may mga pangyayari sa ating buhay na parang merong naitutulak palabas. Yung bang sabi kang Ingles ay nadidiscriminate. Sapagkat ika nga meron tayong tinatawag na kaibhan. Ano po, yung differently abled. Isip nga po natin, ano bang maaaring kunan natin sa Santo Diyos na maaari nating kapitan upang ating mga kaibigan, mga kaanak, mga kapwa, mga mananampalataya na maaaring sila ay deeply abled, ay sila ay ma-encourage po. Sila ay mabigyan natin ng lugar kung saan sila naman maaari din pong maging significant. Hindi lang po sa kanilang buhay, isa gawain ng Panginoon. Binibigyan ng kalakas, biyaya ng Panginoon ang mga katulad po nila. Ano po? Alam niyo po ang ating Panginoon nung siya naparito ay ang lahat ay kinaabot, lalo na ang may mga kahina, may mga kapansanan sapagkat sa kanyang harapan pantay-pantay po tayo lahat. Doon po sa Judges chapter 3 at magmula talatang 15 ang 25 ay merong very na narrative na po, merong kwento doon na patungkol kay ang tawag Ehud, no? At ito'y isang Benjamite. At siguro dahil mahaba naman yung ating ikikwento ko na lang po sa inyo. Okay? Dumating po yung panahon, alam niyo naman ang bansang Israel minsan magiging masunurin sa Panginoon, minsan naman ay susuway sila. Nangyari
na gayon na naman ang nangyari, no? Ano po, sila ay naging masuway sa ating Panginoon. Kaya sila ay napailalim, ano po, sa hari ng Moab na ang pangalan ay si Eglon. Okay? Sa maraming taon ay napailalim ang isa sapagkat sila ay nagkasala sa ano po. Ngunit alam niyo po, kada sila ay dumadalangin sa Panginoon, sila ay nagbaba. At kanilang sinasabi pa, nagkasala po kami bilang bayan. Alam ko ng Panginoon. Kaya po, ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang kahabagan sa kanila po, ay ginising niya ito na ni Ehud. At alam niyo po si Ehud, kaliwete po siya. No? Hindi natin alam kung ano pang ibang katangian niya. Subalit, ang sinabi dito sa salita ng Panginoon, ang sabi, gumawa daw po siya ng isang dagger, isang patalim na may dalawang talim. Ano po? At ang lumabas, double edge po ito. At siguro ang haba, 1 cubit length, na mga 18 inches. No? Magmula sa tuktok ng ating mga daliri hanggang sa elbow. At pagkatapos ay ito isinuot niya doon sa kanang hita. At nagbigay siya doon kay Eglon na hari ng Moab. At alam niyo daw ang pagkakabanggit itong hari ng Moab na si Eglon ay natabang tao. Ano po? At presenta na siya ay mayroong alay sa kanya, tribute, no? At pagkatapos po sabi niya, meron akong bilin sa iyo, mahal na hari, para sa iyo, galing sa ano. Nung malaman yun ni Eglon na hari, ang sabi, tumahimik kayo, nasasakupan niya, kaya naglabasan po yung mga tao. Lumapit na si Ehud sa kanya. Ano po, at sa kanyang private chamber. So, ang sabi dito, he arose from his seat and then, ang sabi sa verse 21, so Ehud reached with his left hand dagger from his right thigh and thrust it to his belly. Talagang yung pagkaka-thrust niya, na ginawa niyang dagger na po yun, talagang napaka malakas. Tagusan po sa kanyang katawan. Po. At pagkatapos, nilak Ehud yung pintuan, kaya akala naman ng mga sleeping niya, mga alalay niya, okay lang sila. Ang sa si Ehud ay nakataka sa likod, and then, cut the story short, nag-aantay yung kanyang mga pen at binuksan nila, kumuha ng susi, binuksan nila, only to find out tayo na si Eglon. At sa bagay na iya, naging matagumpay ang bansang Israel. Sila ay muling dumulog sa Panginoon at napakumbaba, humingi ng tawad at nanumbalik sa ating Panginoon. At sa bagay na iya, ang ginamit ng Panginoon ay isang tao na ang tawag na differently able. Ano? Sa banal na kasulatan ay marami ding mga sabi po sa atin. Halimbawa, doon din naman sa Judges chapter 20 and verses 15 to 16. Ito ko sa inyo. And the children of Benjamin were numbered that time out of the cities 26,000 men that drew sword beside the inhabitants of Gibeah, which were numbered 700 chosen men. Among all these people, there were 7,000 men left-handed. One could sling stones at an hair breadth, not miss. Abay, isipin po ninyo, napaka mahirap po yata ang gawin niya, no? Yung sling. Naalala ko tuloy si David. Pero sila ay mga left-handed. Ganoon din po naman sa 1 Chronicles chapter 1 verses 1 and 2. Ang sabi si David, merong mga kasama niya na mga mighty men. No,
Ang sabi ay they were armed with bows and could use both the right hand and left hand in hurling stones and shooting out of the bow. Alam niyo po yung parehong kamay. They were mighty men, but they were different able. Ang punto po natin ay ang pag-isa sa kanila ay mayroong significance. No, no araw, siyempre, gera ng Israel sapagkat sila naman ay chosen ng Atos upang sa kanilang pakikipaglaban, sa kanilang mga maging matagumpay sila sapagkat sila may pagtugon at katapatan sa ating Diyos. Sabi po tayo dapat. Sa panahon po naman natin ngayon, tayo po hindi na tayo napapainap sa kanila, ano po. Now, but of course, for Jesus Christ. And when we Christ, no, tinanggap po natin siya, ang kapuspusan ng kanyang biyaya ay napunta po sa atin. Kaya po nang nakay Kristo, lahat ang tumanggap sa kanya, bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tumanggap ng biyaya. Ano po? Ito'y biyaya na nagligtas. Ang sabi nga sa Tus, no? The grace of God that brings salvation appeared to all men. Subalit, hindi lang po nagdala sa atin ng kaligtasan ng kanyang biyaya. Nagdala sa atin ng enablement. Teaching us, equipping us, enabling us upang makagawa tayo ng mga bagay na good-lugod sa ating Panginoon. Unlike po yung mga binibigay sa atin ng mundong ito na mga abilidad, sa atin lang yun, for our pleasure, for our pain. Subalit, ang biyayang binibigay sa atin na binibigyan tayo ng enablement, ng kalakasan. Pa yung kalakasan na over on top of the human abilities that we ay may magagawa po tayo na hindi tungo sa kasalanan, kundi tungo sa kaluhuran ng ating Panginoon. Yun po ang katangi-tanging ginawa sa atin ng biyaya ng ating Panginoon. And given that po, lahat po tayo may taglay na biyaya upang makagawa tayo ng kalooban ng Panginoon. Okay? Hindi yung hatak ng laman, hindi yung hatak mundo. Lahat po ng tao, kahit nga po mga mananampa, mayroong hatak ng laman at hatak ng mundo. Biyaya ng Panginoon, imbis na tayo'y masadlaksan, nakakagawa po tayo ng mga bagay na katukos sa kanya. Halimbawa, ano po? Tayo ay may pain, tayo may kahinaan. Pero imbis na tayo umangal at magtayo, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Tayo, imbis na magmukmuk po tayo, bitter po tayo, nagkakaroon tayo ng kapanatagan, ng pa. Ano po? Minsan nakakaranas tayo mga yung bang lahat ng karangyaan sa mundo. Ito, mga bagay na ito, gamitan lang natin sa meron tayong ginagawa upang ang gawain ng Panginoon ay mas lalong maging malawak. Malawak po. At nakakapag-share tayo. Yan po ang biyaya ng Panginoon. At lalo na, kaakyan ay ang kanyang mga virtues, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Kaya doon sa chapter 12, ang sabi po dito sa mga churches po natin, as we have many members in one, yung ecclesia, but all members do not have the same office. Having then gifts differing according to grace that is given to us. Kaya however differently we may be. Kakaiba ating kakayan, hindi po tayo kinakailangan yung bang magmukmuk tayo. O kaya naman, discriminate natin sila sa pagka-Kristo. Pantay-pantay po tayo at ang lahat may kapakinabangan. Sana po ay naging papapala ang devotion natin sa inyo. Wala tayong dahilan upang mainggit. Wala tayong dahilan upang magmukmok. Kundi lahat karoon ng ating Panginoon sa Kanya. Pagpapala po sa atin.

0: Ya, at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amin pong idinudulog ang mga nasa kulungan o person deprived of liberty. Panginoong Jesus, ibuos mo po ang iyong banal na presensya sa kanilang mga puso, lalo na sa kanilang kalungkutan, takot o kawalan ng pag-asa. Ikaw ang kanilang kalungan at lakas. Bigyan mo po sila ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa at palalahanan sila araw-araw na hindi sila tunay na nag-iisa. Pagalingin sila sa lahat ng mga sugat at bigyan sila ng biyaya at magbagong buhay. Palambutin ang kanilang mga puso at gabayan at liwanagin ang kanilang mga pag-iisip upang magamit nila ang oras na ito para sa pagmumuni-muni, paglago at positibong pagbabago. Bigyan mo po sila ng pag-asa para sa hinaharap. Amin din pong itinataas ang kanilang mga mahal sa buhay, protektaan ang kanilang pisikal at emosyonal na kalagalingan. Bigyan sila ng kaligtasan, kalusugan at pagtitiis sa loob ng kulungan. Ipuin ang mga puso ng mga nakapaligid sa kanila, ang kanilang mga kapwa detinido, ang mga tauhan ng bilangguan at lahat ng nagmi-ministeryo sa kanila upang tratuin sila sa ng isa't isa ng may dignidad, pakikiramay at paggalang. Ipinagdarasal din karamin ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay na naghihintay sa kanila at nagtitiis sa sakit ng pag-iwalay. Bigyan ang mga pamilyang iyon ng kapayapaan, presensya, pasensya at lakas na magtiis. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapalaya at katarungan. Idinadalangin namin ang magandang resulta hinggil sa kanilang kalagayan at para sa mga bukas na pintuan na umaantong sa kanilang rehabilitasyon. Pagkakasundo at sa wakas ay bumalik sa lipunan bilang isang panibagong individual. Ito po ang aming kailangan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at aming tagapagligtas. Amen.
1: Tayo ngayon ay dumako sa ating palanginan at apuntahan po natin ang mga ilang nagpadala sa atin ng mga requests. Narito si Gloria Alvarez Guantes. At ang sabi niya ay humihiling siya ng pain for healing and recovery of heart operation niyang pamangkin na si Rene Alvarez Aido at provision para sa, of course, sa mga financial. Si Ronald Young, pray for spouse, total healing, maging normal kanyang hemoglobin at creatinine. Lagay ko, ito ay related po sa kidneys. Si Rosa Arig, panalangin po, meron siyang answered prayer, matagumpay tapos ang operasyon sa ulo ni Roda Ray. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Si Elena Cabildo Facunla, kalakasan po sa katawan, lagi po kasing nanghihina. Si Rico Armenta Marcaida, kagalingan rin pa niya, no, kahilingan para kay Andrew Deron, nasa ICU po siya. Si Graciela Heltao, panalangin po sa kagalingan, ta stable na fraction, normal blood pressure. Si Janet Jimenez, pray request po, divine protection and good health sa aming immediate family. Si Nila de Jesus Espiritu, at panalangin po para sa kanyang kapatid na si Rob Jesus, colon cancer free na po siya. At please pray for yung kanyang ALS journey. My best mother, my sister Teresita Navida, yung kanyang problem, yung kanyang brother, si Rodelio Quiñones, ang kanyang grandson with ASD, ang kanyang asawang si Cesar Espiritu, at sa mga health problems. Si Tess Reyes, for my swollen foot and for my husband's wound. Si Gloria Alvarez Guantes. Opo, ito'y nabanggit natin. Ano po? At si Susan Rasnal, asking for prayer for complete healing, uric acid, cholesterol, triglyceride, LDL, yun yung mga test sa kanya, ano po, manormalize po ang kanyang si Lizel, healing prayer for Michelle Makabontok, ma-recover lalo na mula pneumonia at ang kanyang oxygen level maging normal. Si Kia Santos, panalangin para sa kanya na si Kaloy Palad, complete healing and restoration. Si Nanette Palencia, panalangin para sa kanyang asawa, asawa ng kanyang pinsan na si Frank. Siya po ay may sakit sa kidney, kagalingan, kalakasan para sa kanya. Tumulog na po tayo sa panalangin. Panalangin natin ang mga, at hindi lang, pati yung pong lahat tayo na may iba pang mga kahiling. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat po Panginoon, sapagkat sa araw na ito, sa din ang panalangin, kami nagsasama-sama Panginoon, at mula sa iyong salita ay nasumpungan namin Panginoon na ang inyong biyaya inaabot sa lahat Panginoon, at anuman ang kalalagyan, ang iyong biyaya ay may kasapatan Panginoon. In the midst of weakness, ang inyong biyaya ay sapat. In the midst of lahat ng aming kalalagyan, Panginoon, ang iyong biyaya ginagawa kaming able. Pag-ligad, pati po ang mga may karamdaman, ang magpala ng kanilang request. O Diyos ay lahat, tulog po namin sa iyong throne of grace. And having there, lahat po ng may request ng mga kagalingan, Panginoon, anuman ang kalalagyan ng kanilang physical bodies, abutin niyo po sila noon. O Diyos, ang mga ina-administer sa kanila mga ay maging epektibo. Ang mga doktor sa kanila ay mga nag-a-attend, Panginoon, bigay ng iba yung karunungan upang maging marunong sila upang ma-address ang lahat ng mga kalalagyan. Ang kanila mga kaisipan, Panginoon, ay bigay niyo po ng katan. At sila ay gumawa ng mga banasang ayon po sa iyong salita at sa iyong kalooban at magkaroon ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga pananataya. At kung mayroon man, Panginoon, na hindi tama sa mga kalalagyan sa puntanan, Panginoon, linisin niyo at patawarin. At ang lahat ay dumulog sa iyo sapagkat sinasabi sa iyong salita, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya po, Panginoon, sa bagay na may kahilingan sa mga bagay na ito, tinan niyo muna ang aming puso at kalooban, Panginoon. Linisin niyo sa lahat ng kalikuan, pagkakasala, sir. Sa lahat po ng aming mga kababayan nasa labas ng bansa, ano man ang kanilang kalalagyan, bigyan niyo sila, O Diyos, ng pag-ahon sa kanilang mga kahinaan, Panginoon. Encourage, Panginoon, kalakasang espiritual, O Diyos, kapatan sa kanilang mga kaisipan. Tapos inaalala po namin ang aming bayan, inaalala namin ang mga nasa aming pamahalaan, ang mga senador, Panginoon, ang mga institusyon ng Senado, Panginoon, ang lower house, maraming issues ang bumabalot po sa amin, Panginoon. Ilusin niyo ang bawat isa. O Diyos, nawa ang lahat ng hindi tama ang kanilang kalalagyan. O Diyos, kausin po ninyo sa iyo, pamamagitan ng iyong sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong Espiritu. Gamitin niyo iyong mga anak upang, O Diyos, kami ay makaamba mga hindi lang panalangin. Hindi, Panginoon, namamagitan, Panginoon, kami at ng mga bagay. O Diyos, sa mga dumarating po sa amin na mga kabigatan, mga pag-ulan, mga bagyo, Panginoon, mga disasters, O Diyos, mga iahon niyo kami, Panginoon, turuan niyo kami bilang bayan, O Diyos, na sa lahat ng bagay na kami ay gumawa ng kalugod-lugod at iyong kalooban. Ito, O Diyos, ang aming dalang sa pangaraming mananakop at Panginoong Jesus. Amen. Kung may kung po kayong ibang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702 DCASSC Radio TV FB page. At magkarinigan po muli tayo sa susunod sa radio, online, at dito rin sa Channel 185 sa Signal Television. Para naman sa isang edisyon na Hardin ng Panalangin. Ako po si Bishop Ruben Abad. Papaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: sa Himpapawi, mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 4 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Phil Lagtapon.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang acting Senate President, bagong leader ng mga komite ng Senado, pinangalanan.
3: Pagdinig sa flood control scandal, ipinagpaliban ni bagong Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo sa Lunes. Work from home setup sa Senado, inanunsyo ni acting Senate President Sherwin Gatchalian.
2: At sa kalakalan, presyo ng LPG bumaba ng 5 piso kada kilogram ngayong Hunyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nahalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President sa naging sesyon ng Senado kahapon. Nabuo ang quorum matapos dumalo si Senador Francis Escudero na siyang nagbigay daan para maituloy ang sesyon pagkatapos ng 2 araw na pagkakaantala. Kasunod nito, inaprubahan ng mayorya ang mosyong edeklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, dahilan upang ituring nilang naalis na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ng balasahan sa liderato, nagkaroon din ng malawakang pagbabago sa pamumuno ng mga komite. Itinalaga si Senator Joseph Victor Ejercito sa Committee on Finance, Senator Vicente Soto III sa National Defense, at Senator Panfilo Lacson sa Public Order and Accounts. Hahawakan naman ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon at Social Justice, habang si Senator Rafael o Rafi Tulfo sa Public Services. Si Senator Paulo Benigno o Bam Aquino IV ang mamumuno. Sa Basic Education, si Senator Francis Pangilinan sa Agriculture, Senadora Risa Hontivero sa Health, Lito Lapid sa Games and Amusement, Francis Escudero sa Urban Planning at Juan Miguel Zubiri sa Foreign Relations at Rules. Gayunman, mariing iginiit ni Cayetano sa pamamagitan ng kanyang Facebook Live na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng mataas na kapulungan at tinawag na illegal na coup d'etat ang nangyari kahapon. Nagpalabas din ng dokumento si Senator or si dating Senate Secretary Jose Luis Montales na nagpapakitang nagdeklara na si Cayetano ng sine die adjournment at sa Hulyo 27 pa magbabalik ang sesyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Naglabas ng magkasulungat na pahayag ang bagong mayorya at si dating Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa umano'y flood control scandal. Ayon kay bagong Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, hindi matutuloy ang pagdinig ngayong araw at ipagpapaliban ito hanggang Hunyo 8 o sa susunod na Lunes. Sinabi ni Tulfo na wala nang bisa ang planong pagdinig ni Cayetano dahil mayroon ng bagong chairman ng komite at idiniklara ng bakante ang mga dating posisyon sa Senado. Ngunit iginiit ni Cayetano na tuloy ang pagdinig at mananatili siyang Senate President. Aniya, mahalagang marinig ang testimonya ng mga inimbitahang testigo kaugnay ng issue. Nagbabala rin si Cayetano laban sa anumang hakbang na maglilimita sa pagpasok sa Senado at sinabi niyang personal siyang pupunta sa gusali upang tiyaking matuloy ang pagdinig. Samantala, ipinagtanggol ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon sa kanya, may legal na batayan ang kanilang hakbang at sila na ngayon ang bumubuo sa mayorya ng kapulungan. Kaugnay nito, pinayagan ni Gatchalian ang work from home setup para sa mga opisina ng Senado ngayong araw. Ayon sa memorandum na inilabas ni Gatchalian, walang naka-schedule na opisyal na gawain ngayon at kailangang bigyang daan ang reorganisasyon ng mga komite sa ilalim ng bagong chairman.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, naghain ng reklamong obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas at ilang human rights advocates laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at suspenditong Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, kaugnay ng pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa noong nakaraang buwan. Ayon sa mga nagreklamo na pinangunahan ni Tindig Pilipinas Chair Francis Aquino D., hinadlangan ng tatlo ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay De La Rosa na harap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Iginit ng grupo na inilagay ni Cayetano si De La Rosa sa tinatawag na Senate Protective Custody na naging hadlang umano sa pag-aresto sa senador. Binanggit din na ang pagpapaputok ni Aplasca ng warning shots sa loob ng Senado ay nagdulot ng kalituhan at ang pahayag ni Senador Padilla na siya ang naghatid kay De La Rosa palabas ng Senado patungong Makati. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naaaresto si De La Rosa matapos umalis sa Senado noong Mayo 14. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na magpapatuloy pa rin ang kanilang fact-finding investigation sa mga nangyari sa Senado sa kabila ng reklamong inihain sa Office of the Ombudsman.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Presyo ng langis bumaba ng 5 piso kada kilo ngayong Hunyo. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Asahan ng mga consumer ang bawas presyong 5 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Ipinatupad ng Petron ang 5 pisong bawas kada kilo sa lahat ng Petron Gasul at Vesta Gas Household Cylinders simula Hunyo 2. Habang epektibo na ngayong araw ang 5 pesos rollback sa 11 kilogram LPG tank ng Suling. Dahil dito mababawasan ng humigit kumulang 55 pesos ang presyo ng isang karaniwang 11 kilogram LPG cylinder. Sa iba pang balita, humilingan Department of Agriculture o DA ng mas malaking pondo para sa pananaliksik at pagpapalakas ng produksyon ng ube dahil sa tumataas na demand nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasalukuyang nakikipagtulungan ang ahensya sa ilang universidad tulad ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños at Diliman upang mapahusay ang pagpaparami ng mga tanim na ube. Sinabi rin ni De Mesa na mahalagang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga lokal na uri ng ube, kabilang ang ube mula sa Bohol sa pamamagitan ng Geographic Indication o GI. Mula sa 17 million pesos na pondo ngayong taon, nais ng DA na madagdagan ito sa 93 million pesos pagsapit ng 2027 upang suportahan ang mas malawak na produksyon at pag-export ng ube. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 71 centavos sa US dollar, 44 pesos at 59 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 25 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 44 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Southwest monsoon o habagat ang patuloy na umiiral sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay magkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan na dala ng habagat. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.3 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:20 sa east at lulubog dakong alas 6:20 sa east ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pilipinas bigong makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council.
3: Isang big fish at ilang opisyal sa Bulacan kakasuhan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects ngayong araw.
2: At sa palakasan, Gilas Pilipinas Women tinalo ang Italy sa FIBA 3x3 World Cup.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nabigo ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC sa isinagawang botohan na naig ang Kyrgyzstan laban sa Pilipinas matapos itong makakuha ng 142 votes kumpara sa 49 ng bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makauupo ang Kyrgyzstan sa Security Council. Kasama rin sa mga bagong halal na non-permanent members ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Matatandaan na bago ang botohan, personal pang hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng United Nations na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas. Anya, handa ang bansa na magsilbing tinig para sa balanseng pag-uusap tungo sa kapayapaan sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng pagkabigo, iginiit ng Pangulo na nananatiling matatag ang record ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa United Nations, kabilang ang pakikilahok sa mga peacekeeping mission at sa iba pang pandaigdigang mga tuntunin.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi opsyon na i-dismiss lamang ng Senate Impeachment Court ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
5: Isang opsyon ay dismiss lamang ng Senate Impeachment Court ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nakatali sa konstitusyon na ibigay ang hatol matapos na ipagpalagay ang jurisdiksyon sa paglilitis. Ang sabi ni House Trial Spokesperson at Llanol del Sur Representative Z. Alonto Adyong, alinman sa ipawalang sala o hatulan ang maaring ibigay na hatol ng mga senator judges kay VP Sara. Nagbigay ng pahayag si Adyong sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng defense team ni VP Sara na questionin ang bisa ng impeachment process at layong i-dismiss ang kaso. Aniya, ang desisyon ng pangalawang pangulo na sagutin mismo sa impeachment court ay nagpapakita ng pagkilala sa proseso.

0: hindi rin anya maaring kilalanin lang ang constitutional duty ng Senado at pagkatapos kukwestiyonin ang proseso kung paano ito napunta sa Senado. Nagpahayag ng kumpiyansa si Adjong na nauunawaan ng mga senador ang kanilang constitutional role sa impeachment proceedings at gagawin nila ang kanilang tungkulin. Paliwanag pa ng mambabatas sa pagkilala sa awtoridad ng Senado para litisin ng kaso, ibig sabihin, kinikilala nito ang constitutional authority ng House of Representatives na magpasimula ng impeachment proceedings. Nagkaroon na anya ng kamalayan ng Senado sa Articles of Impeachment matapos na mag-convene ito bilang impeachment court. Samantala, hindi alintana ang pagpapalit ng liderato sa Senado, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nananatiling nakatuon ang prosecution team ng paghahanda sa kaso at ipresenta ang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Redon, isang internal matter ang kanilang co-equal chamber ang pagpapalit ng liderato sa Senado at nirerespeto nila ang desisyon at karapatan ng mga senador. Ikinagalak naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsibol ng bagong Senate Majority na ayon sa kanya makatutulong matiyak ang pagpapatuloy nito na maisagawa ang kanilang constitutional mandate. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakatakda namang pangalanan at hainan ng panibagong kaso ngayong araw ni Department of Public Works and Highway Secretary ang mga sinasabing sangkot sa flood control project anomalies. Sinabi ni Dizon na ilang opisyal sa Bulacan at isang big fish ang kakasuhan ng Office of the Ombudsman. Anya, iahain ang mga kaso sa Regional Trial Court sa Malolos City, Bulacan, ngunit hindi naman pinangalanan ni Dizon ang mga sangkot. Ang anunsyo ay matatandaang kaugnay ng naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may mga kasong may kaugnayan sa flood control projects na isasampa laban naman kay Senador Joel Villanueva. Nauna nang naharap sa reklamong plunder at graft si Senador Jose Ojingoy Estrada, kaugnay na rin ang naturang usapin. Kabilang din sa mga sinampahan ng kaso si na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Acobi Call Party List Representative Zaldi Co na kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 27. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Umabot na sa 27 ang kabuuang bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito lumagpas na sa unang tala na 20 nawawalang construction workers ang bilang ng mga na-recover. Ayon sa mga otoridad, posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa construction site nang mangyari ang insidente. Sinabi naman ni Angeles City Public Information Office Head Jay Pelayo, tuloy-tuloy ang search at clearing operation sa posibilidad na may iba pang biktima sa ilalim ng mga guho. Sa ngayon, nasa 20% pa lamang ng clearing operations ang natatapos. Samantala, naitala ang isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal kaninang alauna 2 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagbuga ang bulkan ng Usok at Abo na umabot sa taas na 900 meters mula sa bunganga nito. Nananatiling nakataas ang alert level 1 na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest, bagay na binabantayan ng mga otoridad. Sa iba pang balita, makakatanggap ng kabuuang 310 milyong pisong pondo ang 5 bayan sa Antique para sa mga proyektong magpapalakas ng paghahanda sa sakuna. Bahagi ito ng programang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kalahi CIDSS ng Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa benepisyaryo ang mga bayan ng Pandan, Kaluya, Tibet, Ibiao, Valderrama at San Remigio. Ayon sa DSWD, maaaring gamitin ang pondo para sa mga proyektong tulad ng flood control, farm-to-market roads at mga programang pangkabuhayan, depende sa pangangailangan ng bawat barangay. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tinalo ng Gilas Pilipinas Women ang Italy 17-13 para sa kanilang kauna-unahang panalo sa FIBA 3x3 World Cup. Pinangunahan ni Camille Clarín ang koponan sa 8 puntos habang nag-ambag si na April Bernardino ng 4 points, Mika Cachon sa 3 points at Casey De La Rosa ng 2 points. Bagamat nagtapos ang Gilas na may isang panalo at 3 talo, naging makabuluhan ang kampanya dahil sa unang tagumpay ng bansa sa nasabing torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nakakuha ng Barangay Ginebra ang Game 1 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals matapos talunin ang TNT sa score na 102-100. Nanguna si RJ Abarrientos sa kanyang 24 points kabilang ang dalawang magkasunod na 4-point shots sa huling minuto ng laro. Malaki rin ang naging ambag ni Justin Brownlee sa kanyang 23 points, muntik namang makabalik ang TNT matapos mabura ang malaking lamang ngunit nanaig ang jinking sa dulo. Dahil dito, hawak na ng Ginebra ang 1-0 lead sa best of 7 final series.
2: Antabayanan sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, Anti-Political Dynasty Bill, aprobado na sa Kamara sa 3rd at huling pagbasa.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong sa 2 bagong ambassadors sa Pilipinas.
2: At sa Ibayong Dagat, 12 dayuhan kabilang sa mga nasawi sa sunog sa isang hotel sa New Delhi, India.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, inaprubahan ng Kamara sa 3rd at huling pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty na naglalayong limitahan ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng pwesto ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Sa botong 267 na pabor, 20 tutol at 7 nag-abstain, ipinasa ng mga mambabatas ang House Bill 8389. Sa ilalim ng panukala, hindi maaring tumakbo o manungkulan sa parehong nasasakupan ang mga magkakamag-anak hanggang sa 2nd antas ng pagkakamag-anak o affinity. Ayon sa mga taga-suporta ng panukala, mahalagang simulan na ang reforma upang mabawasan ang dominasyon ng mga political dynasties sa bansa. Gayunman, may ilang mamabatas na tumutol sa panukala. Ayon kay Representative Chel Jocno, hindi sapat ang mga probisyon nito at maaari pa ring manatili ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang pamilya. Nakasaad sa 1987 Constitution na dapat ipagbawal ang political dynasties ayon sa itatakdang batas. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang naipapasa. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala ay si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at House Speaker Faustino D. III.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ng 2 bagong talagang ambassadors sa Pilipinas sa Malacañang kahapon. Unang nagpresenta si Carmen Del Rocio Azorin Araujo o Araujo sa ang bagong Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary ng Peru sa bansa. Sumunod naman si Maria Lourdes Bernadette Banson ang kinatawan ng Sovereign Military Hospitaller Order ng Rhodes at Malta. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang muling pagbubukas ng Embahada ng Peru sa Maynila noong 2025 na nagsilbing mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayan ng 2 bansa. Samantala, tinalakay rin ng Pangulo ang posibilidad ng mas pinalakas na ugnayan kaugnayan ng Pilipinas at ng Sovereign Military Order of Malta, partikular sa mga programang humanitarian at social initiatives. Ayon sa Malacanang, patuloy na lumalalim ang relasyon ng Pilipinas sa Peru na umaabot na sa mahigit 5 dekada, gayon din ang Sovereign Military Order of Malta na mahigit 60 taon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, iniimbestigahan ngayon ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga ulat tungkol sa umano'y bagong istruktura sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, kasalukuyang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang beripikasyon upang matukoy ang katotohanan, uri at ang pinagmulan ng mga ulat. Gamit ang surveillance at monitoring system, siniguro ng otoridad na makabubuo ng malinaw at batay sa datos na pag-aaral sa sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, pinaalalahanan ng publiko na umiwas sa mga haka-haka at umasa lamang sa opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan. Binigyang diin ng task force na seryoso ang pamahalaan sa anumang pangyayaring maaring makaapekto sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Bagong araw, balita.
3: Hindi bababa sa 21 katao ang nasawi, kabilang ang 12 dayuhan sa sunog na sumiklab sa isang hotel sa New Delhi, India. Nagsimula ang sunog sa isang 4 na palapag na gusali sa Malviya Nagar, pinaniniwala ang nagmula ito sa isang restaurant. Kabuang 49 ang isinugod sa mga ospital habang 8 ang nakalabas matapos mabigyan ng lunas. Nagpahatid ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pamilya ng mga sawi at tiniyak na patuloy ang tulong sa mga naapektuhan ng trahedya.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Naiulat ang ilunsad na airstrike ng Israel sa southern Lebanon na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 9 katao. Sa gitna nito, nagpapatuloy ang pag-uusap sa Washington para sa posibleng kasunduan ng 2 panig. Gayunman, iginiit ng Hezbollah na hindi sila tatanggap ng bahagyang ceasefire at patuloy ang kanilang pagtutol sa kasalukuyang usapan.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga mangangaral 3:17. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti sapagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 4 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Phil Lagtapon.
2: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard! Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Pareho naman tayong mayroong 24 oras sa loob ng isang araw, pero bakit may mga taong tila mas maraming trabaho ang natatapos kaysa sa iba? Ano nga ba ang kailangan para maging productive tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang tatlong paalala na makatutulong sa pagpapataas ng ating productivity sa ating kumpanya. Una, manage your time wisely. Mabilis na lumilipas ang ating oras, lalo na kung wala tayong plano. Matatapos ang isang araw ng ganun-ganun na lamang at wala tayong na-accomplish na kahit ano kung hindi tayo magiging intentional sa paggamit ng oras na ito. Be more productive at work by managing your time. Sa pagsisimula pa lamang ng araw, kailangan mayroon tayong malinaw na goals kung ano ang dapat tapusin at gawin. Gawin mo rin ito sa team na iyong pinamumunuan. Bawat team member dapat ay may malinaw na priorities at action plan. And they should be kept accountable to execute those plans. Pangalawa, be focused. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang multitasking ay nakababawas sa productivity ng mga empleyado. People who are focused in finishing one task at a time tend to be more productive. Ganito rin ang sinabi ng philosopher na si Plato. All things will be produced in a superior quantity and quality and with greater ease when each man works at a single occupation in accordance with his natural gifts and at the right moment without meddling with anything else. Tanggalin natin ang mga distractions sa trabaho natin at maging tutok sa kailangan nating gawin at tapusin. At pangatlo, collaborate with others. Kung gusto mong mas marami kang magawa, matutong makipagkapwa. You will be able to accomplish more if you work with others. Alam mo bang isa sa itinuturing na mahalagang skill para maging matagumpay sa 21st century workplace ay ang kakayahang makipag-collaborate. When you combine your abilities and strengths with others, ang akala mong hindi mo kayang gawin, nagiging posible. Mahalaga lamang sa team collaboration na matiyak na ang bawat team member ay gagawin ng tama, maayos at nasa oras ang kanilang trabaho. Tatlong susi para tumaas ang ating productivity: time management, focus at team collaboration. People who are fruitful in their work have a higher sense of fulfillment. Kaya simulan na nating maging mabunga. Magtrabaho na tayo at gumawa. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng

0: Diyos.
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
5: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vedmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
6: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na, Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
7: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang ikapito ng umaga.
10: Oras na! Pilipinas!
11: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
10: Oras na! Pilipinas!

0: Tuloy-tuloy ang ating countdown. 2 days to go bago ang ating 78th anniversary celebration. Nakahanda ka na ba kaagapay? Naisip mo na ba kung paano ka makakarating sa GCF Ortigas? Nakapagyaya ka na ba ng iba pang mga kaagapay at magiging bagong kaagapay natin? Naisip mo na rin ba kung ano ang OOTD mo para sa araw na yan? Well, excited tayong lahat sa June 6, pero talagang ngayong June 4 ang anniversary ng FEBC Philippines. So, congratulations and sa Diyos ang papuri at maraming salamat sa ating Amen. Panginoon sa kanyang pagpapahintulot, 'di ba? Na makapag-broadcast tayo araw-araw sa kanyang lakas, 'di ba? Magmula noon, 78 years ago. So, kaagapay, tuloy-tuloy po tayo dito sa pag-sahim papawid. Kung noon galing tayo sa Karuhatan, Valenzuela, ngayon naman dito po sa puso ng Pasig City mula po sa Taloktok, ika nga ni Daddy Paul ng One Corporate Center. So samahan niyo po kami dito sa Oras na Pilipinas at ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. Pero dahil Huwebes ngayon, maya-maya makakasama din po natin si Bishop Ruben Abante. Okay na ba siya, John B? Yan, baka nasa himpapawid pa. Ayan na, ka-out of town po kasi si Bishop R.A. Kaya via Zoom natin siya makakakwentuhan ngayon. Hanggang 8:25 ang Oras na Pilipinas at ang dami po nating mga i-feature ngayon. Dahil nga po ang inyong 702 DZAS ay talagang nag-i-exist ano, sa biyaya ng Panginoon at dahil sa dami rin ng ating mga like-minded organizations, mga ka-partners, ay kukumustahin po natin sila. Yung mga ministry partners po natin kung paanong nagkakatulungan po tayo sa ubasan ng Diyos. At syempre, meron din tayong mga ganap. Yan, nagkaroon na ng sesyon sa Senado kahapon. So, isa rin yan sa sisilipin natin ngayong Huwebes. So, ready na. Nandito na si Bishop R.A. Good morning, Bishop.
1: Siyempre, good morning, good morning. Inaal na po ako. Hindi ako absent. May nasan session ka? Po rin nito.
0: Sa anong session
1: nasa studio
0: yan?
1: Po ako. Ito. Magandang araw sa inyo.
0: Amoy danggit si Bishop.
1: Nako.
0: O kaya amoy dried
1: mango.
0: Na
1: lang, Heidi.
0: Ano po?
1: Dalawang tulog na lang. Oo.
0: Kung matutulog.
1: kung matutulog.
0: Isa ka rin di natutulog eh. Kambal kayo ni Pastor A eh. Di kayo natutulog eh. Ayan, Bishops, kayo po ba'y nasa saan ngayon?
1: Ako ngayon ay nasa Cebu.
0: Ayun, no?
1: Well, I was in, ako po'y nasa conference, no? Isang mission conference dito sa Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Ng isang Bible Baptist Church along with some of, well, medyo malaki ito. Kaya, praise God, we can minister to churches.
0: Mm-hmm.
1: At ito, sabay-sabay po tayo. Medyo pagpasensyahan mo lang dahil mahina pa rin ang internet eh.
0: Kaya, taas mo yung kamay mo, Bishop, yung kanan. Hanap kang signal. Biro lang po. Pero Bishop, makaka-uwi ka ha para sa anniversary natin sa Sabado.
1: Definitely.
0: Yan, hindi pwedeng wala ka sa Sabado. Mahirap i-explain, maraming maghahanap sa'yo pag wala ka, ha? Tapos, pag uwi mo, dalan mo kami ni John B. ng isang tiklis ng danggit, pusit. Ano pa, John B., ang wish list mo? Otap? At syempre, ang dried mango. Yan, ha? Tigi-tigisang tiklis kami, ha? Ayan, so Bishop, ang dami nating assignment ngayon. Pero i-welcome muna natin ang ating mga kaagapay sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Gayun din naman
1: at syempre, yes. Sa GCTV, channel 185 sa Signal Television.
0: Of course! Ayan. And hello din sa gumagamit ng ating radio app.
2: Happy listening!
0: Sa ating ding kaagapay sa radio at PM Radio.
2: Good morning!
0: Of course, sa ating mga kasakasama habang nasa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat po and God bless you mga kaagapay. Salamat din po sa patuloy na suporta at panalangin ninyo para sa FEBC DZAS. And Bishop, syempre yung mga ka-team positive natin, nandito si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive, kaagapay.
0: Gandang morning din kay Lord Jesus Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Magandang umaga rin sa ating kaagapay na si Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shai.
0: Shout out din kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Of course, kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Sa ating RTV, si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: And saludo sa ating engineering at Bukawet Tech people.
9: No problem.
0: Alright, hanggang 8:25 tayo. Bukas yung ating comment section para po sa inyong mga mensahe at pagsali rin sa ating mga pinag-uusapan dito sa Oras na Pilipinas. Sali po kayo sa ating masarap, yan, masaya na huntahan. At eto Bishop, para ma-inspire tayo, kuha tayo ng gabay mula po sa magandang yes. Balita, Biblia.
10: Ay nakatayo doon mismo sa kanto at
11: kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Proverbs 18 verse 5, ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan.
1: Ayun, so wikang Ingles, it is not good to accept the person of the wicked to overthrow the righteous in judgment. Naku, matindi yan. Eh, kapag pinapalusot po ang hindi dapat, naku, abay may kahihinat na niyan. Hindi lang po sa atin, subalit sa harap ng ating Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Eh, sinasabi din po sa banal na kasulatan, it's an abomination before God, you know, to justify the wicked. Ganun din naman, ano po. Kaya kinakailangan mayroon tayong kaalaman, karunungan kung paano natin

0: determina ang mga bagay, no, na dapat manatili sa ating lipunan. In both sa ating mga batas, ating saligang batas. Alam mo, kung iisipin lang natin, ang ganda-ganda ng ating preamble. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong aspiration na kung anong magiging regimen po tayo. Meron tayong love, justice, peace. Subalit, kung ang korupsyon ay ating pahihintulutan, ang mga bagay na illegal ay ating pahihintulutan, at hindi natin bibigyan ng accountability ang lahat.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, naalala ko nga, Heidi, itong, alam mo ba yung kwento nung ang mga scribes at Pharisees
1: mm-hmm.
0: ay may dinala sa harap ng Panginoon na mm-hmm. isang woman taken into the very act of adultery.
1: Mm-hmm.
0: No? Eh pagkatapos, ang sabi ng mga scribes and Pharisees, ano po ang sasabihin ninyo sapagkat this person was taken into the very act? No? Kasi they were trying to tempt the Lord Jesus Christ. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, well, anong sabi ng kautusan? Of course, he was referring doon sa law of Moses. Ang sabi, kinakailangan i-condemn. Okay? Batuhin, ganyan. Di sabi ng Panginoon, you can throw the stone. Okay? Mm-hmm. Kung yan ang sinasabi ng batas ng kautusan, throw the stone. Subalit, okay, kayo din naman na nagtuturo sa kanya, aba ikinakailangan, kayo ay walang pananagutan din sa parehong batas na inyong gustong
1: ipatupad, i-implementa.
0: Oo. Kayo, lahat kayo. So, ibig sabihin, ang accountability ay para sa lahat.
1: Mm-mm.
0: Ano po? Yan ang dapat manatili sa ating lipunan. Mahirap yan.
1: Mm-hmm. Okay, so dapat...
0: Alam mo, sa larangan ng kung ano-anong bumabalot sa atin, no? Yes.
1: Go ahead, Bishop. Go ahead. Opo.
0: Oo. Abay, kinakailangan po, manatili po sa atin ito. Kinakailangan ang lahat ng arms, no? Branches ng ating government, ay ito ang itaguyod.
1: Mm-hmm.
0: Okay? At kinakailangan sa mas mabilis na kaparaanan.
1: Tama.
0: Okay? Sapagkat kung tumatagal lalo ang mga issues na ito, lalo tayo nabababad. Mm-hmm. Di ba? Sa hindi maganda. Kaya it is not good to accept the person of the wicked to overthrow the righteous in judgment. Marami mm-hmm. pang mga talata na related dyan sa bagay mm-hmm. na yan.
1: At napakaganda at napapanahon, akmang-akma, ano, sa mga kinakaharap natin bilang isang bayan. Ang paalala na ito galing sa Proverbs 18 verse 5, ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayun din naman kung ipagkakait ang katarungan. So dapat, Bishop, hindi natin kukonsintihin, ano, yung mga gumagawa ng mali. Dapat meron tayong courage din, di ba, na mang-rebuke,
0: yeah.
1: di ba, kahit na yun ay malapit sa atin, kamag-anak,
0: yes.
1: kaibigan sa atin, di ba?
0: Alam mo, nice cream sabihin, Heidi, ano, dito po sa ating bansa, kahit tayo mga mananampalataya, meron tayong umiiral na saligang batas at mga batas sa ating lipunan. Unahin po natin yun.
1: Mm.
0: Ano po? Hindi naman tayo isang bansa na kahit tayo mga mananampalataya, piniiral natin ang batas ng Biblia. Okay? And however we are Christians, we can actually cite some truth, some verses. So, balit unahin na muna natin yung dapat na nakalagay sa ating batas,
1: tama.
0: Sa ating mga kautusan.
1: Yan.
0: Ayun dapat.
1: Ating mga alituntunin, umiiral
0: yes.
1: yan para sundin, para sa kaayusan
0: Oo.
1: Ng ating bayan. Thank you.
0: Yes. Mm-hmm. Oo.
1: Thank you, Bishop.
0: Okay.
1: Proverbs 18:5 po yan, ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayun din naman kung ipagkakait ang katarungan. Naghatid sa oras, alas 7:23 ng umaga. Bishop, ang dami nating kakausapin ngayon. Pero bago tayo mangumusta sa mga partners ng DZAS-FEBC sa nakalipas ng mahabang panahon, ay silipin muna natin at sikapin nating unawain Bishop. Nagbalik na yung sesyon ng Senado kahapon at merong mga malalaking kaganapan na nag-unfold doon. So yan po ang ating unang talakayin ngayong Huwebes dito sa Oras na Pilipinas.
2: Pag-usapan natin.
1: 7:24 at ito po ang ating pag-uusapan ngayon, itong patuloy na mga pagbabago sa ating upper chamber. Kasabay nga po ng pagkakaroon ng quorum kahapon dahil sumipot ano, itong si Senador Francis Escudero sa Senado. Ito pong si Senator Sherwin Gatchalian ay naihalal bilang bagong acting Senate President at Senate President pro tempore. At meron na ring mga bagong chairmanships ang iba't ibang komite at inaasahan pong may epekto ito sa takbo ng mga pangunahing panukalang batas maging sa direksyon ng mga pulisiya sa ating lehislatura. At syempre, inaasahang may epekto din to sa nalalapit na pag-uumpisa ng impeachment trial sa ating vice-presidente. Kaya mahalagang unawain po natin, ano, bagamat marami pong mga opinyong legal ang lumabas kahapon hinggil sa tama ba, legal ba, naaayon ba sa rules yung mga nangyari kahapon via Zoom? Bishop, nakikita mo na rin si Attorney Alder Del Yoro, Assistant Professor sa UP, National College of Public Administration and Governance. Attorney Alder, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Hebe at Bishop Riobel, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Salamat sa imbitasyon.
1: Okay.
0: Magandang umaga sa iyo, Attorney Professor.
3: Yes. Good morning po, Bishop and Hebe.
1: Okay.
0: Attorney, dumadami attorney sa ating lipunan, lalo sa social media.
1: Tama.
0: Well, gusto natin makarinig muna sa iyo kung ano ang iyong comment sa nangyari kahapon.
3: Well, Bishop, kung ang katanungan ninyo, legal ba ang nangyaring proseso kahapon sa pagtalaga kay Senator Gatchalian, meron tayong malakas na presumption na legal ang pagkakatalaga kay Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Kasi nga, formal siyang inihalal bilang President pro tempore, at sa ilalim ng Senate rules, ang President pro tempore ay maaring gumanap sa mga tungkulin ng isang Senate President. Gayunpaman, maliwanag na linawin natin na ang permanenteng pagpili ng Senate President, at tingin ko naman ay hindi ito debate, ay nakaayon sa 24 membership ng Senado. So, kinakailangan pa rin ng bagong mayorya na makuha ang 13 boto para maging permanente at magkaroon tayo ng lehitimong Senate President, hindi na acting capacity.
1: Attorney, so, doon lang muna ako, Bishop, sa ano, may mga kumu-question kung legal ba yung quorum kahapon, dodosi lang daw po sila. Ano po yung naging batayan noon sa inyong pananaw, Attorney Alder?
3: Napakahalaga ng katanungan na ito dahil nakasentro ang buong debate dito sa quorum. Kasi nga sa ilalim ng Constitution natin sa Article 6, Section 16, Paragraph 2, na ang ng Constitution na ang majority ng bawat kapulungan ang bumubuo ng quorum upang magkaroon ng opisyal na aksyon. So kung walang quorum, walang bisa ang isang hakbang. Ang bagong mayorya, ipiniliwanag nga kahapon na ang 12 senador dahil ay may quorum dahil ang base number ay 22. Ang kanilang batayan, of course, alam na ito ng lahat, yung Avellino versus Cuenco. And samantala, nakita natin at narinig si Senator Cayetano naman na ini-insist niya na 13 ang kinakailangang quorum. Kaya masasabi natin na yung quorum ang pundasyon ng reorganisasyon ng liderato ng Senado.
0: Okay. Now, ang sabi mo kanina, of course, Attorney, ay ito'y merong presumption na legal ang nangyari kahapon. Ano? But of course, merong question sa legitimacy. Now, may nakausap ako kahapon na ang sinasabi niya, bakit magiging 12 samantalang wala namang in-expel? Hindi naman katulad doon sa lower house na may in-expel. Wala lang yung dalawa dahil, you know, hindi sila maaaring naroroon. So it's not by reason na, but ang sabi, kung ano man yan, kung may nasa piitan man or what, mayroong fugitive, but they remain to be elected as senators. Mm-hmm. Anong ano doon?
3: Well, nakita nga natin na ang naging basehan, yung Avellino versus Cuenco, pero hindi lamang itong kaso na ito, kasi nakita na rin natin sa ilang proceedings ng Senado na kahit 12 membership, 12 lang ang dumalo, ay meron na rin quorum. Of course, nagiging itong legal debate, pero may mga precedent na kasi ito, Bishop Riobet, sa kanilang mga proceedings na ang 12 is already deemed as a quorum. Kaya sa tingin ko, mahihirapan na questionin itong measure na ito. At of course, nakita natin na wala sa coercive authority or power ng Senado na padalawhin si Senator Jinggoy Estrada dahil nga siya ay nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan. So necessarily, dahil wala namang online voting, ay hindi siya pwedeng dumalo. Kaya ang bilang na isinusulong ng mayorya ay of course 12. Dahil nga kung 23, assuming na hindi na natin pag-usapan si Senator Bato, sa tanggalin na natin, magkakaroon pa rin ng quorum doon sa 12, because yung 23, necessarily the 12 will be the quorum if you look at that in that perspective, Bishop.
0: Mayroon naman daw na ang nagsabi, ang kaibahan naman doon sa pangyayari sa 1949, sa simula pa lang, meron na silang quorum, nag-walk out. Pero yung nangyari kahapon, wala, sila lang ang nandoon . Kaya iba daw ang pagkakaiba at hindi pwedeng pagbasihan kung ano man yung nakaraan. Anong palagay? Go ahead.
3: Again, Bishop, ito nga yung sentro ng kanilang debate. Ang mahalagang tingnan dito kung hanggang kailan yung impasse o pagkaparelisa ng Senado. And again, merong of course presumption of regularity. Hindi natin inialis na merong karapatan ang dating mayorya na questionin ito. Pero ito ay dapat gawin sa tamang forum. Sa loob mismo ng plenaryo, sa loob mismo ng Senado, doon nila pagbotohan. Kasi meron namang mga internal rules na kung sa ganong paraan, maaari nilang questionin. O kaya, pwede rin nilang dalhin ang issue sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm. Okay.
0: But can they actually resolve the issue by themselves? Kapag halimbawa, kaso wala nang maaari ngayon na magtipon sila. So, ibig sabihin, ang maaari na lang gawin, dumulog sa Supreme Court?
3: Well, they can do that kasi kaya nga lang, Bishop, tama po yung sinabi ninyo na naka-adjourn tayo ngayon. Kaya, aantayin natin ito sa pag-resume ng regular session sa July 6. Ito yung, of course, in the meantime, alam po natin na magkakaroon yan ng mga negotiation, compromises. Yes. So I think yan ang dapat nating bantayan sa mga susunod na araw.
1: Mm-hmm. Pero attorney, what will happen kaya kung patuloy na iginigiit po nung ngayon minority na illegal yung mga nangyari nga daw po kahapon, and they are insisting na ituloy pa rin po yung hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon mamaya about the flood control?
3: Again, mahihirapan. Yun ang interesting na pangyayari ngayong araw na titingnan natin, kasi nga nag-adjourn na si Nidie, and sinabi rin ito ni Senator Cayetano na sa kanyang mga salita, assuming arguendo na may otoridad siya, na naka-adjourn na. Ibig sabihin, sa susunod na pagbukas ng regular session na dapat ang susunod na pagdinig.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So what do we expect within this coming days? Baka mapuno ng mga atake sa social media yan porque naka-adjourn. eh baka magiging ang korte na lang at ang ng Senado eh para nasa social media.
3: Oh, tama kayo, Bishop, nakakalungkot kasi sa perspektibo nga ng public administration, makikita natin na ang pinapakita nito na may seryoso na at malaking hidwaan sa loob ng Senado. Ganun pa man, pinapakita pa rin dito na kahit papaano gumagana ang ating institutional mechanism para nga maiwasan yung paghinto ng operasyon. Kasi kung titingnan natin, dalawang araw, walang session. But because, you know, the 12 senators convened and took action, nakita natin na may mekanismo. Ngayon, kung meron silang pagbanggaan ng mga paniniwala, sana dalhin nila ito sa tamang forum at hindi sa social media kasi mas lalong nalilito at naguguluhan ang taong bayan. We expect more from our senators.
0: Yes, ang sabi naman kasi ng mga ilan, nangyayari lang naman ito kasi pinipigilan nila ang blue ribbon. Ang sabi ng iba, kung merong seriousness na iusad ang impeachment, kinakailangan meron ding seriousness na iusad ang blue ribbon na investigasyon. Anong dapat na panahon natin dito?
3: Yun nga po, Bishop, dahil nga sa ating constitutional democracy, ang pinakamainam na pagtugon dito ay ang mga institutional na remedyo. Kung naniniwala ang dating mayorya na may procedural defect o walang quorum, maaari nilang questionin ito, again, mismo sa loob ng Senado, sa naaangkop sa internal rules nila. Kaya para maiwasan yun nga, yung institutional paralysis, yung patuloy na pagkalito ng taong bayan. Kasi itong mga senador natin bilang mga mamamayan, alam natin na may tungkulin at obligasyon sila sa taong bayan sa paggawa ng batas, sa oversight functions nila, at iba pang mga constitutional function, lalo nga dito sa nakabinbin na impeachment proceedings na mangyayari. So, sa huli, ang laban kasi dito yung ang laban ay dapat nasa argumento, nasa proseso, at hindi sa pagharang ng operasyon ng institusyon o kaya naman, you know, sa pagbigay ng mga pahayag sa social media. So ito ay ating hamon sa ating mga senador. Dalhin ninyo ang usapin sa tamang forum at proseso kasi mayroon tayong mga institutional na mekanismo sa ating batas, sa ating konstitusyon, kung paano ito mareremedyohan. Ito po ang ating dasal para sa bilang mga mamamayan.
0: Ano naman ang ating dapat na advice, no, para sa ating mga kababayan na ngayon medyo masilakbo na yung kalooban nila eh?
3: Well, I think Bishop and Hedy, ang dapat batayan ng publiko sa mga susunod na araw ay ang una, magkakaroon ba ng legal challenge itong quorum sa reorganization? Kasi kung seryoso ang dating mayorya, dalhin nila sa Supreme Court para mawalang ating kalituhan. Dahil meron namang proper forum na pwedeng mag-determine with finality ano nga ba ang dapat na interpretasyon dito. Kung makakakuha ang buong mayorya ng 13 boto upang formal na mahalal ang isang bagong Senate President, ito yung inaantay natin because this will resolve and address the issue once and for all. Kaya nga sabi ko, Hedy and Bishop, maraming magkakaroon dito ng mga compromises, alliances, building in between the recess o sa adjournment na ito hanggang sa pagbukas ng regular session.
0: Actually, Tony, dalawang tanong naman ang magiging resulta niyan. Unang-una, kapag idudulog naman ito sa Supreme Court, will they be able to make a decision in time? Pangalawa, ano naman ang ginagawa ng mga ehekutibo dahil this is a force to reckon with sapagkat meron silang dahilan para sila ang panggalingan ng mga kung ano-anong lumilipat na ganito?
3: Ideally, sa ating demokratikong proseso, magkakahiwalay ang tatlong branches ng gobyernong ito. So they are independent and co-equal branches. Yung judikatura, idinidulog sa kanila ito mga seryosong constitutional na katanungan. At nakita naman natin na binibigyan nila ito ng pansin. At lalo na nga kung may panawagan ang taong bayan. Kaya napaka-importante dito ang civic engagement para makita ng mga branches ng ating government, hindi lamang ng legislatura, kundi yung judikatura natin na kinakailangan ng taong bayan na magkaroon ng remedyo, solusyon at kalinawan once and for all dito sa ating issue. Sa usapin ng ehekutibo, Pastor and Ruben and Heidi, of course, lagi itong magiging mauuwi sa political issues. And alam natin na kasama yan sa usapin dito. Yun nga lang, sa perspektibo ng ating batas, kailangan pa rin natin tingnan sila bilang hiwa-hiwalay at independent o equal branches.
0: Isa na lang siguro. Bali, tama naman yun. I appreciate what you have said. Mas ideal na ang kumilos ang Supreme Court sapagkat mas judicious ang i-expect natin sa Supreme Court sapagkat ang kumilos naman ang ehekutibo, medyo political lang issue na yan.
1: At kung opo, tama din yung pagkadinig ko kay attorney, mas mainam na sagutin natin ang mga isyong ito sa proper forum at sa tingin natin, attorney, mas makakatulong kung magkoconduct na rin siguro ng proper na press conference si Senator Alan Peter Cayetano at hindi po palaging sa Facebook Live po niya ina-address ang publiko sa mga usaping ito. Tama po ba, attorney?
3: Tama po. And siguro sa panghuli na lamang na gusto kong iwanan ay hindi importante sa usaping ito kung sino ang ating bago o sino ang ating Senate President. Sa perspektibo ng public administration, sa ating demokrasya, mas mahalagang suriin na kung paano ba gumagana ang ating democratic institution sa panahon ng krisis. At kung paano binibigyang kahulugan ang konstitusyon sa harap ng di pangkaraniwang sitwasyon natin ngayon. Sa ngayon kasi may mga legal na argumento sa magkabilang panig. Ngunit ang pinakamalagang sukatan at kung nananatiling gumagana ang Senado bilang isang institusyon at kung patuloy nitong magagampanan ang tungkulin niya sa taong bayan. Sa huli, yung lakas ng institusyon ay hindi nasusukat sa kawalan ng hidwaan. Normal ito, lalo na nga we are in an extraordinary time. Mahirap ang bayan dahil nga sa mga krisis. Nasusukat ito siguro sa kakayahan ng mga leader natin, ating mga senador na notasin yung hidwaan. Sana, sabi nga ni AD, sa loob ng patas, sa mga demokratikong proseso at sa prinsipyo na nakapaloob sa ating batas. Because at the end of the day, the Filipino people deserve better at meron silang tungkulin na dapat gampanan sa taong bayan. So nag-aantay tayo at sana patuloy na magmatyag ang taong bayan dito.
1: Nag-aantay at nagbabantay ang taong bayan. Thank you po, Attorney Elder. Mabuhay po kayo.
0: Thank you.
3: Maraming salamat po.
1: Si Attorney Elder Del Yoro mula sa UP and Sipag, nakausap natin patungkol po dito sa mga developments, Bishop, sa ating upper chamber. Yun. So, Bishop, nandiyan ka pa ba?
0: Andito ako. Alam mo.
1: Proper forum.
0: Ang daming mga spekulasyon kasing lumalabas.
1: Siyempre,
0: naririnig natin na sinabi din naman Senator Alan na hindi raw siya binigyan ng pagkakataon. No, sisimulat mula pa, tapos nakomplika pa ng pagkakapasok sa picture ng NBI. No, kung ano nangyari dyan. Sinisisi na kasi nagputukan. Kung hindi naman daw pumasok NBI, wala naman putukan. Ganon. Kaya maraming gusot.
1: Nanganak eh, na
0: pagkatapos, nanganak. Nanganak. Naririyan na. Si Senator Win ngayon. Alam mo, sa totoo lang, if I may express my personal, no? Personal na kalooban, eh wala naman akong itulak niya sa dalawang yan. sapagkat, bukod sa kinala ko yung dalawa personally, no? Eh sila ay parehong professing na mga mananampalataya. No? Kaya sana ay ipanalangin natin ng husto ang ating Senado as an institution.
1: Tama.
0: At ako eh, para sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga mananampalataya, let us respect the institution for how it should be respected, ang Senado. Ayan. Not any personalities.
1: Tama. At ang inaabangan naman talaga natin ay magampanan nila, di ba, yung kanilang tungkulin sa bayan at ma-overcome itong mga usapin sa kanilang hanay as soon as possible. Dahil nga tayo, sabi nga po ng Malacañang, affected na ang atin pong ekonomiya. Lalong-lalo na ang dami pong mga legislative agenda ang naantala dito po sa nangyaring Senate impasse. Okay, Bishop, samantala, 7:45 na ng umaga. At ang sabi mo nga kanina, Bishop, 2 days to go, anniversary na natin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang daming mga nakakasama natin sa takbuhing ito, Bishop, sa paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan until all have heard. At via Zoom, isa sa mga longtime partners natin ang ating kukumustahin mula sa Philippine Bible Society, ang kanilang Secretary General, si Ate Laura Valiedo. Magandang umaga, Ayun. Ate Laura.
2: Magandang umaga po, Miss Heidi and Bishop. Ray, magandang umaga po.
0: Hello, Laura. It's good to see you again.
2: Yes, Bishop. It's good to see you again. At nasa sito po kayo ngayon, Bishop. Thank you.
0: Oo nga eh. Anyway, kumusta ang PBS?
2: Oh, ang PBS po ay marami po tayong engagement sa ngayon with local churches, other institution, ministry partners to promote and yung ating pong advokasya na making the Bible known and engaged with the Bible. So ito po yung ating pinagkakaabalahan ngayon, Bishop.
0: Oo. Eh alam mo, ang umiiral sa atin ngayon, masama raw mag-quote ng Bible eh kung saan. Eh tayo naman distribute tayo ng distribute ng Bible.
2: Opo, at maraming po sa ating mga kababayan talaga namang patuloy na gustong magkaroon ng kopya at sipi ng Biblia para sa araw-araw na gabi po sa ating buhay, sa kanilang buhay. So marami po talaga, Bishop, ngayon ang talagang nagalong na magkaroon pa ng kopya.
0: Ang sabi ko nga, saka dinisibit natin ng Bible, wag lang i-quote ang Bible o kung saan sasabihin at ano. Lalo, isa puso ito, di ba?
1: At isa buhay.
0: Ilagay. At ikilos. Isa buhay. At ikilos.
1: Tama po. Oy. Wala namang masamang mag-quote ng Bible verse. Ayan, basta yun nga, sinasa puso at isinasa buhay. Okay, Ate Laura, sa ganyang diwa, ano, paano pong parang nakatulong po ang ministeryo din ng radyo ng FEBC Philippines ng 702 DZAS dyan po sa inyong mga mithiin sa Philippine Bible Society?
2: So ang DZAS po, FEBC at ang Philippine Bible Society ay talaga namang dekada na po ang partnership. Mm-hmm. Totoo po, nakakatulong po ang ministeryong ito dahil sa ministry at advokasya ng Philippine Bible Society sa magitan ng malawak na radio at digital platform na mas marami po ang naaabot na Pilipino upang ipakilala ang salita ng Diyos. So nagiging katuwang po at naging katuwang namin, hanggang sa ngayon nagiging katuwang namin ang inyong programa sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. So sabi nga po, hindi lang pagbabasa kundi pagsasabuhay nito. At ang inyong programa po na nag every day nagbabasa ng Biblia sa on sa
1: madaling araw
2: air, sa air, yes, ito po ay nakakatulong sa marami nating kababayan na maunawaan, hindi lamang po malaman ang salita ng Diyos.
0: Ayan po, Laura at Heidi, magawa tayo ng bagong term. Ang dapat gawin natin, pagbabasa buhay.
1: Pagbabasa buhay. Medyo tongue twister, ah.
0: Diba, pwede, no? Pagbabasa buhay.
1: Pwede.
0: Pagbabasa na. Diba?
1: Galing mo talaga, Bishop. Iba talaga nagagawa ng dried mango. Nagiging creative lalo. Pagbabasa buhay. Ayan na, Ate Laura.
2: May bago tayo dyan. Pagbabasa buhay. Naging tongue twister na yun.
1: Ipapatent
2: gawin namin
1: yan,
2: Bishop, sa isa naming program. Sa isa po namin.
0: Pagbabasa. Maganda nga.
1: Maganda. Maganda. Why not? Diba? Pagbabasa buhay.
2: Thank you, Bishop. Ha. Binigyan niyo po kami title sa aming isang activity na gagawin.
1: Yung Bible reading yan, in public places, magiging pagbabasa buhay na.
2: Yun, kailangan lang paulit-ulitin po.
1: Okay. Bishop, pinahirapan mo kami, ha? Okay. So, Ate Laura, sabi niyo nga kanina, dekada na, talagang mahaba na yung ating naging lakbahin. And we are grateful po dahil alongside ay kasama po namin kayo palagi. And dun sa mga pagsahim papawid natin ng good news, syempre yan po ay sa biyaya po ng Panginoon. And we are maximizing nga po itong kalayaan that we have in our nation. Na yun na nga, meron tayong kalayaan na magpahayag ng mabuting balita unlike sa other countries po. Yes, Bishop?
0: Actually, ang distribution ng Bibles ng PBS ay napakaraming kaparaanan .
1: Mm-mm.
0: Alam mo, siyempre, kaibigan natin, of course, ang TGP, no? Mm-mm. At sila ay nag-distribute ng mga TGP Bibles. Eh, may kinalaman naman ng PBS doon.
2: Okay. Alam niyo po, sa dami ng nakakapakinig ng inyong program,
0: yes,
2: ng DCIS, marami rin po ang natatouch na makapag-donate, makapag-distribute, makapagbigay ng Biblia sa ating mga kababayan. Lalo na po sa hindi naaabot talaga ng mga yung pong mga walang komunikasyon na nasa kasuluk-sulukan ng Pilipinas. So naaabot po ito dahil sa mga ganitong natatouch sa ating pong pakikinig ng advokasya ng PBS na ipalaganap ang salita ng Diyos. So marami din po tayong proyekto. Katulad po ng sinasabi niyo po, Bishop, na TGP. So talagang milyon-milyong copies ng Biblia na po ang ating naipamigay. Dahil nga po sa kabutihan ng puso ng mga mayroon pong paniniwala na ang Biblia ay makakapagpabago ng buhay. Ang Biblia ay makapagpapalapit sa Diyos at makakaunawa sa Diyos. So, ito po yung ating pinagpapasalamat at true dun sa partnership po, katuwang namin ng DCIS sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia at pagtataguyod ng mga Bible Engagement Program po na hindi lang ma-encourage o magkaroon ng Biblia sa isang tahanan, kundi ang buong tahanan at pamilya ay magkaroon po ng sama-samang pagbabasa ng Biblia. At ito po magkaroon talagang enlightenment o yung ilaw na tinatawag sa tahanan.
0: Oo. Alam mo, Laura, kaya ako nabanggit yung TGP sapagkat ito yung isang ideya actually na hindi lang naman TGP as a, siyempre, that's a business. Ito ay dapat pagbubukas din sa mga ideya na maaaring anuhin ng mga ibang businesses na mga ang may-ari ay mga mananampalataya. Hindi lang naman ang PBS mismo sila ang mag-distribute. Lahat tayo tumulong mag-distribute kahit ibahin natin ang yung bang syempre gusto mo na para sa business mo, di mas maganda, 'di ba? magbibigay ka rin ng mga token sa Pasko. O magbibigay ka ng mga token sa anniversary. Eh, magpapain ka na sa PBS ng Biblia.
2: Mm-hmm. Ito po ay may kinalaman doon po sa sinasabi nating proyekto nila o yung kanilang promotional items. So instead ng mga items lang na promotional na hindi po nagagamit, ito po ay may kapakinabangan dahil ang salita ng Diyos ang kasama po nilang pinopromote.
1: Yun.

0: Nako, thank
1: Oo.
0: you ate at sana meron kaming upcoming pala na FEBC Live Connect. Baka pwede niyong ampunin kasi ang ganda ng venue dyan sa PBS sa UN. Magdaos tayo minsan ng FEBC Live Connect.
1: Ah, sure. Sige, Miss Heidi. At mamigay din tayo ng itong sinasabi nating Biblia or
0: Bibles.
1: New Testament sa ating mga doon sa mga makakapunta at sa kanilang pwedeng pamilya na
0: Yeah.
1: mananay.
0: Pwede ba tayong mag-print ng banal na kasulatan para sa mga corrupt?
1: Naka-highlight na yung mga Bible verse.
0: Naka-all
1: Alam niyo po ba,
0: caps.
1: Bishop,
0: Pwede ba
1: meron po
0: yon?
1: tayong mga leaflet o yung tinatawag nating
0: Leaflet.
1: corruption. So,
0: Pwede,
1: dito po
0: oo.
1: ito sa mga teksto sa
0: Pasensya ka na
1: Biblia.
0: minsan. Pasensya ka na minsan. Pag ganyan ang usapan, marami tayong ideya eh.
1: Kala mo ah, meron ready ang Meron din po
0: PBS.
1: tayo niyan. Opo. So, para
0: Okay.
1: sa lahat,
0: Ayun o.
1: ang ano po ito, pamphlet
0: Magaling. O,
1: ito.
0: diba? Mahusay. Thank you, Ate Laura. Ano na lang siguro ang iyong panalangin para sa FEBC Philippines sa kanyang ika-78 anibersaryo?
1: Ang aming pong panalangin para sa FEBC, talaga naman mas palawakin pa ng ating Panginoon ang inyong programa at ang mga lahat ng resources na kinakailangan, lalo na ngayon sa teknolohiya na napakabilis magpalit, mag-advance. Ang panalangin namin ay ang patuloy na pag-equip, hindi lamang sa facility, maging sa inyong mga teknolohiya, at sa mga skilled person na talaga naman tinawag, katulad niyo po, na talagang ginagamit na ang ating mga kababayan ay makaunawa at makarinig. Sabi nga po, di po ba,
0: Until
1: unchanging
0: all have
1: world
0: heard.
1: to unchange, no, to changing world. Yun po yung ating hashtag dyan, na talaga namang patuloy at patuloy na maabot pa ang ating mga kababayan ng salita ng Diyos, ng kaunawaan sa Diyos, through your programs. And God bless sa inyong ika-70
0: Eighth.
1: na anniversaryo, patuloy pa, 100 years looking
0: Wow.
1: forward until the Lord returns. So, Amen.
0: Mas matanda ang PBS. Ilang taon na nga ang PBS?
1: 127 this year,
0: O,
1: Bishop.
0: di ba?
1: Isipin mo.
0: Thank
1: So,
0: you,
1: yan.
0: Ate Laura, sa
1: Maraming
0: partnership, sa
1: salamat, Miss Heidi.
0: prayers, sa suporta. God bless you at ang PBS family.
1: Thank you very
0: Yes.
1: much. Thank you po,
0: Thank
1: Bishop Sadie.
0: you, Laura. Yes.
1: Yes.
0: Si Ate Laura Valiedo, Secretary General ng Philippine Bible Society. So yan, Bishop, from Bible Distribution, tayo'y ka-partner din pagdating sa voter education. Yan, talagang ano Yes. tayo eh, on the ground. At katuwang naman natin dyan ang Legal Network for Truthful Elections. Habang Ang inaayos lang ang ating
1: pagbabasa
0: linya.
1: buhay, ang pagbabasa buhay ng salita ng Diyos, mumpira maganda.
0: Ayun na nga, sabi nga dito ni Kapitana Weng Cabal, praise God, sabi niya, ang galing po ni Bishop sa pagbibigay ng bagong title sa pagbabasa buhay. Hanggang mamaya ko ito pa-practicein para wala nang dapa. Ayun, thank you, Kapitana Weng Cabal. O Bishop, natatawa ka sa... Ikaw nakaisip nun eh, ba't pinagtatawanan mo?
1: Hindi, nakikitan lang ako.
0: Eto na si Attorney Ona Caritos, ang Executive Director ng Lente. Attorney Ona, good morning. Happy anniversary sa atin.
2: Good morning po, Ma'am Heidi, Bishop Ruben. Happy anniversary po sa atin, sa DISAS.
0: Oh, yes. Good
1: Ayan.
0: morning sa iyo, Tony Ona.
2: Good morning
0: Attorney
2: po.
0: Ona, di ko na matandaan anong taon ba nag-start ang partnership ng DZAS, FEBC Philippines at ng Lente.
2: 2022 yan, Ma'am Heidi. Kakaano lang
0: 2022.
2: natin, kakatapos. At papunta tayo sa ano na talaga, wala na ang pandemic, mga lockdown. So, nung binabalikan ko nga yung episodes, yung last natin ay 76 episodes. So, give and take, twice a month. So, talaga mga pa-4 years na yung relationship ng Disas at ng Lente. Buti natiis nyo kami at natsaga.
0: Kailangan po namin ang inyo pong mga... Kailangan po namin...